0: Oo, sa Jismil, nagpatigid sa?
1: Kanya man.
0: Oo. Galing sa niya para sure ball pag yun. Madugang ko.
1: Patigid po ko pag yun siya. Kaya down payment, duro itong 10,000.
0: Ah, okay. Down payment. Po. Oo.
1: Oo, daw nila ang payment kami. Daw niya may Jismil. Okay na
0: na.
1: Na, so, tapos si Foreign Tamil, yung tinguhaan man.
0: Hmm.
1: Pagaling si
0: Kasubukan
1: ni Kato Parvin, kaya hindi siya pasawang hindi makasulod, right? Oo. Mayinig ko na. Kaya kung isubukan ka na tutukan man sa NIR, ang nasabit ni Kato Parvin nga ining mga itabo, o nga mga galaw-galaw dras ng ibang ng mga personel, labi na ganyan mga kapulisan, which is saying, ginabawala, ginisulad ang Kato Parvin mag-ilkil, bala?
0: Oo.
1: O nga si bayaran mo yung pwesto para makuha mong trabaho.
0: Do, binuang eh.
1: Oo, correct.
0: Ay,
1: kaya mo na lang ang rasunto nga may mga code lang para hindi ito magala ng apelido kung sino ito. Kaya basit lang kung may ano ba ang katapawin eh. Kung ang terminobla nila ito palapit na luwag lang.
0: Gani?
1: Oo.
0: Ang maraming nalikawan sa PNP man sa buong Katropang France. Kamano kita nga basko nga kampanya sa pulista sa PNP kag sa aton nga Napolcom angot sa mga amuning nga mga proseso. Pero isa lang ni Katropang France no? Why na iupod nga iban?
1: Why na takabalo? Basta siya lang ginikuro?
0: Oo.
1: Kahit ikon na mo na eh posible nga mabalaan maligyan po Katropang Irwin kahit ba siguro ito din suluklay ka lang man eh.
0: Oo, sulo na
1: eh. Ano ba siguro, ga naman sa blau, ga patay man sa blau, imbes siya nga, malaguro nga nag-ipost na lang siya eh, si para sa iya man lang mo. Luwasoon niya lang kung galingon niya. Pero galing tira mo rin na tabo, palpakin na bulilyaso, kitang random yan eh.
0: Aha. Ay. Di, huwag pa marisa ng ganitong pulis.
1: Correct na. Eh, mga damo pa rin mabiktima ka na pa rin kung ano na eh, kung ah, ano na ba kung hindi na matakta? Sige, madamo ka na eh. Hindi damo na hindi man tanan. Pero may araw hindi ibang nga medyo, ano mo, piling nila dan, yung polis matulis.
0: Oo.
1: Polis matulisan. Ah, matulisan. Kaya po ng line din na, hindi ka na madugangan ng mga tulisan.
0: Ti ko na muna yung mga, mga proseso nga parapit-lapit. Anong klase polis nga mo ito ni Solihin?
1: Ito pa rin yan. So, wala sa na gano'n to blan, na aristo to blan sa isa ka senior citizen to blan.
0: Oo.
1: Nga nag-trending to siya nga din sapat-sapat yung katong iyang higher up to sa Napolcom.
0: Napolcom? Ato na nita?
1: Ato nga, hindi kita yung pagpamarisan. Anay ka na sa sarin to, nag-divorce siya yung kong corporal na lang.
0: Oo. Lain, no?
1: Eh, talo yan.
0: Amo na yung nalikawanta? Ahay. Sige lang ah. Anyway, ari na may investigation na importante kay Propang France na tagal attention kag na buyagyag na mga sistema ni. Tingnan ka ang ano to, ang okra takway kag ano to, dayon to.
1: Teka ron, kay birthday man ni Junior. Ang imo da nga upo da pupuli ko.
0: Oo, huy-huy baga.
1: Oo, todo na sabi na
0: nabuyan?
1: Nabuyan. Tsaka ito sabi na guro ng pako mo.
0: Oo. Ito nakalusot pa gapon?
1: Oo. Lusot eh. Nagtindog ng takway. Away na naglilo yan.
0: Pupuon na to karoon ah.
1: Apo. Bagay na bon. Kulang lang na kung takway lang.
0: Oo.
1: Dapat may may ano ka na, may tugabang, may kalabasa, may ano pa ginada.
0: Para masustansya.
1: Pag-laswa pala. Oo. Laswa mo, pag-panstay sa nutrients mo, dapo na. Eh mo na, bali na katropa rin na taga, eh, higup niya sa bawang sa laswa.
0: Dapat.
1: Pag-panstay ka na na iya.
0: Oo, para bakod.
1: Ang pinangalan na dahan, subong niya, go, glow, and grow mo.
0: Oo.
1: Subong kay glow lang to?
0: Why na sa gagro galing? Gaglow lang?
1: Gaglow na lang ka?
0: Nagabas kong aura, yes mo nga?
1: Oo, kasi nang luwas naman sa niya, gaya mo.
0: Oo. Masustansya ni karon. Amo ni sila. Bawi na ko ha. Tingo, buwan lang ito kay Bert. Bert, tinichip ha.
1: Oo ha. Kaya isa pa ito, buwas naman na game 4.
0: Oo, game 4 na.

0: boss, galing game 4 na. Hindi pa Friday.
1: Game 4.
0: Oh, oh. Sakto gid kay Thursday, boss. Kay oh. Friday.
1: Ay,
0: holiday.
1: Ay, dali lang. Ay, in sakto, Webes.
0: Webes?
1: Oo.
0: Jackpot, jackpot. Day off kung Friday, daan?
1: Kay, ano daan, kito pangarvin ng holiday dan Friday.
0: Mm.
1: Oo, so ting Webes. Kamu ng game 4, boss mo.
0: Mm-hmm.
1: Ibanta yan eh. Pero, amo nang ambal na dapat. Nga, hindi lang alay takway. Yes, wakon niya, gil.
0: Mm.
1: Oo, kay tiga... Game 1, game 2, dahil ito, luloy itong takway.
0: Butangan
1: niya pagit balatong. Teka, luloy na balatong. Kumalatong lang ulang, diba?
0: Kompleto, dapat sustansya. Sigurado?
1: Pabog ito ka, kung kaso dahil linagagi, Bill.
0: Gawat-awat pa sa gapon mo.
1: Gawat-awat pa ito ba? Mabal na mali na. Masudahan na lang tayo ng sabaw, huwag isang huwag napataw.
0: Lain. Ay, laton na rin po sa Webes, gila.
1: Oo. Kaya balata rin po, kahit ito, gapating kalabanan sa ton nga masudahan sa liwat linaga sa KBL.
0: Oho. Aba?
1: Oo.
0: Sinang, ano to, DC to, ma-preparar to?
1: Oo. Pero gapon, bako sa dahil po gapon, kahit ito, nang inkatiyan niya to.
0: Mhm.
1: Okay, agad ng takoy man ah.
0: Mhm. Nang days.
1: Oo.
0: Kabalon da sa.
1: Oo. Batay ka dugay dugay tapat mo dula na nang daw.
0: Mhm. Lahat na tunta exciting ni boss. Mga balaan
1: ni boss. Kaya ito dyan ni boss. Kaya ganan tayo man kita kay ang first two games so ano pa lang na damo no? Ang sadyayang game 3, game 4 paubos na.
0: Oo.
1: Pasaka na, no?
0: Uh-huh.
1: Ewan na din nga ito nga maulo update ang kita sa mga katropa na ito. Pili sa XFM 103.9 makulo na ang sa NBA Finals pa lang.
0: Kasi
1: dyan ay kapag kaya rin kay, ano na, 2-1 na.
0: 2-1 na?
1: Kaya mo ginatid na ba lang kung sino giniang palakaw last one?
0: Basi magtuto po bla? Mag-game 5 pa ba?
1: Ang munang gina, ano ganit sa iban? Gina-expect ang iba, no? Pag-tuto. Importante, naka, ano na, nakabawi isa ang Spurs, ha?
0: Oo. Naka, ano, nabuhi-buhian, nabuhi ang loob sa iba, na.
1: Gala na, nag-dulo please ko. Nag-dulo, buhi-buhi ang ilang pumitsagan.
0: Hmm.
1: Yung mga nag, sa, ano to nga mga ugat,
0: hindi
1: nag, kinugot ng mga ugat, kasi kung doon nag-ulalog-alog na nai, kayong, doon nag-gusto ng dalagan sa dubo mo.
0: Oo, why na nagplanghugot ang liyo?
1: Why nagplanghugot ang liyo? Kasi kapo, sa iban po, pulso yun na daw, kaya ito sa untay na.
0: Gaka nila doon ang pulso, aw?
1: Gaka nila doon ang pulso. Kapag nila, kumaga nila, Monda,
0: sa Johnny Boss, magtayan ta.
1: Sabo nga ni ka na for event eh. So, kay Boss nagpabili ni Gapon sa Madison Square Garden sa 4th Gapon sa New York Knicks. Kaya kay, kung ano gina ning matabo ko, kung may game 5, posible nga balik naman ni sa Texas o San Antonio, no? So, wala saan kami, Boss, sa mga katropa na pondera, madala kita, no? Ulang date lang kita, Dres. XFM Bacolo, dangot sa resulta sa Hyundai Finance.
0: Oh, update na lang sila. Boss.
1: Oh, count to do last one.
0: Oh, count to do last one.
1: Ano pa ito, balot?
0: Oh, okay, balot para bakit tuhod.
1: Para bakit tuhod, no? At no, may gapo, kasi sa muto ng mga dying moments na ito.
0: Oh, the last na ito.
1: Laging galo na ito.
0: Oh. Mapunod mo may gamay ang ano, avance?
1: Oo, gagapo lang tayo. Mudod na bugaat na nasa dalagan. Sa nilibitirano ng pang, adugad ako lang kung pamatsagan mo ka na karoon. Critical ba, bla? Yung kabugaat na na yung alasang tail mo.
0: Gakaurungan ka pa?
1: Gakaurungan, awayin saan siya. Namiso ka lang,
0: Nag-import pa. Nantawad na rin buwas kayo pang France, ha? Kung ano na kabukit mo na.
1: Yes, ka na pa rin. Sa tema na yung pandali ng mga balintan sa patron, inisik ka na pang France ang Burgos ng mga bukol-bukol trawas magdamar sa San Douglas Road. Para sa nag-audyon ng Pilipinas sa Pilipina, XFM News.
2: XFM Live Report. Force.
0: Thank you so much kay Tropang France sa mga latest development sa mga pulista. Kabalo kita nga taas ni sumong baskog sumong kampanya kontra sa mga issues ang bayaranay sa examination, sa pagpapasar sa exam, pagpapasar sa training. Ang ibanda, ito mga istorya sa una, mabayad ka pila ka libo to para malikawan mo na yung mga proseso kag basta ma-shortcut mong proseso ah. Ma-short ka man nga, makamapulis ka gid. Galing tiyan mo na mga katropa, ang ginalikawan ta, ano nga po klase pulis ang mga producer ta kung hindi solid ang training? Not more on physical, but ang proseso ba, no? Sang pagka-pulis? Dira na kaangkla abi sa sistema sang aton nga NAPOLCOM, sang aton nga PNP, kung paano intindihon sa pulis ang ila profesyon nga hindi nila pagamitin, no, sa kabulastugan. Damo na mga kaso ang mga pulis. Galing, those police officers, wala ma-inform sa mga proseso, especially sa ila function as police officer. No? O gisa gani, mga pulis, ginahimo pa bodyguard sa mga politiko. Di ba? Sa una, di subong amo na ilikawan ta. And the way to do it kay tropa is insakto nga training eh, no, bastante nga edukasyon para sa mga kapulisan ta para hindi sila mag binulay og sulihi. Ha? Hindi sila mangin iring police cop officers sang pungsod ta. So kung nag padayon eh ang proseso nga may kwartahan na igli para makaangkon kay gid sa spot nga bilang pulis kay tropa ti ano na abi. Kaya baluta may ara sa mga proseso ng aton nga PNP organization sa pag laot sini, no? May sistema sila, may mekanismo. So pero gakalusutan na may ara Japon nga mga tao nga nagaka-intra sa hindi takto nga mga buluhaton da. Morning sa mga katropa naton. Thank you. Salamat gid sa pagtutok. Tristan Yat Gulay, good morning. Sir PLY. Na trangkaso ko gani katropang win. Paayo sir. Namin na laswa. Oo. Kaga ato supplemento heble sang Santos Santo. Muna sa. Jessica Gonzalez, congratulations Kimberly Magbanwa, Yuraba. Isa ka Santon Gold Coffee user winner sang aton nga sige sir. Dugay mention ko na karon. Hatag ko na. Mga katropa, we have Jelwin, sir, good morning. Halin pa rin sa nagligad sa piyak ng hungungan, hari pa rin sa mo. Naglain nga ngalan niya, Jelwin Subong. Rihanna Gestro, good morning. Salamat, gid. Sa kay Ma'am Lee Alobrado, good morning. Subong sa taga-Kaban Kalan, thank you, morning. Sa inyo, tanan, thank you. Salamat, gid. Sa pag-upot programa naton, ari-ay, si Sir Victoria, Gary Victoriano, may aga, mahauta, laswa, sudan. Amo niyang sustan, mas sustan, mga pagkaon. Hindi lang hotdog, itlog. Hindi lang pritong itlog. Hindi lang instant noodles, yung pamahaw, katropa. Why not, value sa aton ikayong lawas, sabi katropang katropa. So, ang aton nga himuon, makakaon gid kita sa mga it's okay nga magmasakit, it's okay nga maglain pa matyag, pero mas maayo nga mag ayo kita soonest na possible time nga mag-ayo ka, ha? Natural na mamasakit, we can be infected with virus katropa, but maayo ta dasig-dasig, all right? Kung dako natin immunity ti amo ni, ha? Sa kay Sir Kenneth Yonko, good morning. Salamat gid sa pagpamati. Welcome sa programa. Oh, good morning, sir. Pero meron sa mo. Alright, so amo na mga katropa. Ariyo, ang pinaka may istorya karon nga aton tutukan subong, ang sadya kay ti daw ka grabe na ang taas mo lang kinawatay sa mga lugar. It pays kung may ara ka sang CCTV sa imong lugar. May ara ka sa mga amuni nga mga gadgets kay makita mo babalaan, no? Hindi naman makilalaan ang mga konsinong naghihimos ni mga tropa. Pero at least makita mo nga maalarma ka. May isa man to ka, I think no more siya to. check na black karon. Kita na to mga CCTV footage mga katropa sa inyo. Because doka alarming na. Sa nakakalatabo nga istorya sang kinawatay din sa Cruz Occidental. There is Bacolod, no? There were cases of hold up. Cases ang pagpakawat man, no? Is it about sang nagalala ang ekonomiya sa pungsod? May kaangtana ni bala sa sitwasyon natin sa pungsod ka tropa? Nga medyo ga-balda ato ni ekonomiya? Ti nagtaas ang... I think, ha? We check ko lang mga figures natin ng ginugay. Nagdamo ang nagtaas kapiruhon ta? Dari sa pungsod? Well, we have situation nga gina-deal nga ginatubang subong and nagahulat-hulat kita magpuas-puas ni tungkol ni gira ko na dito sa US kag sa Iran nga apektado ang ekonomiya sa pungsod Pilipinas, no? Pero insaktob la ang pamaagi sa atong gobyerno to address sang problema sa atong pungsod katropa. Isa na ka bagay nga dapat istoryahan natin.
2: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
0: May mga paagi ng aton nga gobyerno para ma-plastar o kung ma-address, abi, ang inyong mga problema through ayuda, through kwarta-kwarta. Kay kwarta, makamatong tao, tiuki eh, di ba? At least, ang iyang mga galastuhan for the next 2 to 3 days masulbar. Ang 5,000 pesos subong abot akong pinang values na isa kasmana, ha? Okay nga aton nga isa mo kalibo hindi na kaygo mo, if you are a member or a family of 5, ha? Hindi na kaygo pagkaon pa lang gasto mo kag iban pa amo nang medyo mabulubugat-bugat nga sitwasyon, no? Para sa pamilya naton ang pabagkot, paano naton ni ma lampasan ang tanan ng mga panghangkat sa kabuhi ta, no? Depende sa ito ni kung ano kabakod ta. Kaya paano kita maminsar para makapangita sa dugang-dugang sa ito nga sitwasyon. That's why, sa pinaka mga kuturan ta, may ara ka mo trabaho, may ara ka mo sa mga obligasyon da, and you are paid for it, no? Then try to embrace it, no? Bulig na sa mga katropa, opportunity na siya. Para for the meantime, with a situation like this, mga katropa, we can survive. Ang term yung ginagamit na itong diprimiyo, mga katropa, is survival mo. This is the situation, mga katropa, nga kita mag-control sa gasto ta, mag-prioritize ang ating expenses, then dili naman tagisto niya sa needs kag wants. Nga ginambal sang kalabanan sa mga kuturan, mga abiyanta, nga advice para sa atong tanan. We have to determine what is wants, what is your needed expense for the day that you have to really spend for it. Diba? Budlay kung magpinatarasak lang ta. Like for example, opening some classes. No? Why ka choice? Kinanglan mo bakal school supplies. Diba? Kinahanglan mo magbakal sang mga uniporme, no? But oftentimes, ginihimo sang ginikanan, recycle lang to ang notebook, no? Lang taon to mga, ang ginihimo pagani sa una na, kundi ang mga notebooks na sa bulo pareho na tanan mo. Ginasalapid na sa, ginatahi pa na sa, ginabadbad tong tahi, no? Pagbadbad sang tahi, katropa, iting bunto ang mga wala pa masulatan ng mga pinanid sang papel sang notebook. Oh, si Sir Jelwin, naka-experience nimo, no? I think so. Sa mga panahon ta, ginatahi na sa para isa na makalibro, isa na makalibro, ha? Para at least pagbakal mo, dutay na lang mabakal na to apat yung mga notebooks to panibago, or just mabakal ka nanto sang pinakapanid ng mga notebooks to ngayon kung tatbi lang. And then, atong mga daan ng mga notebooks to, gamitin mo na siya. Ha? Bago. And that's why, pagsugod sa mga eskwilahan, ginambal, ginananay. Linya. Ang imo notebook, malalangga, i-laminate mo na. Ibutangan mo, butangan, i-coveran mo sa plastic para hindi magdaan. And purpose na, for the next school year, opening class, ang ining mga notebook, ipang, ano to, pang, pang sipad-siparo na to, may mga surat, ipang, pang, pahigad to, himuon na to sa mga notes, abi, no? Pagkatapos, wala pa magamit to, ipang tingubo naman to para tahion, gamiton bilang notebook, mga katropa. Amo na iyang Pilipino, sa una mo, no? Ano kita eh? Ano ganit tawag? Gapangita ta idea sa mga sitwasyon nga medyo piot gid kayo. Ganar today's mga katropa, we experience nga gilalakat ta ang aton nga mga barangay, aton nga mga alagya, aton nga eskulahan, din sa eskulahan pagkadto sa mga barayta, halin sa balay pagkadto eskulahan, no? Ako experience ko na mga katropa, no? Lakat halin sa aton nga balay pagkadto sa eskulahan. Subong nga hindi ta mga katropa. You need a ride. Masakay ka sa tricycle, masakay ka sa e-bike, kay mainit, no? Which I think importante man sa atong mga bataan. Pero sa Subong, abi mga katropa, ibang ta mga kuturan Subong, ang ginimo nila, ay sus, why na? Nagpag-init, amo na yung absent na? Ha? Di na ko ah. Init, basila natun ko. Bow. Well, challenge Japan para sa atong pumuloy Pilipinhon katropa diri sa pungsod Pilipinas kung paano natin ini himuon ang pamaagi para at least makasurvive kita sa mga sitwasyon. Kaya grabe ang pagtiraw sa atong pagpamuloy. If may utang ka subong, huwag mo na problema mga utang ka. Importante, soon maabot ang oras, kabayaran mo siya. Ha? May ara ka mga ginagmay na mga rakit-rakit ka. At least you have to keep it up. Kay Dri ang sources na galing. Ang bakal bayo, bakal mga bag-o nga mga sapatos, mga katropa, opening class, amo maning medyo burden para sa pamilya to mo, sa mga ginikanan ta. Bakal sa sapatos, bag-o, bakal sa amo ni, bag-o, di subong Indianay. Amo na epekto sa atong ekonomiya katropa, even ang mga grocery stores nato, mga sari-sari stores, nag-batsag, nagkakapiktuhan sini. Amo na epekto sa inflation nga nagataas ang presyo sa mga balaklon nga ginagamit nato na daudlaw. Kaya gina-measure nato ini mga katropa, no? Mayara kita sang mekanismo kung paano ilantawon ang distansya sang economic status sang individual nga pamilya kag ang presyo sa mga balaklon nga ginabakal naton sa matagadlaw nga tanan. And this is happening until now though nga ti makita ta sa hambal sang aton nga mga leader or official sa Malacañang nga na-is down na kuno, no? Ang ini nga mga sitwasyon sa pungsod Pilipinas, pero I doubt nuway ko gapatis na because namo Japan sa mga kulturan ka ganaga panghakroy sa sitwasyon tungod sang kapiterohon kag kapiuton sa aton pagpangabuhi, even aton mga drivers ha karon istoryahan ta man karon kay naara pa ang mga reklamo ko. May mga motorista, may mga drivers nga nag na ano ta na na apektuhan man sini. Kay ang mga balita, may mga fueling stations katropa kundi nagpasaka sa Martes, no? Advance sila yan, nagpasaka sila. Timprano or may explanation kuno ang atong Department of Energy na po, no? Karon dugay dito sa pagpanglagat. Si Ma'am Mary Jane Baluallio, siya, yes, I experience katropang win tahion sa. Oh, di ba? No? Sa una pa bakal kay yarn mo. Para colorful pa ng mga yarns na pagkatapos para magdugay na sa notebook mo, bala mo kung spring lang siya dali sa magguba, dali sa magtapan bla grab ay ang notebook ginapa nami pa sana entis nga gamiton katropa. Ang purpose na da by next year ng taon naman sa kung pwede pa magamit para sa mga kabataan. And that's how resourceful the Filipino is sa sitwasyon nga grabe ang krisis sa aton pungsod mga katropa. Anyway, oras natin 8:27 na sa pagpangalaganta. Isama na isa itong pag-istoryahan karon ang istorya pati sa isyo, sa presyo, sa petrolyo nga ligad pa rin kinmensyon na this program ta nga tungod sa pulisa, it's not actually problema sa mga oil companies ah, no? Because sa nano na itong lumpiga kag singgit-singgit di why man tayo mahimo, no? Incapacitated na itong gobyerno to run after sa mga fuel oil companies kaya may ara sa mga gina-practice nga hindi sakto. Hindi nami ini ang pagpasaka sa presyo sa petrolyo dasa-dasig. Sobra pas na iya sa sobra pas na iya sa antes pa lamang tilaok manok saka ng presyo nila mo. Early pa lang kundi Martes, Biyernes pa Lunes pa lang kung may mga saka na. So, nagkantunay sa atensyon sa Department of Energy. Nagkantunay sa atensyon sa aton gobyerno para ilantawon kung tuod man bala kung hindi. Pero, ang pinakabalok ka kung anong pinaka-recommendation ko, ang recommendation is you file these complaints via e-gov. Kataroka. Gincheck man ato ng e-gov to. Kanamo sa mga proseso. No? Tisin o abing mga drivers nga mag-take time pa sila para magreklamo man. Diba? Sino pa ka mga drivers na ka mag-take time para mag-fill in pa to sa mga tani nag-establish kita, sa mga complaints desk. Gamiton to na nga itong department o kung ito nga mga lokal pangaluhan, no? Ha? Di pa mangkot din nga, ha? Kami? Ha? Di ba obligasyon mga sa Department of Energy para mag-monitor sa mga fueling companies nga nagpinagusto sa presyon nila. Pauna pa gani eh. Advance na sila yung magpasaka. Istoryante na karon mga katurpa. Grabe man eh. Ang kakalatabo sa mong nakakuha man ta sa mga i-present na ito nila. Derimla. Dason nga mga episode sa atong programa. Ang mga fueling company nga nagpasaka. Antes ang saka kag ang panahon sa saka katropa kaya daw makita like for example ligad to may piso may 4 pesos to ang implementation na tag 2 ka piso mo, no? Tungod sa pulisa sa Department of Energy din nga aray kita sa staggered basis, no? Ginapanugutan sa nga agreement na ton sa aton nga fueling companies pero gina-take advantage ina mga katropa, diba? Tiambal nila, hindi na ko na pabutang to sa sa Facebook, hindi na pag-post sa Facebook, dapat i-complain git. Ha? Nga kami. Ha? Huwag ka mo pumaagi para ma-detect ini. Kay sa mga Senate hearings na to, ginambal siya, ara kami sa field, ga-check kami, gakadto kami sa mga... Kaya intindihan ito, Department of Energy, kulang man tao ah. Pero we can utilize man sa local government unit na to. Diba? Nahimo, ito naman na. May ara kita gani sa mga monitoring team na ginimo para i-check di. Ang aton sunod na kontak naman, nami ito tani, no? Nagligat. Ang aton lokal pangunahan, Andres Bacolod, mga katropa, nag-posto sa mga fuel adjustments bala, sa Facebook nila para makitaan sa tao. Kag kita ay ma-realize naman, kag ang inspection sa Department of Energy sa mga oil companies, sa mga fueling stations katropa, prior, after, sang ining mga fuel adjustments para mabalaan ta, para makita ni tao, ha, nabudlayan na gani ta sa pagpakabuhi ta, gina-take advantage pa sa mga gasoline station, mga oil companies din sa Pilipinas, ang ining problema na itong mga katropas. Ambot akong tuod na, nga bal nila, ti every adversities, there's an equal opportunity, kuno mo, no? Diba, siya mo na ginimo sa mga oil companies na itong rispungsod? Ha? They took advantage sa ining lawlaw nga mga pamalakad naton aton pulisa sa aton nga grip bla sa aton nga pagbantay sa mga oil companies sa presyo sa petrolyo mga katropa. Tikod mo na yung sitwasyon kamo naman kita nga ang aton pungsod di ang ekonomiya sa pungsod katropa one of the main contributor ang presyo sa petrolyo. Kung gaara kasaka ang mga presyo sa mga barak nun. And that's well, ma-relate naton sa ginhambal naton sa sitwasyon nagligat. Even ang aton nga notebook gina-recycle, ang aton nga mga gamit sa ano, because we have to prioritize expense. we have to prioritize ang need natin versus ang wants natin. And that's what's happening. But the sad part, katropa, ang epektos ni sinigusyo, ang epektos ni sa mga negosyan, tita, nga, once nga mag-keynote ang tao, wala sang circulation na kwarta, sigurado mga negosyan, tita, may gugit. Sigurado nga mga negosyan, tita, maapektuhan din. Ang mga coffee shop, to hindi na importante. Hindi na essential. Ang essential is pagkaon. Essential is bugas. Essential is sudan. Essential is pliti niya pagkadyo sa balay, sa trabaho niya. Essential is every day magasto ka sa every month mabayad ka sa kuryente mo. Every day, every month mabayad ka sa imong mabayad ka sa imong tubig, di ba? Internet mo, because ti tananta ga require naman sa internet ang tananta ang magtrabaho. Amo na ba? Ti much more sa mga kuturan ta dito sa mga far flung areas. Dito sa mga agricultural sectors nga they have to go out katropa adlaw-adlaw kay ti sa karkataps ta pila man lang kitao nila na no din pa rin gamitan nila sa 200 pesos man nga mabato nila sa kada karkatapas nila. Mind you ha, sa isa ka episode na to di presentan tapos naman katropa sa aton nga mga trabahante sa agriculture o sa sa mga kauturan tanga nagahumay-humay kung anong sitwasyon nila. Pagkatapos sa aton industrial part of worker industrial workers na ton, no? Ano yung sitwasyon nila? Are they accorded with benefits subong? Ang ibang mga kumpanya can I take advantage mo nila mga katurpa, no? They cut down sa mga benefits just to ease down sa expense nila, and that's one of the sad part sa aton nga sitwasyon sa mga trabahante. The more gina-cut down ta ang mga beneficios na mga tropa sa mga trabahante ta, the more problema ang trabahante ta kung kinanglan nyo na. 8:34 na sa pagpangagad na aton. Morning sa kay Randy Santisas. Morning. Shirley Arevalo. Morning. Salamat din sa pagtutok. Na commercial ko na eh. Balkaita pagkatapos ng mga katropa. Standby.
2: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
3: The Secret of Health.
4: Speaking about mga pagkaon that could help agudto nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
5: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet ukon dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legumes sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josiel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado kag mga madahon man kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josiel, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon kag biyerding mga autanon.
4: Could you imagine that nga ang karne kon ato nga kanon labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa atong siningilawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar ni mo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproduct sa ang karni nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya daw grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karni, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imong sarili nga tiyan.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
3: The Secret of Health.
4: Now, if we speak about green and leafy vegetables. Ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest. Kung matamaan gi ka mo kabusog-busog gid bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pang i-digest gid kag magtrabaho gid ato sining digestive system. Halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon niyang duga. Mambala ari ako kinanglanon duga. Awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santon Plus Gold Capsule. Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C. Why? Anong mabulig for example sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santon Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
5: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santon Gold Capsule timera sa Sambalungay. Tinga daan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kag iban pagid nga mga mineral. Sa Sambalungay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nagaangkon niya sa phycocyanin. Isa niya siya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sini nga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sini nga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sini nga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagid ang pag-functionar sang aton sini nga kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sang allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josel, nagabulig pa nami sa aton sining pag-circular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
7: Yeah!
4: Mag-inom ka mo sang ultimate trio, Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C.
2: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung ga-inom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinary ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang siling nakapangapir na sila, Sir Josel, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
3: The Secrets of Health.
8: Supple Plus Gold.
9: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
11: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Visio Next! Marami na ang natulungan!
13: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
12: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
15: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
14: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
16: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
17: Go! Let's get it!
16: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
17: Uh-huh.
16: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
7: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
17: Sister Payne.
18: Michelle Legale is

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Samphone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
3: Likawan ang sobra nga alcohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika. Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Upod sa Evergreen herbal capsule nga may pito ka mga sangkap: turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
4: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod, sa XFM
4: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Balancing ang mga komentaryo.
7: Hindi nga naman plan namon makaya ang ina.
8: Pwede, yung nag-atrust ang public opinion.
4: Objective.
7: Pangayot naman ang operasyon sa atang mga kapulisan.
4: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
8: Nga medyo isog pa sila yan.
4: Ini ang bullseye.
9: Check out naman ang aton nga pinakaman transport sector sa mga tropa. Dala lang sang check to sang ayuda, no? Kung nakabaton, gidman sila. Mayuda. Kay last time to, may mga reklamo mga katropa. Nga, way pa kabaton sila because sa mga errors, black, sa mga ngalan, sa drivers, ang ibang to ka mga drivers, why na yung nag-existir, daan na. Tapos, may arap pa sang mga concern sa mga rehestro, papiles, katropa. No? We will check na. Kag ang observation, angot sa sinakaay sa presyo, black? Sang petrolyo, tawag lang. Ba't siya ganun sa mga drivers tayo, no? Anyway, ari ka rin sa aton linya, Presidente sa Bacolod, Manila, Sir Rody Catedral. Sir, good morning. Welcome sa programa, sir.
10: Yes, good morning. Katupang Wen, kung sa tanang nagpunati, sang Sir Bacolod, good morning.
9: Sir, first things first, na-kompleto na, na okay na ang mga atong mga ngalan nga mga drivers nga wala pa makabaton, sir, sang ayuda last time?
10: Katupang yun, wala pa din yung matapos mo. O kung magamukubod sa atin yung mga members, hindi na sa atin yung members, hindi sa ganan ng mga drivers. Pag sila sa mga driver operators, na wala din makabail sa atin yung ayuda, magbail yung programa sa atin yung LZRB, kag-DSWD. So, sa nagigad, nagkanto kita sa kalatapan sa atin regional director, Richard of Menya, sa LZRB, Region 6, kag-dito natin din na patpap sa iya, kag-dito kung hindi bala matagaan pa. So, nagpasa kita sang bago dito ng listahan kaya with approval man sa aton nga regional director sang FFRB NIR Attorney Jerry Lina.
5: Oho.
10: Kaga ina ginahulat pa subject for verification pa sang aton nga LTFRB kaga ipasa man nila sa DSWD para mapagaan sang nagapaigo man nga ayuda o production.
5: Oo.
10: Kaga patrupang wen mayara pagid kita sang dagko nga mga problema sang aton nga mga pina ka mga beneficiaries.
5: Oo.
10: Kay din hapaga nila sang cheque sang aton nga LTFRB ang mga beneficiary, no?
5: Oo.
10: So ang cheque, madamo gid tang problema nga ang pangalan iya pa operator o ko nang owner sang franchise. Pero pag abot sa land bank, kuwin ang account dito. Hindi na nakapangalan taga Manila, taga ibang lugar.
5: Uy.
10: So madamo itong mga cheque nga dun pang balik dito sa atong mga LTFRB. Bang hindi pag-indicator sa atong nga land bank.
5: Oh,
10: bang na sana ang account kada padamo gid sang beneficiary na kung kami kuha ko na nila. Pag madismaya kay ito, wala gid na nila makuha, kag ito balik pa dito sa central office sa Manila.
9: You mean ang account number, sir, ang ngalan sa local, pero ang account number nga na-accredit or naka-record dito sa banko, lain nga tao dito sa Manila.
10: Yes, good. Katupang wen, no? Amoy na ang senaryo. Kaga may harap man, 5,000 lang. Ang atin yung ayuda para sa mga operator. Kaya may harap ng 20,000 dito sa account.
5: Uh-oh.
10: Di manami kami kung 20,000 kung imo pangalan.
5: Uh-oh.
10: Pero ang masuposin mo, ito hindi mo bigla makuha. Kahit hindi man naka-address sa ila sa mga beneficiary. Kaya hindi lang isa, dua. Ito siguro sa aton nga pag-estimate, no? Ang ina nga mga problema katropang wen.
9: Oho. Pero ano, sir, why pa ni ma subong pila ni kabilog, sir, nga mga kaso katulad na record ninyo.
10: Ang sa aton di nga initial nga nabalaan sina sa aton nga grupo do mayara ang sang masubra pulo kabilog mo.
9: Ay damo.
10: Na sa aton lang mga grupo, no? Na may mga toke. Mostly nga naging tabalik dito tanan. Sa ato nga initial nga napagbabalo daw may hara sa masubra sa tigwinta, pababaw pa ka mga tiki.
5: Oo.
10: Kaga amoy na admitted man sa LTFRB region 6 na ang katalpahan nga hara sa NCR kung nga nga binabi pa sa cheque. Kung past assistance na lang ang binatag sa ato nga USWD kung tani at maayo. Kung di na lang sa atong tawid pasada card. So ganungon sa mga tawid pasada card na din pong proseso kaga updated, kaga qualified man ang ato nga nagpuruntagi kaya nila sa cheque-cheque nga subong ang cheque ato nagtalbog nagbalik sa central office di wala naman nakabulan antes na yan magkalit ato hindi katupang nun hindi na na yan aid assistance o kung na para sa bulik para sa emerita, no? Hindi nga madugay yan pagid na naging madugay ang proseso kaga hindi na mapusyara sa aton ng mga operators kaya nagpilas na sang sobra isa ka adlaw dito sa Ayala. Pagkatapos pagpabaylo sa bangko patila pa rin sila pagabot dito hindi na sila mabayloan
9: gani ti so good pa rin, sir, no? I mean sa Marso, Abril, Mayo, Hunyo na ang ini mga recipient ani beneficiaries na tuloy way pa makabaton. We hope na pero nakasapol na kamo, sir, kay storya na kamo ni sang LTFRB angot sini problema.
10: Yes, good, no? Din pala po, tili natin sa kay Regional Director ng LTFRB Region 6. Ang atin Regional Director din sa LTFRB na IR, wala pa man sa staff na para magabulig o kung magadatos sa kumag-operate na para sa dira. So, dito kita nag-coordinate sa LTFRB Region 6 kaga ilaman ginatingog dito, ginaputangan sa Transmetal para makaliwat dito sa atin na central office. Kasi kung natabuin yung sa siyudad sa Bacolod, hindi mahimo nga wala ini sa pila ka mga regions natin. So, palpak ang programa bisan sa pagtatagay na lang sa ayuda, palpak yapon sa Trupangwen.
9: Anong rekomendasyon natin, sir?
10: Ating atong recommendation niya kaga ng atong naging palabot sa regional director, nga kung tano, kay may mga tawid pa saga card sa mga ina, ipasunod na lang dira kay para i-withdraw na lang sa aton ng mga operator, sa mga beneficiary, or pwede man na cash na lang. Kasi, pabaluhan mo pa, matusito, gintagaan pa nila all yung ng mga beneficiary sa katupangin. Dapat cash na lang, hindi nagbagi sa cheque. Kaya yung cheque, ginulat nila tatlo kadlaw, gin-verified pa. Pag after some verification, yung silahan nila. Pag-abot dito, wala naman sila isang inod, kaya hindi man ito ila-account number, hindi ilang alam. So, good life tayo pag nag-upit with ang mga traditional business. So, sa amon, isang paano lang, may hara kanina sa mga alternatibo, pag pwede naman na yan solusyonan. Ang lain lang, subong ko lang nabalaan na sa programa ng DSWD, wala galing nabalaya ang mga taxes natin. Wala galing madala katupang yun sa programa ng DSWD na pagpangatag sa mga assistants, ang taxi. Ang TNBS, ang sikol, pag ang
9: mayara, pero taxi, why?
10: Mga jeepneys lang ang mayara o kung public utility vehicle. Pero ini yung taxi, wala din nabalaan sa Tupangon, hindi man nami nga balita ina ang nato nabalaan. Pero sa LTFRB, kaya kag sa DOTR, tawid pasada, ang operators may 5,000, 1.5 ang sa atong mga taxi drivers. So 1.5 lang diyan nila makuha. So hindi mayo na nga para sa atong mga taxi drivers na mayara ya dapat sa partner. So kung ang taxi call naka-avail gami, how much more pa ang atong mga taxi na nag-goy na ang ginatubong pag pinakauna ang apiktado in terms ng mga pagsata sa atong secure sa petrolyo katupangwen.
9: Subok lang ni sir, no? Ang ining ayuda, sir, one time pa malang ni. Why na second tranche nga natabo?
10: Wala pa din. First time lang ni. One time pa lang. Pero dako pang wala na kada sa kala sa one time. Pero
9: kina-expect
10: na ito na i-honor ang mga pila sa mga wala ano.
9: Sa subong istorya na kita, Sir Rodi, mga pila pa kayhan kabilog ang wala makabaton sa ayuda.
10: Ang sa atin yung grupo yung sa bakod ni Manibila, yara alam ka sa mga 40 to 50 siguro. No?
9: 40 to 50.
10: Binog na ang bakulog sa mga gross. Pero ang sa iba na grupo yung binatos mo. Pag nag-apati kita, masubra sa kumakid or almost mga 700 pa siguro ang wala ka baton sa ayuda nga din ang pagtanggol ko ito because DSWD ka po.
9: We hope to bring it up ang matter ngani, ang issue ngani with the LTFRB, Sir Rudy, no? In the next nga mga episodes natin. Sir, ang pagnubo pagnubo sa presyo sa petrolyo, nakabulig-bulig man sa inyo?
10: Pati ang pagnubo sa presyo sa petrolyo, ako nga bagay, ginangyang katupang yun, apang kung atin lang tawin, ang atin na presyo sa atin na petrolyo, hindi nasaktan, dagay-dagay, mistake, masata, sinunawik, manubo. No? Daw wala, hindi sa mga control. Kung nagpati, kita nga hindi na niya magbalik sa sisinta. Ang ining presyo ng petrolyo. Basta na lang yung limit, yun sa 70. Or 72 peso sa katupangwen ang presyo ng petrolyo. Nagpati, hindi na sila. So ito, daw wala din nagpanaog na amugin pinakadako. Amoy na ganit na tinanglan din sa pumuluhin sa ato ng mga sektor sa transportasyon, especially sa taxi, na matagaan man pang ayuda katupangin. Ay daw mahal-mahal kaya ang ato ng gasoline sa ato ng diesel mo.
9: Correct, Well, sitwasyon ni nga tananta apektado, Sir Rodi, may istorya nga ginpadangat sa DOE nga may ara sang mga gasoline station nga wala nagapanubo na yon, sir. Pagkatapos, imbis nga magsaka sa Martes, Domingo, Lunes pa lang niya, nagpasaka ni sila. May mga na-experience ka mo ni, sir? May na-patugungan ka mo na mo ni?
10: Yes, guys, katupang men, no? Ang ina nga mga senaryo sa mga gasoline stations, madamo, guys. Guru gamin sa atong kamantilingan, sinimana pa sila magpasaka na. Pagkatapos, sinimana pa sila magpanubo sa ilang presyo. Pero kung magkasaka sila, wala pa gano'y mga hapag ang atong pahin nga para ipasaka o kung Martins ni Adlaw, nagkapasaka na sila yan, before pa lang sila pa yun. So, ginapraktis na ina, nagyan mo na, ginapanawagan natin sa Department of Energy, DTI, sa Patrols, na din na ubra sa atong nga local government sa gusto nila nga komitiba ang mayara dira sa mga kung sa ara sa posisyon na pang nga mag-monitor dapat yung monitorin kaya ito yung asikado yung kumuluyo o kung nga atong yung mga drivers pag atong consumers ay magpasaka una pa sila yung pasaka sa isa sa gusto niya adlaw sa nobe na saga kanaog nagduwa pa kas manaya manaog manila yung atusko so amoy na ang aton nga tanawagan sa aton nga especially man sa local government kay ni task force sa aton nga naibalian may task force na ang aging para sa pag-monitor sa Tokyo, sa Petrolyo, Katupangan.
9: We'll check on this. We will try to reach ang atun LTFRB with the concern sa atun transport, Sir Roddy. Sir Roddy, thank you so much. Salamat gid sa oras ni mo.
10: Madamo din ang salamat sa Katupangan. No? Kung sa parang nagpalamat ko, isang isipin bakulod, madamo ang salamat sa mga agad man.
0: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
9: Kasubo lang kung kisa mga katropa nga ang mga sektor nga apektados na din. Damo pa. Kapos man lang sa pagpangatag niya sa iban nga mga

0: ini. Pero tanawon ta kayo may mga reklamo na sa DOE katuropangot sa presyo sa petrolyo. Nga nagapasaka sila iya. Lunes lang. Gabi pa lang ha? Ha? Alas 6 lang sa gabi. Kaya para aring reklamo na kuha sa DOE is gabi pa lang nagpasaka na sila. Kabalo ko ng rason kay may replacement na sila gabi pa lang na ubos ng ilang stock. So they have to sell it sa price nga nakatalana sa Martes. No? Kay kung hindi sila magbaligyas na katropa, kuno ha? Kung hindi sila magbaligyas na, wala sang stock. Mawadaan sa stock. Kay ubos na kuno mo. Atong daan ka presyo. So ang replacement cost dito gin-apply sa a day before sang fuel adjustment. And I think may ara na sang ano na, may ara na sang inistoryahan ng Department of Energy na mga katropa. Oras na to, 9:04 na, makomersyal ko na eh. Balikan tayo karon ang ano, ang statement sa 18 ka mga ano, ex-bodyguards ni Congressman Saldico. Ano bala? May mga changes of statement of affidavit, mga katropa. Anong natabos na to? Okay. Balikan tara, sinayal tara mga katropa. Plus, ang pila ka mga, ano pag yun, pamaagi, nagkakalatabo sa itong paribot mga biyan. Pagkatapos, sining pa Noobdom, standby.
1: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
2: Lin Anyo sa po, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
4: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Sistapain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sistapain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sistapain.
8: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Rodel. Damong gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
1: Santon Gold Live Testimony.
10: Sonny Villaneva po. Masakit ang ulo ko. Masakit ang katawan ko. Namamanid ang katawan. katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
13: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stressed lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Sunfall Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
12: Sunfall Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Premium D3 Coffee Mix.

0: kape na may Santon kag vitamin D3.
1: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipaligaw ako caffeine, pero nagpangitagit ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang premium D3 coffee mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
0: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabigay sa mga budina. Premium D3 coffee mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pabili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald. May bago ko nang discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto.

0: katropa. Yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: XFM 103.9.
2: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule, kag evergreen coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika. Sentro,
3: come sa Bullseye.
4: Department of Agriculture, kamusta ka?
5: Ayon hapon.
1: 103.9 XFM.
0: Balancing ang mga komentaryo.
6: Hindi
0: nga nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka kag diretso sa mga punto.
7: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.

0: oras na mga katropa, 9 na 12 na. Para kantara na yung pinaka-pressing issues na tunda. Ang ining issues o kung ang istorya sa mga affidavits ang ex-bodyguard ni Congressman Zaldico, no? Nga nagkambali. Pero meron to may ara sa mga alcalde, kung mga personalidad nga naulamit, no? Sa ining pagdulong sa minalita nga kwarta, no? Di daw nag-atag sang mga ano, sitwasyon ni para sa pinaka mga kauturan taka magpaminsan. Ano ba, tutuod ni ang ginahambal sa mga ginahambal ng mga ex-Marines, no? Ano ang proseso sang ano sa korte kung mag-istorya kita sa ginakabig natong consistency and credibility mga katropa sang pinaka mga ano, pinaka mga ginalantaw nga ano, ginalantaw nga mga witnesses, no? Sa ano sa korte, no? Ti do nagatag para makutano ni Satot mga katropa. We have on the line, we have attorney Cesar Distrito, Cesar Beloria mga katropa sa aton linya. Attorney may aga, salamat kinsa oras nimo.
1: Morning, Rupangwin. Good morning sa tanang atin palamat.
0: Oo, attorney. Isa sa mga medyo nag-sparkning mga para makutanon is the change of statement sa affidavit ni isang 18 ka mga ex-bodyguard ni former Representative Zaldico. Will it matter, attorney, sa korte may ang ina nga mga ano? Gakatabo gid man ni siya?
1: Well, una sa tanan, no, wala pa ang premise nato dali pa ito man ma-presentar sa korte, no, para mag-determine ang korte siya ang tawag na probative value sa mga affidavit. However,
0: oo.
1: Kung istoryan na natin ang principle sa korte na ginagamit sa pag-weigh sa evidence.
0: Oo.
1: Basta gani ang itong estimatiya,
0: oo,
1: may mga tawag na material inconsistencies o substantial inconsistencies, may effect din na siya, no, sa credibility sa testimonya. No? Because under the rules, sa Trepangwin, a requirement credibility isang witness also includes ang credibility isang iyang testimony yan. No? The statement itself is being questioned kung may pagbago ang imong mga testimony yan. Dira, no? It's not only the credibility of the witness, and even in of an forthright na tao, namambal ka, very credible din siya na tao, no? Pero ang problema is the testimony itself, no? Ang statements, no? Containing sa affidavit mo is, you know, inconsistent, may pagbago ka, no? Duga, it turned out to be unbelievable anymore. See, that will also affect the, you know, the weight of the testimony or evidence. So may tiktok it ina, no? In fact, may principio kita, no? Sa aton nga lay, nga kung may sala ikaw, there is a false. So, in one, consider na mapiktuhan ang pangkapilugan ng kaundan sa ibang affidavit. But that is a rule, no? Kasi, siyempre, pwede man na mag-dispute sa Pangwin, no? If the other material allegations can stand with supporting evidence, for example, or may mga corroboration, may mga other evidence other than the testimony of the witness itself, possibly mag-withstand na siya trial. But generally, kung, for example, may ara yung blood sa imo testimonya, the material na allegations, later on, gimbawi mo because nagsala ikaw. That will, you know, put your testimony in suspect na kapag tupag-go ikaw. Why such a very important na allegation turned out to be false or was written mistakenly. Siyempre, may mangkot ang judge. What was the motive? What was the reason behind in the first place na agin sulat mo na, then later on, it turned out na ginabawi mo kay hindi gilia mo. So, may pistogit siya. Whether it will render the whole affidavit questionable, but very clear na magduda, magaduda, no? Even ordinary people will also doubt.
2: Oo.
1: Kung gagapo, nagambal, may claim ka onto something and then later on said na hindi kali among ina. So, kumbaga sa istorya, sa mga katigulangan ka, nambalan yan ni kita, hindi kita maglango-lango kay Bati Boss, hindi na kita mapatihan. Diba? So, kung ang pamangkot yun para sa ating pagsalamat if what is the effect of that flip-flopping of statement, sa effect na siya. No? But I think I was of the impression nga hining ang pitipit nila, so I don't know kung na-notarize na wala kay nabatian na ko
2: isa pa na
1: sa balita, nakita ko sa balita when Congressman Abante filed the libel case. I think he mentioned nga ining affidavit nga nag-circulate yung submit sa Senate was not notarized na dapat notarized na. So of course kung sa kung sa strategya kaya sa nga lawyer, sa nga lawyer, can always say nga,
2: iway
1: pa na dyan.
2: Mano, iway pa mentoryo.
1: So, in fact, kumabantihan natin, when attorney Alicon was asked kung may mga additional pang mga
2: information,
1: and he said yes. Because, ang pag-ugran nila kuno sa original nilang affidavit, was only designed to establish the patterns ng corruption involving flood control project in relation to the participation of Congressman Galdico. So therefore, according to him, yung sulat lang nila ang dapat na naisulat kumbaga the ultimate part. And there can be pwede ma-expound which is somehow and then inaalaw na sa Korte Japon sa ang council pag-expound sa David kay hindi mo man na masulat ka na sa tal pagka-igubin sa civil details that may not be necessary to be included in David itself but during trial but din na siya na-expound example nakita niya sa ginbungguan sa truck ang tricycle. So, na-establish sa affidavit niya ang pagbungguan na isang tricycle kasang truck. Pero, it doesn't mean nga amula na ang nasulat sa affidavit, it doesn't mean nga hindi ma-expound ang question. Pwede pamangkot ang judge or ang lawyer, for example. Before sang bungguan ay before sang collision, anong natabo? So pwede makatestify on other surrounding circumstances na may or may not be included right away sa affidavit. So pwede na matabo.
2: Pero diri attorney, it was then made public, may mga statement na sa Senate inquiry alleging that members of the one of the senator gindulungan sang kwarta dito sa ano. But ang ining mga affidavit, isa lang ka affidavit para sa 18 ka mga ex-bodyguards the attorney, posible na siya? Or are they required to submit supplemental pa ka mga affidavit para sa correction nila sa ilang mga statement?
1: That's why kumandumduman natin, gina-require sila sa FBI to execute a separate na affidavit na. Because I think ang ilang joint affidavit, tawag ka na joint affidavit or mass affidavit, nag-include na sa mga allegations sa mga documents na baton ko, no? But hindi maklaro sino among the 18 na naka-observe, naka-witness ng delivery to a certain congressman, to a certain senator, to a certain circumstance, anong natabo. That's why nga medyo blurry na kung mix up mo lang. Example, mambal ka lang, the 18th ex-Marine. Tapos gin-detalye mo ng mga facts, gin-include mo na tanan nga daw daging compound mo na bala ang tanan nga testimony sa taga-isa, hindi mo na mabalaan kung sino among the 18 who said so. No? So, medyo ma-create siyempre absurdity or let's say confusion. Sino karon ang makaat karon? Hindi man pwede ang 18 Marines can be at one place at the same time.
2: Tama.
1: Diba?
2: Yes, sir.
1: Alang-alang karon. Ma-deliver karon si ex-Marine A. Upod man si Marine 17. So, hindi pwede. So, that's why may ara na siyang tawag natin posibilidad na kung hindi na siya ma-extract ang kada isa, pwede na siya ma-challenge na very vague, generalization, to the point nga, magaduda na ang korte kung ano ni Bla shotgun affidavit ni.
2: That's why, yes, sir.
1: Pwede. Na? Hindi pwede. Kaya kung ikaw abijudge, ikaw abi nag-evaluate ang affidavit, you will always ask, who said so? Who, what, when, where? So very important din na ang 4Ws per me sa mga inquiry. Para remember sa korte, utodwin. Aside sa imo testimony kya, ang imo statements, if you are mentioning, for example, documentary evidence or object evidence, for example, let's say maleta. Okay. Ano kolor sa maleta? Ano kadako sa maleta? Anong kulod sina? The court will ask you. An investigator will ask you, sinong nakakita? Sino nagbit-bit sini? Anong circumstance? That's why kumanotis kita. Kada presko nila at ni Baligod, gina-pod nila, no? Gina-extract nila ang kada isa. Example, mampalsa si Witness B, si Witness C, di ba? Kayo doon ang deliver kay Senator Legarda, kay Senator Villar. Pero dapat, it should be, to be fair with those being accused, dapat it should be put in an affidavit kung gusto nila, and it should be prescribed and sworn. Why? Because that will provide the persons or people accused. Ma-confront nila na, no? Pwede nila ma-dispute na, or pwede kung later on. Mapamatudan na gabuting ka, they will have a remedy of filing a perjury case against you. In fact, there are already libel cases against itong file against sa 18, but it's now a versus situation. Nagambal ang ginakusar nga gabutig ang 18. Nagambal man 18 nga tuod ini. Hindi pa natin mabalaan if they are really telling the truth or they're telling lie. Because it should be, ano pa, no? It should be threshed out sa portige dapat. Kung pamatian pa lang, siyempre may mga material inconsistencies, may pagbawi. May pagbago sa mga material points which will erode the credibility sa testimony. But nonetheless, munambal ko, this is a versus situation. Ang nag-aligar, kaya siyempre ang ginaligar, nag-aaway sila. So, overall, all in all, patropang win, balik kita sa general question. May ana bala epekto ina iye. May epekto, but we're not saying that everything are false there, no? Because wala mang gina-deny sang, even si Trillanes, why ga-deny nga some of them were, you know, were able to serve sa Dikogin man. Okay? And at one point in time, during the tenure of Congressman Zaldico, at least, no? Even sa ilasa were able to serve Gidman. And my personal knowledge, we man sa mga transactions. So, butuling on, we cannot yet really discount na tanan in a false. But of course, because ang highly political na situation, nagambalang iba, nga sinagamit na lang. In fact, Tanan na lang yun pang include, no?
0: Oo.
1: Tapos, ibang karoon nga natisa natin nga daw nag-change o nag-jump ship abi ang political ilang affiliation.
0: Nalibris la. Diba?
1: Nagapag-uuman ang stance ng PCOSO. And that now lies. No? That's why dapat once and for all, hindi na ni dapat kasi kung ako pa mag-control niya sa trupang mo, hindi na ni dapat istorya nga makadto ka sa what is all this. Makadto ka sa blue ribbon hearing kay ultimately. You know?
0: May kaso.
1: Kung gusto giman dalon sa korte na dalon na giman na iya dapat. Hindi na na iya pag-ipa question and answer dira. Naton na insindihan. Kaya po, one will claim matuod ang iya ginambal. Ang ibang mambal na hindi tuod ang ila ginambal. No, it's a wala kaya pong pakatuan siya, no? Kumbaga dapat dalon ito nga forum.
0: Attorney.
1: Korte. Pero once and for all, magkana.
0: No? Attorney.
1: Ma-way na kung tuod na o hindi. Para once and for all, matapos na kaya kita mo, may dugang na naman. Malaman, may another 14.
0: Oo.
1: And then later on, may another 7. So, it's something open-ended. So, it should not be. No? Kaya otherwise, karon, kung magpuluton ka naman kaya karon na tarpulano sa sa kilidalan, kag-ipa-intra mo naman kaya sa, sa away, execute mo naman ang pidibin. So, wala niya, no? It, parang ambal sa ibang katrupang win, doon nag-appear nga parang political, ano pala, na ginagamit political tool. No? Maluka, kung puro lang yung istorya, that's why I got challenged yung iban. Where's the evidence when you said na nag-deliver sa mo sa akon? That's why I remember may isa ka congressman na naging agaw, si Congressman Alvarez. Atong si Oldman nagkanto, naging agaw sa Senate Doribon committee hearing nila Marculeta. Galing mo ayun ang napta ng AP Marine. She was asking. Din sila. No, i-confront ko din nila. He's asking, sino ugit bala niya deliveran niyo? Ako ugit bala? Diba lang? So, wala to masabat. No, wala to masabat. And that also renders the testimony, you know, under, you know, mambal kita continuing evaluation. Kaya may nag-claim nga wala. Ambal nyo gin-deliver niya kay congressman, certain congressman. Then the certain congressman appeared to us na sinugid. Palaging deliveran nyo, kugit bala. So, it's not being answered. Wala kulos. That's why nga, ultimately, dapat it must be brought to court once and for all.
0: Attorney, all of this, we would talk about process, which I think ang lawyer mas naka-intindi sini, execution of affidavit, where na butang na ni sa isa ka joint affidavit, or hindi isa individual, and there were changes of statement. Is it properly handled by the lawyer, like Attorney Baligot? Ano ni ka-challenging, like for example, sa mga abogado sa inyo, mag-uyat sang ininga kaso, Attorney?
1: Well, of course, may mga strategya man yung kada lawyer, no? So, depende na sa mga affidavit, kada purpose why you drafted that kind of affidavit. For example, that's why gina-justify ni Attorney Baligo, the purpose of that joint affidavit was merely to establish a pattern of corruption so that the investigating agencies of the government will push through that allegation, meaning mag-dig sila teaser. Kumbaga, hindi pa na siya kompleto to. I agree with that also. It was depende na mo, sometimes if you file gani a complaint before it leaked. All you have to do is to, let's say, establish the ultimate facts. No? You don't need to put, ito baka din ang example ta, ang ultimate facts, ang bungguan, ilang isang track, ang tricycle. So, hindi man necessary yung affidavit na may nakita kapatidani ng mga bike na nagatapay, na nag-create ng traffic sa tuo, that's why nag-swerve ang crack, no? Something like that. So, inaya can be expounded during trial, no? But it could be possible nga tunga mo lang ng purpose mo yun. No, nga ipakuha mo lang niya, ipa-establish mo yung ultimate facts. So, kung nang tuyo nila, kung dito, arouse.
2: Oh.
1: Consistent.
2: Mm-hmm.
1: No, with antara lang abigin pasaburan ng anay di anay kamay. So nang idugang ang additional ingredients. No?
2: Mm-hmm.
1: Posible ba na? Pero galing, this is becoming parang the tool, no, sa grupo nila ito ni Baligod, na pinakaligyan na isang expert. Marims, inatiyog ng ilang affidavit, kung baga ginagamit, nagigyan directly na pang panao, pang target, no? So, that's why nga ginagaling na. That's why sumong, ang iban nga ginaligar, kasi ang publiko, na iban nga nagambal na kuhay na, no? Pinakadlawa na ganito. Katanan, lapit. Mayroon. So, I think ultimately, ang mula na ginaulat sa atin, na taon natin kung ano naman yung 14, kasi additional 7.
2: Oo. Well, yes, attorney. Well, sa aton nga part, we're so divided because of these issues. Anong mga maging mensahe sa mga abogado sa proseso? Kani, hindi namon embrace sa proseso sang legal sa korte. But anong dapat nga maging giho naton, maging aktwasyon naton, rather than pagwa sa mga sentimento, akig kung ano pa sa social media, attorney?
1: Well, I understand nila, inabi ang panindugan nila, in opinion. Of course, if you are very conscious with what is happening in social media, reflections ng mga opinion, so the value ng opinion. And hindi man kita kambal kung ano yung sakto para sa ato, namo man ang sakto para sa iba. Pero siguro pa nang gina, basic kayo. If you make an opinion, make sure nga may basihan, no? May facts, may dokumento, if you're citing a law, make it sure nga specific ang provisions ng law nga ginahambal mo, and you have to be fair now when you are interpreting the law. Kay sometimes well, we understand nga kung amo na yung pag-interpretar mo sa lay, imo na yan, no, gina-respeto na. But if you are making a misleading interpretation already to suit your narrative, to hindi naman yun. Ang bottom line, let's all be fair. Let's respect democracy. Living ordinary people can also provide their own opinion, no? Hindi naman natin wala nang taga-dominar sang kaalam dari. So mula na ato, nagpangamuyo lang ako yung katrupang win nga matapos na ini malagtasatan ng chapter, then we can move forward. Part ng demokrasya niya. And hopefully, hindi lang gin pag-iabusaran ang pagka-demokratiko naton, to the point nga we are now destroying the very fabric sang aton demokrasya. Madaw tuwain niya balak sa tuan ang tumuloy. So again, ako ya, upang win, I'm still very, very positive, no, na matrasya aton eh. Managyan ta na, Pilipinas, nag-agin sa kadamong pagkilaw. And we overcame ang mga tragedies, even political or otherwise, nga natagos sa atong
2: konsep. Attorney, thank you so much. Salamat, kid sir. Mabuhay ka.
1: Mabuhay ka, Dr. Pangwin. Salamat.
3: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
2: Ito naman yung mga katropa sa Attorney Cesar Viloria. Kay kita, nga mga nagalantaw lang, may ara kita sa direct interpretation mo sa isa ka action, isa ka hitabo nga nakita ta, and sometimes apektado ta sa mga biases ta, diba? Before that subject nga nakita mo, isa ka sitwasyon, may ara ka na sa mga reservations, and that influences our judgment based sa mga biases natin sa paglantaw. But maybe may ara ka na sa ginapatihan nga political leaning, may ara ka na ginapatihan to nga sa piyaka man to, nga amuna na sa nag-capsulate bala sa imo nga judgment sa isa ka bagay. But sa legal profession, abi, katurapa, lain eh. May palusot eh. May ara sa mga proseso eh. Nga hindi ta naintindihan. That's why we consulted our lawyers. Ang hotsing mga katurapa, and it was expounded na may nga explikasyon, klaro, that will preempt us, no, sa ginahambal na lang rage sa social media. Why na ba ta platformo? Why na ta pwede pa utwasan? Social media na lang. No? Pero, ang opinion ni mga katropa, often times, nag-trending, nag-viral. kag-amo mo ni ang mga opinion nga gabungguan nay ang tao bla no kadung bungguan nay bla. So it's good nga mayara kita sa mga lawyers nga nag-explica sa aton, and we would like to thank our lawyers, Attorney Beloria, and other lawyers nga nagabulig man sa explication mga katropa, because we can really depend on them sa ilang pagbasa sa mga proseso sang nayi mga katropa. Not us, no, kita ya end recipient na lang ta sa nagakatabo. Well, the very question is that nga hindi pa pag-file to sa kaso, no? Nga wala pa ni manutaryuhan. With all the things said and done, no? There is issues ang ex-bodyguards, ex-marines, mga katropa, all a while, why pa na tumikita? Ni nga na, wala pag lima notaryuhan nga ni? Kay dirita matest mga katropa ang authenticity sa mga statements sa mga ex-marines ka, di ba? No? Nga naghambal sa isang tuod. And all of this job depends on the lawyer nga nag-proseso sa mga katropa. That's why they have the lawyer, because amo nila kaitsindi sa legal process kundi ni haboy nila. Ha? Kita divided ta. Nagkatunga-tunga ta sa mga sitwasyon nga ni mga katropa. No? Budlay? No? Oras na ton, alas 8:37 na, mga commercial ko na, haboy ko mga obligasyon ko. Pagkatapos mga katropa, istorya ta kadalis niya.
3: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips,
7: Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
14: Uh-huh.
13: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Sister Payne.
16: Si Michelle Legale is

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Pagbili
1: sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na warm.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
4: Nga XFM kid how?
5: Kay pagbukta ko balita dayon mo.
4: Nga XFM kid.
6: Inami ang music ah.
4: Nga XFM kid.
6: Ay wala ka lang music magkatapos mukta ko blamay ara ko sa mga balita blabs ng amin bigit mga DJs nila kagad.
7: Wala sang konkreto nga sabat.
8: Wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X. Simply,
4: may how kita pa.
8: Enjoy lang.
4: Nga, XFM, gid how?
9: Timo!
10: XFM 103.9.
11: Balansing nga mga komentaryo.
12: Pwede,
11: nga nag-atrust ang public opinion.
10: Objective.
11: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
13: Nga medyo isog pasalayan.
11: Ini ang bullseye.
14: Ang ilig mga isyo, mga katropa, pero may kinisabihan ta sa kapihan, sa barbier, sa merkado, babatian din per me, no? Pero kung kisa, nag-resultable sa paglinaway sa mga kuturan ta, sa mga abiyanta, no? Hindi ka mo magamuna. No? Area politika, ang makabilipisos na di, may mga interes, no? Sa ilang ginahumukan yung posisyon. Dari mga katropa, at least na klaro na ito na, no? Ang mga bagay-bagay nga nakita ta medyo may ara kay inconsistency. And all while we saw it, nga may ara sa mga proseso nga itong korte, nga ang consistency is importante, Mr. Yan. Consistency seemingly contributes sa credibility sa isa ka witness. And tanan ni abogado ang trabaho ni, no? Abogado ni nga job, nga trabaho, nga responsibilidad. Nga away tinigin, anugli? Away tinigin, hindi ni sworn, hindi ni sagli, notaray? Ha? Para bago-bagong statement, mga tropa, before pa ni, na file abis korte, file, because ti, nakita ta, mali-mali tayo. No, dapat gin-file nis ko, doon gin-ibod pa yan, doon bla-bla. Nagkita naman mga katropa, apektado ta, kahit we can easily express our sentiments mo, opinion mga katropa, and that's how democracy works. Pero once nga ang imong opinion gani mga katropa, mamalisahan na, madala na sa impluensya abisang validation na lang gani kung kisa nga ka natago eh. No? Because kita tagsa-tagsa, may araan naman sa disposisyon kung politika at pag-istoryan ta. Kag ang politika natin mga katropa gusto tag ilinaway ta. Ang muna is Pilipinas, ya? Oh. Anyway, oras natin mga katropa, 9:48 na. Kenneth Yonko, 5 years, wala na tsansa na ginatawag nila nga modern jeep program. Wala programa para ayuda sa nga effective. Kagina ni, no? Sa ano? Jasmine Lee, morning, thank you inviting Attorney Villoria. At least, klaro, ang pag-explain sa kwentong kutsero, kwentong sila lang gimimo script, upod ang ilamayong scriptwriter. Hindi ko rin pabasaon siya na. Good line eh. Best movie director, Alan Petra Kapitoko. Kag-guest sister, best actress, Pia Kaita, Pia Tosqueta. Morning, sir. Morning, ma'am. Thank you so much sa pag... ano. Pero, ti, mga katropalits, baka nagsusunod sa kamarata. Kung ano ni... Wait pa tayo matandog ang topic ko dali mga katorpa sa North Capitol Road ho sa Germany. Aga ka natabo sa buong daa. Inikasunod sa pag-aprobar, pag-grant abisa nga itong lokal pakunuhan sa special permit para sa mga aviolat vendors na ito nga pwede nga gin-aprobahan, no? Gin-pintulutan nga makabaligya dira sa North Capitol Road. Nag-react abi ang ito na sa provincial government. Nga nag-crear abisang traffic dira sa lugar, nag-crear abisang kabudlayan para sa mga motorista plus ang mga sidewalk na kuno ginplastaran na sa mga ambulance vendors, no? Ti ambot ako na kabat, di ba? Kabalo naman ni ang aton local government nga amo ning epektos na di. Istoryahan lang. Kulang lang guri sorya. Kay way man ni bunggo di ang aton nga siyudad kay ang aton nga probinsya. Ang importante lang da atong mga pariho ta Pilipino mabuligan para may aras ang kita na may aras ang parangitan an siguro plastada lang importante maplastar lang insakto kag mabutang sa insakto nga venue ang ining mga ambulance vendors na to nga hindi mag-crear sa trapiko sa North Capitol Road ha? Dinagagi abing pila ka mga sakyan mga katropa tapos kung gabi buto ko no, no? Way pa mako kala gawin akong gabi way pa mako kala taw ko na nung isa tosyon pero na taw tosyon na oras na to alas 9:51 na way ta oras. Thank you gid, salamat gid sa pagupod sa atong tulatuntunan mga katropa. Ma-relax kami anay, mainom kami anay sang Santon Gold Coffee Mix kay para ma-relax nato natun nga lawas mga katropa. Okay, kung ikaw na may arabi sa mga obligasyon, may trabaho, sometimes it pays nga maka-break kita na couple of minutes and then balik sa itong mga trabaho to just to unwind ba na ang mga pressure sa trabaho katropa. That's why kinanglan ta mag-break ang gamay, no? Sa inyo da. Oh, kung mag-break ka mo, para at least ma-relax sa ato mga kugatan da, kaga aton utok mga katropa, Santon Gold Coffee Mix sa mga abyan. Kung ano ang ara makita nyo sa Santon Gold Capsule, ara mo na sa Santon Gold Coffee Mix. Kung huwag ka na time para mag-inom pa sa mga katropa, dala ka ng kape. Para sa mga BP workers na to, advantage pa, may ari ni isang glutathione kag collagen, nagpahimis ang kutis, nagpabata, no, because of collagen present sa kape katropa. Kag syempre sa mga diabetic na to mga kuturan mga katropa, namin ni sa inyo kaya nga wala sang kalamay pero tamisa nga ano tamisa because gagamit kita mga katropa sang natural sweetener amo ni stevia nga nagapatam isa Santon Gold Coffee Mix. Bakla nyo na sa mga butika malapit sa inyong lugar. Hindi gani sa aton nga sa Mercury Drug Store, South Star Drug, sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide kita. Wait oras. Happy birthday liwat sa kay Chief aton Chief Engineer Jonel Apsay. Happy birthday. Manog birthday man boss si Katropang Chris. Ito oras sa boss naman no, sa kalan ni sa atong technical partner mga katropa, katropang Chris Librando, sa atong station manager Mr. Mitch Lipa, kag syempre sa atong nga CEO President mga katropa Dr. Grimelito Oy. Ako naman sa katropang Winsley na sa Gapaan. Boss naman ha. God bless.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
9: Santon Gold Live Testimony.
12: Juanita Badaho, sarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold, eliminate na yung headache ko, body pain na rin yung pamamaga ng binti.
15: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
16: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
17: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
16: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
18: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
16: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
19: Pare, psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
16: Sister Pain.
20: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kong akumulan sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
16: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
21: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape. Kaya inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
22: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance po ako ng Santon Gold.
16: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
23: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
16: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
24: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
25: Kasi si Lunasya sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga konsyon. Isa ka pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
24: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
24: Premium D3 Coffee Mix.
26: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
27: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
28: Ha?
27: Oh, ma? Ikaw na?
28: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
27: Clear Skin Herbal Soap?
28: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Clota Kojic with virgin coconut oil.
27: Hala, tingala ko naghuben ka!
28: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
27: Ma, baklan mo mang kusina ha?
28: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
27: Oh, gali. Diriyo.
28: Ah, dali na.
29: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
30: Kabagyan!
29: Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
30: Santon Plus Herbal Oil.
29: Ang pamahid
30: na all-in-one.
29: Sa presyong magaan.
30: Santon Plus Herbal Oil.
16: Sister Pain.
31: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumara ko sila. Batyag ko dahil yun. Wala nagsakit ang ako likod.
16: Sister Pain. Ang galang
0: pain. Fast and safe. Assist the pain.
2: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
2: Pagpili sa mga butika.
0: Samson Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatean ko nga Samson Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kag presyo ay madaugid dya.
0: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
0: Luzon,
4: Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod, at XFM.
4: And Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. XFM. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Oh.

sa tagsakapagpitik sang taknaan. Lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.

0: Pag wala siyang makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akong balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong estasyon, X FM.
3: Exciting.

0: mong lighter nga ini bilang regalo ko sa imo sa aton wedding anniversary sad to. Ano yun?
1: Abi. Saan mo nakuha ini?
0: Napulot ko sa sementeryo ka ina.
1: Ha?
0: Hindi ako makahibalo. Kung anong buot silingon sini. Apang ka ina, dito sa sementeryo, nagpakita sa akon si Angel.
1: Ano?
0: Oo. Kagindul niya ina sa akon. Tugas sa bumbala nga. She wanted me to have it. Apang wala ko makibalo kun nga ah. Ma, nga hinali lang nagdulom ang yaguya. Nga hindi siya mapahamtang. Roger? May problema bala?
1: Ano pang nadumduman mo, Cherry?
0: Wala na. Magluwas lang sa ginahambal ko. Nga ah?
1: Hindi ko kung tanig gusto isugid sa imong matuod. Tugod gusto ko. Nga ilubong na lang sa limot ang tanan. Abang sooner or later, madumduman mo kinang kamatoran.
0: Oh my... Duhinali akong aging kulbuan sa padulungan sa amon pagsibilanon ngayon eh. Apang kinaanglan, pabakuron kong kaugalingon ko. Bisan ano kasakit, nakibalo ako. Nga amoy gihapon ini, ang yabi para mahiluway ako sa kaimtangan ko subong.
1: Si Angel ang rason kung nga nasunog ang balay naton sa gabi nga to. Antes na tabong aksidente sa salakyan.
0: Oh my... Ano?
1: Oh, sweetheart.
0: Paano? Nga...
1: Gingamit niya ang lighter ngayon eh. Ginsug

0: Pura niya sa pagsunog, mismo sa iya kwarto.
1: Ano?
0: Angel is a bothered child. Padamo siya sa inagihan sa kaboy. She is not stable.
1: Apangagin buhat niya, ina. Hinalik ko lang nadumduman si Jenny. Ang anak ni Father Dante. Naghikog siya. Tugunin di stable ang feelings niya. Tuod gin-reject siya sang kaugalingon niya ng amay. Oh my, ari naman. Hinali ko naman nadumduman ay sa kabatang nga babae na mahuyugon maghampang sang panaguay. Kagkaupod sang bata ngay ni sa ilabalay ang iya lola. Ining solo nga nagatipan sa iya. Tugod ginbayaan siya sang iya mga ginikanan. Isa ka bes, ginhagad niya nga maghampang sa panaguay ang lola niya. Kagsasarod sang kabinet nagpanago ang lola niya. Ganiin din niya makita. Naghatag sang clue ang lola niya sa iya para mahibalaan niya kung diin niya hindi pangitaon.
2: Jenny!
1: Ako galing amo nga bata?
2: Jenny!
1: Ang tigulang gali nga babae sa sulod sang kabinet. Ang tigulang nga ginakadlokan ko. Wala sang iban ko ding akon lola nga nagpalangga nag-atipan sa akon. Nadumtuman ko ng tanan. Hinali nga nagbalik sa akon ang hitabo sang bata ba ako. Lola! Lola, sa diin ka?
2: Ari ako dire. Apo ko.
1: Ba? Dira? Dara nagalin sa salon sang kabinet ang yatingog. Kagtuan ko siya. Oh. Na, ari na ako sa tubang sang kabinet. Buksan ko ini. Lola! Ba? Lola! Ano nang tabo? Nakalapsi si mo? Kaginapo ka?
2: Damon layan ako. Mag-ginawa.

0: gid siya. Ilgang sala ko gid. Kun wala ko lang tani siya ginhagad nga magampang sang panaguay, buhi pa kun tani siya. Lola, paano na ako kun wala ka na? Mano ako? Sinong matipan sa akon? Sino?
1: Gindala ako sa orphanage para matipanan ako sang husto. Tugod pito ka tuig pala ako sa to. Husto ang ginisugid ni Roger sa akon. Wala ako sa mga ginikanan. Nagdako ako sa orphanage. I too was a bothered child. Ginisagin sa Justy Roger na mag-adot para kami. Nakita ko si Angel sa orphanage. Nakarelate ako dayon sa iya. Nakita kong akon kaugalingon kay Angel. Siya ang ginpili ko among the other kids. Tugod nakaibalo ako nga mapuligan ko siya. Nakaibalo ako nga matipanan ko siya sang maayo. Nakaibalo ako. Ako lang kagula sang iban na makahangop sa iya. Apang nagsala ako.
2: Jerry? Sweetheart?
1: Ginuyatan ako ni Roger sa braso ko.
2: What's wrong?
1: Oh my, ano bala ini? Samta nagatulog ako kay Roger. Tudaludo sang tubig. Nga hinalil nag-ilig pabalik ang akon memorya. Kagsupong, nakibalo na ako. Kung nga nahimo ni Angel nga sunugo ng balay. Kag kung nga ginakonsensya ako sa iyak kamatayon. Isa ako sang balasalon sa iyak kamatayon. Tugod wala ko siya naprotektahan sa isa kasapat. Kagang sapat nga to. Wala sang iban kundi si Roger.
2: Sweetheart, nga hinali ka lang naghipos. Kaya nga daw akig ka nga nagatulog sa akon. May nabuhat bala ko nga sala sa imo?
1: Sa akon, wala. Apang kay Angel, may ara. Ikaw ang nagpatay kay Angel. Wala ka sang kasing-kasing. Malain ka! Sobra ka pa sa sapat! Animal ka! Kriminal! Kriminal!
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Valle po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Balanced diet?
6: Check.
5: Regular exercise?
6: Check.
5: Visionex Plus?
6: Check.
5: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
10: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bili sa mga butika.
9: Samphone Gold. Coffee Mix.
12: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
6: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Mga katupa, exciting!
14: Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
15: Edukasyon.
14: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Green Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sining mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
15: Edukasyon,
14: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sang aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mong taas sugar mo eh.
15: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
14: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag na hyperglycemia. Mabatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
15: Edukasyon,
6: edukasyon
15: para sa ikayong lawas.
14: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
15: Edukasyon,
6: edukasyon
15: para sa ikaayong lawas.
14: Ang saluyot naman o kon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, dumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
15: Edukasyon,
6: edukasyon
15: para sa ikaayong lawas.
14: Aridugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee
11: ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubuin ni sa tambok, sodium kag kaloris. Iniya cholesterol-free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
15: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
16: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nag-umpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
15: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
17: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.

0: Cherry?
1: Oh! Nakadumdum na ako sa nagkaligan. Kag nadumduman ko, isa ka bes sa lamharon ka pa. May kinlugos ka kagin patay. Oh. Kag isa siya ka, nurse. Wala sang iban kundi si Nurse Liza. Kag sa ikaduha, ginsurit mo pagdaging buhat mo. Nagkimo kaliwat sa makangililad na buluhaton. Kag ang biktima, among aton anak, si Angel!
0: Cherry?
1: Amo ka rin ang buto silingon sa damgo ko. Nga naabtan ko nga nagahibil si Angel sa kama. Samtang ara ka sa iyaluyo. Kag amo ato ang gabi nga natabo man ang aksidente. Malain ka. Malain ka kasay isang tawa.
0: Ako pa subo ang malain. Ginhigugma ko ikaw, Cherry. Ginkuha ko ikaw sa masubo mo nga kabuhi. Tungkol ang laom ko. Pareho kita. Ang laom ko. Kun makahangop ka sa akon.
1: Hindi! Hindi kita pareho!
0: Saluyag mo kag sa hindi. Pareho lang kita. Ikaw ang nagpatay kay lola mo. Gani, dito ka nagtupa sa orphanage. Kung paano ko ginpatay ang ako ni Loy. Tungod hindi niya gusto na ihatag sa ako ng manggad namon.
1: You are sick! Buang ka!
0: Ili bala. Pareho lang kita.
1: I may be a bothered child. Apang wala na tabo nga nagpatay ako sang tawa. Aksidente na tabo kay lola ko. Apang ikaw, ginpatay mong iloy mo, si Liza, pati isa ka inosente nga bata nga kasubong ni Angel, pati siya! Nga-aha, Roger! Nga-aha!
0: Tungod hindi ko mabaton nga mas ginhatagan mo siya sang tiunsag sa akon. Hindi ko mabaton nga mas ginhangop mo siya kagin palangga sang sa akon.
1: You are selfish bastard!
0: Ikaw ang rason! Kung nga nagbalik ako sa amo sila nga buluhaton!
1: Hindi ako magbasura sa kabuangan mo! Tungod amo kasi na!
0: Hindi pa balang ibalos mo sa akon? Matapos ang tanan nga nabuhat ko para sa imo?
1: You've done nothing for me! But to erase my memory! Para makapalagyo ka sa sinapat mga buhat!
0: Ginprotektaran ko lang ikaw sa memorya mo para makasugod kaliwat sa bago nga kabuhi, Cherry. Tungod mahal ko ikaw, ginimo ko ang dapat nga himuon para halungan ang kaisipan mo sa mga kalainan nga natabo sa aton, so we could start all over again. Nga do kabudlay gid sa imo maghangop sa amo sila?
1: No! You manipulated me! Ginhimo mo ini para magpabilin nga malinong ang kabuhi mo. Tugod hindi ka na gusto ko magbalik pa sa prisuan. Gusto mo nga palagyuhan ang sala mo. Ginrape mo ang aton anak. Kasi nakita ko kanaatpuhan ang kababuyan mo. Nag-away kita. Wala pa ako malipat sa natabo sa nakaligag. Wala ka sang kaluhoy! Kinlugos mo ang aton anak! Ganay pa priso ko ikaw!
0: Ang gali!
1: Sabag mo ako sa salok-salok!
0: Ari pang sipa! Ayaw pa. Patyon ko ng ligaw. Agon maglinong ang kabuhi ko. Oh, ba? Ano ina? Aso!
1: May aso nga na nagasunod rin sa kwarto.
0: Sunog?
1: Oh,
0: the nasunog ang balay. Bay, dira na ka mo.
1: Ba, nagnalagan siya. Inbayaan niya ako dere. Kinagahigda sa salog.
2: Mami! Mami! Mami! Dali! Dali! Palagyo kita! Palagyo kita!
1: Ano nga tabo? Na may aso ang nagsunod dere sa kwarto. Sa dinagali ng sunog.
2: Sa kwarto ko, Mami. Insunog ko ang kwarto ko. Para nga makuha ng atensyon ni Daddy. Agad nga mag-untat na siya sa pagsakit sa imo.
1: Oh, Diyos ko.
2: Dali ka, Mami. Mali na kita, dire. Dali. Buligan ko ikaw nga magatindog. Dali.

0: nilalarong kong salakyan.
1: Hoy! Saan din ikaw makanto? Tiroy!
2: Mami! Si Daddy!
0: Pandarong ko na ini. Lagan sa salakyan para hindi ka makalambot sa amon. Dito, kailang tabong among aksidente. Kadangin lang ko ang tanan sa akon.
1: Nga nakabulig kong tani. Kung wala ka lang nangin makulit sa pag-ungkat sang kamaturan. Kung tani nakasugo na kita liwat, gagita lang liwat diri sa kalibutan, pareho sa nguna. Apang nagpangahas ka gid Jerry, pareho ka man sang iban nga mga babae nga nag-agi sa kabuhi ko. Kung nakahibalo lang ako nga hindi uman nagali ako mahangpan, wala ako na lang ikaw ginpakaslan.
0: Husto ka! Sala ko matuod. Apang nangin sala ko lang amo ginpakamahal ko ikaw. Kaginhatagan ka sang isa pa kakahigayunan sa pihak sang sinapat nga ginbuhat mo. Tungon ang laong ko, masarangan ka nga bag-uhon sa paghigob mo ko. O pag hindi gali, hindi gali!
1: Kagsubong, liwat na makatilaw ka sang kamatayon sa akong mga kamot. Pagwaon lang naton nga suicide, tungod wala mo na dala ang pagkadula sang imo kahapon. Kang tungod maayo ng estado ko sa kabuhi, wala sang bisan sino nga magsuspek nga murder ini.
0: Nagkadlo siya. Pero kadlo sang dibulo. Iguyatan niya ako sa braso. Wala ko sa ideya kung paano ako patyon ni Roger.
1: Karika!
0: Kinaputong niya ako! Sagan mo ako dalon!
1: Karika!
0: Kinadala niya ako! Pagkanto sa banyo!

katropa. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa atong matahong nga sugilanon. Diri sa atong drama. 24 oras. Sa kasaysayan. Boxing Gloves. Diri lang sa inyo paboritong estasyon. XFM.

0: XFM. And Mindanao now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Yes, to hell!
2: The secret of hell.
3: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
4: Yes.
3: Diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botamalo sa ni Dok Leo?
4: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kun kulang kagid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sa treatment.
3: Ang iban sini naga katakta ng tiyan, kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Ang kalabanan gindi rin sa tiyan, nagahubag na sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
4: Yes.
3: Kung wala na gid.
4: Kung hindi na naging efektibo ang iban nga treatment.
3: So, hindi nga pagbatsyag nyo nga taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
2: Southern Plus Gold. The secret of health.
3: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
4: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sini nga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sang insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sini nga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sini nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sang ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa sarantin, by vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
3: Hindi na sa kabatsyag.
4: Yes.
3: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton siling body sensors to make it insulin sensitive.
4: Again.
3: Again.
4: Yes.
5: Gusto mo ba

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang iya sini mga joints, posible mabalda. Ang iya sini nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Radiosil may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na iya nga concern. Pero kung health benefit ang aton sini nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapian sa Sir Josile. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga lalaki na man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining nga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo man dangay so Flavon versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababaihan, dalas ang inatawag nato sa nga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina mga abyan makabulig nato sa nga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavon.
4: Yes, to help.
3: Subong baylo-baylo ato sa nga klima, ulan init.
1: Hmm.
3: Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon Herbal Oil kay pwede niyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secrets of Health.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirming ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape. Pero lain gidyang sabor sang Sansone.

0: Southern Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: X. XFM.
2: FM.
3: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko, kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalansi sang sistema sang atun lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika.
4: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one tests the
6: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
7: Kareka mo dire sa Silay. Kang magpanaksi sa among kaiwatan sa Charter D Celebration sa Sarajan Silay, kagan Silay Festival, kag welcome ka mo sa paglibot-libot diri sa among mga social houses, kag mananit ng mga pagkaon diri sa Sarajan Silay, para magpanaksi sa among nga mga kaiwatan, kagamon nga mga delicacies diri sa Sarajan Silay. Gina-imitar ka mo namon na magpanaksi sa among diri nga kaiwatan sa 69 Charter Day Celebration sa Sudan sa Sulay, Kapitan Silay Festival. Kari ka mo diri, kag magsinadya kita. O yun sila noon.
8: Mga katropa,

detalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, nangarangin sentro sa balita kagkontrobersiya. Sentro. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: FM News Central.
1: XFM tayo malas sa Jess 46 naming agad siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagonsinin kamahan sa mga bahayin sang kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro.
0: XFM News Sentro.
1: At lawag kita sa buong mga katropa sang Miyerkules, Hunyo Jess, tuwig 2026. Kag sa buong agama katropa ang inyo dali kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
0: XFM News Sentro.
1: Kita naman diri mga tropa maginup na humali na last Jesse Media toto balas 12 isang udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues nga aton diri tutukan talakayan kag diskusyonan subong nga adlaw.
0: Sentro.
1: Sa mga naga monitor dira subong sa aton sa mga tropa naton nga nagaupo dumalin ka ina pa sang aga. Kita mi on isla na blas ang good morning a pisar nga masako on isla good morning sa inyo da.
2: Di na kamo?
1: Mga katropa, sa mga nagatutok tira sa radyo ang XFM Bacolod, babatian ninyo kami sa radio frequencies ng 103.9 kag 96.7. And also mga katropa sa Northern Negros, XFM Sagay City, sa radio frequency naman ng 87.5. Sa Southern Negros, XFM Cabancalan City. Mga katropa, sa radio frequency nga 106.1 kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Sa radio frequency naman mga katropa nga 101.7. Meron man kita sa social media, sa Facebook kag sa YouTube. Ato nga Facebook mga katropa mo ng XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag sa YouTube nato na mo ng XFM 90.3 Bacolod. Kag don't forget mga katropa, meron kita sa ginatawag ni nga official streaming apps ang XFM Philippines, no? Inyo ma-download ng libre dira sa inyong mga Android phones, mga katropa. Sa inyong Google Play Store app, ang XFM Radio Network. Ma-download na ninyo ng libre, mga katropa, dira sa inyong mga Android phones. Kag mabatian dira ninyo ang tanan ng istasyon sang XFM Philippines, alin sa Luzon, Visayas, to Mindanao. And also, mga katropa, pwede man ninyo mapadalang inyong mga messages, requests, and comments sa sininga number, may text line kita sang XFM Bacolod. Mga katropa, muling aton nga hotline ang 0915-628-7926. Amo ng hotline number sang XFM Bacolod. Kag mga katropa, subong aga, ano bilang mga kaundan sa aton nga mga talakayan? Nga tuntutukan kag diskusyonan sa Miyerkules nga edisyon, diri lang sa Sentro.
0: XFM News Central.
1: Mga katropa, kuhaan ta ni karong komento, reaksyon. Ang pila ka mga consumers group diri sa aton sa siyudad sa Bacolod. Bangod ginkompermar ni Congressman sa Bacolod City, Congressman Albie Benitez, ang kilala sang bagong general manager sang Bacolod City Water District, Basiwa, mga katropa. Nga mo ni si Attorney Valerie Ann Juliero. Mga katropa, kuhaan ta ni karong komento pila ka mga consumers group sa pag-anunsyo ni Congressman Albie Benitez sa bagong GM o kung general manager dara sang Basiwa. Ano ni balayhan mga katropa ang ginalauman sa pila ka mga consumers group diri sa aton sa pagbag-o sang general manager. So hoping mga katropa ginasalig ta naman ini kung sino dira ang magadumala especially sa Basiwa. I think prime water mga katropa nadumduman nyo na ni nga ginpaidalom na ni sa joint venture agreement ang Basiwa kagang prime water. No, nga which is subong mga katropa lang tawa ba lang serbisyo sa aton. O, satisfactory bla ko ninde. Kahit siling sang ibang disappointment ang joint venture agreement. Not only just mga katropa for the service sa mga consumers, pero sa mga empleyado nga nawadaan sa Plangabuyan. Nga which is tinginambal to nila mga katropa nga redundant ang trabaho sang sining mga empleyado kabangdanan nga sila mismo ang pinangkakas na dulaan sang trabaho. O ano magsiling redundant? Kaya position bay for example ni Mr. Juan de la Cruz, department head na siya bay for example, no? Tapos sa nangin madin nalago ng joint venture agreement, may ibutang manda nga department head. Tiduan na kamo department head ha? Sino ginadang gusto kaga matutod nga department head? Tingin sa to gin kakas eh bilang department head ha? Tiyang bago to yung nauyunan nga department head sang promoter or sang nagdaog sa joint venture, tiyan mo na nang ibulusin mo. Ting, ano ka? Goodbye, papay eh. Wadaan sa planga buyan. Tiyan pa man, kontrab lang mga tropa, ang mga empleyado to, titob-tob sa karon, ginkaso na to nila sa Civil Service Commission o kung CSC. Kagti mga katropa, bisan pa paano, nga Dubai Development man ang kaso ni nila against sa ginfile, batok ni sa tagdumalahan dira sang prime voter. So, ti mga katropa, ari naman may bago ng mga general manager nga duway pagani na tapos-tapos tong issue sa sining joint venture agreement to sang for almost 6 years na mga katropa. For almost 6 years na ning joint venture agreement gani. So tilang tawa bla subong mga katropa ang pag solid race sang prime water basiwa prime water na ni subong ti damo gid yang nagaka-dismaya sa serbisyo kay ti subong o why gyapon nublado, why bala siguridad ang supply sang tubig. Kaya ti may mga kanya-kanya pa nga mga mga tropa, may kanya-kanya pa nga mga pakulo ang naga-interest man sa sininga negosyo. To. Dapat ano yung mga tropa, ya, ang mga basic necessities na to, to, just like tubig, libre na ni siya tani mo. To, libre na ni tani ya. But I don't know lang, maybe siguro swapang yung Pinoy basta kwarta. Kung matsagbla nila nga maka-interes sa bulsa nila, dari nila ay take advantage ang mga consumers, mga consumidores. Oh, tema siling manasla. Why makamus ang bastante nga kwarta para i-gamiton day for the para mapalapnag ang serbisyo o kung mapalabot ang tubig sa tanan, makagamit kita sang tubig. Ito yung mga katropa, no? Mula na gabi na question natin. Maybe siguro sa pagsulundan o kung mga lahi sa pusod Pilipinas, nga dapat tani mga katropa, yun ang mga necessities, libre mo, no? But I don't know lang, no? Kahit siyempre, di man kita damo na ibaluan ang ngot sa sininga kung ang supply sa tubig ang pag-aistoryahan, especially sa legalidad, kung ipaagi sa legalidad. Kaya dapat tani mga tropa kasi lang ang ibang tingnan ang gobyerno hindi na daka intra. Nga kinanglan pag isang pribado. Kaya ti ang gobyerno may bastante man nga budget para dirang gobyerno. Pero nga kinanglan tapaya magpangita sang pribado para bastanteng kwarta kag ma-maintain sang gusto kag ma-dulong ang bastanteng supply sang tubig para sa mga consumers. Diba? Doon mo na, no? I mean, hindi taman mabasol ang iban sa aton kung nga amo nakaskeptikal ang ilang siyempre paminsaron. Kay bangod sa kapigaduhon bla mga katropa. Bangod sa kapigaduhon, tapos ng iban sa aton yung mga tropa nag-struggle pa da, bangod sa sitwasyon man, crisis, nga ginapangatubang sang tag sa kaisa sa aton. So bisan tani sa supply na lang sang tubig, dira na lang tani na ilabla bawi o now. Pero galing tigong moraw mga tropa ay Diyos ko. Tayog pangihis ang kilala ko sa tubod nila. Pagbukas mo sang gripo ay sulit, ginasulit-sulit ko ginadi mo sungaw perme ang gripo. Oh, gapuswak ang hangin. Doon na buslot balang nga guma sang tricycad da bla kun moto. Gapuswak. Oh, abi mo na mo damo tubod gali gapuswak. Gapuswak mo gali hangin. Tiyemo na subo mga tropa kasubo. So ti ano ning mga gina-expect sang aton nga mga consumers dere nga mga grupo o mga advocate dere sa syudad sa Bacolod, especially sa sinikaron mga tropa nga tagdumala dira sang basiwa promoter gan. Lugay tanan nga nagapangabay sila nga bi gainyo man kami bichimpo nga istorya kamo da. Ginadunot ta kamus kangina. Tuwag is lagi apon ka sa pak mga tropa. Di mabalikit sa mga konsyalis din nga nag-care para sa mga pumuluyo sa Bacolod. Oh. Wala naman tayong ibang sa pamangkotan mo, wala naman tayong ibang sa dalang panalang may kapitan na pamangkot. Oh, niwahay mo na sa mga kapitan na. kay pinsara man sa bus mga kapitanya, kay lapit ng eleksyon mo, ang bot mo na yun eh. Sa mga konsyal, tamo mangkot na may ihibalo. Kag di nagapangisog na matagan man isang hustisya, especially ang pagkonsumo sa mga pumuluyo angot sa tubig diri sa atong bakulod. Kagkaroon mga katropa tingoan taman kay dito sa siyudad sang Talisay, doon ang gagaw gini atensyon sa karong mga katropa, isang ikagrade 7 student nga babae. Na-mention ko ni Kapon, in-discuss na ni Kapon, lipot lang. No? Angot sa iyang bauperting ability ni Inday. Gintago, allegedly ha, sandig sa report nga nabaton sa Talisay City PNP. Isa ka student council president ang nakakita kay Inday nga ginsulod niya sa iyang bulsa ang improvised tutor. May gapamangkot ang iban. Ano ning tutor man? Nagawander ang iban, tutor. Ano ng tutor man? Pag dumdum ko yan, do titer lang man mo. Ang tutor, mga katropa, ang spelling sina amuning T-O-O-T-E-R. Improvised tutor. Dara na da nila, ginasulod ang crystallized ng metampitamin, hydrochloride, kag sindihan nila. Higupon na nila ang asong sa natunaw nga shabu. Dara na da nila, ginagamit. Do pipa bala? Oh? Do pipa na sa? Dara na da nila, ginasindutan ang shabu, kag higupon ang aso. Amo na sa? No? So, tiamuning aton subong nga luyag ipamangkot sa DepEd, Department of Education. Base karon makaligwa kita sa DepEd NIR kay nagahulat sila sang incident report from the said na Memorial High School dala mismo sa barangay Matabang, siyudad sang Talisay. Okay, te syempre mga katropa, hindi man kita maka judge mo. Kay syempre minor de edad, wa iya man niya na iya. Kahit yung improvised tutor mo, abia guro, bullpen lang guro, bla. Kahit yung crystallize ng iban mo, no? Masamit nga makita sa tutor, crystal na siya. O, oh, nga gin-ubra-ubrahan na nila nga pwede na nila masangsang sa sungad nila. Da. Higupon nila hasta nga mag-talabog ang kalag nila. Da. No? Bangon sa kabangag. No? So, ito mga katropa, ang ininga bagay, nagagaw ginisang atensyon sa karon sa publiko. Kahit hindi lang siling sa sining ay bulutuan, base iban nga mga bulutuan diri sa aton sa isla sang Negros, may nagakalatabo man kaangay sina. Sana nibot silingon. Posible ay han ginapenetrate na sa mga drogista ang mga ano ta? Mga bulutuan tas bo. Sentro. Nagligad gani, to may nadakpan may mga estudyante nga nagabaligya sang marijuana. Sentro. Ano pagadayhan ang ini nga shabu nga masulod sa sachet lang? Di masulod lang na nila sa bulusa nila ya. Di hindi man atod marikisa na sa mga gwardyada, sa mga maestrada, unless kung ma-caught in the act yun. Nga nagasuyop daw kung nagaduhulay na sa shabu na sulod sa no? So, ano mga katropa, hindi kita ka, ano no, kasilinggid kung na-biktima ni siya, ginsaskuhan lang siya. O kung iyagid ni mga katropa, personal ang nasambit ni nga drug paraphernalia o kung improvised tutor. Sentro. Ting bata nga ni makaluluoy man, di muna ni sa kinanglan pagbasulon, dapat ni sa iya buligan. Paintindihon. Grade 7, pilang edad si ni? 13 anyos? No? Grade 7, kung saan, no? Pa first year high school, kanimo 13 years old ka. Graduate ka sa elementarya, 12 anyos ka. Diretso ka junior high, grade 7, ang munang first year sa una mo. 13 years old ka. Di mga katropa, sa edad niya 13 anyos, unless kung exposed sa palibot niya, nga muna datanan ng upod niya nga nagsululuyop da. Di maintindihan niya na. Pero galing mga katropa, sa sininga tiyo niya, hindi ta na siya dapat pagbasulon. No? Ano, abe kay gaamu-amu ka na, no? Ang dapat na siya, pagpainsindi, buligan na siya. Kahit yung mga katropa, sa initial ko ding information, though ginpaidalo man siya sa drug test, no? But negative ko, no? Sentro. Based na yung mga katropa sa mga initial nga information nga nabasahan ko ma. Kahit may mga himata ni siya nga nagari ako, No, gapanawagan ng mga imatay ano gay kamo judge siya mga negatibo niyo ang komento abi pinsara niyo ano yung antis kamo magkomento online. Kaya kamo kabalos ang nagyan sa sining bata nga ni. Oh, so karon mga katropa basi makachempo kita. Tinguan ta si Sir Almir si Sardikinya. Oh, ang spokesperson sang DepEd NIR kay tiginahulat-hulat pato nilang incident report from the said high school na to mention the school. But, ari ni siya namtang sa barangay Matabang sa siyudad sang Talisay, mga katropa. Kagibang pagkikaroon ng mga updates and discussion, tinguan ta makaroon from XFM Mindanao ang patayon dito, mga katropa, ang sitwasyon, pagbantay, kag madulong nila sa aton dire real-time ang sitwasyon kay may pilagi po, mga katropa, ka mga aftershocks, no? Nga na-record ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o CONFIVO dito sa bahin sang Sarangani. O, may ara gyapon mga tropa nga mabatsyagan. So ti delikado ini, no? Amo na sa blasubong mga tropa nga basta aftershock indi kagin magkumpiyansa kay nga ang unang kun sa pabla ang unang nga igo sang linog amo tong nakaparumpag, no? Pero mga tropa, ang aftershock mas makapahapa paginaya. Makapahawan, gubuon yung paginaya sa aftershock. Kay sunod-sunod ang aftershocks, di mo na mapaktan. Posible mga tropa, pila pa ni kadlaw ang aftershocks sa mabatsyagan dito sa Mindanao matapos ang 7.8 magnitude ng linog dito sa maasim Sarangani nga mo ang epicenter mga katropa. Central. Alas 11.02 na. Kag before ko na mag-proceed mga katropa sa ato ning update sa lakas ng panahon, ipakilala ko ninyo yung ultimate trio sang Yes to Health. Ang ultimate trio sang Yes to Health mga katropa ginalakipan sang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Ang Santon Gold Herbal Capsule imo ini sa mangustina, marguso, malunggay, aos kag spirulina. Gintingobi ni mga katropa sa isa ka kapsula agad nga makabuli gini dula sa mga bukol-bukol sa lawas. Benign man ina o kon malignant. Mataas imo nga sugar level, imo nga blood pressure. Kag kun ano pagida mga katropa,

0: mga kung ano nga infections nga mahimo ituga sang bakterya kag viruses. Sentro. Mga katropa, ini nga mga produkto mabakal ini tanan sa Yes to Health Wellness Center nga hamtang dira sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores, no? Kangay sang Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, kag sa South Star Drugstore, and also mga katropa sa online sa Shopee. So ano pang inaulat nyo? Mag-avail na sa mga produkto sang Yes to Health. Centro. Alas 11:04 na. Mga katropa, padulungan ta ang PDMPD para sa update sa lakad sang panahon. No? Idulong ta sa inyo mga katropa ang ilang monitoring sa tiyempo ta. Kay base kung may magtuhaw nga mga weather disturbances. Sentro. Para mabalaan ta kay dito sa Mindanao mga katropa, to makaluluoy to sila subong. No, sa pinaka-latest na ring update mga katropa, ang kabugusan nga number of deaths o kung death toll sa Linog naglabot na sa 45 mga katropa. At injured 630 so far. Oh, sa bugos ng rehiyon sa Region 12 Soksarjen mga katropa, no? Pero before this na, check tana yung lakas ang panahon from PDMPD. Kamusta na ito? Naranas piyak linya. Sir Dave Quahaw. Express Balita Weather Update. Centro. Sir Dave, may ngudto. Kaupot mo subog, sir, si Katropang Andrew.
1: Yes, sir. May ngudto.
0: Yes, sir.
1: Kaya nga ito lakas ang panahon. Nagyakon sa pagmuntun na kung habagat ang dapit sa western nga bahay ng Pagmabal Luzon. Ang Ilocos Region, Batanya, Ilatikang ng Mabuyan Island, maka-experience sa magaling na makalamitan sa Ilocosan ang lapang pagkita sa ulan o kung pagpanaguod pagpangilat sa Pagmabal Luzon o kung habagat. Samtang Metro Manila, kung ito naman sa Pagmabal Pilipinas, makaagod kaya sa katarangan ng Pagmabal. Kaya itong malaging at pagundurong sa gitagdan at ang nalibod na pasapayan o kung pagpanagulog pang pangyarat bigat sa tuga ng malilingan sa mga localized na kandirektorm. Kung taang Negros at Sudental at na sila ang Bacolod maka-experience ang pagkakarang na panahon o kung malaging at pagundurong sa mga pagkakarang man sa mga pagkupa sa ulan tuga man ini sa mga localized na kandirektorm. Kasarangan, tungkol na malaging at hindi na magat ng pangin, nagigikan sa magat na nasibuan, tungkol na magat na nakatundan ang naga-influensya ng isang sang probinsya. Dagatan sang probinsya, maging kasarangan, tungkol mabulo-balot. Ang ating temperatura, tumulagan sa mag-isay, tungkol 32 centigrado. Update regarding sa panahon ng pinabulitin, as of June 2026, alas 5 tayo natin aga sa Sir Andrew,
0: yes,
1: Mayroon sa Pitano, ang sa Sensimitipi, may tinsika mo kami sa Pechinangan ng
0: Red,
1: sa Pagkakas na Pagkakas na Pagkakas na mga 1,257 para sa Pagkakas na
0: Pagkakas
1: na Pagkakas na Pagkakas na or asko or abdomen di mabuta mga 1,000 meters at yung pataton tag-drip yung itagaling yung tag-drip sa South Street or South Coast at East ang mga atin sa tubong na nagdikta ang lakon ng tubong.
0: Sige, sige, Sir Dave. Pero Sir Dave, no, so far ang atoning simana bulubantayan taman Sir Dave kay base kon unexpected nga mga rainfall. Sir?
1: Yes, kasi hindi na sir mo kasi sa kasimit na ito ang habagat at ito ay kinyang dala.
0: Oo.
1: Kaya nabiyo sa pituan niya ang sa iba sa kabaw sa Manilu o sa Pailusong Kadya.
0: Oo.
1: Pero ako nang wala na kung nasa mga lupwek during ang karatapong na far magluwas ang Kadya. Kanya Pilipinia Responsibility pero hindi pa man sila mga active. No?
0: Oo.
1: Kaya nga mo na nasa mga piling na ito ang gina-induce na sa mga habagat at mula saan nagandumas ilan tulungan mostly sa dito sa mga Luzon area. Yeah, it doesn't make it very common. Some of the other guys who are Luzon area, they live after Bonifaz.
0: Okay.

0: Dave.
1: Sir Dave, gin-announce na gid sang pag-asa nga ano na, ma-experyensyahan na ang ininyo. Oo. Ah, okay. So, bali Sir Dave, magsilig kita El Nino. Ano di ba tig ilinit gid tig kasano pa drought no? Oo. So, duway na ni sa Sir Dave masyado nga pag-ulan-ulan.
0: Mainit kumbaga sa mga aliman, mainit ang pag-ulan kasi patikip na nila tungalan nila po.
1: Okay.
0: Pero kasi yun ang nasa nila, ang
1: pinitig niya, ramayan din. Gani man. Gani man, no? Sige, sige. Sir Dave, di ba, o, tagi-te ng init?
0: Oo.
1: So, o?
0: Pinakamalaw. Ay, kasi ito, balag, take na sa pagkita ng init, pero kung ako, medyo ma-dipulit, kaya nga, may siya matulubog na.
1: Oo.
0: Siya ako, may kulataya, bakit magbigyan?
1: Pero galing, Sir Dave, magsiling sang iban, ano ko na, nay, do kapilit ni subong mo, kaya ti balas bla init, kapilit, bla ti klaway ko na yako sakos.
0: Yabo, ganyan
1: duman mo na sa una, mga, ano, bala, mga istorya, sang mga maestra, bla sang una. Oh, siling niya, sang nobyanay pa kami ba? O bisan nun nung kainit? Kanami, isang kupkupanay namon. Sang nagasaway na kami, ginatabog na kuno kay kapilit na kuno.
0: Pasti may iba na.
1: Ginawahig na kuno, di ka di kay kainit. Ah, nukaw mo na, blaw. Sang una ko na sang nobyanay. Dali di ah, plapit di, blaw. Bisan nun nung kainit, plapit di.
0: Bro, yung ang kilala
1: ko pa. Abaw!
0: Oo,
1: Di opya.
0: Oh, sige, kailangan nga inisyansa nga kung di ka kapon.
1: Tiyan mo nang...
0: Tiyan mo na siya.
1: Siling tayo sa kilala ko, di magkabala ka, bisan ano ka init? Ang sikrito lang da, kuya be.
0: Ay, banya ko, ano ba ka pati init?
1: Wah, payungi ko na initan.
0: Ay, na magaling na pinahaling.
1: Sige, Sir Dave, thank you again. Ming utto na. Yes, sir. Sentro. Alas sa 11:12, mga katropata na batian ng PDMPD with Sir Dave Quahao. Ang sa pagbuluban, tayo Manila sa lakad sa panahon subong, no? So, tingin nga ito, andring nga balantayan, mga katropa, is ang pag-umpisa sang, ano, no? Sang El Nino. Na. Official na. Okay, based on the reports ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, ako na muning pag-asa, ang ininga record, mga katropa, ano, may mga relative sea surface temperature anomaly sa area sang Pacific Ocean, no? Sa tropical Pacific Ocean. Sa bahin sang aton diri nga pungsod, malapit diri, mga katropa. Kaya nga, may ara sang pagsaka sang temperatura, no? Sang positive 0.5 degrees Celsius, mga katropa, no? So, sang nabatsyagan tani humalin pa sa bulan sang Mayo, nga mutubo grabe gid ang init. So, tere, mga katropa, nang ginatawag pag ini siya, no, sa explanation sang pag-asa, subong, dakong posibilidad o kon mang 80%, no, ang full-blown El Nino magadevelop sa sining mga binulan starting this month, June. So ang El Nino, mga katropa, ga-occur gini siya especially sa climate patterns ng El Nino Southern Oscillation o kon ENSO, mga katropa, no? Ang ENSO ginobserbar nga may fluctuation sang kada sigon sang hangin kag direksyon sa sea surface temperatura sang dagat sang hangin kag sang atmospheric pressure sa ibabaw sang equatorial area o kon sa central kag sa eastern Pacific. Magsiling kita equatorial area, ari kita dira, aragit kita dira, ara kita sa gat tungtong sa equator, mga katropa. So, Tiyan mo ni nga, tondre nga balantaga na kainiton subong tiil ninyo bantayan. Centro. So mga katropa, alas 11:14 na, and speaking of El Nino, ti abinaton to sa bulan sang Mayo to masilikta El Nino na tigbalagtik na. Galing mga katropa, si El Nino gahana pa lang. So ang iya nga full blown nga ma-experiencehan naton based sa reports ng PAGASA, probably sini nga bulan, tason nga bulan, maybe June, July, August. Way takabalo kung din kutob na. Kaya basta pagtapak kuno sang bulan sang Hunyo, kuya tigbalagyo, tigulula na naman. So tigali mga katropa, muning paandam naman ang PAGASA sa aton nga ma-experiencehan ta na ni ang nasambit nga El Nino. No? So in speaking sang sina nga phenomenon mga katropa, ano kita bala kasigurado? May bastante kita bala mga katropa nga supply sang tubig sa madason pa nga mga binulan. Kahit isugid Manila, ganabaw ng suba, gahubas ang pila ka mga sapa da. Centro. Kay bangod sang tuman nga kainiton. And also mga katropa, ang concern diriya sa aton sa syudad sa Bacolod, ang serbisyo sang tubig. Centro. Te ano ginibalayan mga katropa, kasigurado para sa aton ng mga consumers ang bastante nga supply sang tubig sa tagsakadlaw. Centro. Mga katropa, ari ginanunsyo kahapon or sa tinaliktan ng mga inadlaw ni Lone District Bacolod Lone District Congressman Albi Benitez na may bag-o na kita nga general manager. So ting mga katropa, mga kita sang komento, no? May pagbag-o ni blas sa serbisyo? O kung there is o kung posible nga madugangan naman ang palamangkutan nun sang mga Bacolod nun. Centro. Ti mga katropa, do may mando naman to gani, no? Do may mga information yun naman nga magwa nga posible ipagwa naman kung san o gid ma i-take over sang Losyoko company mga katropa ang basiwa o kung ng prime water. Dumanta na ng mga katropa, nagligad pa na nga issue na. No, kay damo na kuno sang reklamo sa prime water. So, sa bago ni nga tagdumala, ga-expect ang kalabanan sa aton nga may positibo nga epekto para sa tanan. Centro. No, positibo mga katropa. At siyempre, yung moment ng aton nga ginalook forward mo, positibo kita sa tanan nga bagay eh. Especially sa serbisyo. No, pisan din kita mag-adto nga mga government offices nga kung may mga transactions kita dito. We are being positive mga katropa nga matigayon ang mga transactions ta sa sinangadla. Ito siyempre, ginsimpuhan ta na mo. No? Ginsimpuhan ta, ginkatuan ta to na ang aton nga pagpati matigayon as bungadlaw. Ikaw na ka mga tropa. Amo na nga aton yung sitwasyon subong. Ti, hindi ka man kapakot kung mangin madinalag-on darang imo, darang pagpatigayon sa mga transaksyon mo. Just like sa kung ano dira, no? Sa negosyo mo man dira. Diba? Tip, amuni subong ang aton nga ginabatsyag bilang mga consumer. Tulog ka, may tubod. Pagbugtaw mo, wala tubod. Natulogan galiwat, pagbugtaw mo naman, way gapon tubod. Tama na bilang mga katropa, no? Nang-enslave kita sa sininga serbisyo. Eh, dugay na kita pero may reklamo about that. Ano kita pa yung mismo yung nagkakabudlayan? Kita man gabayad para sa para magpadayo ng ilang servisyo. Dira, di ba? So, tayo ni Subong ang aton rin ginalauman, no? Kung may bago na nga general manager ang basiwa. Te, siling sang iba na naman nalabot namon daman kung may bago nga general manager na. Pero ang punto lang diri bala, kung may bago nga general manager, baguhon man tani dira ang pamalakad o kon ang serbisyo para sa aton dere mga consumers day. No? Iti basib na makatropa, general manager lang nang gabago da. No? Ginabago-bago da general manager da. Pero gali, gapabiling gapon sa waywaay ang serbisyo dira. No? Sakto man. Amo man ang punto da sang iban mo. No? Titawo na din ginabuslan nyo. Pero ang serbisyo, dapat tani, tampad man para sa tawo eh. Check na si Mr. Winnie Sancho. Paata ni ang komento ang piladrik ang mga grupo, consumers group, Dris Bacolod. Angot sa sining pagbag-o sa kadalidirato sang Basiwa Primotel.
2: Sentro.
1: Proti si Basiwa lang ni mga tropang general manager subo. May pag-unga general manager da. So tingin na lantaw tan eh. Oh. Hindi man kita ka-question ah. Kahit siyempre may naibaluan man ini. Siguro mo nang ipili kay may kapasidad mga katropa. May kapasidad para dira. So kung doon lang alang siya, try ta na lang si padulungan ta si Councilor Gamboa.
2: Sentro.
1: Kung doon lang alang gid si Mr. Winnie Sancho. Check ta ba katuan ta si Councilor Wilson Gamboa Jr. Ano? Kahit ikapo mga katropa, doon may flood control or may flood control mitigation sila. No? Flood mitigation system. Nga, ano ni, nga discussion together with our Lone District Congressman Albie Benitez. Okay, nga respiya ka linya mga katropa, no? Si Councilor Wilson Gamboa Jr. Councilor, maing aga. Welcome diri sa XFM. Kaupod mo subog, sir. Si Katropang Andrew, sir.
0: Sir Andrew, mayong aga, ha? Oh. Galok po ang ngalan ko ba?
1: Why na, ikaw na lang gindakop ko, kayang gintawagan ko doon lang alang gid. Salamat, kiko nga ikaw nakasabat na, Councilor. Councilor, so any comment to this kay gin-announce kapon sa aton nga congressman ni Congressman Albie na may bago ng mga general manager ng Basiwa. So any comment and ano ni mga gina-expect ni sir?
0: Walo ka, wala dubla na may naibalaan ang lakat subong sa management sa Basiwa.
1: Upat,
0: why man gani, minilagin pabalo ang Basiwa. Ako ng LGO lang man, ha? Let me just
1: yes, sir.
0: Concentrate on the role of the LGO. No? Dapat ang LGO ang una gani na ginapabalo mo on any change of management.
1: Okay.
0: Or back even ownership, no? Sa nga ito na water district. Rason ba nga, kahapon nga daw, may ay nakalabay ako sa isa ka news article.
1: Okay.
0: Dito niya nga natabo, blaya sa San Jose del Monte, Bulacan. In fact, gin-share ko gani nga ako niyang jutay nga pang hinunano na be or thoughts ko, nga din ka na yakit. At nga ka namin, kang kabay pa nga we will learn a lesson sa tining na umbraya sa San Jose del Monte. Ang muna din hambal ko. Nga, ang LGU niya Banwaya ang nag-take sang lead.
1: Okay.
0: Ang LGU niya Banwa, ang feeling ko ang nag-presentar niya sang ano dapat ang himuon kag sino dapat ang aton entertaineron nga water concessionaire sa ilang pungsod. So in other words, clearly ang LGU ya is above and in control ang ilay nga water supply problem. Hindi ya nga siling kitaya nga kuan ng kitaya inang ano sinong tawag, subservient mo lang kita yan, gulat na lang kita yan kung ano yung ipatulon sa aton nga kumpanya. Diktahan mo lang kita yan.
1: Muna.
0: So, clearly, dinarekognisar na ito nila ya, na ang LGU ya is a real partner sa sining arrangement. Diba, amo na niyang gusto ta ng himoon. Kaga mo na niya dapat ang himoon sa LGU. In fact, Banwa, Sir Andrew, ang ila balayang pagbaton ni nila sa bago nila ng concessionaire, wala labot na ginsipa ato nila ang prime water, ang pagbaton nila yan sa bago nila ng concessionaire, it's on the strength of an ordinance siya. Nga kung sa DM, dinbutangan ng nila yan sang interim o consultancy capacity lang anay ang bago nga water concessionaire subject abe nga presentar ka mo anay sa amon ang inyong plano diri sa amon nga pungsod.
3: So, in other words, clearly, LGU, kagang siyang kunyang pangunsod, ya, ang nag-attack siyang lead, hindi niya nga ipasulol na lang nila, nila sa ato, kung ano yung gusto nila.
1: Correct. Ah, Councilor.
3: So, aboy na, banwa yes, ang tindog ko.
1: Ah, Councilor, may mga naghambal dere, based naman sa ako, dere nga pag, pamangkot or sa kumunding pang pagpanalaw sa mga councilor. Dapat ang LGU mapili for the new general manager, di ba?
3: Well, supposedly, yes.
1: Okay.
3: May role bala kita. Not necessarily being may kamutgid. May kamutgid ang LGU. O ugali, konsultahan yun niya ang LGU. You see?
1: Okay.
3: Amo na yung ginayot na kay na it recognizes banwa ko na ang LGU. It recognizes ng arrangement it partnership between the city, the people of the city of Bacolod and the new partner or ang ini na kumbuluhan ng privado.
1: Okay.
3: Hindi yan na total transfer or ang pag ina-abrogate niya to niya ang ato nga fundamental nga mandatos na i-insure na to nga ang delivery of basic services ara. So ang subong niya, ang lakat subong niya pag sunod siyang prime motor o kung pagbaton sa bago na concessionaire wala gani kita may nalungkong kung sino na sila.
1: Amo gani man. Pero Councilor, no, kay as na-mention mo Duay, kagid man siling ni nakahibalo pa kung ano gining lakat. But any discussion sa city may ari ni to choose the new general manager for Basiwa, Councilor?
3: I manifest ko ni Guru karun lugay-tugay sa amon na session.
1: Okay.
3: I will just simply remind again atong pinaprubahan na amon bala nga resolusyon. Ato bala ang Joint Executive Legislative Caucus.
1: Okay.
3: Committee as a whole together with the Board of Directors. Kaya pati ang Board of Directors ang siwagan ni wala kang balon na siguro. Ulihin na lang na nila sang ginpabalo na nila ng bago ng General Manager.
1: Gani man.
3: You see, so itela kayo hindi na monopod sa nga itong nga mayor lakit na ang bilog ng mga kultiales vice mayor ng siyudad sa Bacolod.
1: Gani man, kay subong Councilor based man di sa akon nga pag tamod-tamod ko lang di sa cellphone kumano ang amlig tubig doon nag-ano to sila doon may protest sila subong sa tubang man sang Basiwa dira.
3: Yes, imbitado man gani ko to galing okay. Alang-alang gid ari na ko sa opisina ka. But anyhow, amo man lang ang kausa ang gina
1: okay.
3: Duso nila ni pag reinstate sang kila natong ka mga empleyado nga illegally dismissed sang among kumpanya.
1: Correct. It. Pero take Councilor ang ini nga bagay. So i-along katon mo man kon ang city naka-decide man to choose the new general manager sir, no? Tama na.
3: Yes sir, I will do that. Yes. Definitely.
1: Okay.
3: Now, I am following the lead siling ko of San Jose del Monte.
1: Okay.
3: Bulacan, na kung sabihin na kadako ya ang role sa ilang LGU.
1: Yes, sir.
3: Kadako gidya ang role sa ilang sanggol ng paglungsod na sila ya ang nagbalay sa isa ka-ordinansya giving appointing a new concessionaire kapag supply sa tubig ang pagdiresolba sa problema sa tubig sa ilang lugar.
1: Oo, gani man. Di Councilor, ang siling diri, no? I mean, why hindi man gid kita makaano bala, maka-question gid, no? So, para sa amon, ti, gaano man lang kita, gahulat, as na-mention mo, hungita naman akong sino dira. Pero, Councilor, do you think may nagambal, may bingati, ba sige, pili lang man ako nun ni Kung Albi?
3: Wow. I don't know. Whatever, you know what? The first person yung tani nga magpapabalo sa aton na Basiwa, ato sa aton na district Basiwa.
1: Gani man.
3: Kita nga mga LGU. It's no less than it's no less than ang prime motor itself, number one. Eh sila na sabong lang nag-operate at nag-manage at nag-apadalaga sa aton na district. Kung respeto na lang kung tani sa ilang nga partner, gani Basiwa.
1: Man. Correct it, sir.
3: You see, so, isa ini kapag pag-business pitar
1: sir.
3: Sa aton ng mga opisyalis, dari sa siyudad ng Bacolod, sa aton ng Basiwa, which is our water district.
1: Mm-mm. Okay, gani man. Sige. So, hoping for the best man ni Councilor, even though nga kung hustuhon lang gid ang proseso, well, ti dapat si City ang magawa panguna gid ni, no? Kay amo ni ang kung sa proseso gid councilor, no? But wait, tani ka balo ni sa ila. Kay sila mo na diri nagakuti diri. Pero sige lang ha. Councilor, mga ilang kami update si mo from time to time. Ha? Thank you for this time and sa sining komento mo. Opinion mo, sir.
3: Yes, sir. Balo ka sir, andro mo hinay mo ako lang, no? Para sa kontrata.
1: Okay.
3: Nga in the event nga there will be a change of management, dapat as a partner sa sining joint venture agreement, maski wa board should be informed.
1: Okay.
3: No? Secondly, ang LGU.
1: Oh.
3: Kita, ang government's fundamental mandate, siling ko, araya si LGU mo nga delivery some basic services na binagay sa tubig. So, dapat mabalon man nila ang syudad sa Bacolod.
1: Correct na.
3: Respetar bala sa inyong taton.
1: Yes, sir.
3: Chakto gilin. So, among mala nang ako na panawagan sa Prime Water. Kasalamat git sir Andrew, kasatana tanang nagapamati, may ngaga.
1: Oh, Councilor, thank you gid, may ngaga man. God bless you, sir.
3: God bless, sir.
1: Oh.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, ito na batian si Councilor Wilson Gamboa Jr. Angot sa iyang opinion sa natabo ni mga katropa ang pag-anunsyo or tigin pakilala kung sino ni ang bago naman nga general manager for Bacolod City Water District, no? So, tingnan mo na gani man sa mga sa may mga nahibaluan, no? Kung gusto lang gid ang proseso, Board of Directors and also City of Bacolod mangin ano gid re, no? May involve for this pagpili or sino dang luyag nga mauyunan nga magpungko bilang bag-o nga general manager sang Basito. Sige lang. Wala tonta niya. Kung ano gid man na mga tropa. Tinglay na ba si kun gin take over na na da, no? Ba? Abalo naman kamo na kung anong lakat sang uloy na tinegosyo. Damo pa sang issue diri sang nagalin siya bilang mayor diri sang nagkongresman sa subong ti dodamo sang reklamo against sa iya nga oh binili niya di kuno nga agis Bacolod to ah. Alas 11:31 na magapos kina for a while supunan ta ni mga tropang ibang pagdi mga updates and developments pagbalik sa sentro.
2: Sentro. Supple Plus Gold.
4: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika! Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium drain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproy, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
7: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibigay.

0: the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga
1: bukika. Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kagbinipisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako gali si Grace and si Lai. Sa nga-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, unianggit ko kay my glauta pathology. Nagnamit pamatiyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagid ako.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmasko gag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
4: Dapat kabalugid kita maglikaw kung ano ang kabangdanan sa ngaton nga balatian. Like for example, kabalo nagi kita may ara kita hypertension. Actually ang hypertension hindi na isa ka klase lang, no? May ara primary hypertension kag may secondary hypertension. So kung kabalo ka sa duha ka klase kabangdanan sa imong hypertension, dira ka mag inventory or imo susihon anong kabangdanan nga agatas akon nga blood sugar. Matambok ako. So obviously basta matambok kayo sa katao, bangod sang kataas ang kolesterol sa ilawas, may tendency amo kabangdanan sang iya nga hypertension. Kagong mapabayan inang hypertension nga problema, from now, pwede na siya ma-stroke ang isa katao kung taas ang iya nga blood pressure. So, amo na kalaw, ay, gatindog lang kita subong, tapos gulpi lang kita matumba, gali kay ginatake na sa stroke, no? Gataas ang blood pressure. Wala kapangaman. Kaya nga, daw gasalig lang kita ma okay man lang lawas ko may mga tao nga bisikan may ginabatyag mostly sa mga lalaki suno sa research sa Sir Jusel mas 80-90% ang denial sa mga lalaki in terms of panglawas sa aton health
5: nigit mag-ako no
4: labi na sa panglawas kisa daw hindi na aton lawas gahatag na sang mga vital signs masimila okay ni kaya ko pa ni Kaya nga aman, nature sa mga lalaki gali na, bisa ila ginabatyag, dira na sila mag-surrender kung 90% na ang problema sa ilang balatian. So, amo na nga.
5: Problema, ginatawag ta permeable, Dr. Erwin, ginadala-dala lang hay makaya
4: yes,
5: pa.
4: Yes,
5: gali mo kay lala na sa sulod.
4: Amo na, sa aton mga tagpalamati ha, inumgid ka mo sa mga suplemento. Kung gusto ninyo nga hindi pirmi magkanto sa mga bululungan, sa mga hospitals, hindi pirmi magpacheck up. Para sure, inom gig ka mo sang mga suplemento kag hawas-bawasi ang kabangdanan sa inyo balatian. Like for example, gabatyag ka, daw pirmigalingin ulo ko pag BP sa imo, taas imo blood pressure. Hindi, untat ka na. Untat ka sang sobra ka maalat nga pagkaon. Ikaduha, untat ka sa mga mantikaon nga pagkaon. Kung makaon ka karni, laka-laka na lang. Damuan mo kaon gulay. Then inom ka suplemento, Xanthan Plus Gold. And then inom ka Premium D3. Ini nga kombinasyon, Sir Jusel, ining Xanthan Plus Gold kaga Premium D3. Ini sila, amuning magbulig sa aton para man-neutralize ang sobra nga fats, sobra nga cholesterol, kag sobra nga parat sa aton nga dugo. Amo na kung kisa, gasuffer kita sang pagtaas ang pressure, bangod sang sobra man nga tambok, sobra nga parat, sobra pagid nga stress, kakapoy sang aton nga trabaho. Amo na ang matabo sa aton, gataas ang aton nga blood pressure. So, inyo na anay untaton inang kabangdanan sang primary hypertension. Inom ka mo Xanthan Plus Gold, Xanthan Vitamin C, kag ang aton nga Premium D3.
6: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Xanthan Plus Gold.
7: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Xanthan Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to na dula ang bukol.
6: Xanthan Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Xanthan Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Xanthan Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Xanthan Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
4: Sa mga kauturan na ton, para malikawan ang pagkauli anon, inom ka mo sang Xanthan Plus Coffee Mix. Ang Xanthan Plus Coffee Mix, may ara ini siya manggustin. Agustin, soya powder. Kag nakanami pagidiri may malunggay man siya. Natural na siya, wala sang caffeine, wala siya coffee beans. Ang coffee beans abi makadamage sang aton nga nerve, sang aton nga memory. Ti kung pirmi ka gainom sang caffeinated nga kape, pwede ka magka nervous sa problem. And then sa mga kautura naton, makasaka ang imo nga acid bangod sang caffeine kag sugar nga magmix. So inisya may brown sugar nga ginabutang as a test kag pwede gininomon sa may mga diabetes kag nga nakanami saya nakapanamnam saya ang soya beans powder.
8: Suabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibli sa mga butika.
9: XFM Exciting!
10: Ang kape nga puno sang sustansya, suabe, ang timpla, saboroso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hico. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
11: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
12: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
13: Sentro sa mga balita.
14: Sentro sa mga balita.
15: To be evidence-based now.
13: Sentro sa mga impormasyon.
14: Sentro sa mga impormasyon.
15: Sentro sa prosecution.
13: Sentro sa servisyo publiko.
16: Wala man sila nag-engage siya sa pagbaligyas.
13: Feds. Andrew Burgos. Sa Sentro.
17: Sentro.
18: FM News. XFM time, alas 11:41 na mga katropa. Nagabalik na ito nga pala, tuntunan ang Sentro.
13: Sentro.
18: Padayon nyo din nga kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Kag siningit yun mga katropa, padulungan tang madaswan na ito nga topiko, no? Basi ko na available lang man si Sir Almir, si Sardikinya. Ang odri mga katropa sa komento sa Deep Ed Negros Island Region. Sa isa ni ka-estudyante nga nakuhaan sang tutor. Oh. So, Thierry Sacron sa idalom sa kustodiya sang CSWD o sa syudad sang Talisa yung Dalagita. Babae ni siya. Habi ko gani kahapon, lalaki mo. Gali babae, mga katropa. Oh. Kapustahon ta lang, basi kon makatag si Sir Almir, sige lang kon available siya today. Kasi makapagwa man siya sa iyan ng bahay, no? And also mga katropa, basi kon makachimpo man kita, from XFM Mindanao, basi kon makatag sila sa aton sa dugang nga detalye kay makatropa tuod, no? Stranded tong iban. Bangod wala sang kuryente, supply sang tubig, kag signal. Di makatropa, basta way gani kuryente, sigurado way ginasignal. Oh. Tapos, di syempre, yung mga cellphones, low bat. Unless, makatropa, kung may mga chargers nira, no? Nga sila mismo maka, ano man, makatropa, maka-charge nira para ang ilaning, connection ang ilang contact maano kay during the time sang emergency importante gid na ika subo man isang ila tong sitwasyon mga katropa sa karon, no? Ang kaimtangan to nila sa Mindanao ilabi ni kini sa Sargent. Sa sa Region 12. Mga katropa, bao ang epicenter dante, ang muning sarangani. Sige lang, kundo lang alam, Sir Almir, try ta na lang si Sir Aya na lang. Basikon, makatag, ba siya sa aton sa Ligwa? Doon nangin masakot-sakot na sila dante. First week daan, no? Sang abri klase. Huh? First 3 days, mga katropa, sang opening sa klase. Eh, muna yung balitang nasugat sa ato. Noon lang daw sa klase, may nadakpan nga may nagahupot sa tutor. Ito ay sa syudad sa Talipsay. Tibasi ko ng Deped Negros Occidental, makatagman sa aton sa komento, pahayag sin eh. Mga katropa. No, kag basi mga katropa, maka ano man, si Katropang Wendell, basi may report to karon sa aton. Ang taning balita ni Katropang Wendell. Tapos hindi ko makakuha kita sang tiyempo from DepEd. Angot sa sininga pagkakumpiskar sa isa ni ka grade 7 student kababayi sang tutor. Sige, no? So do I pagid? Sige lang. Prosita kay Katropang Wendell, ah. Doon may match natin sa ginatago, ah. Kunti ng mga balita sa syudad. Mga katropa. Kunti ng mga balita ni Katropang Wendell Balinario. Kaya ang issue, drab lang mga katropa, sa mga ambulance vendors drab sa may North Capitol Road na da. O, doon nag-do question ginasigapon sa provincial government, no, drab sa Capitol. O, check natin sa piyak ninyo, huwag Katropang Wendell Balinario. XFM Live Reports Central. Katropang Wendell, please come in.
17: Yes, sir. Katropang Wendell, kaya ako sa at first sa Capitol, in paalam, sa subad sa makulod, kasi pag may itakal sa gabat, kung nagamo sa kado, sa ambilisador sa Capitol.
18: Sige, Katropang Wendell. Dali lang, Ged. Ano ka, Menay? Mangita ka, Menay, isang pwesto dire para ang reporta maklaro, bala. Kay kanugon ni isang balita mo, isang sininga impormasyon. Sige, balikan ka na namon. Dali lang, Ged. Matawag kami, daliwata. Sentro. Balikan ka na, Katropang Wendell, para makaplastar siya. Katropang Kres, ang antina mo, dabla, palabaan, bala. Para magamit tana sang ano ang signal daw para maka-establish kita maayos ang signal. Kaya kanamin isang balita ni Katropang Wendell. No? Though may misconception siya nga natabo, drama katropa kay ti ang Bacolod gahulat man sang formal nga sulat from the provincial government. No? Oh, speak niya Katropang Wendell, please come back. Okay na?
17: Yes, sir.
18: Oh, padayon.
17: May angot yan sa letter niya tingting panambot ang provincial capital.
18: Yes, yes.
17: Sa mga ambulance vendors pa lang at nagkakagabal o kung damo na natektuhan sila sila kapagbalik na sa client sa North Capitol Road.
18: Oh,
17: sa mga sa padayon, again, post ni provincial administrator Attorney Reprando Diaz ang nasabit niyang letter. Kasi amo na isabat subong lang naga sa interview na doon kay Legal Officer Attorney si Carol Joseph Cho. Nagtropang fan siya hindi lang ba namin isang part ng city sa kay Attorney Carol Joseph Cho ang Legal Officer na dito sa syudad. Kaya tungkol niya nga agin post kid up, you know, kay Tika Trapang Francis pa ang ano, sulat na dito sa letter na nag-talk about or nag-mention dito sa mga limitations ng syudad. Yan sa kay Attorney Cho na kabalo mo niya sa syudad, ano, paano yung takot sa generation na muna pahayagan ni Attorney Cho. At the same time, si Katropang Francis lang bote ni Attorney Cho papaskubo nila ang regulation na tumahintang sa North Capitol Road. Kasi may under yung sa ordinance ng syudad, Katropang Francis makabaligyagin mo nila yung mga ambulance vendors. Kasi naiparuan nila natin sa Katropang Francis na hindi ang inang pagbaligyan ni halin ini 6 p.m. to 10 p.m. ang mula managdagan ang iyon ng makabaligyan sila ba lang. Pero ate may aral din sa iban ba siguro nga pasawayan mo na rason nga patuman ba lang ang traffic po tungo na gagot at the same time yara sa mga intrima niya bala naatagan sa special permit naging butang dira sa mahina man sa city administrator kasi na nang ipahayag nila ang tiga pwesto man dira mo na kung nagadapo kang nagagustok pagit katuwa kita di kalin na pagit akatapang tarts ang ginagamit niya inapang parkingan pagit bala at
18: okay.
17: Niya nagagustok dira ang bahin ang security bala kang sa mga banalizing dira ang nagkakatabo hindi man niya ambulance vendors ang magkakang kupa dira ang nagkakang
18: kasi mga standby lang
17: dahil yan. Kasi mga pang transfer sa bagin sa karoon. Kasi remain na hidra ya ang mga ilang vendors na 42 na sila kanat sa mga ilang vendors. Pag mapat kayo no, na kasi pang brand, kasi pa idalit sa nagpasa sa reorientation o pa-reorientation natin what sa ilang mga nasin doon sa hidra.
18: Kaya
17: nasabi siya sa pang transfer sa PM to 10
18: p.m. langit,
17: galing
18: gidra
17: ang maglapaw.
18: Oo, nila sa maglapaw. Oo. Okay. Okay. Katropang Wendell. Oo, Katropang Wendell. Ang ginahulat sang syudad, ang formal letter from the province.
17: Ito ang pangalansya. Ito na kay si Carol Joseph Chu. Dapat naman sa...
18: Dapat na.
17: Dapat nga si una lang din pala sa ano na pinayon sa pagkakay na tukan din alam mo either si Abis tagit na basa pa lang pero pagka na isinga na mo sila pero ang mula din ano ang nagdata lang din kasi na-post mula sa Facebook kasi ang kaundan sa Facebook post nga si Mike
18: nakita naman to
17: mga limitation na kasi
18: siya
17: dati sumunod sa sudad at ito kalain sa pagkakas na
18: i-post gid.
17: Why
18: is it? Ang gina-question dira, why is it gagin pasa na lang diretso nga akin ang lang pa i-post bi sa social media
17: muna.
18: Kay ti kabalo ka naman katropang Wendell nga nag-vlog naman din si Attorney Diaz. Pero katropang Wendell sa katropang Wendell sa ano gid man no? Personal Facebook post gid man ni Attorney Diaz di ba gin post ang letter?
17: Oh,
18: tayo mo pa ginadang question.
17: About sa official TikTok.
18: Oo.
17: Hindi ako nakakaw.
18: Do, galing... Oo. Right man na ni Attorney Diaz ka mag-post sa kahit iyaman niya Facebook account? No? Bisan, unless kung may confidential dira o kung ginabawalan nga i-publicize ang kaundan sang sinabi nga sulat. Basi siguro, pure intention lang man niya gurong kay Attorney Diaz, ya? Guro? Katropang Wendell? Why man siya siguro kung ano nga intention? Basi pure intention lang man niya gurong kay Attorney Diaz, man? Okay. Sige naman. Sige. Pamatian, tanong payag ni Attorney Joseph Chu. Okay.
19: Nature of the role being beyond the commerce of man. So, ang sa akin, the way I understand it, the sangko niya ang pangunsod authority or regulatory powers over our city roads is impliedly being questioned. So I have to also protect and uphold no, ang duty and obligations ng city legal officer and uphold the institution of the Sangguniang Pangunsod with regards to their mandate and power to regulate our roads. Kay there is an ordinance na parte dira sa authorizing sa pag-put up sa mga vendors dira. So, I've seen other interviews ni Attorney Alberto Nillas na he is also aware of the city ordinance. No? So, that's why naging klaro tapagin siya yung tagaanta sa kopya. But, tiang aton dira towards regulations mga kita dahi. No? So, next story, na namami ni Attorney Mark Mayo nga the regulations of vendors there would be closely monitored. No? Siyempre, ang natutukan na itong pag-clean up, alin sa muna, naging clean up ta. So, regulations kita da. It's just that ang doc uncalled for lang to is my letter doon din po sa Facebook, no? Kaya doon may mga tinaga pa itong pumping impliedly doon nagalapaw ito sa Puderta. Which the city, Wayaga, Kuala City. We okay. are just Sige. Really doing our job.
18: Okay. okay. Katropang Wendell, nag-gets naman ang point man ni Attorney Carol Chu. No? Kahit siyempre, do may may mga allegation no sa pahayag sa piyakto nga partido nga dog sobrana no sa ilaman nga poder bati katropang Wendell ara ipungkuan lang na dai eh, no may sila lang man na maka solusyon dira nga daw kahit to no ang provincial capital is part of Bacolod City within the city pero galing ti ang rules and regulations or kuno daw mga ordinansa sa Bacolod ati Bacolod gijay Bacolod government LGU gijang ma, mm-hmm. ma ano da no di ba
17: yes tampo gid no kasi hopefully pa ipungan to karon sa price sa digital update kung sa dito kayan no kasi kung makabita sa pakan sa pointer dito sa pakan o vendor nakabutok din kung sila kagaya sa tagal si Arthur ni Mark Mayo kasi isuportahan pa dito
18: Okay. Sige. Bantayan tani ako nanong gid man ning resulta sa ini no. Mahinahon lang ning istorya anay. Sige. Pero Bang Mendel, thank you kid.
20: Centro.
18: At ang nabatihan ng mga balita sa siyudad sa Bacolod, mga katropa, gamay lang na, no? Gamay lang na nga problema. Kanya-kanya, hindi mo magpasupil, ti, why gina ra? Matapos, gina siya. may ano lang bla, gusto lang ang panginisturgahan, ay, kiti, puro mo lang na sila tananda kayong chindi, kahangop sang legalidad, ah. Pero tiyan mo lang na siguro, bla, no? Gusto magurus ang piyak, ti ang ilang boundaries man dira, respetuhon man. Kaya siyempre, ti ang dalan dira, North Capitol Road, ano gin man na damo, tawahay gin man na damo. Ti imagine na, bla, alas 6 ang hapon. Mag-abot, magtapak alas 6 ang hapon. Gadagsa na ng trapiko, da? Influx of traffic, mga katropa. Mabatsyaganta na sa amunang adala. Di siyempre, isa na sa mga mayor mga lagyan mo. Teresa Tons Bacolod, Lapos, Katos, Lakson. Kundre Kagagi sa may ano, mga katropa. Ano na, Gatoslaw. Oh, dira. Mga katropa. Oh, Lapos ka da. So, diretso ka to sa may Capitol Road. Oh, masaka ka to sa may ano mga katropa sa may Lakson Street, no? So tidreya damo gid ta nagalabay sa ano no? Dira mismo mga katropa sa may bahin sang sina nga dalan dira, no? So correct, oh, Gatoslaw Street na saka ka dira North Capitol Road pa Lakson Street ka na. Dira tanan damo na ta mga ruta sang jeep nagalabay man. Kaling mga katropa, ang ining mga bilat vendors, we are not against them. Kahit siyempre, gapangita laman sila mga katropa sa pwesto kung sa diin, maubos ang ilang mga baligya. Kaya makabawi man sila sa munang adlaw sa ilang nga negosyo.
20: Centro.
18: Magaling tayo, hustuhon talang ang pagplastar. No. Di na tada mga gabi na isay pa kung ano nang patuman sa tagsa kag isa, isa kag isa. Dara, ano. Sige, pang oras ko ito ginakulabos ng kanasig sa oras. Mga katropa, tamyo tanay sa happy birthday si Ingeniero. Happy birthday, Chepa.
21: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
22: Wow, ka-perfect.
18: Happy birthday kay Ingeniero Junel Apsay.
20: Centro.
18: Amo na din sa subong ang akon nga, no? Akon nga nang navigator, subong. Siya din kakapyot sang timon, subong. Si Ingeniero. Oh, Ingeniero, happy birthday. Plaka na, Chep. Gamanghod kapag kikikatropang Chris Galibang. Sige, happy birthday. Makadungan mas yung general birthday. O, ano? Happy birthday kay Karen, ano ni sa? Chills? Karen Chills Caranto. Wishing you a good health, more birthdays to come. Study hard and God bless you. Mabuhay kang gat gusto mo.
22: Wow, ka-perfect!
18: From your loving and caring Lola, Florita Villadolid Alob and Taga Years Forever Team. Happy birthday. Pa-shoutout kay John Mark Gananshalim Son Vlogs, Taga Purok Mahimula, Tom Barangay Banago. From yours truly, amigo. Imo lang ko and Tagayers Forever Team.
20: Centro.
18: Sige ah, no? Ang oras ko tugin na kolabos, no? Magabulos ng XFM Network News. So, sa tanan dra nga mga nagamonitor, ti good morning, daraming utos sa inyo tanan. Salamat, gid mga katropa sa pagtutok dari sa amon sa XFM 103.9 Bacolod, no? Kay Charlery Balo, Maria Soljolito, Bitcha Galvizon, kay Sir Rodel, kay Girlie Simprano, Elvis Guanson, no? Good morning, mga katropa. Kay Jilwin, ah. Gamonitora, no? Kay Bitcha Galvizon, yes. Sige. Mga katropa, liwatan inyo ang kurban si katropang Franz Andrew Burgos. Sige, pasalamat gid mayong udto and God bless us all, mga katropa.
20: Franz Andrew Burgos, Andrew Burgos. Sa Sentro. Sentro.
0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
24: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
25: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta ganing gainong ko sa order yung ang kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
24: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
23: Mabibili sa mga butika.
24: Premium D3 coffee mix.
26: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
23: Mapibili sa mga butika.
24: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
27: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
24: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
23: Santone Plus Herbal Oil.
24: Sister Pain.
28: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa niya. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako.
24: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
29: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita.

0: 673 na mga pamilya na nasawi matapos maitala ang 8 karagdagang biktima na nakuha ng autoridad kagabi kaugnay sa naganap na 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao noong Lunes. Ayon kay OCD Assistant Secretary Rafi Alejandro, nagmula ang mga bagong nasawi sa Jose Abad Santos at sa Malita sa Davao Occidental. Umakyat na rin sa 630 ang nasugatan sa lindol habang nasa 17 na katao pa ang nawawala at pinaghahanap pa rin ng mga otoridad. Sa kasalukuyan, umabot na po sa 35,673 na mga pamilya sa Regions 9, 11 at 12 at sa BARM ang apektado ng kalamidad, kung saan nasa 3,169 na bahay naman ang napinsala. Sinabi ni Alejandro na habang nagpapatuloy ang search, rescue and retrieval operations ng otoridad, posible pang mabawasan o kaya naman po'y madagdagan ang bilang ng mga nasawi base sa kanilang magiging assessment.
1: XFM News Nationwide.
2: Idineklara na rin ang state of calamity sa bayan ng Alabel, ang capital town ng Sarangani, matapos ang mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol na tumama noong Lunes. Sa isang special session, inaprobahan ng sangguniang bayan ang deklarasyon matapos maitala ang significant damage sa mga barangay sa Pag-asa, New Canaan, Bagakay at Paraiso. Bukod sa Alabel, nasa ilalim na rin ang state of calamity ang bayan ng San Jose Abad o Jose Abad Santos sa Davao Occidental ayon sa anunsyo ni Mayor Jason Joyce. Matatandaan na una nang isinailalim ang mga bayan ng Glan sa Sarangani at ang General Santos City dahil sa lawak ng pinsala at pagtaas ng bilang ng mga nasawi sa lugar. Ang hakbang na ito ay magbibigay daan sa lokal na pamahalaan upang ma-access ang kanilang disaster response funds para sa mas mabilis na relief at recovery operations.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, babiyahe po ngayong araw si Paolong Ferdinand Marcos Jr. sa General Santos City para bisitahin ang mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Unang pupuntahan ng Pangulo ang St. Elizabeth Hospital, kasunod po ang Gensan City Oval Plaza, kung saan isinasagawa yung pamamahagi ng tulong para sa mga apektadong residente sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation. Magsasagawa din na inspeksyon ang Pangulong Marcos sa ilang pampublikong paaralan. Pero bago ang ganyang pagbisita sa Mindanao, nagpunta muna ang Pangulong Marcos sa San Francisco High School sa Quezon City, kung saan nagagamit na mga mag-aaral ang bagong tayong facility matapos masunog noong nakaraang taon.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Kiko Pangilinan, itinulak ang 15 billion pesos na pondo para sa mga biktima ng Mindanao Quake. Narito ang report.
3: Naghain si Senator Francis Kiko Pangilinan ng panukalang batas na maglalaan ng karagdagang 15 billion pesos na pondo para sa relief, recovery, rehabilitasyon at pagkukumpuni. Gayun din ang muling pagtatayo ng mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa Senate Bill number 2259, nakasaad na ang pondo ay gagamitin para sa agarang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga residente sa mga lalawigang sinalanta ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon sa explanatory note ng panukala, umabot na sa 35 ang nasawi, 144 ang sugatan at 4 ang nawawala dahil sa kalamidad. Malaki rin ang pinsalang naitala sa mga bahay, paaralan, ospital, infrastruktura at kabuhayan ng mga residente. Binanggit din na tinatayang mahigit 1 billion pesos na ang pinsala sa General Santos City pa lamang, habang nagpapatuloy pa ang validation at assessment sa iba pang apektadong lugar. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Inianunsyo po katropa ng Department of Education na gagamitin nila ang 3.5 billion pesos na Quick Response Fund para sa agarang pagsasayos ng mga paaralang apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay DepEd Secretary Sanay Angkara, nakapagtala na ang kagawaran ng nasa 267 public school na matinding napag

0: Ng lindol kung saan ang pondo ay lalaan para sa structural reconstruction nito. Bukod dyan, inaprobahan din ang 43.9 million pesos na pondo para po sa repair ng mga classroom na may minor damages. Habang 7.7 million naman ang inilaan para sa clean-up at clearing operation sa lahat ng apektadong paaralan. Batay sa naging rapid assessment ng DepEd, umabot na sa 1,391 classroom ang nagtamo ng pinsala sa 15 school division, kung saan nasa 896 dyan ang may minor damages, 296 ang major damages, at 199 ang totally destroyed. XFM News
1: Nationwide. Moratorium sa housing loan amortization, ipinatupad ng DSUD para sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Bilang tugon sa pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao, inaprubahan ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD ang pagpapatupad ng moratorium sa pagbabayad ng housing loan amortization para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ayon kay DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, inatasan na niya ang mga pangunahing shelter agencies gaya ng Pag-ibig Fund, National Housing Authority, Social Housing Finance Corporation at National Home Mortgage Finance Corporation na simulan ang mga kinakailangang hakbang upang masikaparan ang moratorium. Layunin ng hakbang na ito na magbigay ginhawa sa mga pamilyang nawalan ng tirahan o kabuhayan dahil sa kalamidad, habang patuloy na isinusulong ang rehabilitasyon at muling pagbangon ng mga komunidad sa Mindanao. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
0: PBBM, sabi po niya 60, na silidaran sa San Francisco High School ang natapos daw sa loob ng 8 buwan, mga katropa. At katropa natin sa balita, David Guzman ng XFM Mega Manila.
4: Ipinakita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong 4-story building ng San Francisco High School sa Bagumantay, Quezon City. Ayon sa Pangulo, halos 1 taon matapos masunog ang dating gusali, natapos ang bagong pasilidad sa loob ng 8 buwan. Mula sa dating 10 classrooms, mayroon na anyang 60 classrooms ang paaralan. Sinabi ni Pangulong Marcos na patunay ito na kayang gawin kapag ang pondo ng gobyerno ay napupunta mismo sa proyekto. Dahil sa bagong gusali, hindi na umano kailangan pang mag-double shift ng mga estudyante pati ng mga guro. Mayroon rin anyang sprinkler system ang pasilidad para makatulong na maiwasan ang panibagong sunog. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, inanunsyo ni House Secretary General Cheloy Garafil na magiging simple muli ang 5th State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa darating na July 27 bilang pakikiisa sa publiko sa gitna ng mataas na presyo ng langis at mga bilihin. Ayon kay Garafil, walang ilalatag na red carpet at hindi na hihikayatin ang mahabang gowns, sa halip ay pinagsusuot ang mga dadalo ng simpleng Filipiniana dress upang mapanatili ang digdidad ng okasyon ng hindi nagiging marangya. Gaganapin ang taunang ulat sa bayan sa Batasang Pambansa Complex kung saan kasalukuyan ang nakikipag-ugnayan ng Kamara sa Malacanang, PNP at Senado para sa seguridad ng naturang kaganapan.
3: XFM News Nationwide.
0: Sinabi ni Senate President pro tempore Sir Win Gatchalian, mga katropa, nakatanggap daw sila ng intelligence information hinggil po sa posibleng pagkilos ng mga protester at tumalibanta sa seguridad ng Senado sa pagdiriwang ng kalayaan sa June 12. Ayon kay Gatchalian, inatasan niya ang Office of the Sergeant at Arms o USAA na magpag-ugnayan sa iba't ibang intelligence network para beripikahin at bantayan ang sitwasyon. Gayunpaman, tumanggi siyang pangalanan ng mga individual na nasa likod umano ng banta dahil patuloy pa rin biniverify ito ng otoridad. Tungkol naman sa uri ng banta, sinabi ni Gatchalian na hindi pa niya pwedeng ilahad ang detalye, pero may impormasyon siya kaugnay sa posibleng panggugulunga sa Senado. Ayon sa kanya, katropa, maaaring may koneksyon ang impormasyon sa usapin ng 18 dating bodyguards na naging sentro ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Batay sa impormasyong ibinahagi din ng National Bureau of Investigation.
3: XFM News Nationwide.
1: Wala namang namomonitor na anumang security threat ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa labas ng Senado. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Aberin, kasalukuyan nang binavalidate ang report kaugnay sa posible umanong security threat, ngunit nilinaw niya na ang mga usapin tungkol sa seguridad sa loob ng Senado ay lampas na sa jurisdiction ng PNP. Anya, araw-araw ang deployment ng mga pulis sa labas ng bisinidad dahil sa mga inaasahang regular na protesta at public gathering malapit sa Senate Complex. Handa naman ang kanilang hanay na magdagdag ng personnel kung kinakailangan.
3: XFM News Nationwide.
0: Tinakda ng Senate Impeachment Court, mga katropa, sa June 18 na ang tinatawag na pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inatasan ng House Prosecution Panel at ang defense team ng Vice Presidente na dumalo at lumahok sa mga pagdinig kaugnay po ng pre-trial proceedings. Sa kautusan na nilagdaan ni Acting Senate President Win Gatchalian, inutusan na magkabilang panig na isumite ang kani-kanilang pre-trial briefs na hindi lalagpas sa June 15 ngayong taon. Layunin po ng pre-trial conference na talakayin ang mga procedural matters at iba pang isyong kailangan linawin bago ang formal na pagsisimula ng impeachment trial. Inaasahan din na magsisilbi itong paghahanda para maging maayos at organisado ang pagtalakay sa mga usaping ihaharap ng magkabilang panig sa paglilitis.
3: XFM News Nationwide.
1: Lumabas sa imbestigasyon ng Aurora Police na apat umano na atleta ang muntik na malunod sa nagrap na training ng Ateneo de Manila University Men's Basketball Team sa Dipakulao, Aurora. Ayon kay Aurora Police Provincial Office Acting Director Police Colonel Percival Pineda, dalawa umano ang nakaligtas dahil sa malapit lamang ito habang hindi naman na-rescue sina Rene Baterbonya at Divine Adeli dahil sa malayong parte na sila ng dagat. Nilinaw rin ito na wala silang nakitang anumang ankle weights sa mga biktima at ito'y purely accident lamang. Sa ngayon, ipinagpapatuloy ng mga otoridad ang imbestigasyon sa nasabing insidente.
0: Sa kaugnay pa ring malungkot na usapin ay nagpahayag po ang Philippine Sports Commission, mga katropang, re-reviewin nila ang safety protocol para sa mga atleta. Kasunod nga ng malungkot na pagkasawi ng dalawang Ateneo de Manila University student athletes sa isang team building activity dyan sa Dipakulao, Aurora nitong Lunes. Bunsod nito, bubuo ang PSC na isang sports stakeholders panel para suriin ang mga kasalukuyang patakaran at palakasin ang proteksyon sa mga mag-aaral na atleta tuwing may mga pagsasanay at aktibidad. Naipagtulungan na rin po ang Commission sa Philippine National Police, Department of Justice, para sa nagpapatuloy na imbestigasyon habang nagpabot na ng pakikiramay at pakikisa sa pamilya at mga mahal sa buhay na mga pumanaw na atleta.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, na napapakinggan nyo rin, katropa, sa pamamagitan ng XFM Antique 93.3, XFM Pagadian sa 89.5, at sa XFM Iloilo sa 100.7.
3: Balitang regional
0: tayo. Unahin po natin yung death toll sa malakas na lindol sa Soccsaryen, umakyat sa 37. Yung mga aftershocks nagpapatuloy sa pagyanig naman sa rehiyon. Katropa natin sa balita ay Van Polona ng XFM, Jensen.
3: Live report.
5: Patuloy ang pag-akyat ng pinsala at bilang ng biktima. Dalawang araw matapos ang mapanirang magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Soccsaryen region noong Lunes, Hunyo 8. Sa pinakahuling ulat ng OCD 12 ngayong umaga, nasa 34 na ang kumpirmadong nasawi, 589 ang sugatan at 8 pa ang nawawala. Opisyal na ring isinailalim sa state of calamity ang General Santos City kasama ang mga bayan ng Glan, Malapatan at Alabel sa Sarangani Province. Mahigit 100,000 residente ang direktang apektado kung saan marami pa rin ang namamalagi sa mga evacuation centers. Umakyat na rin sa halos 1 bilyong piso o 979.5 million pesos ang pinsala sa mga kalsada, tulay at mga gusali, habang bilyon-bilyong tulong naman at emergency telecom gaya ng Starlink ang patuloy na ibinababa sa field. Samantala, hindi pa rin nakakahinga ng maluwag ang mga residente matapos maitala ang mahigit 2,000 aftershocks, kabilang na ang magnitude 5.2 na lindol na muling naramdaman sa Glan at Jansan alas 9:54 kaninang umaga. Patuloy na naka-red alert ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council para sa emergency response at clearing operations, habang tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng DSWD ng mga tulong at ayuda sa mga apektadong biktima. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Estudyante natagpo ang patay sa loob ng dormitoryo sa isang universidad sa Iloilo City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
6: Patay na ng matagpuan ang lalaking estudyante ng Central Philippine University sa Iloilo City. Ito ay natagpuan sa male dormitory ng nasabing paaralan, Hunyo 9 ng hapon. Tinitingnang self-inflicted ang nangyari, ngunit hindi pa matukoy kung bakit nagawa ito ng nasabing estudyante. Working student ang biktima sa nasabing paaralan. Sa ngayon, hindi pa makapagbigay ng karagdagang detalye ang school administration sa personalidad at identity ng biktima dahil na rin sa request ng pamilya. Nagpapatuloy ang investigasyon kung ano ang rason ng pagkamatay nito at kung kailan ito namatay. Hindi naman tinitingnan ng administration ang anggulong may third party sa pagkamatay ng biktima. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
0: Ito naman, Katropa, 28.6 million. Halaga po ito na ilegal na sigarilyo. Nasabat sa Puerto Princesa City o Puerto Princesa City, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
7: Nakumpiska ang nasa 28.6 million pesos na halaga ng kontrabandong sigarilyo at naaresto ang dalawang individual sa joint operation kahapon, June 9, 2026, sa kahabaan ng National Highway ng Barangay Santa Monica sa Puerto Princesa City, Palawan. Pinangunahan ang operasyon ng PNP Police Station 2, katuwang ang City Mobile Force Company o CMFC Task Force Plutus at Bureau of Customs Sub-Port of Puerto Princesa. Ayon sa PNP, habang nagsasagawa ng oplansita, hinarang ng mga otoridad ang isang puting Isuzu L-Truck. Sinubukan umano ng mga suspect na umiwas sa mga operatiba, ngunit kalaunan ay nahuli rin ang mga ito ng mga otoridad. Ayon pa sa report, galing ng Barangay San Jose ang L-Truck, pero hindi sinabi kung saan ibabagsak at tikumbibig ang driver kung saan ito galing at kung sino ang nagmamayari ng mga sigarilyo. Sa isinagawang inspeksyon sa loob ng L-Truck, natuklasan ang 188 master cases assorted cigarettes na tinatayang nasa 28,678,766 pesos ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang kontrabando na itinover na sa Bureau of Customs or BOC ang lahat ng sigarilyo at inihahanda na rin ang pagsasampa ng kaso laban sa dalawang suspect. Mula dito sa 104.7 XFM Pal Lawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Incumbent barangay captain sa Medellin, Cebu, inaresto dahil sa pagnanakaw. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
8: Isang aktibong barangay kapitan at ang kanyang kasama sa trabaho ang inaresto ng mga pulis sa bayan ng Medellin, Northern Cebu, dahil sa kasong qualified theft kaugnay ng umano'y paglustay o pagnanakaw ng pondo ng isang water distribution cooperative. Kinilala ang suspeka na si Ambrosio Orsal Tahadlangit, 65 anyos, residente ng Purok Proper, Barangay Lamintaksor, Medellin, Cebu. Si Tahadlangit ang kasalukuyang barangay kapitan na naturang lugar. Kinilala rin ang kanyang kasama na si Ronald Mayol Yusona, 50 anyos, residente ng Purok Flor de Lis, Barangay Lamintak, Nor Norte, Medellin, Cebu. Ayon sa Medellin Police Station na pinamumunuan ni Police Major Manuel Cabaleta, isinilbi ang warrant of arrest laban sa dalawa sa barangay Poblasyon kagabi. Batay sa imbestigasyon, ang reklamo ay sinampa ng isang water distribution cooperative na umano'y na biktima ng misappropriation ng pondo na naganap mahigit 7 taon na ang nakalilipas. Ayon pa sa pulisya, makakalaya lang mga dalawa kung makakapaglagak ng piyansang tig 40,000 pesos bawat isa. Patuloy pang imbestigasyon sa kaso habang hinihintay ang susunod na akbang ng korte at mga otoridad. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almimata XFM News.
0: At 22 anyos na lalaking nagbantang ipakakalat daw ang pribadong video ng kanyang nobya kapag hiniwalayan, arestado. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano ng XFM Antique.
9: Arestado ang isang 22 anyos na lalaki matapos mahuli sa isang entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit 6 dahil sa pagbabanta sa kanyang nobya na ikakalat ang mga pribadong larawan at video nito kapag itinuloy ang pakikipaghiwalay sa kanya. Kinilala ang biktima na si alias T, habang ang suspect naman ay si alias Ken. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Richard Adonis Habawel, director ng RAC 6, lumapit sa kanilang tanggapan ng biktima noong Hunyo 5 taong kasalukuyan. Isinumbong nito na tinatakot siya ng suspect na ipopost at ipapakalat ang kanilang mga eksklusibong larawan at video kapag nakipaghiwalay siya rito. Dahil dito, agad na nagsagawa ng entrapment operation ng RACO 6 katuwang ang Antique Provincial Response Team at San Jose Municipal Police Station na nagresulta sa kaaresto ng suspect. Formal na sinapahan ng iba't ibang kaso ang suspect, kabilang ang paglabag sa Article 286 Revised Penal Code of Grave Coercion at Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act. May kaugnayan din ang kaso sa Cybercrime Prevention Act of 2012 at sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Umabot sa 165,000 pesos ang itinakdang piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng suspect. Dagdag pa ni Police Lieutenant Colonel Habawel, umabot sa 4 taon ang relasyon ng dalawa kung saan menor de edad pa lamang ang bikma na nagsimulang kanilang relasyon. Patuloy namang isinailalim sa forensic examination na nakumpiskang cellphone ng suspect at posible pang madagdagan ng mga kasong isasampal laban dito. Mula dito sa 93.3 XFM Tike, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Fessa Mariano, XFM News.
3: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Katropang Brian, inihayag ng pag-asang present na yung El Nino sa Tropical Pacific, kung saan higit sa 80% na magtutuloy-tuloy ito hanggang sa unang bahagi ng 2027.
1: Katropang Buddy, samantala patuloy na makararanas ngayong araw ng scattered rains sa thunderstorms ang Ilocos Region, Batanes at Babuyan Islands dulot ng southwest monsoon o habagat na nakakaapekto sa western section ng northern Luzon, kaya't babala sa ating mga katropa na posible ang pagkakaroon ng flash floods at landslides dahil sa katamtaman hanggang sa malalakas na ulan sa mga nasabing lugar.
0: Ang nalalabing bahagi po ng bansa, katropa, ay makaranas din ang isolated rain showers dulot naman ng localized thunderstorm.
1: Samantala, subikat ang araw kaninang alas 5.26 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.25 ng gabi.
3: Balitang international.
0: Ang balitang international, katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan nyo ang Santon Gold. Nagpakawala ng mga retaliatory strike ang puwersa ng United States laban po sa Iran kahapon bilang ganti sa pagpapabagsak ng Islamic Republic sa isang U.S. Army Apache helicopter noong nakaraang araw. Ayon kay U.S. President Donald Trump, malakas at makapangyarihan ang kanilang naging tugon sa agresyong yan ng Iran. Kinumpirma naman ang U.S. Central Command na nagsimula ng self-defense strike dako alas 5 oras sa Estados Unidos habang iniulat ng Iranian media na bigla na lang sila nakarinig na mga pagsabog sa timog baybay ng bansa malapit sa Strait of Hormuz. Ligtas pong na-rescue ang dalawang crew members ng bumagsak na helicopter sa tulong ng isang naval surface drone malapit sa coast ng Oman.
3: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Magalang, ngunit may laman na sinagot ng aktres na si Yasmin Curdy ang isang netizens na bumatikos sa kanya dahil sa umano'y pagmamalaki o pagpiflex ng kanyang buhay bilang isang first-year law student sa Arellano University School of Law. Nagsimula ang issue na mag-comment ang netizens sa TikTok post ng aktres kaugnay sa kanyang karanasan sa law school at sinabing, first year ka pa lang, flex mo kapag bar review ka na. Hindi naman nagpatinag si Yasmin at ipinost ang screenshot nito sa Facebook kung saan pinayuhan niya ang netizens na enjoy lamang ang kurso dahil maikli lang ang buhay at hindi dapat nagpapadala sa pressure. Idinagdag pa ng aktres na nagtapos bilang magna cum laude sa kursong political science noong 2019 na ginagawa niya ang pagdodokumento upang makapagbigay inspirasyon din sa iba. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang sports.
0: Ang balitang sports, Katropa, hatid po ng Premium D3. Subukan nyo na yan. Lakas! Bawat kapsula. Nasungkit ng ating Pilipina tennis star, kababayan, Alex Ayala. Ang pinakabago po niyang world number 33 ranking sa WTA Women's Tennis Association matapos magkampyon sa Birmingham Open sa UK. At nakuha ni Ayala ang kanyang ikalawang WTA 125 crown ngayong taon at karagdagang 125 ranking points. Dahil sa kanyang pag-akyat sa number 33, isang hakbang na lamang po ang kailangan ni Ayala para makapasok sa top 32 cut-off na magbibigay sa kanya ng bintahe bilang seeded player sa masusunod na Grand Slam at WTA 1000 tournaments para makaiwas sa mga mabibigat na kalaban sa unang bahagi po ng kompetisyon.
3: XFM News Nationwide.
0: Alas 12:30 na ang tamang oras sa XFM News Nationwide, Katropa, at sumainyo na po ang XFM News Nationwide. Ngayon po araw ito, mga Katropa, June 10, 2026.
1: Mga Katropa, maaari nyo pong balikan ang aming pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyo mga Katropa ngayong Wednesday. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, Katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay! Exciting Pilipino!
3: FM 103.9.
11: Supple Plus Gold.
12: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
11: Santon Plus Gold.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
15: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
16: Vision Next! Marami na ang natulungan!
17: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
16: Vision Michael X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
18: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction.
13: for more action.
19: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
19: Uh-huh.
13: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
20: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
21: Sister Payne.
22: Si Michelle Legale, isa

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagpili sa mga buki ka.
0: Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malu.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold. Coffee Mix.

0: In Anyang Music ah.
1: Nga, XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos mag-talk up lang. May harap kayo sa mga balita. Blabs, ang aming bigit sa mga DJs nila.
3: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
1: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how.
4: Timo!
3: XFM 103.9
5: Magsanton Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diintang tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samphone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Samphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
9: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samphone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
8: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Solid doctor. Mabibili sa mga butika.
6: Padayat na kubwasa.
5: XFM.
1: Padroma mo.
7: Exciting.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa aton ikaayang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang aton lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Ayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki ginato sa inyong matag para matidiri sa programa The Secrets of Health. Kamusta ang ato sining adlaw? Kamusta ang ato sining lawas? Kamusta ang inyo sining pamatyagan? May signal balahalin sa lawas ninyo nga something is not right? May arabla ka mo ginabatsyag sa lawas? Pati maanang ina nga dapat naton niya ulik doon dayon. Makonsulta kita, number one. Pagkatapos likawan ta mapagkaon nga balanta makapalala sa ato sining pamatyagan. Kaon kita sa mga masustansya sa inyong mga pagkaon. Una sa tanan, malikawan ta ang pagbatsyag sa marain sa ato sa inyong lawas kung healthy lang ang ato sa inyong ginakaon. Ululupod naman kita sa ato sa inyong pagparagad para hambalan ta kung paano kita makalikaw sa mga pamalatian. Kagkun anong mahimo sang mga supplementation and produkto sang Yes to Health Incorporated para makapabaskog sa ato sining ikayong lawas depende sa aton sining nabatyagan. Ang pagpangaragad sang programa The Secrets of Health live kita nga mabatian sa tanan nga mga XFM stations sa binog nga isla sang Panay amuman sa Negros Island region. Kung may mga pala makutanon gin man kamodera, may ara ka mo concern sa ikayong lawas, feel free sa pag-message sa aton ha. Malabot nyo kami direkta sa pag-comment sa ato sining live streaming sa Facebook sang XFM Radio Patrol Iloilo. O rin gani i-text ninyo sa ato sining text hotline 0950-975-6970. Kagang ato sining pagparagad sa gihapon upod ta ato sining kasparing partner sa programa The Secrets of Health, our certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc,
1: thank you, Sir Jocelyn, no? Kag-welcome na naman sa aton sa nga pagpangalagad. Siyempre, upod sa ginandan sa aton sa mga suki nga mga tagpalamati. Nga sa sining edisyon sa nga amon pagpangalagad, may pagatukibo naman kita, no? Nga parte, siyempre, sa aton nga ikaing lawas. Ano ay hanang aton sininga ginatawag mga pagkulang sa aton sa nga lawas. Ay hanang aton sa nagkakulang sa ihibalo. Makaluwas bala sa aton sa mga balatian? O kung kinanglangin naton mangin may id-id kag mapisan kung gusto kita sini mag-ayong aton sininga lawas, kag kasunod sila Sir Jocelyn, paglawig sa aton sininga kabuhi. Ini kag madamo pa ang aton sininga pag kun parte sa aton sininga pagatanakayon sa aton sininga edisyon sa pagpangalagan.
0: Ang decision as always ara sa aton. Nakadepende kung gusto ta mabuhi sang malawig or gusto ta mabuhi sing malawig nga healthy.
1: Actually, Sir Jocelyn, nung aton sining lawas, may hambalan nun sa Ingles nga our body always refuse to die. Hindi kaya gusto sang lawas na ton, Sir Jocelyn, nga mapatay kita. Ano ang mga patimaan dira ang hindi gusto sang lawas na ton yung mapatay? Nagahatag siya sang mga sinyales kag mga sintomas sa aton. Ang problem, Sir Jocelyn, kaya kung di kita kabalo mag-inchendesin eh, kita malang amat-amat na nagapatay sa aton lawas.
0: Way tagi na training ang lawas ta, umpisa sa pagka Boy Scout hasta sa pagka tawag nato sa ni military, no? Makatraining kita bala sa natawag ng survival. Halin sa Boy Scout la paghambal nga magmarcha ikaw bala nga left right way tagi na tunan nga maghambal gani nga number one left ina, number two right. So, hindi pala rihos kung kaisang tikang sa nato sining lawas. Kaya why na ito matraining, why na ito masynchronize. Pero amo ni balik itas pala mangutanon. Ano gusto nyo mabuhi lang or mabuhi ka mo nga healthy?
1: Siguro Sir Jocelyn, why sing mapili? Why sing magpili siguro no sa mabuhi lang?
0: Ha?
1: Kundi gusto gid sang halos, tiga naghambal naman yung why sing gusto. Tanan eh, gusto mabuhi nga may kabuhi nga healthy, Sir Jocelyn, hindi nga buhi ka lang nga nagaginhawa ka or buhi ka lang nga daw budlayan ta gani bisan sa paginhawa.
0: Kay pwede ka mabuhi ya Doc Leo nga bisan malam ka doon ginahungit ka na lang sa imo hiligdaan. Kon mangihi ikaw ginaagubay na lang ikaw pakadto sa CR kon maligo, ikaw hindi ka nakadala sang kabo, kag hindi ka nakasarangya maglubag sang nabdira para sa imo sininga shower, kung may shower ka, pwede man na mo nangasay sang pangabuhi, nga gahulat ka lang kung anong lutuon sa upod mus balay, nga kung huay ka gani upod, hindi ka kakao, hindi ka kainom.
1: Correct, Sir Josil. Kating ginaistoryahan na ton, dari kabuhi mo.
0: Oo, tibuhi man.
1: Buhi man.
0: Kaginhawa pa man.
1: Kaginhawa pa.
0: Ang problema sini, kainutil lang wa mo.
1: Correct, Sir Josil.
0: So, mga buhi kang inutil, o kung mga buhi kasi nga masinadyahon kag libre sa balatian.
1: Correct. Kag diri sini magalibot, Sir Josil, ang aton sininga talakayan kag aton tukibon. Ano ba lang mahimo naton, Sir Josil, para nga mapaghandaan gali naton ang kabuhi nga hindi kita mangin burden as much as possible kag manami gyapon ang aton sini pamatyagan samtang kita sini nagaedad, Sir Josil.
0: Ang lifespan sang mga Pinoy mga ranging from 70 to 80 years old. Butang tan lang gid abi 80 anyos ang aton sini nga average lifespan o kon ang aton pangidaron antes kitam dula sa kalibutan. Anong gusto ninyo, mga buhi kamo 80 anyos? Ngang katunga sina Doc Leo, ginatingal ka na lang sang imo sininga pamilya? O kung magkabuhi ikaw butang ta 70 anyos na lang, maayo ikaw pulo, Doc Leo, ha? Nga sa 70 anyos mong pagkabuhi, nag-enjoy ikaw kay wala ikaw it ginabatsyag sininga malala nga balatian.
1: Tanan niya na, Sir Josil, kabalo ko sa mga tagpalamati na itong mga viewers na ton. Gusto gin nila nga mabuhi sila nga bisan pa may edad. Healthy gyapon. Kay nga man, pwede gali kita mabuhi, Sir Josil, nga why kita nagasuprer sang palanakit sang kalawasan? Why kita ma-stroke?
0: High blood?
1: Why sing hypertension? Why sing diabetes? That's why may hambala nun, Sir Josil, nga the best time to invest sa aton sa health was 20 years ago. Pero kung may mamahimo, the second best time is today. May chance sa gyapon, Sir Josil, regardless sa aton sininga edad, pero ang first pinaka best kita ni nga nahimo na ton samtang kita ang bataon pa.
0: Amo nang inihambal nila nga the best way to do it is not later than today.
1: Correct, Sir Josil.
0: Ti kon Englishon da napili kamo, kon si Doc Leo papambalon pili kamo, just a health span or it's a health span or life span ang ato sining pilion, Doc Leo. Ang kalawigon lang sang pagkabuhi o kon ang kalawigon sang kabuhi nga healthy kita.
1: May sa tunga pa na, Sir Josil. May nagapatunga pa sa life span kag sa health span. Amuning illness gap. Amuning, Sir Josil, ang dako nga problema karon halos sa bilog nga kalibutan.
0: Okay. Now, speaking about this health span and lifespan, definition of terms sabi kita na, Doc Leo, anong butabalon kung maghambal ka lang nga lifespan? Piliyon ko lifespan lang. Butabalon sa ni average years of and the number of years of existence pagkabuhi. Ang health span naman niya, Doc Leo, anong butabalon? And the difference nila sa duha nga ini?
1: Ati ang difference ang duha, Sir Josil, ti maghambal kita lifespan from outside womb to tomb.
0: Pag sugod sang uha-uha na karon, hasta sa
1: na
0: amo na
1: pag sugod ko na, Sir Josil, nga pagkatao sang bata nga mga taos palibot laga kalipay ang bata nagahibe hasta magabot ang tiyempo nga mabaliskad, Sir Josil. Ang natapos ang kabuhi sa ni Sir Josil, amo ang naghipos ang taos palibot amo nagahibe. From birth pagkadto, Sir Josil, sa kamatayon na muning lifespan na ton. So pwede kita mag-abot sa edad hasta sa gusto ta. Actually, Sir Josil, hasta sa gusto ta. Actually, term ko lang na. Hasta sa gusto ta. Kayong pinakapunto, Sir Indriti, may tag-iya ang aton sa nga kabuhi mo. Depende man sa aton sa nga lifestyle. Bisan healthy lifestyle ka, Sir Josil. Kung kwaon ka na yan sa nagpahulam sa imo sa kabuhi, why kita sa mahimo? Okay, amo na yung aton sa nga lifespan. Pwede sa nga 70, pwede nga 80, pwede nga 90. Kagang iban si Sir Josil na naghahatag inspirasyon sila ang makuha nila, Sir Josil, nga 100. Sa iban bala. Amo na naghahatag mo ng mind over matter. nga kinanglan makalabot ay ko sa edad nga 100 para makakuha ko sang 100.
0: 100K. Oh. Oh. Pero ti, if we speak about health span naman niya, Doc Leo.
1: Amunisor Diyos, yun lang, the good years of life.
0: Maghambal ka good years, hindi man guro good years na guro kon ubos lang bulsa mo permi ka kuot para nga idulong to kay RX.
1: Mm-hmm. Ti maghambal kita sa Diyos, yun lang, health span, how many number of years you live without serious disease, disability, or dependence. In simple terms, pwede ka Sir Josel bisan may edad ka, galakat ka lang gyapon, ngaway ka nagabaston o kunway sa may nagaagubay ka nagaalalay sa imo, makapaminsar ka lang gyapon Sir Josel sang klaro, why Alzheimer's, hindi tuman ka malipaton kag nagafunction ka Sir Josel independently. Bayaan ka sa balay, makatigang ka, makapaligo ka. Mm. Ang iban sini makalaba-laba pag ini sang ila sining bisti, ngaway ka nagastruggle sa chronic illness.
0: Amo ni ganing hambal naton nga ang kalabanan nga masakit sa mga sa aton ha nagaset in ini after 40s dira nagaumpisa occur ang malala sining inabatsyag ta kay nasiling nila sometimes life begins at 40.
1: Mm-hmm.
0: Inaya sa performance lang na kon healthy ka.
1: Mm-hmm.
0: Pero kon ang imo sining pagpakabuhi hindi iya in a healthy way pag-umpisa 40, masami ka na da. Pagtindog mo, agay. Paglakat mo, daw karabaw ka nga isa ka tariyang nabitas sa hapo, gamay pala na lakat mo. Pagkatapos, ini, most of the time, Doc Leo, arang nasiling nila nga, gatapik lang pirming likod mo sa hiligdaan kay hindi ka nakabangon, kay malala na ang imo siniginabatsyag na balatiyan.
1: Correct, Sir Josil.
0: So with this, pili kita. Gusto naton nga magkabuhi lang amo ng hambal ni Doc Leo nga ginatingal na lang kita ang ginakaon o kon magkabuhi kita nga nag-enjoy kita kag malayo sa mga pamalatian. Kon makabalatian gid man kita, madasig kita nga ma-recover. Nang ini ginatawag mo kagay na nga illness gap, Doc Leo, between your lifespan and your health span, may ara sang illness gap. If we speak about illness gap, anong buta ba doon nato sa ni Doc Leo?
1: Amo ni Sir Josil, no, ang in-between sa lifespan kag health span. For example, kung nagkakabuhi ka man sa ning 80 anyos, amo ni mo sa ning lifespan, but only be healthy until 65 years. Amo ni mo sa ning health span, Sir Josil, butang balon, 15 years of illness.
0: Mm-hmm.
1: Dira, kasi na amo ni sa tunga-tunga sa imo sa ning lifespan kag health span. Munang hambal blaster Diyos, sali nang aslanga. So kung mangranon ta gani, maglampas ko 80, 90, kung mangin centenarian ka, dayawon na kagambalon nga healthy lifestyle.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung daw pulupiga, daw ka kuno, ang muno sang iban, siguro ay pa sa may nagbaton, sina mo.
0: Makaedad ka to, sin, mahambal sila nga, ay, sila nga daw, hindi na siya madulas kalibutan, basi why may nagsalo nga bata.
1: pero ang determinant, Sir Josel, sini, sa paglawig sa aton kaboy, amung kita nga aton sini nga jeans, isa na sa aton sini dapat tandaan ha. Ang genetic naton Sir Josil, amo ni siya ang bala. Pero ang lifestyle na to, amo ring trigger.
0: Mm-hmm.
1: So, kung ang imo predisposed ka na nga daan, kung ang imo sa nikaliwat, mga diabetiko, or kung may mga badatian, Sir Josil, like cancer, o kung iban pagid, di, may ara ka na daan bala, Sir Josil.
0: Oh.
1: Sulod. Pero, pwede ina mapalupok sooner kung ang imo sa nga lifestyle, Sir Josil, nag-feed pagid dito sa ara na nga daan sa inyo sa niya kaliwat. Mm. So, butang balon, Sir Josil, pwede gali nga ma-healthy o kung napabakod na ng lawas na ton, Sir Josil, regardless kung nanuman ang mga balatian nga nagadlagan sa ton sa niya pamilya.
0: Nga, pwede kita magkabuhi, Doc Leo, nga hindi healthy, how?
1: Pwedeng-pwede, gid Sir Josil, actually, kag mahapos.
0: Hindi healthy ako, kay buhi ako. Mm-hmm. Amo nang claims ang iban, selling, mamangkot, pwede magkabuhi ng hindi healthy, how? Selling niya hindi, kabuhi ako, hay healthy ako.
1: Ang punto sa ni Sir Josil, ang quality sa imo sa niya kabuhi.
0: Mm-hmm.
1: Kag dapat maligwat ang mentalidad na ton, Sir Josil, nga hindi kita destino sa pagbalatian samtang kita ang nagaedad. Ini balang ginabaton mo na, Sir Josil, sini ang kalabanan nga mapanilagan mo sa palibot nga tinormal ginamang na maintenance ako kahit hypertensive na ako kaya nag-edad na ako 40.
0: Oh, masamisi ng istorya, Cleo, kung mga ano pa, mag-abian ma lang.
1: Mm-hmm.
0: Sila niya, pre, sakit na tuhod ko. Mm-hmm. Sabat sa paris na, amugin man na, pre, kung ka-edad ka na.
1: Oo, amugin na ako na ka-edad ka na. May ibang pa, Sir Jose, nga gina-normalize bala. Normal lang na, kaya nag-edad na ta.
0: Mm-hmm.
1: Oh, pero actually, hindi ina-normal, Sir Jose. In fact, sa Amerika, kadamo, sa mga balita anon man dito, Sir Jose, ano, pero may natukiban sila kag napanilaga ng mga eksperto nga may isa ka komunidad dari sa California, sa Loma Linda, nga healthy sila bisan may edad na kaglawig ila sa niya kabuhi. Gintukib nila, Sir Josil, tuman gali kadakong factors ang lifestyle sa pagpabilin sini nga mabakod ng aton lawas samtang kita ang nagaedad.
0: Kag if we speak about ang healthy lifestyle equals healthy living equals happy life.
1: Mm-hmm.
0: Hindi man happy ang life mo, for example, mahambal nga ang imo sini nga pagsinalayo abi puno ikaw sang manggad.
1: Mm-hmm.
0: Happy life ka kiti tanan halos mabakal mo, pero isa lang ang punto dari hindi masugpunan sang kwarta ang kabuhi mo.
1: Correct, Sir Jasil. Amo nang bala noon gani nila kun mabakal pa lang ang kabuhi. Mm. Siguro ay sa mga milyonaryo or bilyonaryo or trilyonaryo, Sir Jasil.
0: Basi way na bilin taton?
1: Basi tanan siguro kita ubos pa pa sila na lang bilin eh.
0: Oh, basi aton mahambal nga tib ligya mo 5 years mo. Dama na guro nagbaligya kabuhi nila, Doc Leo.
1: Ang iban, Sir Jasil, kani mabaligya kabuhi organ na lang.
0: Mm-hmm.
1: Ang ginabaligya nila. Pero may nakapunto sa nin, Sir Jasil, pwede kita mabuhi nga hindi healthy. At hindi pwede yun, Sir Josil. Pwede kita magkabuhi nga malawig, o kung mas malawig, but not healthier.
0: Mm-hmm.
1: Amunin nga ton, sindi nga daw ginabaton ng realidad, subon, Sir Josil. Ano bala ang mga rason sa likod sina? Nga nagkabuhi kita, malawig man to na nga ton sa nagkabuhi, pero hindi kita nangin healthy. Ano bala mga rason sina? Dira, ang isa, Sir Josil, medicine keeps us alive, but not always healthy.
0: Mm-hmm. In short, sini ano na, temporary relief.
1: Mm-hmm.
0: Pwede kita mga buhi to niya hindi healthy, no? Pero yung nagkabuhi man lang kamo, birabirahin nyo bla inom. Da enjoy first, suffer later.
1: Mm-hmm. Tama.
0: Daw, ano bla, study now, pay later na.
1: Mm-hmm.
0: Enjoy first, pay later. Bumbahin nyo da ka panigarilyo kag bisyo. Bumbahin nyo da ka pulaw. Bumbahin nyo da panginaon bala permis sa mga matambok kag greasy sini nga mga pagkaon. Okay, gid na mahambal nga ti. Ari pa man, buhi pa man ako. Okay, 1 year, 2 years. After 5 years, abe tanawon ta. Kon hindi ka na maghambal nga. Aray. Kada hulag mo bla, bilog adlaw. Kantahan ka lang imo sang upod mo sa balay nga. Ay, ti si aray ta, ara na. Kakaon na si aray.
1: Mm-hmm.
0: Kiti kada hulag mo, aray. Ti ang tawag si imo sulod balay, si aray na lang.
1: Mm-hmm. Nabansagan ka na lang.
0: Oo.
1: Kon, libwa, because of amputations man, o kon ano man niya mga rason, Sir Josel, ti madugangan ka ng punta sa imo sinayang ngalan, Sir Josel eh.
0: Mm-hmm.
1: Kati, why ka na sing tudlo, why ka na sing tiil. O kung ano man yung mga dismemberment dira tungod sa emosyo di baratian, Sir Josil. Subot ang balon, pwede kita magkabuhi longer but not healthier. Ang isa sini, Sir Josil, because of ginamanage lang, Sir Josil, kung ano ang aton sini ginabatsyag instead of preventing them.
0: Mm-hmm. Ang aton sini, bali, ano na lang, panagang sagang. Kay ara na mo, managang sagang na lang kita. Limit to the minimal kung pwede pa lang. Nga pwede man lang ganit naton mapunggan.
1: Mm-hmm.
0: Na pariyos man nasang ilig sa tubig, pwede mo man lang masaradhan ng gripo. Tingang instead nga saradhan mong gripo, pabayaan mo lang gatubod gamay niya bayin na natural ginay tubig.
1: Mm-hmm.
0: Cases like that, no?
1: But hindi, Sir Josil, suno sa original nga plano kati amo gani nga may control ka.
0: Mm-hmm.
1: I mean may stopper ka kati mapauntat mo gid kun untaton problema. Kun may leak, hindi mo lang, Sir Josel, wag batunon nga ti amo gid na.
0: No.
1: Kundi pwede mo man gali, Sir Josel, ma-modify or ma-islan mismo para nga mabalik sa original niya ukon ma-prevent, Sir Josel, ang sige-sige sining leakage.
0: Kag ang kalabanan na bisang balatian subong Dokleo triggered sa ato sininga lifestyle, no.
1: Mm-hmm.
0: We call that as no lifestyle disease. Mm-hmm. Dokleo.
1: Correct, Sir Josil.
0: So with that pwede naton mapunggan kay lifestyle naton, pwede tam disiplina ang kogalingon tay. munang hambal tabla mga bisyo pwede tam disiplina ko galingon hindi tam mag-inom hindi tam mag-pulaw hindi tam magkaon sa mga matambok permi kao kita sa utan as always pwede naton mag-disiplina ang masakit lang sini kiti why naton yun na disiplina naton kao galingon ay manamit abidok leo
1: dira mo kuno Sir Josel makilala ang tao nga disiplinado sa iya sini nga ba-ba. Sa panahon nga makapugong sa siya ko galingon sa iya sini nga emosyon ukon sa panahon nga makapugong sa siya sini nga gana sa panahon nga may tentasyon sa pagkaon.
0: If you are suffering from this lifestyle disease, poor diet, pagkatapos kulang sa tulog permi, dalais na stress, bisyo, alcohol, drinking, smoking, and so on and so forth, Dok Leo. Ano ini? If you speak about ara na tanan si imo, mahambal nga, hambalada tanan ara na sakon, anong ipikto ya sini sa lawas, Dok Leo? Hindi ni makapikto sa imo sini nga lifespan how?
1: Kung sa kanta mo ni Sir Josel, may kanta ni Sir Josel nga daw, Killing Me Softly. Galing lang with this song to ya eh. Area diseases eh. Nga amat-amat nga nagapatay sa aton by slowly damaging our body. Amo ni Sir Josel nga nagalala na lang ang iban kahit sa punto nga daw makaya-kaya pa, masarangan pa. That's why wising reformation o kung pagbag-o sini nga naga katabo. Kaya ang problema, subong modern health

0: agyan sang balatian tiyagin imbitar pagid naton pasulod sa atan sa ning lawas daw ano balang injustisya ang ginahimo tas ko galingon ta.
1: In short, gintagahan kita tanan-tanan sang choices alagyan. Ti balaan mo na gid nga damo daya sang virus, damo daya bakterya, damo daya ang posibleng magdala sa imo sang balatian kay hindi na daya matinlo ang imo pag-agyan. Tingnan mo gid nang pilion ta bi Doc Leon, no?
0: Ti mostly Sir Jose, labi mas gusto ang mahapos eh.
1: Oo. Oh. Shortcut?
0: Yes.
1: Oo. Oh. So with that, Doc Leo, tawag nila si ni gina-extend na ito na ito lifespan. Buta mo lang siya ga-edad, gadamo lang ito siya ng edad. Rather than ginapaayo ta ang ito siya ng tawag sini lawas.
0: Correct Sir Josil. Aria dapat gini binagbinagon sang mga family members kag mismo sa individual nga miyembro sang pamilya Sir Josil. Kung may nagabalatian sa aton sini nga familia, ano pala ang pinaka goal naton? Luwason lang siya sa panahon sang emerhensya o kun baguhon ang mga hindi maayo nga makahatag sang kalidad sa nabilin nga tinuig or bisan pa binulan sa kabuhi niya.
1: Oo. Oh. Amo na kon kay isa gani tuloy mabatian niyo kung sa iban yung mga doktor bala or eksperto nga nagapamangkot as always. Sila niya may bisyo, ikaw ga panigrelyo ka o dok. Nagainom ka o dok. Kaya mo taton panigrelyo mo o dok. Kaya mo taton inom mo o dok. Pulo ka tuig na nagligad, kaya mo ay hanon taton bisyo mo o dok. Pulo ka tuig nagligad, kaya mo untaton pag-inom mo, hudok. Siti nga, subong mo lang untatan, ha? Kaya mo man galit 10 years before, nga subong ka lang, subong mo lang untaton. Ti, ambal sinadlo kong patay mo. Adlo kong patay, sagi kak bisyo.
0: Mahambala na Sir Josel kung may ginabatsyag na. Pero samtang wala pa, baliwala na waising bugate na Sir Josel nga mga ambala nun. Para sa personalong experience, Sir Josel, kalabanan sina sa mga nagahuuhuo lang nga may mga ginabatsyag, mas okay pa na Sir Josel kung kaysa nag-resist mo. Kay pagwa niya sina sa clinic or sa center, matinguha pa na nga may mga baguhon bisan pagamay-gamay ng Sir Josel siya kung galingon mo. Pero nang puro lang huo, Sir Josel.
1: Delikado.
0: Sa isa-sana-sana panilagay ka, Sir Josel, bago mo lang ang malan. Kontra ang softdrink sa imo ha, sa imo sa digan na batsyaga. O dok, hindi na ako mag-inom dok. Why pa kasakay sa salakyan pag sa center yung pabakal na softdrink?
1: Anang hambal nila, wala nga. Nyati daw budlay gid nga untaton ko man dayon. Pwede amatamat lang daw. Nyati ga inom ako. Nyati amatamaton ko la kontato. Kaya ang balang doktor niya, kaya hindi ka gid mag-untat ari na lang. Pero siling niya, hindi ka magpasubra one bottle at a time. Sulod niya po sa beer house, sa gani ka butilya. Ubus sa butilya. Isa gani ka butilya. Lugar magwa, Doc Leo, ito nga man skaha na inom niya. Pero kada order niya, isa lang kabutilya, one bottle at a time, hambang doktor mo.
0: Tsakto man, ginsunod niya man lang.
1: Oo. Oh. Sa amon na bala, sa tanan sinay nga mga kauturan, if you want to enjoy life, paspasulabihon naton, nga mangin healthy kita, rather than lawig edad ta, nga masakiton man lang. So anong kakatabo sinay, Doc Leo? If we are not living healthy, why natin na practice ang healthy lifestyle, Doc Leo?
0: Tiyang praplastada, Sinister Josil, kung hindi natin pag-i-improve ang aton sining kaugalingon, maabot kita, Sir Josil, nga mangin miserable ang aton sining kahimtangan.
1: Oo, kaluluoy.
0: Mangin makaluluoy kita. Kagabalon pagin natin, Sir Josil, bisan may kwarta pa kita, hindi ina makabaylo, Sir Josil, sa supposed enjoyment natin kung may kita sa ginabatsyag sa aton sining lawas. Worse pagin, Sir Josil. Hindi ba lang gusto mo man kung tani mong pawan kag magpabulong pero wai kasang kapasidad pinansyal. Ang isa naman lang tani sang imo sini pwede mahimo amo ang release, Sir Josel, paghalong sa imo lawas kutob sa imo sini masarangan. Indi nga alang-alang pagkita sini sa pinansyal, pero mas pasulabihon no pang mangutang sa sigarilyo, mangutang sa ilimnon para na ma-feed ang imo sini nga bisyo.
1: amoning mabudlay dog layo kon mga nagapasakit ka na kagaluson ka na gani makatindog si mo sining hiligdaan nang mabatian mo pablang miyembro sa pamilya mo nya ti din kita mangutang sindo ay nagintay nang pangutang sila nya ti anhon ta abi ning nagamasakit nga miyembro sang panimal.

0: ay tingon kay sa sina medyo pabugso-bugso naman ang gani nga full force pa na sa masarangan niya pero hungaw ng tingog sa nagamasakit siya kung hindi naging mong kamo kasarang siling niya putsan yun lang ko sa banig sila kag ihaboy na lang siling niya dito sa sapa
1: hindi niya pa doon mo ko na sa suba
0: pero katulo ng luhas na
1: gusto.
0: Pero paano na to Dok Leo mapa-increase or mapalawig ang ato sininga health span ining pagkabuhi nga healthy kita Dok Leo.
1: Amo ni pinaka importante nga mahimo naton Sir Josel. Take note sa aton sa mga tagpalamati. The best time kun tani again prepare naton aton health span samtang bataon kita. Pero kun way man aton mahimo, the second best time is today. Ang isa Sir Josel sa pinaka mahimo naton to increase health span, movement is non-negotiable.
0: Hulag-hulag man pag may time.
1: Correct, Sir Josel. Kag, hindi lang siling Sir Josel gani nga hulag-hulag pag may time, may expression na to ne, kundi tiyempuhan gid ang paghulag.
0: Oh. Kiti pares ni, for example, kung ang imo sining mata gani, tama gid ya ka focus sa imo sining gadget, there's a 20-20-20 rule. Every 20 minutes, pause for 20 seconds, close your eyes, and then after 20 seconds, magtulok sa malayo more than 20 feet away. So, amo ng exercise para ma-rest or mapahuway ta nga to sining mata, how much more tood, no? Gintuga kita nga may duha ka tiil para maglakat-lakat kag makatikang-tikang Dok Leo.
1: Correct.
0: Pagkatapos naton kaon dayon tamalang luko.
1: Mm-hmm.
0: So kinang lanta maghulag-hulag man pag may time.
1: Correct Sir Josel, ano kay tuman ka importante ang papel sang paghulag Sir Josel para nga ma-feel naton bala ang ginatawag illness gap sa tunga sining lifespan kag health span naton.
0: Sa pagkaon naman Dok Leo, damo abi ka tentasyon subong. Kamo nang ginasiling naton nga sa una kon sa uma ikaw magihaw ka kamanok, duha man lang nakabagay. Kon indi nimo pag sugbahon as a loan, sa bawan nimo nga may kapayas londi kap. Londi kapayas. Ti subong damo na may ginaburibod ka na dangas niya. Iti kay kwanto ginabutangan sa amuni, buribudan mo. Pagkatapos niya butangi pagin sa amuni, sa uli, hinadula ng sabor sa manok, kay lunsay na lang ang panakot, ang imo sinima saboran.
1: Correct Sir Josel, mga artificial na nga mga pampasabor ang nagbulos sa nikag sa mga proseso. Bala naton Sir Josel nga hindi na naging healthy ang guwa o kon ang output sang aton gin prepare.
0: Kon maghambal kita nga palawigon tang ato sininga health span, ang pagkabuhi sininga healthy kita Dok Leo. Anong pagkaon na dapat naton niya i-prioritize?
1: Magluwas Sir Josel sa paghulag o kon exercise, eat for long-term health. Butang balon Sir Josel, ma-focus kita sininga sa whole foods. Unagin mga utanon, tiarang balungay Sir Josel. Ara ang palaya sa aton sinipalibot. Ultimo sa ni mga aho si Buas Bumbay sa kusina naton makabulig para nga mapabakod ang aton sinikaing lawas. Ara ang bungang kahoy, mga prutas, ara ang lean protein. Hindi magsigi kaon sini sa mga process sa mga pagkaon bla Sir Josel sa nagakaon sa karnite. Ara sini ang manok.
0: No.
1: Ara ang isda sini. Pero ginahambal sa kilala ko Sir Josel siya bintaha gid man niya kun native imo manok kaysa sa sige ka bakal sinang dressed chicken. No offense man ta, opinion malang na sa kilala naton kati may manukan sa mga Bisaya. Tapos less ultra processed food. Ini bilang kasalig kita Sir Josel sa mga instant bala kag mga frozen especially sa aga.
0: No.
1: Dira gid permi ang damo mabiktima sin eh. Halin sa kabataan bakadto sa mga ginikanan kag sa mga may edad-edad na Sir Josel. Processed and frozen food, mga ultra-processed ina sila Sir Josel, bad sa aton sa ring health. Kag balanse naton Sir Josel ang aton sa ring calories. Butang balon, likawan naton ang chronic overeating.
0: Calories gid dapat ang ato sining isipon sa aton sining pagkaon. Kung hindi nyo gid man malikawan kung kaysa nga makakaon sa mga ultra processed foods nga damo sa mga artificial nga mga flavoring and preservatives. Dapat nya kahibalo kita kung pilang equivalent sining calorie sa kada kaon aton sang binilog ya sini or per serving.
1: Yes.
0: Amo na pinakaimportante sa tanan. Pagkatapos Dok Leo, how important ano importante yang insakto nga pagtulog Dok Leo, good sleep para nga mapabilin ta nga to sa niya ginatawag nga health span.
1: Hulag-hulago na to ng aton lawa Sir Josiel, hataga na to sa nagkakaigo sa niya nutrisyon, kagtagaan na to sa tiyempo sa pag-repair Sir Josiel ng aton sa niya lawas. Tama mga salakyan, tagani ko may mga salakyan, kita kung di ta paghatagan, tiyempo Sir Josiel nga isulod yun na sa repair shop or kita mismo makabalo-balo, ano yan ang posibleng adangatan sa aton sa niya salakyan? Or kung ano man ang aton ginagamit, bisan sa mga gamit susulod sa balay. Nga man, equivalent sa pag-repair sa salakyan sa repair shop, amo man ang aton sa niya tulog, nga man yung tiyempo nga nag-repair ang aton sa niya sistema. Ang mahina, Sir Josiel, ukon kulang nga tulog sang tao sa kada gabi, nagapataas ang risgo sa heart disease, obesity, and even memory decline. Pero manami nga pagtulog, Sir Josiel, ang aton lawas mahatagan naton sa nagkaigyo nga tiyempo nga ma-repair ang mga dapat na i-repair sa sulod sang aton lawas.
0: Ang problema sini, Tuli, Dok Leo, ang pinakadako nga pagpanghangkat sa pagpangabuhit ay sa adlaw-adlaw nga pamroblema kita eh. Actually, ang problema equals stress. Pero may mga mabatsagan kita gali sa lawas. Stress na nga to sa mga body organs, Dok Leo. Nga hindi talang mahibaluan gali, no?
1: Yes, Sir Josiel. Pero kung nalimbawa, kung tanawan nato sa positibo, Sir Josiel, ang stress nga ini, abyan kung tani nato nini. Hindi nato ini kaaway. Kaya nga aman, ang stress nga ni Sir Josiel, kung narimbawa, hindi kita kabalo mag-manage, sala ang aton pagbasa sini, silently, mag-damage sa aton sa heart, brain, and even immune system. Samantala, nagapatimaan, gali niya, oops, limitahi lang. Hindi pagpasubarhi ang pag-overthink. Hindi pagpasubarhi ang pagpangabudlay. Tama-tama lang ang pagpulaw. Hindi man pagpatami, ukon bawia ang imo sa nga tulog. Amuning mensahe ang ginapahangop sa aton sang stress, Sir Josiel. Nga kalabanan, sini ang iban, ginadugangan nilang kabugat kung ma-stress nga daan sa negatibo pagin na pag-enchende sa ni as if nagadugang burden o kung pa-problema pagin sa aton.
0: Muna nga, sometimes ang iban sini, nag-ano bala? Nag-inflict sang self-inflicted injury. Nag-resort to self-inflicted injury. Ila mismo lawas ginhalita nila because they can no longer handle stress.
1: Correct, Sir Josiel. Kagara, nagdugang pagid sa pagpabugat sa sitwasyon, Sir Josiel. Hindi na nga daan mayong emotion nga health condition. May mga self-inflicted kapagid nga kung ano himuon si emotion ni kogalingon, kundi hindi nakasulbar sa problema, kundi nakadugang pa sa ara na nga daan, Sir Josiel, nga sululbaron.
0: How about Dok Leo, ang tawag na to sini nga pakipagkapwa tao bala? Ini nga to sini nga tawag na to sini human to human relationship or the social connection. Ano kadako ini mabulig dya para ma-maintain na to ng inatawag nga health span?
1: Sa mga tao, Sir Josiel, gali nga may strong relationship, mas mataas o kung mas malawig ang ilasin ni nga kabuhi, kag mas aktibo ang ilasin ni Sir Josiel nga mentalidad. Ang ilasin ni nga paminsaron, kag kung may ginabatyag, madali sila Sir Josiel maumpawan. Aribla, isa ka ihemplo lang Sir Josiel nga literal, kung nagabalatian ka, kag may magbisita sa imo, maghatag sa imo sang mga istorya nga makapapukaw, makabuhi sa imo sa nga paglaom, o kung may mga pag-istoryahan, Sir Josiel, nga ma-excite ka sa palaabuton ninyo sa nga aktibidades sa kong buluhaton, madasig makabulig, Sir Josiel, nga madasig ka sa maumpawan. Versus, sa kanagabaratian, kadangada, nagahigda ka, waay sa may nagtamwa sa imo, makadugang pagin, Sir Josiel, sa imo, sa ni panghuna-unang aba, wagin sa may nakadundong sa akon ba? Mayo lang sila akon, mayo ko ba? Which is nagapabugat pagin, Sir Josiel.
0: Amo na hambal nila nga kung kaisa may makuha ka man sa mga istambayan mo. Because sa istambayan, bawal dyan ang negativity. Ang istorya, da, kalipay lang kag kilinadlaw lang para makalikaw man sa conflict ba na. Nag-standby ka ganito para mag-enjoy, hindi para magpalibog.
1: Actually, Sir Josiel, ang mga joke-joke, basta sa lugar lang bala. Ang humor, tama ka dako, Sir Josiel, impact sa ton, Sir Ngayang Lawas.
0: Makakadlaw ka kunobla. Sometimes, hindi man nga all the time, kinanglanon man naton ina. Pero sa ton, Sir Ngayang pagsinalayo, Dok Leo, again, we can discipline ourselves nga maghulag-hulag kita, maka-exercise kita physically. Number two, ang problema sini kay ang aton nga pagkaon. Naintindihan nato ng limitasyon sang mga pigado kaparyos nato na Bidok Leo. Mas maayo na lang nga may lain nga sabor nga makapadalundon sa masagapraman sini nga kanon. Ambal nila ti bisan gamay-gamay lang sila nga para nga mapus man sila nga tunlon balakon may sabor man nga iban luwas lang sa masagupra nga kanon. Tindi malikawan makakaon gid sila sa mga ultra processed foods, sa mga hindi healthy sini nga mga pagkaon kay ti why na available dira mo. Why na sila sang may masarangan pa nga baklon. Why naton gina sila nga hindi gid kamo magkaon. Only that ibutang lang naton sa very minimal as much as possible kung hindi healthy nga mga pagkaon. Pamangkot sinis, anong recourse naton? Supplementation eh, Dok Leo?
1: Correct, Sir Jocelyn. Actually, supplementation, di kabahin niya sa nga ton sa nga nutrisyon eh.
0: Oh.
1: Kaya nga man, akuon man naton, no, nga hindi naton makuha ang tanan halos sa kinang langgid naton sa ton lawas, pinagi sa ton sa mga ginakaon. Pamangkot pala naton, pila sa inyo nagkakaunutan adlaw-adlaw. Pila sa inyo siling adlaw-adlaw makakaon sang 3 to 4 servings of fruit. Every day, abi sabat, kung sino ang makalabot sina dira.
0: Ako isang si Manoy, pa ko kaon prutas. So, amo ng kalimbawa, if we speak about supplementation, for example, abi Dok Leo, parang ma-enjoy ta ang inatawag sining kabuhi ta. We need niya sa guru na to na inatawag ta niya health span. Ang Santhon Plus Gold Capsule tabi Dok Leo or the Ultimate Trio Premium D3 Softgel Capsule kag Santhon Vitamin C. Anong mabulig ya sini to maintain health span? Magakabuhi kita nga wala sang balatian Dok Leo.
1: Diri naman naton pasudlon Sir Josel ang papel nila sina.
0: Uh-huh.
1: Kaya ang problem naton Sir Josel between sa lifespan kag sa health span ang satunga nga illness gap. Amo ni nga ton sa nga feel o kung punaan na ton nga kung may mo pala magkakabuhi kita nga kung di giman totally Sir Josel kaway mas imperfect deris kaributan subong no hindi magin siling na hindi ikita siguro 100% nga wala sing masakit pero at least mo lang as much as possible hindi kita mangin masakiton so deris sini magsulod ang papel sang aton sa nga ultimate trio halimbawa unahon na ton sa nga Santhon Gold Capsule Sir Josel. Ano bala ang ara dira nga makabulig support sa aton sa nga health span para nga samtang kita ang nagaedad bisan pa ano hindi kita matam-an Sir Josel sa mga sintomas sa nagkalain-lain na ginabatyag sa lawas. Ini ba lang hambal sang kilala ko Sir Josel, ini ba lang hindi mo gusto himuon, hindi mo gusto kaunon, hindi mo gusto kadtuan, makadtuan kag mahimo mo na lang tungod nga waay kasang mahimo si makugalingon kundi mando sa mga tao nga nagahakwat na lang sa imo.
0: Tao. Amo ni gani nga sa mga kuturan ta indi nyo man paghambalon nga kumo kay gainom kamo sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule kag Santhon Vitamin C nga birabirahan nyo na lang gid ang pagkaon ninyo sang indi healthy nga mga pagkaon updan ninyo sang disiplina sa kaugalingon Dok Leo.
1: Correct Sir Josel. Kag ang pagtumar sa ni Sir Josel sa aton ultimate trio upod na sa disiplina eh. Kaya nga man may mga tao Sir Josel nga mayo man makatumar may mayo man hindi pero actually damo kita sa ni Sir Josel mga listener nga religious gid sila nga nagainom sa ring Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C suno sa mabatian nila dere kag malipay man kita makabati Sir Josel eh. Kaya ang ila sa ring ginabatyag nag-improve ang ila sa ring ikaing lawas nagnami pagyan ang ila sa ring health condition kaya nga man halimbawa sa so, pagpabakod sa aton sini nga lawas especially samtang kita nagaedad sini nga malikawan naton ang bugat sini nga mga impact kag mga symptoms sang aton sini nga unhealthy lifestyle amo ang spirulina. Ang spirulina Sir Josel nutrient dense cellular support kasubong ni Sir Josel sa ginatawag concentrated plant protein and antioxidant mix. Tadano blay na Sir Josel kadako nga bulig sa aton sini nga lawas nag-support sa aton sini nga energy and metabolism. Kaya ang problema sa tao Sir Josel samtang nagaedad, nagahina ang pwersa, kag nagahina ang iya sini nga panunaw.
0: Oh.
1: That's why ang tao kung hindi sa kabalo, ang individual kung hindi sa kabalo mag-manage sa ni Sir Josel o kung magtukib sa mga dapat niya himuon, samtang siya nagaluya, nagadako siya.
0: Mm-hmm.
1: Kaya mo nang dako ng problema naton sa mga Sir Josel. Dahil ano ba lang nga sige, kaya karon tapal nga tapal Sir Josel sa simento samtang kabilyada, ana?
0: Oo. Oh. Kagang isa pa dari kung nga kahinabuinad, bangod man kay ti, samtang nag-edad kita, ginapasundan ta na lang nga nagahina ng ato sini nga physical activity. Kung nagahina aton physical activity, dapat nga buhin-buhinan taman ang mga pagkaon sa mga indie healthy nga mga pagkaon kay mabudlay man ina i-process ato sini nga lawas. Amo ni ngang iban sini nga grabe ila physical activity. Kung kaysa mahambal ka, bawa daw kamalam doon ka na, pero isa gihapon ka bandihado siling niya kag isa kaya kung adapli ko na okay lang?
1: Amo ni Sir Joseph, nga dapat ibagay-bagay taman kung tani sa edad
0: kag sa hulag.
1: Kag sa aton sa kapasidad.
0: Oh.
1: Correct. Kung malaan mo nga hina ka na maghulag, hindi ka magsige sa ni Panginaon.
0: Mm.
1: O kung kontrolon mong imo sining appetite, instead nga dumakaon ka, may cravings ka, abi inom abisang Sanson Gold Herbal Tea. Mm. Para nga may benepisyo ka pa sa imo sa nga lawas, imo sa nga insulin resistance nga may imo, amo na nagapanawag nga, oy sige, kaon ka sang tamis, sabi kaon ka tinapay, kaon ka cake,
0: no.
1: Inom ka soft drinks, mapunggan pa na Sir Josil. Kung instead, nag-inom mo siri, Sanson Gold Herbal Tea. Kahit ka nagabulig siya, balanse, lakip ni Sir Josil sa aton sa nga insulin sa lawas para manless ang aton sa nga cravings. This spirulina, Sir Josil, na di bawa. Makabulig siya para nga masuportahan ng aton sini nga protein kag antioxidant nga kinahanglanon. Kati ang antioxidant sa Radyo Cell nagabulig para nga hindi magkalaguba ang aton sini nga selulasang mas temprano bangod sa oxidative damage kag mapabakod pagin Sir Josil ng aton sini nga immune system. Butang balon Sir Josil, kung may ara kita sa Sanson Plus Gold Capsule tungod sa spirulina, mabuligan ang aton lawas. Samtang kita sini nga edad nga aton sini nga selula makahandle sang daily stress better.
0: Mm-hmm. So isa pala na the spirulina. Lima ang sangkap sang Sanson Plus Gold Capsule. May angustin, ang palaya, may malunggay kita kag may garlic pa, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Halimbawa, ang garlic, ano? Kaya ang problem sa mga Pilipino, sumang Sir Josil, number one cause of death is cardiovascular disease.
0: Manoy silent killer.
1: Correct, Sir Josil. In fact, kadamo sa mga hypertensive, nga way sila kabalong, may high blood pressure, gali sila. Kay kumpiyansa sila, way sila kapat-check up, kaway man sila sinabatsyagan nga hindi mayos lawas.
0: Mm.
1: Okay.
0: May nabatsyagan ka mo sina o galing kay wala nyo lang ginsapak?
1: Mm-hmm. Ang iban, Sir Josil, kung may mabatsyagan man, dugay na sila, perhaps, nga hypertensive.
0: Mm-hmm. So, ti ang garlic kay ni Dok Leo, dako bulig yun sini, no? To maintain sa ginatawag na to sa nga health span.
1: Okay, may aragin, Sir Josil, kay tumandig ka dako ang bulig sa pagpabakod sa nga to sa nga lawas. Nga aman, isa dri heart and blood vessel support. Makabulig para nga ang aton sa nga blood pressure hindi magsigit tinimbuok dira sa mga hypertensive, ha? Makabulig improve sa cholesterol balance. May anti-inflammatory effect. Makabulig para ma-reduce ang chronic low-level inflammation. Daw kasubong ni Sir Josil sang grass fire mo.
0: Mm-hmm.
1: Ang low level inflammation nagumpisa sa gamay nga baga, gamay nga spark. Nga kun maagapan mo Sir Josil kaya malantanin ni sang fire extinguisher.
0: Oh.
1: Pero ti imagine bala na gakatabo nga grass fire Sir Josil sa iban nga lugar tungod nga napabayaan.
0: Mm-hmm.
1: Hindi dayo na agapan Sir Josil, pila ka iniktarya Sir Josil ang mahimo galing nga ma-damage. Amo man ni gakatabo sa aton sa nga lawas nga kun ang inflammation Sir Josil maagapan da tani nato no ang mga gitawag inflammation related nga mga diseases sa aton man malikawan. Kag mahimo ini kun may garlic kita adlaw-adlaw nga makuha naton sa Sanson Plus Gold Capsule kag may antimicrobial properties pagid. Traditional use ni Sir Josil for infection resistance, garlic ang ila sini ginagamit, and even sa modern medicine kun sa moderno nga panahon ta subong may ara gihapon sang among kapasidad ang garlic Sir Josil. Isa sa mahimo niya importante gid mapabilin nga manami ang aton sini nga blood circulation kag healthy ang aton sini nga kaugatan kag kurason bisan pa nagaedad kita Sir Josil.
0: Amo ni nga kon ka yun man lang kamusang ahos ang himuon ninyo. Pero kinanglan gid ni paon mo hanay Dok Leo, no?
1: Correct, Sir Josil.
0: And it stay for 10 minutes. Buta mo lang pagpapa ni mo. Hindi gid man nga rigsa-rigsa gid, ah. inang maano lang bala, na press lang siya, mapapa mo, mabuluka-buka na. Pagkatapos, sulaton mo pulo ka minuto, kag amo ng pag-usap.
1: Correct, Sir Josil, no? Amal siyang kilala ko, picto seal ang gamay,
0: ah. Amal, makabatsyag lang sakit, bla. Mm-hmm. Nang mag-ano lang siya, mag-crush lang sa gamay, and then wait for mga 5 to 10 minutes before ni mo sining usapon. Amo na nga para magwa ang iya sininga no ganina alisin no
1: kapleyo
0: makabulig to maintain sa ato sininga health span ina iya sa hilaw nga pagkaon sang garlic pero kon indi ka mo kauyon para makuha ninyo ang the same kind of benefits pwede ka mo kainom sa Santon Plus Gold Capsule Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, kay magluwas sa garlic, magluwas sa spirulina, ara man ang balunggay, ara man ang ampalaya. Kag specialist Sir Josil sa mga bukol-bukol sa aton sa kalawasan, sa inflammation, ara man ang santol nga rin sa panit sa mangustin.
0: Actually damo sini ang nag-ano sa aton, nag-feedback sa aton nga ang mga tulubo nga bukol-bukol sa lawas nila. Mm-hmm. Even ang mga benign sini nga mga bukol-bukol sa lawas sa sulod bala tinai nila nagatulubo-tubo sa gwa nga nagaprotrude na nagamatamat kadula Dok Leo sa pag-maintain nila inom sang Santhone Plus Gold Capsule.
1: Tama Sir Josil no, actually hindi lang Santhone Plus Gold Capsule sa Ibansiri. Ang aton ultimate trio Sir Josil kay ang Santhone Plus Gold updan nila sa premium D3 capsule ug Santhone Vitamin C. May feedback kita Sir Josil nga ang 25 ka pisos nga bukol sa likod niya. Wa'y magid makuha nang nagtapa nagid pero subang Sir Josil daw 25 cents na lang daw ang nabilin.
0: So gaamat-amat.
1: Yes.
0: Rather than magdako, dili ka mo da padakuon ninyo or lulaon ninyo.
1: Correct.
0: So the choice is yours. Now, how about ang premium D3? Anong may ara sa premium D3 kag ang mabulig sa pag-inom sa premium D3 Dok Leo para nga ma-maintain ato ining health span.
1: Amo ning problema Sir Josel sa mga may edad subong.
0: Mo
1: ning iban balang balik na magtas kantang akong maibabalik ko lang eh.
0: Mm-hmm.
1: Kay nga man ang investment naton Sir Josel sa pagpabakod sa aton sininga tul-an kag aton sininga maskulo and even sa aton immune system samtang bataon pagkita kontani Sir Josel especially sa aton sininga tul-an Sir Josel. Pero damo, subong Sir Josel, may mga edad-edad nga may osteoporosis.
0: Mm-hmm.
1: Tungod nga, napabayaan ng tulaan samtang bataon pa. Diri naman sa di masulod ang papel sa aton sa nga premium D3. Because ang pila sinika, iya sinika magampanan nga papel, bone, muscle, and immune system regulator. Makabulig siya para mapabakod ang aton sa nga tulaan pinagi sa pag-absorb sa calcium. Ma-prevent ang bone loss and fractures. Pag-abot naman sa muscles naton, maproteher nga kung masuportahan nga padayon gyapon nga aara sini ang aton sini nga strength kag ang importante sa ni Sir Josil ang aton sini nga muscle nga mahalungan aton kay samtang nagaedad kita nagapungay kita mo dali kita matumba
0: kadula aton balanse
1: yes kadula aton balanse nga mapabilin nga ma-maintain ni Sir Josil kun maayong pag-function sa aton muscles nga mabuligan sa premium D3 capsule kag ti kalabanan Sir Josil kun hindi man tanan ang paghina sa aton sa nga resistensya nga samtang nagaedad kita nagamasakiton kita kag daw ginabaton tanahon kaysang destino bala nga ti anon mo na kay nagatigulang na amugid ina. Actually, Sir Josel, may mahimo kita sa aton tugalingon nga hindi kita sinamangin amo kay una bes, hindi inaangaton sa nga destino. Kag mahimo nga malikawan gali naton nga Sir Josel sa pagpabakod sa aton immune system, pagpabakod sa aton tulaan, pagpabakod sa aton kaunuran kung nagatumar kita upod sa Santhon Plus Gold Capsule sang Premium D3 Capsule.
0: Now, dari kita sa Santhon vitamin C, Dok Leo. Ano yung importante ang vitamin C, just like Santhone vitamin C, para mapabili naton ng healthy kita or ma-maintain naton ang health span, Dok Leo?
1: Ang isa ka pala tandaan, Sir Josel, nga nagtigulang ka na bisan bata ka pa.
0: Oo.
1: Inabalang gabatsyag ka na sa mga palanakit sa joints mo. Nagatubo sa mas temprano makurinot sa panit mo. Arayan, di mo na paghambalo ng edad yan ni Sir Josil. Kisa daw makasiling kang daw insulto man nga daw manami man. Kati pasailuhon kaya tos pilahan sa senior citizen.
0: Anang hambal nila nga bago ka palang nagtapa 40, pagsulod mo bala sa bangko, sulod mo sa mga department store, sulod mo sa pharmacy, hambalon ka din ka guard niya, senior citizen ma'am, sir.
1: May ara gani ka na Sir Jose, nabalan niyo na sa ginambalan na. Gingaan na sa dayon sa number nga parang pang senior citizen bala. Do medyo makainsulto manambal niya, pero may pribilehyo kahit madasag yung serbisyo.
0: Baton niya na lang kay gadali man siya.
1: Gadali man siya.
0: Pero may ara ko kilala eh, nawayagid mo. Yan o plumduman mo sa akon niya, edad ko 65. Kalot-kalot lang gwardiya ka ulo. Ya, may lang may magsabat ang gwardiya nga siling niya, hindi daw si Tinta.
1: Ina, Sir Josel, gali, malikawan na ton. Ang temprano nga mga signs and symptoms of aging, kung may ara kita regularly nga ginatumar nga Sunthon Vitamin C. Nga man, ang vitamin C, repair and antioxidant system, gali ni si Sir Josel, nga makabulig para nga ang collagen magproduce ng dugang aton lawas. Kasi samtang nag-iedad kita, naghihina man ang collagen production. Pero para sa a production sa collagen, Sir Jocel, kinanglan na to ng vitamin C. Ano bala ang papel iya sa collagen sa lawas? Kinanglan nun para sa itong siringa panit para mapabilin, Sir Jocel, nga firm. Why nagahalog?
0: Hindi luyat-yat.
1: Hindi luyat-yat. Hindi man ta prayos isang baka kang karabaw nga nagbayluhan na ikon panit mo.
0: Oo, why kita lagong-lagong.
1: So, isa nga mahimo sa vitamin C para ma-firm mga ton sa panit, bakod ang aton joints. And bisan ng kaugatan na ton, Sir Jocel, malikawan ang paghabok uko ng paglupok. Tungod niya, naganami ang yasa niya ginatawag pag-inat-inat, Sir Jocel. Kag mabuligan niya, maging mabakod ng aton sa niya tissue. Antioxidant protection, ma-neutralize niya ang free radicals nga naga-damage sa aton sa niya cellula. Kag ginapabakod niya man ang aton sa niya immune system kaya naga-function sa nasang maayo kung may nagkaigo kita sa niya vitamin C sa aton sa niya lawas. Unfortunately, hindi kita makahimo, Sir Jocel, sang vitamin C. But fortunately, di bastante sa mga butika, Sir Jocel, lang Sunthon Vitamin C. Nga mabakal nila readily. Kadto lang sila sa butika. Kag manami bagid kung ginaupod, Sir Jocel, sa premium D3 capsule kag Sunthon Gold Herbal Capsule.
0: Dok Leo, actually, this is very, very practical. Hambal ni Julio Sancho Abilar de Medina. Siya may yung hapon, katropan Jocel, kag si Dok Leo. Ako gani kapilang ginasudan ko, at least may sabaw. So this is very, very practical. May mga tao kagkauturan kita, may ara sa aton nga gaabot ang tiempo nga alaus gid wala gid. So kape na lang. Pero grabe man katamis. Correct. Para nga magtanlas man ang kanon. Pero kun amo naman lang gid ning masarangan ta, Dok Leo. Pili ontan lang biyang kape nga may sustansya kitang makuha.
1: Correct, Sir Jocel, kati hindi man mapunggan nga magpangape man gid kati nga balon ta nagiban. Why pa ko sa may nabalaan nga tao, Sir Jocel, nagsamo sang black coffee. Ano ihan ano?
0: Nagsamo sang ano, sang kalamay nga may kape.
1: Pwede, yeah, pero nagsamo sa kanon, Sir Jocel, sang black coffee da wala pa ko nabalaan.
0: Hindi na gani matulon nga kanon lang ayan pasimbugan mo pa sang mapait sini nga kape.
1: Correct. Pero kung hindi ka man malikawan nga hindi ka magpangafe, ara ang healthy nga coffee, Sir Jocel. May vitamins, may minerals, may mga antioxidant, and especially may protina, Sir Jocel. Kargado sa protina, Sunthone Plus Coffee Mix. Protina halin sa moringa o kung malunggay, protina halin sa spirulina, kag protina halin sa soya beans. Kumbaga, plant source protein, Sir Jocel. Mamagaan nga ginaproseso sa aton sininga lawas, plus nagabulig pa ini sa labalanse sa aton hormone, Sir Jocel, plus nagabulig pa panami sa aton sininga memory, kag nagapanami pa sa aton sininga blood circulation.
0: Kag hindi pa maghilab ang sulok-sulok nimo kay wise ang caffeine, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocel. Kag ang manami pagid gabisan sa kabataan, like 5 katuig pataas, pwede gid iya makainom sini.
0: Sunthon Plus Coffee Mix na, Sunthon Plus ha. Pero may kape man kita, Dok Leo, if they have time and kung gusto nila, testingan nila ko din sila hiyang, Dok Leo. May Sunthon Gold Coffee Mix man kita. Nga mo ni may add-on iya nga collagen kag glutathione.
1: Araya, Sir Jocel, nagabulig na iya pampahuben. May mga langas-langas, ganito sa nagliligad nga araya, hindi iya pwede. sa mga hindi gusto magtahom. Kundi ka mo gusto magwapo ka magwapa, hindi ka mo maginuminom sa Santon Gold Coffee Mix. Oh. No. Pero may nag-message sa akin sa radio, sir, hindi daw ka. Sino mo rin hindi gusto, sinaman?
0: Mm-hmm.
1: Dugangan pa man gani sa Clear Skin Beauty Soap.
0: Oo, Todd, Santon Gold Coffee Mix, may collagen glutathione. Kag ang mga ingrediente katulad sa mga gusti ng palaya, malunggay, garlic, spirulina, ang presence sa Santon Plus Gold Capsule, ara ina sa kape.
1: Correct, Sir Josil. Kag ti hindi manigar nga realidad, Sir Josil, nga samtang kita sininagaidad, naganubo man ang glutathione to collagen sa aton sa nga lawas.
0: So, kinanglanon gin.
1: Kinanglanon gin na ton, suplementuhan ng aton to galingon, Sir Josil. Iniya, kay makabulig ka, sa sigi-sigi, kag regular na ton nga pagkonsumo, paginom, Sir Josil, nga sa amat-amat, bisan paano mapungga ng madasig nga pag-edad, Sir Josil. Maghambal ko nga madasig nga pag-edad, pakita bala mga signs, Sir Josil, especially ang pagkurinot sa aton panit.
0: Labi na gid ko medyo naga-edad, may edad na gid ka mo, naga-tinigulang na actually. Nga conscious ka mo bala, or if not, basi kon boundary ninyo sa nga blood sugar level. Kon magsamo man gid ka mo kape, or updon ninyong kape sa pamahaw do padalundon para magtanlas ang inyo sa ginakaon, pwede man ka mo kagamit ya premium D3 coffee mix, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil. But actually, as much as possible, why makita nag-recommend kids sa sinino. Pero sa mga tao, bala nga, hindi ho na to ng sitwasyon, bala, Sir Josil.
0: Oo.
1: Amo na lang ni ang means. Kasi may iban man ganin, Sir Josil, nga why nagid ang bilog nga asin bla na, Sir Josil. Ano tawag sa
0: tol-tol tawag sa iban, may dil-dil man tawag sa iban. Ano
1: na? Nga ginasuso na lang gani sa pinggan na, Sir Josil, sa kanon eh. Amo na lang dapli nila o konsudaan nila. Samantalang iban, tikong paliwan sa new coffee. Though ay kita sige sang recommend sini, pero kabalo makita nga damo gyapon na nagahimo sini, Sir Josil, at least naman lang. Bisan paano, ang coffee na pasulod nyo sa lawas, may sustansya. Kasubong sang premium D3 coffee mix. Kati kapin, bakarong kung puro malangkan on, emosin na gina kaon, ang emosin na insulin karon nag-spike, emosin na blood sugar karon nag-spike man kati, puro carbohydrate, Sir Josil eh.
0: Oh.
1: At least mo lang, may premium D3 ka, kung may santhon, tag may vitamin D3, nga nagabulig, bisan pa ano pa improve sa emosin na insulin sensitivity, kagang isa man kabintahasan eh, kay kasubong sang Santhon Gold Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix, stevia, ang gingamit na pampatamis.
0: Pagkatapos ni Dok Leo, isa pag idari, ang matatay dapat amligan taman. Kay for example, may ara kon ka isa, ang edad 40, pagkatapos, 20 hon ang guya, pero 60 hon ang mata. Titi, 40 pa lang daw sisinta ng mata kay ang iyang eyeglass. Amo na hambal nila wiper ng kulang para mahimo nga windshield sa salakyan mo. Damol-damol na. So, magsiling kita nga para sa health span, ma-maintain ang health span. And para mangin healthy ang aton sining pangabuhi or pagkabuhi, Dok Leo. Hindi lang nambal nga malawig ikaw, kundi pating mata mo, healthy man nga. Parehas ni. Frankly speaking, at my age, Dok Leo, secret lang edad, ha? Why pa kuya kagisok-sokan ti para up to now?
1: Ako yung ti Frankly, Sir Josil, high school pa kuya may ti para na ako mo.
0: Oo.
1: Pero sa nagsugod ako sa healthy lifestyle, Sir Josil.
0: Nadula ang...
1: Correct, Sir Josil. Tungod nga ginitinguha na ton, nga ma-feel na ton ang gap between sa lifespan kag sang health span, Sir Josil, ang illness gap. Tisubong ti, why naman ganikitan ti para dugay na? Tungod na ginatinguha na ton, pinaagi, Sir Josil, sa healthy lifestyle, yung ma-improve nga ton yung health condition.
0: So, ang Vision X Plus, dara, makabulig para sa ton, sa nga healthy eyesight.
1: Correct, Sir Josil, kay maka-feel sa sang ginatawag, ang mga kakulangan sa ton, sa nga lawas, especially sa kinahanglanon sang mata. Anong kinahanglanon sang mata para mapabilin nga manami nga ton, sa nga panulukan, hindi mas stress kayo nga aton sa nga mata, ay nabinigit sa madamo ng mga outside factors. Bala, Sir Josil, ilakip na naton pag ganit dirang bisyo, pulaw, kaga iban pag stress, dala na dira. kinang lansang lutein, kinang lansang zeaxanthin, kinang lansang beta-carotene, kinang lansang vitamin E, para nga bisan paano, Sir Josiel, may magpian-pian sa makakulangan dira kag para magpabilin, bisan paano, ang health condition, mangin maayo, malikawan ang pagluwa-luwa, malikawan naman ang ginatawag pagbatsyag na ton sang dryness, sini, ngati ang dryness, Sir Josiel, ng iban sini, nagaluha, mangani, ang ila sini nga mata, malikawan ang paglabo, sini, especially sa nagabatsyag ni Sir Josiel sa mga symptoms, ha, like nagalabo na, nagkakurug-kurug, ila sini nga panulukan, kagabalo sila nga hindi nagid maayo, ang ila sini nga health condition, lakip sa mata, pwede. Specifically, para sa mata, ang suplemento again, himo hungod para sa mata, Visionex Plus Soft Gel Capsule.
0: Ang isa pagid ti sila niya, ako ga-engage ako sa healthy living. Gid, palakaon ko ya sang utan. Galing sila niya, gapanimaho ako ng sila niya ilo kung balhason ako. Ah, sila niya, tabangi man ako, Dok.
1: Hindi ako nung sige kaon sa buyas kag Mumbai. Oh. Para kung hindi ko nung mga lisngaw. But actually, ang pinakapunto, dira, ang isang kinang lano na ton para nga man-neutralize ang baho sa ton sa lawas, especially kung balason kita, ang husto nga pagpaninlo kay Sir Josiel. Like for example, ang paggamit sinisang habon, bisan simple lang nga habon, pero kung ang target sini ang mga kagaw sa ton sa nga lawas, once karon nga ma-eliminate mong mga bakterya sa ton lawas, kung balason kita, Sir Josiel, hindi lang basta sa ni maho. Kati, ay makita nang kapangalisngaw, Sir Josiel, kung hindi kita pagbalason mo. Galing lang kung magtabuay ang bakterya, kung magtabuay nga itong sa balhas, dira na, Sir Josiel, nagagawa ang ebidensya.
0: Tao.
1: Muni sila sa iban nga ultimo magpara kasi nilang salakyan na nahuya ka mo. Pero mabuligan galing Sir Josiel nga man-neutralize na mapahagan-hagan malamisan paano kung ang aton sining sabon na ginagamit isa sa sangkap na sini bayabas. Kaya nagabulig na limpyo sa aton sari nga panit bisa sa mga samad traditionally amo na ginagamit eh. Kag madugangan pagid nya maging healthy nga aton sari nga panit kun ang sangkap sini like may kapayas, may vitamin C, may balungay, kasubon Sir Josiel sa paggamit sang Santhon Plus Herbal Soap.
0: Kag para isa kakinis ang kutis ninyo ginapangita, try ninyo ang Clear Skin Herbal Soap.
1: Correct Sir Josiel, kate may glutathione kag may kojic siya plus VCO para nga magluwas na nagapahami sa tonser niya kutis, bulig, mga dark spots na mabuligan niya nga mamataamat panas, may VCO pa para nga magtuman ka dry ang tonser niya skin.
0: If we speak about healthy lifestyle and health span, Dok Leo, munang hambal nila nga siya si Sinta na edad na pero do 20 ho ng kaya ba?
1: Mga linangas langas lahat sa storya ba't ang Sir Josiel bigay ko sa mo siya nga vital be vital statistics sine siya biko sa babae lang na siya sa lalaki man niya po na siya tanoy mo be siya babaw 42 sa ubos-ubos 32 sa ubos-ubos pagit 2x2
0: tiga ba?
1: Ang pinakapunto wala Sir Josiel nga ba na wala ginang bata pa pero ang panulukan ang mata daw susintaho na pero ang siling si Sir Josiel kung healthy nga ton sa nga lifestyle bisan kita may edad-edad na like for example la sa nakagamit Sir Josiel sa gina-introduce na ton balagi napakilala na ton nga supplement para sa mga nagahina na blang performance Sir Josiel. Siya do kun makainom ko sang turbo dietary supplement. Siya do gabalik ko sa pagkahuben mo.
0: Kag actually ang healthy sexual activity makabulig para sa pag palawig man sa ato sining ginatawag health span, Dok Leo.
1: Exactly. Sir Josiel, isa ina sa sangkap nga nagabulig pabakod sa aton physically Sir Josiel pabakod sang lawas na nagabulig sa hatag sa aton Sir Josiel sang dugang confidence nga in effect Sir Josiel nagapa healthy man sa aton
0: maghambal kita nga healthy sexual activity ang imo lang bla hindi nga anak iban imo pa healthy sexual activity ang imo lang ang ana to ana lang why love tanay
1: hindi ka manak-
0: kron healthy
1: hindi ka manaklam
0: pero kon mahambali ka nga ti silingya kung kaysa do healthy matuod silingyang ano amon pag sinalayo we are trying our best problema silingya kay do dula na gid gana ko kun kaysa how do gakadula is nga bisan ano kuhit silingya dili ko magbalikid may turbo dietary supplement for men pa kita
1: correct Sir Josiel no kati hindi man natabo nga basta nagamo lang na kundi may mga factors sa likod sa Sir Josiel ayhan dula lang focus mo kay several days siguro basi stressed ka lang or basi nakapulaw ka lang naglubo lang imo sini nga libido or naapektuhan imo sini nga blood circulation ang maka kaglawo huwas ka makabulig dira Sir Josel sa sinang mga dapat i-correct sa lawas kag dira ina sa Turbo Dietary Food Supplement.
0: So ini tanang gin discuss naton mga quality products ini sa Yes to Health Incorporated. Kung mamangkot ka mo diin ini available sa Mercury Drug Store available ini. Rose Pharmacy, TGP or the Generics Pharmacy, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, sa Generica, kag sa Watson's. Sa siyudad sa Bacolod, actually, available ini sa Yes to Health Store. May store dara ang Yes to Health. Ara dara sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ang landmark sinad dara is Marayo Bank. Sa tubang sa Marayo Bank, ara da ang Yes to Health Store. Available da tanantang produkto. Sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic. May clinic dere kay may consultant, may libre nga konsultasyon. Ang pangalan niya Yes to Health Wellness Center. Sa diin ini located ang address A Young Building sa Iloilo Street, Iloilo City proper. Ang landmark is Midtown Hotel. Atubang ina sa Midtown Hotel ang pangalan Yes to Health Wellness Center. Kag sa suki nyo mga butika kag pharmacy kung may branches ang inapanghambal ta sa inyo ng mga pharmacy. Sa suki nyo mga butika kag pharmacy pamangkot lang kamo sang produkto sang Yes to Health Incorporated. Kay alang-alang tas tiyempo, salamat gid sa inyo sininga pag-upod sa ato naman sininga pag-pangalagad sa isang edisyon sa programa The Secrets of Health. Kabay pa may nadalawat ka mo dira nga ano ha, mapuslanon nga mga health tips and informations. Lastly, kuantan lang sa iyo sininga parting words sa ato sininga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc?
1: Sa aton kabuhi, hindi magid malikawan nga hindi kita mag-edad kundi parte ni no sa aton sininga kabuhi nga nagakad toy kita sa pag-edad. Yung maswerte kita kung mahatagan kita sa ligwa nga maglawig-lawig pangaton sa nakabuhi. Pero ang isa ko sekreto sa nga aton sa nga texter Sir Josil, 70 yas sa nga edad, naga-dumbbell pa sa kanaga-jogging. Isang nakabulig sa sa nga health regime, amo ang regular nga pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C para madugangan ang mga kakulangan sa sustansya sa aton sa nga lawas nga hindi makuha sa adlaw-adlaw naton nga pagkaon o kakulang sa tiyempo sa preparasyon. Available na din sa mga butika, parmasya marapit sa inyo sa ringa lugar. Sa Kinandan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man maging ulihi ang tanan kay suno pa sigada siling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon sa ato sa ninyo programa, The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katrupang Jose Albanias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
4: Balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
5: Mabibili sa mga butika.
6: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.

0: nagpabili ako minsan dun plus gold kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purong-purong.

0: food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibilis sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka studyante. Kada gabi o po

0: Southern Gold, Coffee Mix, Gawa sa Pinaghalong Mangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
1: XFM

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Eh, nanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, pura ka lang music, magkatapos mong talk-up lang, may harap kayo sa mga balita. Blabs, yung amin, bigit sa mga DJs nila, kanjok,
3: lalo, wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X, ka simply,
0: may how, kita, pag-
3: enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Tiki
3: XFM 103.9.
5: Pumutin na rin po ang aking kili-kili. Nawala na rin yung
6: ang-ang. Sutton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Sutton Plus Herbal Soap.
7: Chronic pain?
8: Ang sakit.
7: Pag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Pag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister pain. Mabibili sa mga butika.

0: istorya sang kabuhi nga sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
1: Nay, makagraduate na gid man ako. Mabuligan ta na kamo ni tatay.
2: Bog ako. Pero top-top, Solis, ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
0: Makahatag sang leksyon.
3: Ikaw nga may sangakon ginadala. Panindugay ako.
4: Hindi. Hindi ako ang amay sina. Wala, kres ka buhi mo.
5: Amo, ginahambal ko sa imo, balilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo? Haydi! Sino ang amay sina?
0: May mga istorya man nga makahatag sang konsumisyon.
4: Bang! Pakuta ako bisan ka isa lang, be! O, ari, oh, oh. 1,500 ina, ha? Abi, abi. Ay!
0: Sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes tubtob Biyernes, ala 1:30 tubtob alas 3:30 sa hapon sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City Capiz. Katropa mo, exciting!

0: What's up, mga katropa peeps? Hello, hello, Roja City Kapirs, and all tuning in right now on your favorite Katropang station. This is your DJ Chica Babes, Katropang Aira.
1: Kaga Katropang Joy.
0: Mga katropa, may kaupo nyo naman kami subong ani Katropang Joy sa isa na naman ka-episode sa ang programa nga X-Rated.
2: Wow!
0: Gani mga katropa, at yan ang pangginahulat niyo? Standby na sa aton nga programa. Amat-amat na kamudira pa ba, Chag? Wow. Ay, kamusta subong nga adlaw sang Miyerkules? Mga katropa, once again, today is June 10, 2026 na. Yes na yes. Kagdi, cut off na itong subong. FYI lang.
1: Char. Sige lang. Katropang Arno, cut off na ba?
0: Ah, yes. Amagani, katropang Joy. Sige lang. Dalpit na walang 25. Ay, tiyo mga katropa, may bilin pa ng inyong mga allowance. Sige lang nga. Paigo-igo. Ala nga. Asta sa katapusan. Sang bulan, sang June. Yeah! Mga katropa, this time ha, ululupod na naman kita nga mag istorya hanay.
1: Magtambya wanay.
0: Kag magparta gulan.
2: Oh no!
0: Yes, ululupod na naman kita mga katropa peeps. Basibulan nasawa na yun yung mga katropa natin. Oh, sa ato nga mga nawong yung katropa.
1: Pero kung hindi lang sila maka...
0: Sige lang, away man ka mo choice ah. Bala ka mo da. Eh mga katropa ha, ang pagpanamyawan ay nato na sa atin ng mga katropang listeners na dira ako sa tagsa-tagsa nila ka mga radio. Ano man yung nag-radio, ano man yung nag-gamit, ang iyong ginagamit. Agad lang nga makapamati dari sa atin programa subong hapon. Thank you so much nila ka, gamayadayad nga afternoon sa mga nakapuwesto na sa ilang mga pulestuahan. Sa duyan man ina hao ko na sa inyo ina salaset. About it, sana all in my salaset. Ina walang nga pulungkuan nga di mahumok-humok gid yan. Inang hindi magsakit ang imong buli sa pagpungko. Amo na bitigala nga bangko ilang kahoy lang.
1: Malumok siya katrapang ay.
0: Yes, o kung basi mo nagaligid-ligid na naman sinisaila nga mga higdaan. Samtang naka-tune in sa 106.5 di sa tanan nga nagapawati mayong hapon gid mga katropa.
1: Sige, at sa liwat ang aton gid ha nga pag pangayo sa katahuran mayong hapon gid sa mga naka-monitor na sa subong nga mga inoras diri sa XFM sa X-rated program. But yung iba sa mga katropa naton basta alas dos na gani ti X-rated na para kuno sa ila. Diba yung nagpagpulo po matid dira sa mga katropa naton ha nga nag tuned in sa aton subong di makamangga kabaranggayan diri sa aton sa Roja City mga katropa para magkamudra sa mga kabanuahan dariasado sa bugos ng probinsya sang Capiz kag syempre sa mga kaiping naton nga kaprobinsyahanan dari man sa bilog ng Western Visayas. Wow! Ara ka man sa diin nga bahin sa Pilipinas or diin nga bahin sa kalibutan subong ano man nga oras dira good morning good afternoon or good evening man mga katropa ti welcome gid sa liwat sa Wednesday edition sa gato nga X-rated program with katropang Iron katropang Joy ti gabay pahaga magkahatag kita liwat sa kalingawan good vibes sa inyo nga mga inadlaw dira.
0: Ginagreet naman sa mainit-init nga hapon ang Family Bautista nga subong nga hapon nagaamat-amat na bulyo mang ilang radio kay man X-rated na. Ngayong hapon ang dira ha, Ma'am Lorna amuman sa imo nga mga apo kag sa imo family pagindira sa may barangay Luktugan and Lunoy. Syempre, dira man kay Tatay Jim Francisco sa barangay

0: Kwento. Kay Ma'am Rose Anna Kilania at Ma'am Jovelyn Gabasa Batelier sang Tanzazur Panay. Kamusta, kamusta ka mo dira gaduhan? Tinagapulo pa mati pabalaihan ini. Siyempre si katropang Anthony Lopez. Mayong hapon man dira agad sa Lopez family. Kamusta, kamusta ang retroverse about sige. Okay lang na katropang Anthony. Basta may time ka lang ti visit Landria sa atin nga comment section. Kay man, why gina siya nagkalipad bisan once a month lang. Saliwat mayong hapon dira ha sa inyo nga mga katropa. Siyempre, mauli hibala ay han. Ang aton nga solid nga katropa si Uncle Pinky sang Marcos Fuentes Integrated School. Wow! Ay kung aga na ganila gubo man iniya ang radio ni katropa ang Uncle Pinky. Yeah! Shout out lang nirakol akong sa mga kaupdanan mo dira nga mga upod mo subong nga nagapulo pa mati man dira sa imo nga mini radio. Yeah! Kag siyempre kay katropa ang Nathaniel Fernandez kag siya pretty nga partner dira sa barangay Tiza kay Uncle Armando sang barangay Talon. Mayong hapon dira. Labi na sa mga kaupo dira nga nagapulo pa huway man sa ilang nga payag-payag. Ti sige a pahuway well. Alright mga katropa, ti di natabay. Kadto na tanay sa aton nga question of the day katropang Joy. Okay, para may pag-bardagula na naman ang aton nga mga katropa peeps. Katropang Neil, ang aton nga question of the day, ano inabalaayhan? Ara na mga katropa peeps. Mga katropa pabati payad. Sa liwat mga katropa, ang aton nga question of the day, kung gin-ghost ka na sang isa katawo, maasa ka pabalaayhan o kung hindi na kag-ngaa? Mga katropa, shout out sa mga gin-ghost dira hati. For sure makarelate yun ka mo this afternoon. Ay, wait kita, big gin-ghost eh. Hindi ta relate, katropang Joy.
1: Oh, basi, ikaw yung ng ghost, katropang Ay.
0: Ay, basi. Ay, sige ah. Ikaw, anay una, katropang Joy.
1: Oo, oh, sige. Ti, asa pamangkot na ito, ano ba lang imo nga himuon kung gin-ghost ikaw? Sang isa katao, bo, sige ano sa gin-ghost, katropang pag ay ti agulpi na lang siya, wala nang pabadsag, wala ba lang ni Hainihoy?
0: Dubula.

0: mga tabo. Di, kung ano ba ng matabo, katropa, or sa atin mga katropa, di, siguro. Ano man, i-wish mo nga imulto kaniya. One more time, charot. Di, para sa ato katropa, ay, di, wala tamay mo, eh. Kung amo nang iya desisyon, move on na lang kita sa aton ano man, sa aton nga pagpangabuhi. So, hindi na lang kita mag-asa nga one time or one day mapabatsyag pa sa kay man i-wish to na lang nga maging ghost siya tuntuon.
1: Ay, grabe, mapanakit sa katropang yun. Ay, sige, sa ako niya katropang joy, sige,
0: sige.
1: Kung gin-ghost ka na siyang isa katao, maasa ka pa bala ay hano kung hindi na. Oh, wow.
0: Sige, oh, babe. No. Kabi katropang, ay, paano na kay ikaw ang nang ghost?
1: Walawan ko ng ghost, pero do amuin na. Sige lang, sa akon siguro, kung for example, diba, wala ka maniyagin ghost kung wala ka mo sign by nakaraan, diba katropang joy, kaya dapat,

0: kuan gid sila ya. Ano ganing tawag sina o ginapatihan gid nila. Nang do hindi gid sila wala maka move on. Kay syempre ang amuni nga tawo naghambal sa akon nga amuni amuni tapos wala ton ko gid siya ya bisan din ghost niya na ako.
1: Amo daw masubok at rapak ay ko may promise gagin buyan tas nang ghost.
0: Yes, I think kung nagpromesa siya, hulat ka i, hulat ka sa mestras makaya mo. Pero kung hindi na gid nimo kaya, I think
2: oh no.
0: Ay naman guro ang ilit go mo na ina siya classes ang tawo kag mag-start ka na lang sa imo nga new life without him or her man. Di ay na mga katropa, hindi abe relate si katropa nga ira kay why man kita gin ghost. Na no man, di ang mga katropang listeners naton bye basi ba lang gin ghost ini sila sa ila nga mga past, sa ila nga mga nobyo kag nobya dira abi comment down dira inyo ka mga sabat sa in the comment section kay man for sure makapatawa naman ang mga katropa natin yung nagapulo pa mati subong nga hapon. Maulat kami mga katropa sa inyo answer ha. Dali lang kami nag-answer dari ho. Nag-pop up gid. Si katropang Rafael, hambal niya kung ako ya. Hindi na ko mag-asa. Masakitan ka lang kay hindi kasi na palangga. Pag move on ka na lang kag mangita ka na lang sang iban. Ay, paano katropang Rafael kung hindi siya maka-move on? Ano nilang iyang nga himuon? Abi taga ibi na advice. O si katropang Sammy, kita mo dira katropang Joy.
1: Oo, pag wala gid nag-pop up niya comment katropang yes. Ayo.
0: Sige pa sa ha abi.
1: May time sa subong house. Sige. Sige niya, kung wala ka na pag-asa sa isa ka tawo, maghintay ka na lang sa panahon. Sigurado may pag-asa ka pa. May pag-asa nga magbagyo, may pag-asa nga mag-ulan. Kag may pag-asa nga mag-init. Wala silang tao ang panahon lang. May pag-asa, Ma'am Ira.
0: Ay, grabe. May hugot man si katropang Sammy. Siguro, amo na nga singles o buong mga katropa naton kay man nagaulo-asa pa sa mga nag-ghost sa ila.
1: Pero, si Dudoy, nagsabat man katropa.
0: Ay, abo, anong sabat niya?

0: siling niya ho, dugang niya ho. Hindi ka na mag-asa, DJ Ian Joy. Kung ging ghost na kamuya, ka mga amuna nga klases ng tao, aray mo pa ka. Sige, doy, doy, ikaw mo lang ging ghost, doy, sa mga Mary mo. Uy. Sige lang nga, ma-relapse mo na karoon si Dudoy Tupa. So, batian niya darang mga Mary niya. Ate, mga katropa, ha? Mga dugang niyo nga sabat komento. O, si katropang time busok ko. Buong nagsabat man siya. Hambal niya. Ako ba, san upa ko ba'y may pag-asa sa iya? Ay, sino na wani na tatay musok? Amoy ng chicks ang ginapatigayon sa inyo ni Sir Solomon. Ate, sige, ah. Si katropang Eric na sinabahala. Sige, mga katropa, handugan nyo dira nga mga sabat. I-drop lang dira sa atin yung comment section. Kahit isa subungan ay nga mga tinion. Siyempre, mga katropa, nagapalayag na kita ha sa tag sa kalilisuan sa inyong mga radio all over Panay Island.
1: Wow!
0: Gani mga katropa, tunugan ang inyong mga radio. Basko ang inyong mga speakers para the more, the merrier pagid kita this afternoon. Tropa kitang mabatian, pinagi sa FM band sa 106.5 MHz sa probinsya San Capiz. Draman, magnagapalayag man kita ha sa 93.3 MHz sa XFM Antique. Shout out adres sa inyo tanan-tanan sa 96.7 sa XFM Bacolod. Bahilo-hilo dira ha sa mga taga Sitio Lapak Duldol, Barangay Robles, La Castellana. Yan ang hulog pamati sa aton subong sa 106.1 MHz sa XFM Kabangkalan. Ngayong hapon man dira sa inyo tanan-tanan sa 87.5 MHz sa XFM Sagay City. Kag sa 98.5 MHz sa XFM Canlaon. Kamusta, kamusta ang Miyerkules, mga katropang sister station? Okay, pabala ka mo dira. Yeah! Siyempre, okay na okay, gid sila dito. Shout out lang dira ha, sa tagsa-tagsa ninyo kamaga station manager.
1: Sige, kag of course, mga katropa, sa kada hapon, ang aton nga programa, at wala lang nagapalayag sa aton nga mga transistor radio dira or sa aton nga Facebook live man. Kaya mati mabatian, makita live na live sa aton nga XFM radio network app. Yes, meron kita sa exclusive nga application mga katropa para sa atin nga katropa stations. Mag-download lang sa inyong mga cellphone or tablet mandira sa XFM Radio Network. Pakitaalan sa Google Play Store. Ara lang na dira mga katropa. So once nga ma-install nyo na, kung may connection ka muna, open nyo lang ina mga katropa kay manti. Live kita. Hindi na kamo ayawan. Liso-liso dira. Pindot lang kamo. Pili lang kamo sa frequencies. Sa mga XFM stations na gusto niya pamatian, tiara na yun insigida. Makabati ka mo dyan sa mga paborito niyo ng mga program, of course, mga musika entertainment programs sa mga nanarisari ng mga XFM stations nationwide. Nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao. Diyan ka man magkato mga katropa, wala ginikaw sa problema hon. Basta ba may naka-install ka lang ang XFM Radio Network sa imong cellphone.
0: Siyempre, right now, mga katropa, live na live man kita ha sa atin nga secondary Facebook page, yung atin nga backup account sa gihapon ng XFM Rojas sa 106.5. Ngayon yung subo nga June 10, may ara na inyo sa 2,700 followers o kung 2,700 followers. Sige, thank you so much, gid ha, sa mga katropa natin nga nagpangita, gid, nga nagtuntul sa aton. Kay mo na nga aton nga official Facebook page at sa gihapon restricted gihapon ni katropang Lolo Mets. Kag sa mga wala pa dira, di nga mo nga pag-ingga niyo sa imo, sa inyo mga katropang

0: pag syempre sa mga katropa naton nga nagalulan daw subong sa aton nga Facebook Live. Tiyayo nyo gid pagkalipatiha nga i-power share ang aton nga live subong para mas madamo pagidang malabutan sa inyong mga DJ Chika Babes. Kag syempre sa aton nga comment section, ang always naton nga ginahambal sa inyo, feel free gidiya to drop your comments. Ano man yun ang nga komento, may gusto mo lang ka mga i-shout out dira, i-drop na dira ilang mga pangalan para malawag na ina sa kahanginan. Base mga katropa, may nag-celebrate dira sa inyo sang kaadlawan ang mga anniversary dira, o nag-reunion kamusubong sa mga family niyo, ti pwedeng-pwede gidiri sa atin nga istasyon, pwede nyo gidiri mapalabot agad malawag taman ina dira sa kahanginan. Ano man yun ang special nga ganap sa inyo nga life mga katropa, anything go lang dira sa atin nga comment section. Kaya si katropang Joy and katropang Aira ni sina ang bahala.
1: Wow!
2: Kaga sa mga katropa naman natin ha, nga tinagapakasubog yun. Kaya wala sila siyang pang-comment. Wala sila siyang data ng panglantaw sa ating Facebook Live. Pero gusto matin, ilaman ang miyaw dari sa ating programa sa sumunga hapon. Di don't worry again mga katropa. Basi may ul-extra ka mo darang load nga pang-text sa inyong cellphone. So pwede-pwede man sa gihapon magpalabot sa inyong mga mensahe, mga pasyararaw at pinagis sa pag-text sa ating nga XFM text line number. So isave na darang ating nga numero 0908-862-5225. So muna siya nga ating nga XFM text line number mga katropa. Kag syempre nga ating mga YouTube channel, kung gusto na kita matanaw sa YouTube mga katropa, dala sa inyong mga smart TVs, pwedeng-pwedeng ipangitaan nyo lang ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. Or pwede ba nga kantuan nyo sa mong ang ato nga Facebook Live mga katropa, ara dira naka-pin, ara dira naka-caption ang ato nga YouTube channel nga link. So pindutan nyo lang ina kay magadiretso kamo dayon sa YouTube mga katropa views. And of course don't forget to subscribe kag pindutan ang bell icon, ang notification bell icon para always kamo notified sa mga nagapanguna nga balita sa subong diriya sa ato nga mga public affairs program sang XFM Rojas. Kag syempre nga itong XFM Rojas 106.5 amo na siya nga itong nagamit sa mga Facebook page, ang itong backup page mga katropa sa mga live programs natin, sa mga postings natin. Di pwede kamudaraya ka comment sa itong comment section.
0: Yes, this afternoon mga katropa, nag-upod na sa itong programa ang itong solid manong first honor si katropa ang Toto Val Dizon Escalada. Abado consistent si Toto Val ha. Yeah! Sige to bahala na galing si Lord sa imo nga award. Nagpa heart na siya, nagpa kiss lag po kag pa cool emoji pa. Mayong hapon ka tropang Ira, ka tropang Joy. Kamusta ang panahon dira sa inyo? Diri mainit.

0: highlight na siya. Thank you so much. Kag gindrop niya naman ng yaga katropa nga tiabog tao na kamo X-rated na. Thank you gin ha katropa nga Toto Balsang Pure Flow Water Filling Station. Dira iya sa may banuwasang dao. Sige, tayo magluwas kay katropang Tutu Val. Labat is siyempre. Ari man, nagsunod sa iya si katropang Solomon. Naglatag na sa iya mga emojis diri sa atong comment section. Pero ito, of course, first and foremost, number one gid para kay katropang Solomon. Wow! Ang XFM Rojas. Thank you so much, katropang Solomon. Mailang ang pagpulupamati dira sa bahin sang Pontevedra. Siguro subong ti. As usual, ara naman siya sa dalom sa iya mga nagapulo pa mati upon sa iyang Bluetooth speaker. Si katropang Sir Belbs, ari man, nagpa-highlight ni siguro, wala lang matapos. Sige, thank you so much, kada katropang Sir Belbs. Kaya siyempre, ari man dari ho, si katropang Ma'am Senaline, biskan ano niya ka-busy ho ni Ma'am Senaline dito sa lutod-lutod. Yahoo! Kaya manaliga to, katropang era siya sa school canteen. So, bisan sa ako, saya wala siya nagkakalipat nga mag-drop by sa atin nga program, nagpa-highlight, nag-share sa atin nga live. Kag of course, nagpa-labos ang iya nga mga panamyo. Thank you so much, kada katropang Ma'am Senaline, Fenequito Tabique, sa bahin sang President Rojas Capiz.
1: Sige, trompang Ma'am Crystal Maria Joy Libardo. Siyempre, mapaulihi bala ay han. Nagaupod naman sa aton subong hapon ha. Ilababo naman ang e-abab ninyo, ho? De, sige, katropang Crystal. I-reserve na nagandaan sa imo direct nga afam. Kaya basi mo na mauli na ato. Sige, trompang Solomon. Mainit-init nga hapon. Two beautiful ladies. Katropang Iron, katropang Joy. Watching live samtang Gapaniaga sang Pares diri sa barangay Malagit Pontevedra. Of grabe kaya ang paniaga ni katropang Solomon. Mainit-init nga sabaw sang Pares. Sige ah, deserve ni na ni mo katropang Solomon nga i-treat ang imo self. Bisa nga ni Pirmi mo pa ina i-treat kay man. Isa ka man lang sa kabuhi mo, wala tadala iya sang kabalakan. Sige katropang Sir Belbs, good afternoon mga guwap Pahon, DJ Ayan, DJ Joy, nakatutok na kami dari sa Pumpkrit. O ako nakatutok na sila ko na dito. The Pumpkrit Boys, kay Purman Marlon, kay Engineer Wiley Go, kay Christian, kay Archie, kay Bunbon, kay Junjun Arlon, kay Buku Guapo, kay Gistoni, kay Vince Rudel, kay Jasper, kay Joey Bogart, Katalan, kay Jerry, kay Ernie, kay Jobert, kay Vanher, kay katropang Elmer, kay Lanner, kay Joel, kay Lapad, Papang Paro, Sniper, ay abaw. Nagadinugang, nagahinaba lang yung distahan sa mga tropa ni katropang Sir Melbs. Sige, Sir Melbs, thank you so much gidha sa pag-encourage mandra sa inyong mga friendship. At least, malipayon mandra mga katropa mong nalawagan ng ilang mga pangalan na buyagiyag sa kahanginan. At more energy padra para sa inyong pag-trabaho.
0: Sige, kag of course, katropang ay panagas pa ni katropang Sir Melbs. Bigger, louder, shout out mga kuruan sa mga tropang buklan. Malimtan mo naman yung katropang Sir Melbs. Kaya siyempre sa ilang mga kapares, dira ng mga

0: match sa manet, kagra man of course sa Divas Pilipinas, nakatutok man si Dudong Romualdo Albar sang Metalworks, the best in town. O, ito na ba tiyan ko na yung atag na? Sige. Si katropang Rafael Torbo Dingdong, nga naga pahuway-huway siguro sa mga direktoda. Maayang hapon ko naman magpapahon. Diwata DJ Ira, kagdiwata DJ Joy. Nagatutok na naman ang direktoda sa subong hapon sa XFM Rojas. Samta nagpahuway-huway kay sa driver, wala forever.
1: Ay, mayo lagi na ako niyo ha. Tiyo mga katropa natin, hindi na lang inyong magpalangga sa mga driver.
0: Oo, basi ko malamang iban ha.
1: Dugin na pa, ano mo man ka, ginapakanubo mo man katropang Rafael. Kung si katropang Runel, yung ginainalsa niyang bandera sa mga security guards. De, sige, ati nga man, may forever. Kamusta ang partner mo, katropang Rafael?
2: Wow!
1: Ay, sige, basta sila ko na yung isang partner niya. Stay strong, away, ginaya ko ng problema.
2: Yeah!
1: Bahala, nakamunay ako na. Alright mga katropa, time check kita, Anay. It's 2:41 in the afternoon na. This time mga katropa, maghahambal kita, Anay, sa BRB, that's Be Right Back. Maghahambal lamang kita sa pila kapahanu.

0: Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Tatuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bacteria at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para control ang ating blood sugar dahil tinutulungan ito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
0: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TB

0: Gold.
1: Yahoo!
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: The secret of health.
3: Nagahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus.

antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistein at daidzin at glycitin. Ang ginistein na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases.

0: sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at

0: pinsala sa optic nerve o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galiing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
1: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
2: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
1: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating

0: Janice Ulo,
1: 31 years old.
0: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawang sa tirahi. Mabilis akong kapitan.
1: Pero,
0: dati yon.
1: Ngayon,
0: hindi na.
1: Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Santone.

0: Coffee Mix. Gawa sa pinakalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Coffee break na naman.

0: ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Claire Skin Beauty.

0: Miso, a quality product of Yesterhealth Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po, si Isel Complicado, Balog Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Paaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus
0: Herbal Oil. Sister Pain.
3: Ako si Heidi, retired.

0: Pain, ang galang pain, fast and safe, system pain, symptoms persist, consult your doctor, sa mga butika.
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium Day 3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo.
2: Puti family taon niya sa barangay Nipras kapalamat at XFM at kay Dr. Remedito Poy sa akong

may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium V3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: time check is 53 minutes past 2 in the afternoon. Mga Katropa, you're still tuning in to your favorite Katropa station here on XFM 106.5. Ang Katropa niyo. Kaupod niyo sa gihapon, ang inyong mga DJ Chika Bib, si Kahanginan, Katropang Aira.
1: Kaga Katropang Chor.
0: Sa programa nga, X-Rated.
1: Yahoo! Mga katropa, ang inyay nga programa ang buidlog ang nadulong sa Zaton Plus Herbal Soap. Ang Zaton Plus Herbal Soap, pag-isa ka sabon, nga magkapakinis ang ating kutis, ang sabon nga magkapatay sa gagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Zaton Plus Herbal Soap, ang himo sa mangosteen extract, kalin sa prutas nga mangosteen, nga mahamot kag may astringent property, nga nagapahugos ang ating nga panit, kag nagabuligi sa pagpasarado sa mga buho-buho sa itsura nga pwede tipunan sa balhas kagiko. Ang Zaton Plus Herbal Soap ang may aram sa virgin coconut oil nga makapatay sang kagaw kag nagapabaskog sang humot sang mangosteen. Bangod ang VCO, isa sa maginakabig nga Gouda carrier oil. Kag isa ni ka herbal oil, mga katropa, nga kung nilakot mo sa ibang ingrediente, hindi maguba ang iyang properties kag kaepektibo. Gadaan ang pag

sa aton nga pagpanumbalik. Kabilang tawon ta kung nagpanumbalik naman ang aton nga mga viewers. Wow! Shout out anay ha sa aton 9,000 viewers. Wow! At tinagay na, no ka mo dira. Pabatrag ka mo dira sa aton nga comment section ha. Kaya thank you so much again sa pag-upod sa aton nga programa subong. Si katropang Ernesto Alvarez. Wow! Ginagreet na gin ko no ang Ligaspi Ilawood. Barangay 5, kapamati na subong sa programa nga X-Rated. Diraman sa Matcom Burgos at Ubang Sang Mang Tinapay. Kapamati sa gihapon sang programa nyo nga duwa hasta live. Ginalantaw ko gid. Wow! Thank you so much. Special thanks gid ka tropa nga Ernesto Alvarez. Agatang nga solid nga katropa. My life na may replay pa. Once again, thank you so much. Hello, hello, Andra sa Family Alvarez sa Barangay 5. Giga tropang Ma'am Emmy. Kamusta, kamusta, dira, ma'am? Salamat sa imong pa-highlight, ha. Nagagi ako kay na sa Jack's Laundry Hub. Duwa ay ka man to, ma'am. Huwag nang hidlaman kita sa nawong ni Ma'am Emmy. Sige lang, ah. Enjoy lang, ma'am. Akong dinikaw. Subong. Sige. Sige, tropang Ma'am Sanelit. Mga ma'am, I'm watching now.

0: sa inyo sa bahay sa Lutod-Lutod. Si Katropasor Melbs, happy birthday kuno kay classmate niya nga si Armil Anthony Arbatin, kag si Maninoy Roberto Baco sa City Fern, kay Supremo Arnold dira sa Penro Capiz, kag mga staff niya kuno katropang ay.
1: Ay, tiko by birthday, by happy birthday song sa tanan nga katropa naton, sa mga friendship dira ni katropang Sir Melbs. Kantahan ta sila asang happy

0: Krista Maria Joylie Bardo. Good Wednesday, everyone. Hello ka tropang Ira and ka tropang Joy. Mapapresent lang ko mga gwapa kay may seminar ako 2:30 PM. For sure, nagpulupamati na inyo sa seminar. Subong asya ka tropang Crystal. Shout out lang ko no asya ka beautiful girlie nga si Rogeline Crystal. Fight lang ko no kag sa aga kag hapon na go to school. Don't worry my surfaces. Ano ini? Ang iya ko nga mga surfaces. Ang mga sacrifice goro ni ma'am she if you are the best in your class. Surprises. Gali goro. Ini ka tropang Joy. Kag kay Mother Maria Libardo nga nagabulo baligya sang mais o kon mais dala-dala naman kuno niya ang iyang radio about it. Sige, ka-excited din siya always. More power pa para sa inyo na programa. Thank you, Ma'am Crystal. Kag syempre sa ibang family dira, especially kay Ma'am Maria, nga full support man niya. Abisang nagabulo-baligya pa siya dira sa iyang negosyo. Kay katropang Rafael, shoutout lang ko na sa iyang amigo. Kay katropang Kenneth, X-rated na pamati na kay imo palangga ara na abang.
1: Sige, si katropa ang Crystal. Saling niya shoutout yung mga kuna si katropa niya or si Tol Ronel niya Hagunob. Bugtaw na kay X-rated na. Ara na ang ginadream mo nga si katropa ang Ira.
0: Dagi na tulod-tulod. Yun na lang mga katropa natin, ha?

0: sunshine afternoon, katropang Ira and Joy. Literally, I waded through the waters of the front and exit gates during the days of typhoons. Frank, Huaning, Sendong, Yolanda, but that was fun.
1: Oh, happy pa siya.
0: Oo, nag-enjoy si katropang
1: ako man bala katropang Joy. Atong Yolanda, bo, super gina ko yung kasadya sa mga narikik.
0: Oo, kay mga 2013, masiga, may kapasa ito katropa.
1: Yes, siguro grade 7. Nanglupad-lupad ang simo nung pinatawa ko yan. Ara kami sa Dalom Labisa. Ang amo nung pod, gahana magwa ako, mag nilagubo. Kabalik naman, ay natso nga yung kinadlaw kami.
0: Diba? Sa mga, sa ano yan, sa paglantaw sa mga kabataan niya, at iba, you know, ang mga nanarisaring ang mga sitwasyon. Ilog kay katropang Ira, kay katropang Lloyd.
1: Pero wash out ang balay.
0: Sadya-dya po.
1: Oh, ay, gitbilin pati TV, galutaw sa suba.
0: Diba? Ay, tapos ang inyong SIM, ang SIM nga daan, pagtapos bagyo, bago na.
1: Bago naman ang balay, eh.
0: Kay man ginpulot ang mga...
1: Pero mas manami ang balay sa do, eh, kung wala lang naguba sang bagyo.
0: Sige, ate. Thank you, katropang Lloyd, sa pag-share mo sa imbong karanasan. Pero tigabay pa ang wala lang sa mga mabaskog na naman ng mga typhoons na magsulod rin sa aton. Kay man wala pa ganito kabangon ang Mindanao kung bago lang yung linog. Di kabay pa ang palayo lang sa mga typhoon. Si katropang Ma'am Eleanor Gatilogo, ari man sa atong programa. Good PM ko na katropang Ira and Joy. Always watching and listening here in Barangay Linaw, Kabangkalan City. Sige, may pagpulo pa mati. Dira katropang Ma'am Eleanor, ha? Kabusta ang birthday celebration ni katropang hubby mo, June? But, sige, thank you so much gina once again sa pag-drop by dari sa ating programa.
1: Sige, katropang Ma'am Liza, hindi man magpaulihin, nagpa-highlight and pa-followers man. Number one, the best station worldwide. Thank you so much, Ma'am Liza. Mayong hapon ko ng katropang two beautiful ladies. DJ Ian Joy, nagatutok na ko di ate, gina-shoutout niya ko noho ang Family Di Gala ka Family Di Vino. Ate, shoutout nila sa inyo. Ah, may rayad nga pag pulupamati. Si katropang Lloyd, siling niya, I'm giving a light by energizing the electrical power generation, transmission, and distribution.

0: sang iya nga own question, no? Ay, di ba nami ito eh, kung may pakpak kita, at least hindi kita magpamasahe. Basta nga itong pakpak, paghugpa, tanang gadula, manti okay, hindi na iya.
1: Sige, pero labay man ako, yung katrabag ay ang topic natin sa bongging ghosting. For sure, si Toto Val, siguro may ano man iya, may experience man isang ghosting.
0: Feeling ko man, katropang Joy, amo na guro nga, hasta subong na madla na siya, wala na siya, nagliwat-liwat. Tungod hindi niya nag

0: Solomon, kinadlaw man ho nung nakadlawan ni katropa ng Solomon. Atol, pasete, gusto mo luyang, balitutupal.
1: Ay nga man, kasakit ang iya nga puwak to ha. Do updated, ikaw sa health issues ni katropa ng Kenneth ha. Basi balakag.
0: Sige, si katropa ng Rafaela, shout out yung kung si katropa ng Ernie.

0: tayo pa-replay pa kung gabi. Kay Ara, ako dagat ambay ko gabi sa iyang atindahan. Yeah! Kagabaya ko sa iyas ang adlawan ko.
1: Abo, grabe. Damo galing kwarta si, ano? Damo galing kwarta sa Sir Ernesto. Bote, sige. Why kita...

0: Gi a love love to manina mga katropa peeps naton. Si katropang Andrew Smith Vlog, salamat sa pag-visit sa aton niya Facebook Live. And syempre sa imo nga pa-highlight. Amo man si Tay Mosok. Shout out tira sa inyo sa Hamul Awon, Panaya. Ginagreet ni Sir Rafael ang iyang mga katropa peeps. Sabaw at Stigi, na mention nata naman inibas ta kuno ang highlight gid sa driver wala forever.
1: Oh no!
0: Sige, sabi mo yan, kay legit ka man nga driver, inyo ina mga experience. Sige, tropa, Solomon, ang mamang gina-shoutout yung manangyang mga tropa. Ang tropa niya nga nag-dinamo, nag-hinaba na langgid, especially na dira ha, kay Sir Joel Billiones, ang Hamul-Awon Panay. Yahoo! Kay Toto Joan Belvest, dira sa may Ponte Pedro, ang may kuhan man ha. Ang tag-iya sang batsuyan nga mainit-init. Sige, si Ma'am Emmy, pagid ko nung ho, si Dudoy, si Ryan Sena, si Yan-Yan, orario, bow speaking, og katropang Yan-Yan. Si Linya, subong siya nga Merkules, makadto, pero, doon ang ghost man.

shout out yung kurang family Digala kag Divino. Thank you guys. Sige, maayong hapon ang diraha sa Divino and Digala family na nagapamatigil sa atin as always. Dira sa bahin sa Pontevedra. Si Katapang Dudoy, aba, tinagpina ano na ulan sa iya mga emoji kaina 15 minutes ago pa ati. Sige, pa-highlight mo siya kag pa-follower. Thank you.

0: Sige. Sige.
1: Amo yung ginatawag ka, tropang ay nga talaga sa lang, pero may aki.
0: Yeah!
1: Sige, tropang Dudoy. Shout out lang kuno sa Dasma. Si paring Jendo, kag si paring GP, kag Pansay, Junel.

0: Sige, Trompong. Basa tayo ni Sige. Sige, trita bisa babaw. Kay mga nabasa tayo ng iba na katropang ay. Good afternoon, katropang Ira. Si katropang Kenneth. Ako hindi na ako magulat kay Jen Rose Del Minto.
1: Ay, nang suko na si katropang Kenneth. Sige,

0: Nagbailo naman kamo ni katropang Jean Rose. Siya naman ang nagahulat-hulat sa imo.
1: Oh, ay pagit ka tropang ay si katropang Sammy oh. Siling niya wala pa man siyang may nag-ghost sa akon. Basi kay Ma'am Ira pala.
0: Ayun. Mo di ba namang dan pa kita.
1: Sige, ghost ka na subong katropang ay. Sige. Si katropang Dolphy, God bless the both of you, katropang Joy and Ira. Siling niya, ang sabat ni katropang Dolphy, maghali, kamaniya kasalig sa tao nga wala man gahatag. Important siya sa imo, create a world of your own. Di masama ang taong may sariling mundo kung malaya ka dito.
0: Very well said.
1: Karami, kisya bala always sa mga word of encouragement ni katropang Dolphy, no? Katropang I.
0: Yes, perfect.

Sige, Tropang Crystal. Yahoo questions for today. I-forward ko lang kay Tol Ronel. Hag-ubo, gina-forward. Ubo. Dapat gali may update. Sige, ahulat-hulat to na mondri ha. Sige, Tropang Ronel. Kay Basi, ma-pressure ako kay... Ako kay Mugid na... Kaya Mugid na... Kaya Mugid ina, Tol. Mama, nag-ano si Katropang Ronel ha? May pinagdadaanan ba siya? Sige ha, i-drop din Katropang Ronel basi ma-advisean man naton ina. Si Katropang Rafael Pangayo ko dayon tol speaker sa XFM. Hatag dayon sa akon. Oh, sige, amalay niyo ba si maitsahan man kamadira sa grasya. Si Katropang Kenneth.

0: very very welcome kay Katrapang Kenneth gani. Ikaw naman lang dream ginahong lahat sang PR. Buksan mo malang ginakang itulod. Yung tuli dayon.
1: Ayun! Importante eh. Magkapapicture kay Katrapang Ira. Sige ah. Si Katrapang Dolphy, masakit ang mag-asa kun bali wala ka man sa iya. Bunga inisang paltik nga paghigugma, abi binagbinaga nga indi ka para sa iya.
2: Aray ko!
1: So, kasakit man, pero tama. Katrapang Dolphy, ha? In fairness, nag-rhyme. Sige, thank you so much. Si Katrapang Lloyd, the ghost appear when in my dream and suddenly awake me. That's not a fact.
0: Ay, sige, ako ay mong kusinan nag-apati, Katrapang Lloyd, kay Manway pa man ko nakakita sa literal gidiha nga ghost o kon nga aswang nga multo. Waay pa, di ba pati lang kita kung makakita, kita ayaw lang anay, subong pagpakita ha? Hindi ko gusto. True. Si Katropang Nilambot ready na siguro.
1: Sige, si Katropang Angie V. Kawai. Katropang ayari sa ating comment section kaina. Good PM Idol Ira and Joy. Watching and listening from Ilaya Ivisa.
3: Wow!
1: Bago kita nga katropa.
0: Ay ba sige na ganiya tamanin ni Sir Mobs. Damo siya to tropa mo sa ibisan mo eh. Ang mga tropang buklan, mga marites.
1: Oo, galing no. Sige. Thank you so much kira once again sa mga taga-

0: Doy, gina-estimate na. Mayong hapon lang ko no kay attorney Air, kag, ah, kay attorney Aira, kay teacher Joy.
1: Wow.
0: Ay, sige, Doy, aginahingadlan mo naman kami diri, ha? Sige, sika tropang job, ano, no? Mayong hapon, tira sa imo, sir. Thank you so much na pagbilin, pagpabilin man sa imong komento. Sika tropang Rafael, ay, di nabasa na ini, kay kaina ni katropang Joy. Nagpinatawa naman si katropang Solomon, ho. Ano naman mula ay hanig na pinatawaan niya. Tapos ka na pala dira kaon sang pares mo. Basi mag 1, 2, 3 ikaw, ha? Si katropang Louis J. D. Mall, listening na subong hapon.
1: Mm-hmm. Kaga may mga katropa pakiradre sa babahol ang taon talaga na ang comment. Basi magsululunggod yung karang kung hindi mabasa. Si katropang Ma'am D. Laila Y. Arriba sa atong programa sa buong hapon. Good afternoon ko ng mga guwapa, Ira Joy. Para shoutout lang ko sa Abelio family. Sige, shoutout kidra sa Abelio family di Ma'am Delilah Y. Uy, good afternoon kidra mga katropa ha. Di nga rin si Ma'am Delilah sa panitaan.
0: Yeah, sa panitaan. Ah.
1: Sige, kag of course, si katropang Ma'am Eleanor. Gin-share niya naman itong programa. Thank you so much, Ma'am Eleanor. Si katropang Rio Vincent Hami. Shoutout lang ko nudra DJ. Sige.
2: Wow!
0: Thank you, katropang Rio. Sige, tropang... Bawa, ari ato nga.
1: Ay, katropang...
0: Nabuhi siya. Si katropang Don Don Dadap. Nagpa-highlight na ba? Ginabulubang tayan ka ni Sir Sammy. Siling niya sa GC. Waay ka na kuno dito. Ginabulubang ita niya ikaw. Pero siling niya san o may mabalik ang flight sa Rojas kung gabi. Ang gaman nag-flight. Flight ikaw doon, ha?
1: Ay, kinabalik.

0: ex-girlfriend nga si Giselle Carnaje from Bulo, Roja City. Kamusta ka da? Aro, sana all.
1: Sana all.
0: Masiging ghost ka man sini doon, ha?
2: Sige, ate. May, ano ha, may in-drop na name si katropang Dundun. Si katropang Tutuval, mga ma'am. Ma-Elias, kamo ka rin sa gabi sa kwartero?
0: Ay nga ba, nara naman na si Elias to, ha? Dodahog, sumong si katropang Elias, ha? Sige lang, to, ikaw lang to, ah. Lantaw para sa amon, kay man kami bisig.

0: X-rated.
1: Wow.
0: Oh, sakpa na lang. Galing kami ito, pasabak. Tara.
1: Yes.
0: Dapat makapasabak ka kay Elias, ha?
1: Yahoo!
0: Aba, speaking of, katropang ay kay katropang Ronel, wala nang paliba, kuwari na siya sa comment section. Mayad nga hapon, DJ Joy kag DJ Ira, greet ko lang si Crystal. Ingat ka palagi, friend. DJ Ira, I love you.
1: Wow! Ooh,
0: Diyos ko, Lord. Ay nga, man, in-update ka na ni katropang Crystal. So, ngayon nga, question of the day. Abi katropang Ronel, i-drop na lang imong nga answer. Kaya mga nakulat kami diri. Si katropang sa tiginat nagpatakwad yung kuno siyang wifi para makita niya gano'ng iyang mga katropa.
1: Wow!
0: Thank you so much gano'ng katropang Kanet. Super na-appreciate man rin na ang muna. Sa katropang Eric, bawang nag-agree man siya ko na kay katropang Dolphy Lanka.
1: Yahoo!
0: Yes na yes. Ang bali doon ho, ari ko sa room Italy. Oh, grabe. Nagalupad-lupad ang ulit si Dondon, ha? Siya ang literal na may pakpak.
1: Mm-mm. Kung hindi nila gusto, yeah, dito siya.
0: Yes, sana all maraming money. Hambal ni katropang Rafael, ho? Tuldon, manog-fiesta sa inyo, Don Kag. Uy, fiesta gali sa inyo, Don.

0: i-forward niya katropang Crystal. Ambal niya i-forward niya kuno sa imo kay kayang-kaya mo gid kuno ini.
1: Kagbasi ma pressure siya.
0: Ano ganito katropang John?
1: O ano ang imo himuon katropang Ronel? Kung gin ghost ikaw sa isa ka tawo.
0: Yes. Maasa ka pa bala nga mabalik siya?
1: Yahoo!
0: Indi na. Nga man. Wow!

0: nagadrop ka komento kanami gid mamati sa inyo nga darwa aba feeling ko kay initial antike kano okon aklan tagadini ka katrapang Rio Vincent Hame abi bisan address na lang daw. Gusto mo man tamya, wala mga nag-ghost sa imo. Shout out na sa imo nga family.
1: Yahoo!
0: Alright, mga kitrapat, excited na bala ka mo? Kung ano na naman bala ayhan nga istorya, sangka buhi ang aton nga pagabasahon later for today's X-Rated Wednesday edition. Inibala ayhan, makahatag na naman sa aton sang leksyon.
1: Inayhan, makahatag naman sa aton sang inspirasyon.
0: O kung base, consumption.
2: Oh, no!
0: Ay, consumption, yun ikaw, yun ghost nga ni. Malalaman later, mga katrawa, gani, bantayan yun dira, ha? Ayaw, anay, mag buya dira, ati. Hello, hello, good afternoon once again sa aton nga 11,000 viewers.
2: Wow!
0: Ara, sa gihapon sila, nag-monitor sa aton.
1: Yahoo!
0: Thank you so much, good ha, mga katrawa, peeps. This time, we're gonna say BRB, Danay, sa aton nga pagpanumbalik. Buksan ta ng istorya sang kabuhi nga ginpadala naman diri sa aton. Diri lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa niyo. Exciting!
3: Exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Claire Skin Beauty's

0: Miso, a quality product of Yesterhills Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.

0: down pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Call the doctor.
1: Oras, alas 3:20 na sa hapon. Mga kitropang ina nga programang bilugig nga rindulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Gamayara sa baka ka Glavowaska Herbal Extract nga popular gid sa South America nga nagapapagsik. Nagapabaskog sa enerhiya kag nagapataas ang libido level sa lawas. Gani mga kitropa gamitan nyo iniha 30 minutos antes ang labing-labing kay missis. Magtumara sa isa ka kapsula, sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong quality time. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, ang kalidad gid no nga produkto sa Yes to Health Incorporated, FDA approved kag safe na safe gid inumon. Babakal ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kung pwede man nga ma-add to cart sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Turbo Dietary Supplement for Man, sulit ka kun nakaturbo ka.

0: watching and listening from Talisay City Zone 15, Negros Occidental. Yeah! I thank you so much ha, kitropang Alberto. Abaw, mga kitropa, magkitagalia nga nag-comment dito ho sa Bacolod, XFM Bacolod. Yeah! Happy tuning in ha, especially dra sa family Loreno.
1: Sige, kaga, of course, mga katropa man

Ayan pa sa karay, aantike na nayang adaan. Ay, di mo sa nakaigma ka na wala. Ano wala, ihanang dapli nyo ni Ramo. Amalang ina na balaan ng mga word. Sarum, ano man ha, dapat ara ka naman ha. Alright, happy, happy tuning in mga katropa PF. Salini katropa ni Rafael Ho. Dun-dun dadap, ara ka.

0: Fardo ay naman nagpalagasan nila komento at proceed to sa atin ngayong storya sang kabuhi.
1: Yahoo!
0: Kabalan kong ibandra sa atin, excited na naman nga makabati sa ang istorya. Gani mga katropa, pamati na. Kaya ito nabasa ko ng istorya sang kabuhi nga gintig uluhan. Abi ko may forever, wala galing.

0: 27 years old. DJ is may naging kagkarelasyon ako before. Kagabi ko, siya na ang magiging forever ko. Pero sad to say, hindi galing. Nagdugay ang amon nga relasyon sa sulod sang siyam katuig. Kag okay man ang tanan. May mga bagay lang gid nga kong kaisa nga wala kami nagaugyon. Pero goods man ah. Kay nasusulbar man amon tanan bisan papano. Sa tuod la mga DJs, siya na gani ang gusto ko nga makaupod hasta sano. Bali 3 years gali ang age gap namon. Kag mas bad ko siya. Kay man, mas gusto ko gini ang matured nga klase sa lalaki. Bali nagkakilala kami ni sa eskwelahan. Grade 9 ako sa Dukag, grade 12 naman siya. DJs, ginapangaluyagan ako ni Jake. Kag after sang 2 kabulan, ginsabat ko siya. Super happy gid ang amon nga relasyon. After sang matamiis ko nga oo, ginpakilala niya na ako dahil sa family niya. Kag same things man ang ginbuhat ko. Medyo ginakulbaan pagani ako that time. Pero kere lang. Kay legal na kami. Kag ang good thing pa dira. Baton kami ni Jake. Both sides.
1: Nagligar ang pinakabulan kag finally madugtapos na siya sa senior high school. Kag syempre, nag-attend ako mga DJs sa graduation niya para ipabatsyag sa iya nga very proud gid ako sa iya. After sa graduation, college na siya kag akuya grade 10. Kag of course, naglain ang iyang eskwelahan. Pero as usual mga katropa, permi na sa gyapon ako ginasugat dulong. Kag kung wala kami sa klase, nag-banding kami nga duha. Food trip, nag-joyride, labot kami sa nagkalain-lain ng mga lugar. Nga hasta sumong, di klaro pag yung sa akong panunduman. Nagligad ang tinuig kaga nakatapos na siya sa college. Kaga ko naman niya, sad to say, wala nakapadayon sa pag-eskwela. Kay man mas naging una ko DJ ang pagpangita sa trabaho after ko nga mag-graduate sa grade 12. Amo na ito nga time ang hindi ko na ma-explain mga DJs. Ang time sa pareho na kami nga nag-a-opera, mas masami na kami nga nag-a-away. Pero thankful man sa gyapon ako, ay wala kami sa gyapon nag-a-bulagay.
0: Ang perme namon ginaawayan ang mga instinct ko nga hindi ko gid malikawan. Nga basi bala may iban bala siya nga ka-fling-fling sa work niya? O kung basi makakita siya sang bas better sa akon kag ibaylo niya ako. Ganing one day nag-istoryahan na'y kami nga duwa. kag nag-promise sa isa kag-isa. Ako na kuno ang una kag katapusan sa kabuhi niya. Samtang siya naman ang first and last ko nga boyfriend. DJs, naging okay kami ni Jay kag kampante ako kay Gina. Hatagan niya gid ako sang assurance. Nagligad ang pila ka bulan kag nag-andar na naman ang pagka-overthinker ko. Tungod lang sa wala na sa masyado ga-update, kaisa na lang mag-chat hasta nga wala na gid siya nagpabatsyag. Tatlo ka bulan nga wala nag-chat sa akon si Jake. Gali ya. Gin-ghost niya ako, mga katropa. Gin-ghost na ako sang lalaki nga abi ko, magiging asawa ko na. Nagpanik gid ako that time. Ginkaduan ko siya sa balay nila, pero hambal sang family niya. Nagkuha na siya kuno sang apartment. Pagkaaga ginbisitahan ko si Jake sa trabaho niya. Pero nag-resign na kuno siya hambal sang mga kaupdanan niya. DJs, daw nagaligin ang ulo ko. Ginatry ko siya nga tawgan, chatan, message, pero cannot be reach. Mga DJs, how many times ako nga pabalik-balik sa balay nila sa kagustuhan ko nga makita siya. Pero bisan family niya, wala gid usang idea kung sa diin siya. Kagang last niya lang ang message sa kay tita, sa mama niya. Nga gusto niya ko na magbagong buhay, kag hindi sa ko na gusto nga istorbohon. Wow! Kagang about ko na sa ginapadala niya, hindi sila mag-worry kay continue sa gihapon.
2: Sana all.
0: DJs, daw mabuang ako pangita sa tao nga wala plano magpakita. Nadulaan ako sa trabaho tungod sa oras nga gin-google ko, makita lang si Jake. After 5 months ko nga pinasagod kay mama kag kay papa, nag-decide ako nga mag-move on na lang, mga DJs. Gusto ko man tani mangayo sa closure nga ginatawag. Pero wala. Wala na ako nagpangulit pa kay Jake. Kag after all, mga katropa, I know my worth. Kag ang gilimo ko, tinagbangon ako. Nag-enroll ako mga DJ sa college. Kag dito naman nag-start ang bago kong journey. Sa subong, 3 years na kaming bulagay ni Jake. 3 years naman, nga no conversation. Pero may mga gabi sa gihapon, mga katropa, nga siya ang nadadangguhan ko. Kung kaisa gani, daw tuod-tuod ang akong nadanggo, kag ang mga eksena sa damgo ko, nga di abi ko reality.

asta subong, single sa gihapon ako. Kagwala na ako naking relasyon pa sa ibang. Asta subong, ginapang hahawakan ko sa gihapon ang promise namon sa isa kag isa. Nga kami lang aduwa ang madayunay tub-tub sa ulihi. DJs, mula sa gihapon ako balita kay Jake. Pero ang good news, kay subong, ara na ako sa third year college. Graduating student na ako next year. Totally happy naman ako sa life ko subong. Pero hindi ko lang mapunggan kung kaisa na daw may kulang giniya sa akon. Iyan ko lang sa inyo mga DJs na tani mahatagan niyo ako sa suggestions kung kinahanglan ko pabalaayhan panghawakan ang promesa ni Jake o kung batunon ko na lang na wala na gid siya kag kalimtan ko na lang atutanan.

katropa, ang ina ng programa ang buhilog ang gradulong Sun Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agot nga ipamper ang imukong galingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang may aras ng glotacogic, kag virgin coconut oil, lukon VCO, nga nagabulig. Agot nga mapunggan ang early signs sa skin aging, lukon pagtigulang sa ngatong nga selula sa panit. Inima na nagabulig, agot nga mapaputi, kag mapakinis ang ngatong nga supat gamit ang natural nga mga ingredyente nga aras sa Clear Skin Herbal Soap. Inima na anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure, light, and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap. Kanihin mo na nga natural ang pamagi sa iyong mga pagpagwapa, mga katropa, magamit na sa Clear Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar, kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Great

0: basha ko sa doa sa sulod sang sham katuig. O di ba mga katropa, grabe sham katuig, hindi inaya sang ano ha, sang tiaw-tiaw, damo na na sila inagiya. Sila sa mga problema na encounter kag at the same time na solbar man. Ay, di makin nyo na mga katropa na years gani kabulag. Kamu pa nga months pa lang. Agoy
1: Aray ko.
0: Sige, stay strong dress ay niyo ha mga katropa peeps.
2: Oh, grabe man ang stories ang atin nga letter sender katropa. Ay, kumbaga ang mag-isya ni ang iya nga first boyfriend, first satanan. Kag syempre, ang bali degree 9 siya kuno sang agin pangaliagan siya sang iya nga naging boyfriend nga si Jake.
0: Yes, kag ang marami sa ni katropang Joy kay 3 years kuno ang age gap sang lalaki sa iya. It means mas matured mag-isip ining lalaki. Ang nagulat na nag-mature niya pa nung duman nga gin-ghost niya na lang si katropang kay man si katropang Gina Abby ang naging issue lang nila sa ilaga relasyon ang instinct si niya ang pagka-overthinker niya.

0: nainis si Jake sa iya sa sunod sang siyam katuig. Amo na lang na pierme ang bukang bibig niya.
1: True, may possibility mga katrapang ayno nga ba si na kuha na siya bala naling ayne. Basi bala pa sulit-sulit talang permihaw ang pagiging overthinker sa ating letter sender. Kagamo na lang tuya na naisip nga solusyon katrapang ayno.
0: Ay pero grabe man siya sa sunod sang siyam katuig. Wala gid siya nag kuan nag ano ganina o nagtimbre nga abi hindi na ko kasarang ata ni nang wala na si katropang chinag-asa pa at least gin prangka mo siya wai mo siya gin pinahulat nga daw buang siya kung pangita sa imo kung diin kaya pangitaon nga lupalo
1: imagine na ikatuan niya lang tala ng ilang balay ang workplace na balaan niya nga nag-resign tas wala na

0: sasalasay sa kag-isa mo nga sila na ang magadayaw na ay asta sa ulihi. Gani nga hambal gud siya nga abi niya may forever pero wala gali kay asta subong 3 years na sila nga nagbulag asta subong wala siya balita kag wala gyapon nagapanumbalik ini sa katropang Jake abisar nga si katropang Chinya why nini nakigrelasyon sa iban pa kay ti ginagahold on pa siya gyapon sa ilang promise.
1: So far, malawig-lawig naman katropang ay ang 3 years ha, nga pag hinulat.
0: Yes, amagani. Pero sa linya katropang Joy, totally happy naman siya ko na siya life. So buong ugaling kong kaisa ko, no. Kung manumdum siya, feeling niya ganyan may kulang sa iya. Feeling ko kulang lang ganyan siya sa closure man nga ginatawag kay man. Amo to, nagtapos lang sa amo to ang ilang relasyon. Ang 9 years nila, amo lang to ang katapusan. Iti siguro amo na ang hindi siya sa gihapon. Bisan mahamba siya nga move on siya, di kung magmuni-muni siya, sang isa lang siya, makapanumdum siya, di nagabalik na naman ang tanan-tanan.
1: Lang. Hindi makita kasi ling katropang Chin nga one day ma-reach out gid sa imo kag say for example mag-closure ti di ba ta kasi ling subong no nga amo ginang matabo in the future pero di pa yung makita kay sa last part sa imo story ti ambal mo somehow subong di nakausad ka na naman kahit yes. Papano
0: nagbangon siya katropang Choi pero 5 months ako nuha nga nagpinasago dito sa mama kay papa niya kay ti man na dulaan siya sa trabaho ako tungod sa pagpinangita sini kay katropang Jake ho.
1: Wow!
0: So, all VIP ginapangita kid. Tingin sige ang nagapangayo sa sang suggestions ho kung kinahanglan niya pabalaihan panghawakan atong promise ang nobiyo niya na nang

0: Balik-balik sa gihapon. Ay ti sanayan ni nang kagalingon mo ah. Hindi ka na mag-asa kay man dugay na ina nga tion. Ayokong binulan pa lang kahit may posibilidad pa niya nga magbalik. Kung nagbalik siya, tani, dugay na. Nga man paabto niya ba sa 3 years? Di ba lang? Kasi yeah, may pamilya na ato nga iba niya kay ikaw nagahinulat lang sa wala.
1: True. Tama ka siya katropang. Ay, basi bali one time mabalitaan mo. Kasado niya siya
0: ganito. Agoy. Hambal ni katropang chintani. Nag-boyfriend na lang ako.
1: Kaga, kay katropang cheese sa ato nga letter sender, ti, paano yung duma na lang bala as always para madali mo gin siya or totally mo gin siya nga malipatan, paano yung duma na lang akong ano gin siya balang imo nga worth it bala para sa imo nga maghinulat pa kay man para sa atun wala gid isang punto no yes. Nga maghinulat pa ikaw
0: na gani ka tropang enjoy hay ti sa imo dala sa nahambal mo third year college na ikaw sumong siguro damo man sa mga boylet sa university niho pagpulo pangita dira agod makamulo move on man ikaw ka o lang molo hambal ni toto val para makamulo move on.
1: Pwede to.
0: Yes. Grabe yung mga advice ni Katropang Tatobal. Si Katropang Rafael Sender, basta kakabuhi ang tao sa kalibutan, wala sang forever.
2: Oh, no!
0: Kaya kung mapatay ang tao, iya asawa, mabili nga ni, wala nga ni forever.
2: Sana all.

0: kinuli sa aton nga Sandra kaya di na kaya nga niya maghulat sa 3 years. O diba ang iba Andra bago palang break may ara na agad. Why pa gani binulan? Why pa cinema na?
1: Ay. Pero kung iba gani ka trabang ay wala pag a break may reserba na.
0: Ay amo gani ina. Pinangaw nga istorya sa lalaki na ina.
1: Lalo pag hindi ano.
0: Yes, damo na reserba mga kalalaki na haniya.
1: Ayun!

0: may maabot ida nga lalaki nga deserving sa imong mga pagpalanga. Kag of course, ha, ang imong lesson learned ha sa imong previous relationship, base pwede mo man hagan-haganon ang imong pagiging overthinker.
1: Yes, amagani ka tropang Joy. Base bala magbalik si ka tropang Joy kung mano graduate ka na, aba ayaw gid ha. Ito na ang sinayang mo.
0: Patagbo na siya.
1: Yes, amagani inha. Base pabigat siguro sa iya iniho. Si din ka tropang Sammy. Hi, si Dondon. Ma'am Ira, may pag-asa. Good ka tropang Sammy. Ati, ato man na siya sa katropang. Ato na siya sa Italia. Papag-iianay na atan niya katropa. Kinaga-enjoy-enjoy. Mani na siya. Ambot lang. Kasi ang nga labot na siya sa Iran.

0: siya ang siya bagong makarelasyon. O, sige tropang menyas, nakahingabot pa ho ngayong hapon. Ma'am Ira kag Ma'am Joy.
1: Wow!
0: Abo, thank you so much kag tropang menyas. Shout out nila sa mga kapdanan mo sa Cream Line and Ribisco Warehouse sa Barangay Law. Sa sta, nakahingabot pa si katropang menyas. At yung mga katropa, isa na naman kay istorya sang kabuhi ang ato na buksan nga puno sang leksyon.
1: Aba, puno mind sang inspirasyon.
0: Kag puno-puno sang konsumisyon.
1: Yahoo!
0: Konsumisyon nga gindala sang aton nga senders

0: so much again sa nagapulog pa mati dala sa ilang mga radio kung nagalulan tao sa atin nga Facebook Live. Yeah! See you na one tomorrow mga katropa ng inyong kaupo. Diyan na lang inyong mga DJ Chica Babe sa kahanginan katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Partner na to sa technical side. No other than ang atin nga Jenny Rose na katropa. Si katropang Neil Luzada. Dali lamang sa 106.5 XFM Rojas. Ang katropa niyo. Exciting!
2: Exciting!
3: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: The Secrets of Health.
2: Nga abalak inahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Ginasiling blang nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
0: Gusto mo ba?

niya. Kung hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna

0: kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sring Sunthone Gold a coffee mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pag inyong mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secrets of Health.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule, one blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
4: Mga katropa, exciting!
5: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabagot nga lawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.

0: katropa!
1: Good afternoon, mga pinalangga ko, mga katropa.
0: How's everyone, mga katropa? Bawa, alas 4:15 na sa kapon, mga katropa. Kag, nagkatutok mga kamugiapon dire sa inyo nga paborito nga programa! Extra service, dire lang Monday to Friday, 4 to 6 PM. And syempre, dire lang sa inyong paborito nga estasyon, 103.9 XFM Bacolod! And of course, sa mga katropa na dira, no, nga nagtutok man sa ilang mga YouTube channel nato, no, XFM 90.3 Bacolod live stream naman yang kaduan nyo. Kung gusto nyo naman, mag-tanaw sa aton via YouTube channel.
1: Kag syempre mga katropa, live na live kita subong sa page naman nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. Syempre, kung mayara kada yung gusto nga ipatangyaw, shout out mo or mga greetings or mga dedication, pwedeng-pwede mo gidiya ma-comment. Kag syempre, please do like, share, and follow. Ginaya permi sa amon nga page para at least bala mag-grow. Nga mag-grow kag magdamo. Pag nga magdamo kag, syempre updated ka mo kung ano ang mga chismis na mo ni Uncle Ba.
0: Kurikurikurikong! Kag syempre, live makita rin ho sa aton nga TikTok channel, mga kabokalo sa aton nga ka-vocal dira sa TikTok. Shoutout sa talan nga aton nga mga katropa dira nagatanaw, no? Sorry kung hindi tayo Tagalog, Ilonggo tayo ngayon. So wala tayong magawa. Kasi ang ating trabaho dito is Ilonggo na DJ. So sa mga hindi makaintindi, I am sorry. And syempre, no, sa mga katropa ta dira nga gusto ya mag-text sa number naman ang number. Oh, correct.
1: Wala pa, wala pa.
0: Wala pa, no. Mayara kita sa hotline, no. XFM official hotline number 0915-628-7926. Isumbong kay bongbong. Mamoy ka. Alright, kamusta naman yung mga day-to-day, zebra?
1: Yes, video. Medyo fresh ko subong. Pag naka-brush up ang buhok.
0: Ay, alas, ano?
1: Nakalami, doon ka-hot sa akong subong.
0: Oh! Bebe, ikaw po. Ay! Napaso ako! You're so hot!
2: Guapa!
0: O, di ba?
1: Ano to? Hot pot?
0: Grabe, no? Hot pot, no? Guapa. You're so guapa. Oh,
1: yes,
0: my God.
1: Thank you so much.
0: And shout out sa our 13 people watching there, no? Kapasugod pa lang ta sa aton nga live stream, kaga. Siyempre, hindi git palipatan, mga katropa, ha? Wala pa ko ka-share glass ang akon nga ano, i-greet na biyato ng mga katropa, anay, sexy di.
1: Kag sa may mga naga-birthday, tagali subong, happy, happy birthday, especially kay engineer, birthday to Karen Chills Caranto. Wishing you a good health, more birthdays to come. Study hard and God bless you from your loving and caring Lola Florita Villadulid Alov and Tagayers Forever Team. Yeah, syempre, happy happy birthday ginadaya sa iyo.
2: Thank you!
1: Pag mabuhay ka hanggat gusto mo.
0: Abay, syempre, sino pala hindi gusto nga mabuhay ka sang malawig diri sa kalibutan? Amo ni gani, no? Mangkutong tanay, kumiklase si James King. May ara ba? Wala.
1: Wala pa ko tapos pa shout out.
0: May shout out pa siya. Let's go!
1: Ay, karoon na lang ni Galian.
0: Unahan mo.
1: Birthday ka rin ni engineer, no? That's
0: uy,
1: bong, no?
0: Uy, birthday. Sino may birthday? Sino may birthday? May birthday ni Saton?
1: Oo, oh, oh, may ara.
0: Karoon lang, ha? Mabakalta ng puspas. Ay, birthday mo? Alright,
1: oo,
0: no?
1: Happy, happy birthday.
0: Right, happy, happy birthday. Ganyan sa isa sa mga engineer to din, no?
1: Ikantahan ka sana, Ibe.
0: Happy birthday. Happy. Happy. Gary Vinaya plus ano, Nora Honor. Happy, happy, hawak mo ang beat, hawak mo ang beat. Alright, happy, happy birthday, no, to Sir Janelle. And syempre, no, madamo kaya salamat sa imo nga pagbulig sa amo na solo. Yes. Since day one ko din, no, kag day one, sexy,
1: yes,
0: grabe.
1: Yes, ako, grabe. Thank you so much.
0: No, hindi ka lang guwapo, ang bait mo pa.
1: Yes. Thank you. Sana kunin ka na ni
0: Lord. Hoy, hindi! Ano niya kay ano niya? Good, good boy. Ang bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. Good boy. Good boy. Tika, lang hindi siya kung good boy, ha?
1: Ano, sa chicks boy?
0: Hindi, 50-50.
1: Ano, oh. Chicks boy?
0: Hindi,
1: chicks
0: 50-50 boy. Lang siya. 50% good boy, 50% good boy pa rin.
1: Kumbaga, Juan, maginoong medyo bastos.
0: Hindi, ano? Hello? May ara na? Sabi ko, may ng bastos. Alright, shout out to Max Jen, no? Nagandang din sumbong sa aton sa aton nga 67 people watching here at TikTok. Madamang kaging salamat. And syempre, may haramang kita din sa 13 people watching on XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Please do like, share, and follow. Diba? Ted Filonion! At yung isa sa mga pinaka-paborito.
2: Ugly Duckling. Welcome si Ugly Duckling.
0: Alright, no, shout out to all of you guys here. Makinadlaw kita, aray, no? We make ourselves happy, no? Every single day. Dito lang siyempre sa inyong programa, Extra Service. Kaupo rin inyong Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Ka-Vocal, kaupod si...
1: Sex, hindi nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sadyang hindi nyo give malipatan.
0: Siyempre, no? Dito lang sa 103.9 XFM Bacolod. Thank you! Kada hapon, himuunta ni nga bisyo, no? Ang magtutok dere. Kay para makakadlaw naman kita sa kadamo na dan sa kakatabusubong sa politika, sa kabuhi, sa kalibutan.
1: Sa earth.
0: Sa earth. Sa ibang
1: planeta. Philippines.
0: Ang buta ko may kakatabo man sa ibang planeta. Doon wala guro, no? Dito, pero ha, may ara ko nung bati-bati, no? Nga may iban ko na yung planeta, ang galantaw lang sa aton. Pero, mas maalam sa aton tanan. Ay, hala, ano na sila, man?
1: Ano na sila?
0: Mga brain earth. Mga brain planet. Utok, galakat. Timoon buwa.
1: Hala, sa ilam, yan mo na ito galit.
0: Oh, 150 na, oh, grabe. 150 na ang viewers. Ito rin sa TikTok. Thank you so much.
1: Thank you. Oh, grabe. Thank you so much. Mabatian mo ko na nila.
0: Mabatian ka nila, pwede ka nila makita. O, pwede ka nga sa sunod, ibutan na ito sa punta. O, hindi ka nila, at wala na alang tawon kung...
1: anong outcome?
0: Oh, outcome, no? Kasi siyempre, we're in our trial mode pa subong, no? Pero, sunod, ibutan na nila dira sa malapit nito, or hindi ka nila karun. Dugidugay aton testingan, no? Para makita man nato nga 6CD kay ti nagaprotesta siya mga katropa. Hindi siya kuno kita, unya hindi ko na makita yang sexy nga mga figure kay ti naka ano ka gani blooming sa kuno subong.
1: Oo, dapat.
0: Ano imo na to Marbe? Sige be. Ano bing na to Marmo nga na blooming ka subong kay do kita ko do ka healthy gid sa imo kay do ka glowy.
1: Muni mo lang mga Bible.
0: Oh, yeah.
1: Muna, hindi ko lang pag-iambal kung anong ginato Marco Subong. Kaya, may harap ko yung siyempre ginato marang itong paborito ng Ultimate Trio. Pero aside from that, may harap pag iya sekreto sa Sexy D nga.
0: Oh, yeah.
2: Oh, oh, oh.
0: Who's your daddy? Oh. Sige, beko na nga ito. Mariko sa Ultimate Trio. Ano ang nagpanguna sa ating Ultimate Trio? Sexy D.
1: Siyempre mga katropa, kabalo ka mo ba lang ang lawas takinan lang sa protection every day, every hour, every minute, every second. Kabalo na ka muna kag permi na gina-remind sa inyo ni Sexy D. Kasi siyempre, ang aton nga Ultimate Trio, ang permi gina-endorso sa inyo ni Sexy D nga, ginapangunahan sa aton Santon Plus Gold. Ini nga supplement, may lakot, may kusog nga antioxidant, nga nagabulig paligon sa aton immune system. So kung permi ka ginakapoy, wala gana o kung gusto mo yung mangin healthy, perfect gini para sa imo. Kaga nami Santon Gold na mga katropa, may mga lakip ini nga mga natural nga ingredients, kag-isa na ina ang mangustin nga powerful antioxidant nga magaprotekta sa aton nga cells. Siyempre, ikaduwa mo ang palaya nga nagabulig pa lower down sang atong cholesterol kag blood sugar. Ang ikatatlo amo ang malunggay nga rich in vitamins kag nutrients para sa overall health ta. Ang ikaapat amo ang garlic nga anti-cancer and anti-inflammatory. Last but not the least amo atong nga spirulina, ang superfood nga rich in protein kag vitamins. Syempre dugang pa nga kung may ara ka bukol-bukol sa kalawasan or sis, tap na un ina sang aton Santon Plus Gold. Kaga syempre kaduha ta nga produkto amo aton nga Premium D3. Amo naman niya ang Sunshine Vitamin ta kag magaprotekta sa aton against viruses and bacteria. Isa naman ini siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil and vitamin D nga nagahalin sa sunshine. So kung indoor naman ang lifestyle mo or kulang ka sa sun exposure, perfect kidney para sa imo. Kagano ang atong ikatatlo, Uncle Bob?
0: Siyempre, hindi kita dula sa aton. Sexy di ang aton nga ikatatlo. Hindi makompleto ang aton nga ultimate trio kung duwa lang. Amo na gani nga, dugantas ang aton nga ikatatlo nga produkto. Walang iba ang aton nga Santon Vitamin C. Sinong sinisisi? Siyempre ito nga aton nga Santon Vitamin C, mga katropa, isa ini, no? Kakinanlanon sa aton nga karawasan. Bangod may ara ini sa ginatawag nga ascorbic acid or as we call the sodium ascorbate, no? Para sa aton nga well-being, no? Para mas boosted ang aton nga immune system at the same time, malayo kita sa mga balatian. Kag, ang nami lang diri, no? What's good about this aton nga Santon Vitamin C is a mother of all vitamin C, no? Kumbaga, tanan halos nga mga yellow or orange naton nga no lemon and orange gin pagsama kag para matagaan kita sang ginatawag naton nga pagboost ang immune system, which is our vitamin C. Kung madamo ang vitamin C sa aton kalawasan, mas naga stronger ang aton nga immune system at the same time ang aton nga resistensya para hindi kita dali matakdan sa mga balatian or masakit nga dala sang panahon. At kung gusto nyo naman baklon ng aton nga mga produkto, no, pwedeng-pwede nyo gidni baklon sa mga butika malapit sa inyong abanwa or pwede nyo kantuan ang aton nga Yes to Health Wellness Center dira namtang sa door number 46, Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City.
1: Yes, kung tamara naman kamo yung magkadto sa butika, pwedeng-pwede nyo gidyan ma-order through online. Kag available na sa Shopee, Lazada, and TikTok. I-search nyo lang ang Yes to Health 2011. Kag mag-add to cart na.
0: Kurik-kurik-kurikong! Kag shout-out mo na galing, no? Sa aton nga mga katropa, Aloyda, no? Shout-outs to you, Miss Aloyda. Thank you so much. Thank you! And at the same time, mga katropa, pwedeng-pwede nyo gid, no? Kumprahon kay Aradragidya sa aton nga Yes to Health Wellness Center na naka-display ang tanan ng produkto nga himo sang Yes to Health Incorporated nga nagapati Health is Wealth, kaya mag-Yes to Health!
3: Thank you!
0: Katawagid! At the same time, mga katropa, BFAD approved gali ang aton nga mga produkto, no? Certified gina siya nga halal, certified para sa aton mga kauturan yung Muslim. Kag at the same time, hindi ka mo mahadlok kay legit and effective ang aton nga mga produkto. Alas 4:28 na sa hapon, kag ang petsa subong, Hunyo 10, 2026, no, mga katropa? At the same time, shout out sa mga KVK family watching here, no? Especially sa mga admins ko diri sa TikTok. Thank you so much, Admin Lori. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Kag at the same time, mga katropa, ano ba lang aton pag-aubrahon subong? Siyempre, magbabasa na naman kita later on. Duwa na naman sa aton nga mga letter sender. Aton pagkatagaan drama, pinaagi sa istorya nga gimpadala nila. Kag siyempre, your Uncle Bob and Sexy D, sila na bahala sa drama. Kag pag-advise. All you need to do, guys, kung may ara makamusta mga sulat or mga stories sa inyong life, pwedeng-pwede nyo ginipadala din eh sa aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority page para naman mabasa namon kag ma-advisean ang aton mga katropa.
1: Yes. So it's time to shout out na sa aton mga katropa nga nagapanikatika diri subong sa aton nga live nga ginapungunahan gid ni Madam Elvira Gilogo. Good afternoon Uncle Bob and Sexy D. Good afternoon Madam and thank you gid sa pag-agi. Ari man diri si Don Don Dadap. Good afternoon Philippines, watching Barcelona, Spain po. Hello po mga katropa, send jowa po.
0: Ala, Barcelona? Oh, kung gusto nyo magkanto sa Barcelona, oh, i-PM nyo lang daw si Don. Don!
1: Don, Don! Ano ba ang yung, ano ba yung
0: Don,
1: idea?
0: Don, Don! Ito lang spaghetti mo! Di ba muna sa muna? Di ba muna sa pasayo, di ba? Hi, Don, Don! Ito lang spaghetti mo!
1: Hindi, meron pag Don, Don, Don!
0: Pakitong, kitong, alimango sa dagat, jowa daw ang dapat.
1: Meron, Don, Don, Don, Don, Don, real, real, lasap na lasap, real, real, real, real, Don, Don,
0: Oh, meron pa ko. Meron pa. Don.
1: Ano?
0: Dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan,
1: dan. Jowa. San jowa po. Ano ba yung ideal girl mo?
0: Oh, sige, Don. Sige, Don.
1: At baka maisend ko yung sarili ko.
0: Ang wow! Oh, oh, Tagalog yun, ha? Pag kayo, Tagalog yun, baka mahirapan kayo mag-intindi. Meron nga ditong si Rabi, sexy din, no? Sabi niya, ang hirap daw intindihin ng inyong lingwahe na Bisaya, pero masaya.
1: Paano mo nasasabing masaya? Kung
0: kasi meron siyang smiley face. Emoji, kumbaga. And shout out to Marlouis Rosario from Pangasinan, Kuya Bentong.
1: Yes, nagari pag si Madam Nanette Vasquez Susan. Good PM po, Uncle Bob and Sexy D at sa buong staff ng XFM Bacolod City. Thank you so much, Madam Nanette. And number one supporter, tagi niya si Madam Nanette.
0: Ay, Diyos ko. Ang tapa yan. Anos na lang ito.
1: Sa
0: hinulat.
1: Thank you so much. Walang sawang pag suporta. Kumbaga. Thank you! Ang balidong don dadap, agay ah.
0: Agay ah.
1: Dun-dun-dun, durubidap-dap-dap-dap, dip-dip-dip.
0: Dubidubidap-dubap-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-dip-d Shout out to Magdalena, no?
1: Sige, pagkito.
0: Later, makita nyo gid kung sino ang sa likod sang ina nga tingog later on, mga katropa tadira, no?
1: Ay, namiyon ko na yung dukaanan ni Moss. Langig ko yung zubong yan, diba?
0: Sino kaya ang boses sa likod ng boses? Ang babae sa likod ng boses. O, diba? Abangan!
1: Maganda ba o pangit?
0: Yan
1: ang... Kaya, isagin naman siya na nila mo sa tingog mo para sa una.
0: Ay, ari si Inday Kikay ko, no? Barney, please. Please don't channel me.
1: Oh, bali, ano, niya... Don Dada po. Kabalo, Kuya, Mag-Ilunggo, taga Iloilo City, bayan ko. Hoy!
0: Ah, okay.
1: Ba't mo kasi ako pinahihirapan, pinabubudlayan mo ko eh.
0: Saan ka ba? Huwag ka magtabok, mga sumasagasagaan ka. Dito tayo daan para laktod. Ayan, taga Iloilo. Speaking of Iloilo, no? Shout out taga ng mga katropa, dira, no? Labi na sa akong mga pamilya, dira, mga Tan family sa Mulo Boulevard, sa Villa, sa Kalumpang, Kag, sa Liganis, no? Maayong hapon sa inyong tanan.
1: Ako, mami pamilya, ako sa Iloilo, mayong hapon, madasakon nga tiya, ang gwapagwapa sa Igbaras. Ah.
0: Ibaras? Damo na da, baras?
1: Igbaras, mairas-iras.
0: Grabe, ano na da ilang mga do, food naman yung mga...
1: Manilang. Yes, Manilang. Mais.
0: Kaya iba niya may mga hito, iba niya may mga muna, no? Pero muna kayo gusto ko dyan malibot ang bilog ng Pilipinas. Kaya damo, pagintagali nga mga pagkaon nga,
1: so,
0: wala makaon.
1: May plano ka naman bayaan ko din?
0: Hindi ako nagado lang. Sabado Domingo, mga Friday ng hapon, masyado kang advance.
1: Sabi ko sa'yo, huwag mo na akong iiwan dito kasi napakaharap.
0: Hindi kita
1: malilimutan.
0: And shoutout kay Kylie Mendoza, no? Kina-shoutout kasi Ma'am Sheila Emma Syria. Oh, shoutout
1: to you. Pag ito, pa-shoutout to John Mark Garancia Limson Vlogs. From Purok Mahimulaton, Barangay Banago, kaga you're truly amigo imo lang ko and taga years forever.
0: Grabe, yung mga grupo ni imo lang ko.
1: Grabe,
0: Amo ni Ama, solid yan nga doon. Hindi siya mag-iyaka, kundi imo lang.
1: Ala, ay, may gintag si Dondon Dada po. Ay, rahay may Arcega, basi diri ka na makamigo, haha. Oh my God.
0: Hindi magkita kayo.
1: Ano gusto mong amigo? Gus Abel Gus, Ted Filon, or Robin Padilla?
3: Mawalang galang na. Pag yun yung pinag-uusapan na, ay lalong kinakabahan ako.
1: May mga kontra nga, maganda ako. Dahil ako ay butiki.
0: Ang pinaka-irritasyon nga tingaw ginay.
1: Butiki!
0: Ay, naubos ang akong music sa imo.
1: Lee Fardigno, Senalen, Fenequito, Tabigi, Crystal, Marie Joy, Libardo, shout out na sa inyo tanan ha, kaga.
0: Mayo, ma'am, blaki na shout out, yung mga friends, yung mga sexy din, no? Kaga, Rio, dugadamo sila, ha?
1: Ano, mingan sila sa nga, kung guro nga, guro brush up sa bong, no?
0: At ikaw naman, ikaw, siya naman ang bidaw. Ay! Hoy! Baho ni Plax!
1: Baho sa Arguilas!
0: Baho gatas!
1: Ay, wala na kung gano'n.
0: Tulong na, wayo. And shoutout rin ako kay Johnny or Donyo. Good PM Katropa watching live. Thank you so much! Thank
1: you! Ano sa timan ka? Ang punk niyo kong gobra.
0: And of course, shoutouts to Utol Karen and Nash from Pangasinan! Thank you!
1: Namihan sila pala magampang-ampang. Ayaw.
0: Mampang tabla, ano, mampang tabla, who's your daddy?
1: Ay, who's wala? Your mommy?
0: Wala na kita sa oras, mga katropa, no? Alas 4.
1: Ay, dinamo pa.
0: Ay, hindi. Karong ko lang. Una naman ta sa aton nga drama. Alas 4.36 na sa ngapon, mga katropa. Ah? Ari, ang bali dyan ni
1: Ordonio.
0: Good PM sa inyo, duha. Watching live now from Baguio City. Sa mga taga Baguio City, inyo na lugar. I-shout out na.
1: Yes, shout out agali sa mga taga Baguio. And thank you so much, Johnny Ordonio, sa pag-agi mo nga tagabago man ako.
0: Ano nga barangay niyo? Ano nga barangay?
1: Barangay Sampinit. Ang init-init. Wapa!
0: Eh, nambali doon-doon, no? What if maging boyfriend mo ako, ano gagawin mo at bakit? Oh, no! Question and answer portion.
1: What if maging boyfriend mo ako, ano gagawin mo at bakit?
0: Sige, natawag nga pageant, no?
1: Pageant
0: at the same time. Okay, this is your first question. Sexy D. What if daw, kung magiging boyfriend mo si Don, anong gagawin mo at bakit?
1: Siyempre, ano ang ginagawa ng isang girlfriend? Siyempre, minamahal or mamahalin ka ng lubusan hanggang mamatay ka. Siyempre, at ihimasin ko yung iglo mo.
2: Wapa!
1: Yahoo! Ikaw, kung magiging boyfriend kita, anong gagawin mo sa akin?
0: Ah, sige nga. Sige. Kung magiging girlfriend mo sa kuno doon, Don, ito ng spaghetti mo. Ano kuno ang gagawin mo at bakit? Bilisan mo mag-reply.
1: Reply.
0: Kasi pag hindi ikaw nag-reply, putulin ko to.
1: Alis na ako.
0: And chat out agad sa ato ng mga katropa ng lupad, man ang akong lawases. So, mga katropa, tadari nga nagtutok sa ilang mga panimalay, sa mga opisina, sa mga nagkapamati sa radyo, sa ilang mga salakya, no? Good afternoon, drive safe mga mamangin papang.
1: Yes, mapa-bluetooth speaker mandaiya, yes. Or makasalakyan ka mandaiya. Mayo lang na nga pagpamati, basi isa ka sa ginblock or isa ka sa mga sudor.
0: Maloy ka. Ah, talok. Barangay Talok naman niya si Sir Johnny, no? Sir Johnny, thank you so much. Kagambal ni Sir Don, maluoy ka. Ha, ha, ha.
1: Wow, pag hindi si Joven Sadek Mones, pa-shoutout lang sa mga Isabelenios watching and listening here in Takuling. Wow.
0: Oh, shoutouts. Go ahead. Shoutout, Sir Jove, no? Kagsatanan mo nga mga taga-Isabela.
1: Isabela
0: nga mga mga abyan, shoutout sa inyong tanan. Alas 4:49 na sa ngapon, mag-pause kita na for a bit. No, mamati kita rin sa malipot ka pahinumdom kag musika kaysa aton pagbalik. Three sa extra service, magabasa na kami sang una naton nga sulat ngalin sa aton nga mga katropa nga gipadala diri sa XFM. Kag tagaantas ang drama and advice sa aton pagbalik. Syempre, tutok lang kamo gyapon kao pud ning inyong Uncle Bob aka Boy Turbo aka Ka-Vocal Wed.
1: Sexy di nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sa dyang nga hindi nyo gid malipatan.
0: Syempre, diri lang no sa 103.9 XFM Bacolod katropa nyo.
1: Exciting.
0: We'll be back.
4: XFM 103.9.
5: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. Ng natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa atong natulan. Pampagkanas ang utok. Kag pampa-improve sa atong immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Clear Skin Beauty Sun.

0: garantisado maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: mag-Xanthone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
1: Xanthone Plus Herbal Oil.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-System Pain.
1: Muscle Fever.
2: Acute Pain.
1: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
1: Mag-System Pain.
2: Pangkarang pain.
1: Fast and safe.
2: System Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: System Pain.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Xanthone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Xanthone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayon ka pa.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Exciting, bro!
6: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
7: Edukasyon.
6: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pa nga impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatak kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
7: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
6: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ang mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agud aton mahibaluan kun ano mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric ukon kalawag. Ang turmeric may compound kag ini ginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potential nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapahaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula, kagpagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babae, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, why man? Arthritis, ilanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
7: Edukasyon para sa ikayong lawas.
6: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso man ang palaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo nga bulong para sa uric acid kag sakit sa luta-lutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass ang ikalang mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid nga kunsariin ini siya may calming effect kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sinig blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalanghubag sa aton sinig mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sinig ining mga dugo, ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang evergreen herbal capsule, ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll. Nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuhan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang sangkap sang evergreen herbal capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang evergreen herbal coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas kay ini a superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santon. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
3: Ako si Rod Perez, isa ka government employee sang Iloilo City.

0: pagpupo.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule gagang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Kare ka mo dire sa Silay, kang magpanaksi sa among kaiwatan sa Charter D Celebration sa Sarajan Silay, kagan Silay Festival. Kag welcome ka mo sa paglibot-libot dire sa among mga social houses, kag mananit ng mga pagkaon dire sa Sarajan Silay para magpanaksi sa amon nga mga kaiwatan. Kagamon nga mga delicacies diri sa siyudad sa Silay. Gina-imitar ka muna mon na magpanaksi sa amon diri nga kaiwatan sa 69 Charter Day Celebration sa siyudad sa Silay, kagkan Silay Festival. Kari ka mo diri kag magsinadya kita. O yun Silay noon.

0: And we're back!
1: Yes, good afternoon mga pinalangga ko nga katropa.
0: Alas 4:58 na sa ngapon mga katropa, kagainingang oras. Kinadulong sa inyo sa aton nga paborito, walang iba, ang paborito tang kape, ang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ta mga katropa, isa inino ka paborito naton nga kape bangod non-caffeinated din eh. Makita nyo din sa screen nyo mga katropa oh, may ara ina sang mangosteen, may ara sang moringa, kag may ara sang ginatawag na soya powder mix. Para naman suwabi ang inyong nga panabor pagabot sa ini nga klase sang kape. Ini lang naman ang kape nga nagkape ka na, healthy ka pa. Ining Santon Plus Coffee Mix ta mga katropa no, may bulig ini sa aton nga kalawasan no, labi na gid nga sa mga kababaihan ta nga naga suffer sang ilang mga hormonal imbalance sa isa ini sa mga kape nga nagabulig para mabalanse kag mabalik ang inyo nga regular period. Sana pag ginawalat nyo guys, Santon Plus Coffee Mix lang gid ang inyo nga timplahon, pwedeng mainit, pwedeng bugnaw, depende sa imo nga modo. Sexy D.
1: Dugang ang tapagid sang inyo man nga paborito para sa aton nga beautiful eyes among aton nga Vision X Plus mga katropa. Ang Vision X Plus na naman niya mga katropa nga makita niyo subong sa inyo nga screen kung may problema ka sa mata like glaucoma, katarata or pterygium, solusyon ang taina paagi sa pag-inom sang aton nga Vision X Plus. Kaya nga aton nga Vision X Plus mga katropa may ara inisang lutein, beta-carotene, kag vitamin E or zeaxanthin nga magaprotekta sa aton mga kalimutaw.
0: Amara ka din nga mong burun-burun ang inyong mata, no? Sexy Dino, labi na ginsubo nga panahon nga ara kita nakatutok sa mga gadgets, cellphones, computer, pareho sa ato, no? Mga tablets, kag mga iban-iban pa nga mga bag-usubo nga mga ano nito, wag niyo, nga mga gadgets, no? Di ba, iban ka din nga iWatch na tanan ni dumi mga radiation na subong, eh. Mm-hmm. Even ng mga ginabutang ni sa ato nga dulong gano. So, it's easy nga, or it's better, no, nga mag-prepare kita or i-preparar tang aton mga mata para naman sa ganon maprotektahan tang hindi maghulog sa mga serious nga mga balatian like pterygium, katarata or glaucoma. Amo ni gani nga mag Vision X Plus na kamo mga katropa. Thank you. Siyempre, mabakal yung gidini again ha sa mga butika malapit sa inyo kag gamayara kita sang Yes to Health Wellness Center kog kag may aton Shopee and Lazada para sa inyo nga mga online orders. Ari na, magkasugod na kita, no? Sang duga nga pa-shoutout, no? Sa ato ng mga katropa. Wala, heart lang. May ra kita, may ra ka dira sa mga gusto ipa-shoutout, mga katropa ta dira.
1: Yes, shoutout kay Chin, kay Thea Rose, kag kay siling niya Lori. Hello, Idol. Hambal pagid niya DJ Call. Shoutout lang da. Kajaming shout out kaga, thank you so much gid nag-send sa Tia Rose ang love you so much.
0: Thank you so much, I love you all too. Thank you. And mga katropa, syempre magkasugod na kita sa aton nga drama, no? Ini nga drama mga katropa, may kaangot ini sa Boy 1, Boy 2. Aba, sino ang pipiliin mo? Thank you. Ini naman nga sulat gin padala ini sang aton nga katropa, no? Ang katropa ta nga si Nene, no? Taguon ta lang siya sa ngalan nga Nene. Kag ini ang storya nga gintig uluhan. Boy 1, Boy 2. Dear Uncle Bob, tawgalang ako galing sa ngalan nga Nene. Ginsulat ko ini bangod daw nagalibog na ginang ulo ko kung sino ang piliun ko. May duwabi ka lalaki, no, nga gusto mag-contest pa kadto sa akon nga tigipusuon. Daba lang, gapauna-una sila kung sino gid bala sa ila ang mapilian ko. Pero do ka tingala lang, no, kay ti pareho pa malang sila nga nagapanguluyag, pero do ang kuno na kunila. O galing, ining duwa ni kalalaki, hindi naman ni malayo sa akon. Bangod ining mga lalaki nga nagapanguluyag sa akon, Uncle Bob, mga suod ko man nga mga abyan. Hindi ako gusto nga sabton kong isa, kaya basi maglayo man ang buhos ang isa. Diri nagasugod ang akon nga problema. Amo na nga ginsulat ko ini, kay basi pa lang, masanagan ko sa imo nga mga advice. Labi na gid kay Sexy D. Ang una nga, boy one, Uncle Bob. Tested and proven na ginisaya. Nga very honest kad loyal. Kay sobra na ginisaya, pila ka tuig nga naghulat sa akon nga matamis nga oo. Siyempre sa isa ka relasyon, sobrang ka-importante, no? Ang itawag nga trust. Kampanti kuya pag-ini ang upod ko. Kaya aside sa may humor, wala gina ko sa problema sa iya. Ang ikaduwa naman nga lalaki nga si boy 2, medyo hindi amuna kalawig ang amon nga pag-updanay, pero matawag ko naman nga suod gid kami. Pero despite of hindi man dugay ang amon nga pag-updanay, pero do kadasig sang connection namon sa isa't isa. Ang ginatawag ba lang nga may chemistry kami nga duwa. Sobra naman kuya ka-excite. Do puno sa excitement ang amon nga pag-updanay. Kay man nalagawan ni siya, which is amo man ang gusto ko, ang magkadto sa mga bukid, camping, kaku ano-ano pa no nga mga activity outside. Hindi ko gusto nga masakitan sila nga duwa. Amo na gani nga nabutang ako sa sitwasyon na doon na patungaan ako. Labi na gina nga akong tagipusoon. Paano ko bala ni malusutan ng amuni nga problema, Uncle Bob? Eh kung sa luyag lang, hindi ko pa man mambal nga may naluyagan ko sa ilang nga duwa. Ang akong langgid is that palangga ko sila sa friend pareho. Hindi mo ko gusto ba lang nga basi ba lang mismo sila duwa na ginamadula sa akon kag nasa huli ang pagsisisi. Once again, taguan na lang ako sa ngalan nga nene. Kag I hope nga mabunigan mo ako kag ini ingakon nga istorya. Ne? Nang namaho ka na?
1: Oo, ikaw ya.
0: Ari-ari, dala ko sa imo pamahaw kag kabalo ka naman nga. Basta ikaw ya, ginauna, taga gina-prioritize, taga kaya umuko na kay Danya ka loyal. Madugay bala ako sa ang tatlo katuig sa pagpangaluyag sa imo kung wala ako sa ginatawag nga perseverance.
1: Wow! Paborito ko giniya ang bitsokoy nga bit-bit mo niya sa ako niya.
0: Special giniya bitsokoy. Ang musing natawag ka bitsokoy yokoy okoy.
1: May cheese sa salad?
0: Yes, press it and it will pok, swak. Ang muning ka namin sa ako nga bitsokoy kay medyo malaba, medyo soft, kagang puntas ini puno sang cheese.
1: Cheese.
0: Ang gatas medyo amuna sang medyo ingredients amuna medyo do ka soft. Kanabla kung chocolate
1: ba? Diba?
0: Diba ka namit no? Kapuswak ba?
1: Crunchy ito yung sang ibong bitsokoyaw.
0: Ari pagid ang ginatawag nga secret ingredients. Bitsokoy okoy okoy peanut brittle style.
1: Ay, grabe. Sa tingin na nagaling nga ano nga pagkaon.
0: Recipe? Dahil, may mo lang nila. Para siyempre suwabi man imo nga panabor. Kagkabalo ko dahil nga paborito mo ni Paras. Paras man. Plus! Parisan tapagid sang mainit na riyo. Nga. Intiplahan ta na kadaan sang Santon plus coffee mix.

0: Bulikmu.
1: May buhok.
0: Jule, jule, jule.
1: Pero wasak na. May mga almonds. Gusto mo? May ara ako sang almonds. If you want, kung ba mahilig ka sa peanut brittle, may ara ako sang almonds naras. Isa na siya ka klase sang peanut na makita lang sa mga bottom part. Almond naras. Gusto mo makita?
0: Ah, daso na lang siguro.
1: I know you don't like it. It's so tosino. Crazy. Ay, magiging namian ko pala kay enjoy kay isang humor ko.
0: Anyways, thank you so much sa food din ano mo no, ginatag mo no. Pero di kasi may ara ka pa katuan or may laktan ka pa.
1: Actually may ara no sige, actually nakita ko man to gani si ano ang karibal ko sa imo eh. Pakadto naman di sa, may dala naman to sa nga bulak. Mm-hmm. Sige na lang, hindi man ko suplado ng klase tao. Tagaan ko man sa sansan sa. Te, dra ka na lang ha. Kagamay mo ko sa nga ako nga bitsokoy pa kay para makabaligya mo ko. Para damo man makakaon sa nga ako nga. Okay, okay.
0: Thank you.
1: Bye-bye. Mwah.
2: Me? Me?
0: Arika?
2: Kaya mo kayo nakita?
0: Wala. Bago talaga hindi kayo nakita.
2: Amang ginaya kung cute ka. Medyo hindi ka visible.
0: Sabihin ka pa na galit.
2: May dala ako si mga flower ni.
0: Ano na siyang krasis ang...
2: Krasestamom. Kabalo ka na sa kama ni klase.
0: I like your flower, pero kabalo ka ganyan nga. Medyo allergic ako.
2: Oh my God, may lakot ka kalasutsi. Kung ko lang. Ay, sorry. Ano ni sa mo nang ginkwa ko pa ni siya sa... Kita mo nang patio dira sa tunga sa may Burgos.
0: Yes. Ano ba lang... Baka di ba lang sikat na daya ang flowers.
2: Dadala na siya sa Wonders of the World, no? Kaya mo lang na ang tanging simenteryo sa dalan. So, ang mo naging kuha ko itong mga flowers nila. Yan ang ilikapatay.
0: Yahoo! Oo, ano ah. Pero...
2: Pero garanta ka, Tani.
0: Ay, actually, patay na patay ka. Amo naguro nga patay ka flower.
2: Ginajoke na lang ka. Kay bangod, unta ka sa kundi ining mga klase sang bulak na katubo. Pati ang mga sunflower. Kung ina ko mag-upod ka sa ako, na ako motor na naka-ready. Te, di ba lagawan ka? Lipat ka? Upod ka sa ako, tara, sakay na.
0: May ano, pakui o brahon?
2: Ay, may ubrahon ka na naman. To permi na lang yan, no? Actually, nakita ko, di ba, no? Ang karibal ko nagkanto, di. Utuhi ka mukadlaw. Kag may paungit-ungit pa sa nabalaan. Kaya, kuya, wala mangi ko panama siya kay ti. Dugay na ka managup tanay.
0: Hindi. Kaya maminsara mo na kabalo ka. Wala, kuya, may ginapaboran sa inyo nga duwa. Kay, duwa ka mo friend ko, di ba?
2: Kasakit. Friend lang? Pagkatapos takapasak yun sa iya. Gihibi siya pirmi. Tapos, friend lang. Pila ka gasolina ang naubos ko sa travel ta. Naglalabot na kita sa Guimaras.
0: Ginatumboy mo ko.
2: Hindi ka man tumboy, babahi ka, di ba? Pero what I mean is, hindi man sa... Amo na, pero daw ka. Inabalang, kung kabalo lang ko galing friend lang, titani, wala lang ko nagtudo effort. Hasta nga nalag effort na ko sa mga naka-effort.
0: Hindi, di ba aware ka man nga, gapangaluyag man to sa akong si, ano, si Ben, ikaw, gapangaluyag ka man, pero di
2: Si Erwin ko.
0: So far, si Erin ka. Okay.
2: Si Erwin. Si Ben to, si Erwin ako. Oh. Okay.
0: So far, wala pa ko may na-anan sa inyo nga duwa.
2: Wala ka pa may napili. Nga ah.
0: Kag, subong garo, sige, pakita mo na nga attitude daw. Apilikon ko na lang yung guru yan.
2: Hindi. Nagulpian lang ako. Hindi mo sa amo na, no? Hindi na sa pagpiliya, please.
0: Kay... Wala mo ko nagambang apilikon ko siya.
2: Dalang gina. Anong ambal mo nga hindi ako pagpiliyon? Wala ko nagambal nga hindi ka pagpiliyon. Pero nagambal ka gina nga hindi ko pagpiliyon. Subong, hari na kita katatlo dire sa tubangan.
1: Pabudayan.

0: ining sitwasyon.
1: Wala ko sang dapat piliun sa inyo nga duwa.
0: Ay, dito si mama mo man ha. Ne, tawag ka ni mama mo ni oh. Ne, di ba mama mo na?
1: Hindi ah, ito si mama sa mga.
0: Ay, hindi ka magpiloting ne. Hindi ka lang gusto mabundayan pero di ba di nanay?
1: Hindi, ito si mama.
0: Araw, kilala ko si mama mo kaya nagkanto ko sa balay niyo. Yara, nasa kapalapit ng isaw.
1: Wala.
0: Hi, tita. Hi, tita. Hi, tita. Kamusta ka na, tita? Sabat mi, tita. Hi, tita. O, di ba? Ara si mama mo, di ba? Pula-pula si mo ba? Nga, ano? Ginakawya mo si tita.
1: Hindi, nalipat ka para sa subo.
0: Wow! Kadasig! Sang-san ho lang kami nag-istorya na yung nagkapagulpi si mama.
1: Pero nasa kayo nalak-juice ha.
0: Ay, oo, gali. Ay,
1: di ba mamuka ba iya?
0: Tita, sayang ba? Na ano ikaw, tita? Ano? Di ka matian?
2: Urban? Ano ko no?
0: Nag-lak-joke, na-stroke ka, tita? Nalak-joke ha?
2: Oo, kamusta mo?
0: Tiambal ko ang balin. Ini, wala ka kunog istorya, pero papatian ko man.
1: Ah, what I mean is wala yung ginumbuka ang babae.
0: Ay. Tita, ang dalagit, nugay anay sa batda ah. Ya, yeah, Erwin.
3: Kido, happy family naman ka mo, no? Kamu na lang ululupod. Kido, bati ko ang balagani sa gimpakita o ano. Do ikaw ang piliyon niya. Sige na lang ah.
1: Erwin, hindi, magaling.
0: Kaya... No, nasa kita na gina ko. Ma-file pa ako kaso.
1: Ano ba kadto?
0: Pwede ko bugado ko ma-file ako kaso sa inyong duwa.
1: Ah, ano ka kaso?
0: Answering question without saying no. Under the Constitution, Article 16, rule number, ruler and the pencil mongol 5. It's clearly stated there. Clearly stated there that if you have two sotor, you...
1: Nakatato, katulato sa abogado mo, kaya dumunggol ka.
0: Okay.
1: Munggoloy.
0: Oh, sige. Bye, tita! Bye, tita!
2: Erwin, hi!
0: Abi mo, hindi ko kabalos, ha?
1: Wapa! Hindi ko kapoy, oh!
0: Amo na nga, kisa, no? Sa mga drama namin, mga katropa, bala ka na iya kung tagaan ka sa another nga ano gano'n another nga character maging ready ka. Alright, thank you so much kid no. Katropang nene no ang ari na nga akon nga advice sa imo no. Pero pwede ba bailo na lang kami guro no kay do mas nami guro nga magalin sa babaeng advice kiti do ano do pero te sige ah ako na lang ma-advise imo ah. Ito ka ba si Ma'am Barcel lang nga bias bla karon na okay boy 1 boy 2
1: advice ka kay advice
0: ah ate sige para lang wala wait lang gini wala na gini karon sa imo re
1: sige lang
0: sa Johnny. Alright no katropang nene ang advice ko lang sa imo katropang nene no normal ina nga dumidyo ma confuse ka or galibog ang ulo mo kung sinong piliyon mo kay base sa imo nga ginsulat medyo napamahal naman sila nga duha sa imo no kag medyo ambot lang kung pabor ka gito sa isa kay ti nakita mo nga do mas ginatawag ba lang ano siya sa imo no kumbaga nang loyal kag masaligan kag medyo may sense of humor unlike nga sa isa ya medyo may connection ka mo however pero do ka gadali saya no nga siya pa yang temprano. Pero tandaan mo, at the end of the day, it's your choice, no? Ikaw na yung makabalo magpili kung sino ang lalaki, si boy 1 or si boy 2, ang magiging boyfriend mo, kaga maupod mo sa habang buhay, no? Amo rin nga dapat, kinandlan gid nga, you have to be, kumbaga, precise in choosing the person that you will be in love forever, no? Kay kabudlay nga ba si magsala, bala? Kag magsuli ang paya, no? Kasi bala ang mapilian mo, kunwari buot para mo patugali ang magliwat ang batasan, di ba? Mera na, di ba? Kagang itong dungudung lang mo patung medyo do ka namin, di ba? Wala kita kabalo kung anong matabo sa ato, no? Pero kung ikaw naman nga hindi mo gusto yaman nga do magarot, kag i-friend zone sila nga duha para for the sake of putting yourself into safety para wala sang gamo, wala sang away, ara magyapon na desisyon sa imo, no? Basta importante kung sino man si the one sa puso mo, at least nagbulig ang imong paminsaron, tagipusoon, kag ang mga suggestion man kag comments ang imo nga mga pamilya ay kay bati ko syempre nakilala naman ni mama mo amo na gani nga in there's no right person actually, no, sa aton kabuhi. In order for it to be the right one, you have to what we called magbuligay, no? It takes two to tango. Hindi lang pwede nga isa lang ang right sa inyo, no? Dapat may left man. Oh, dapat, no? In order for you to have a good relationship, no, it has to be kung sa Tagalog pa, pinaghihirapan ang bawat relasyon, okay? May God bless you and thank you so much sa imong ipadalang sulat. Kag I hope mapili mo na ang imong the one. Thank you.
3: Ako na ba si Mr. Right? Ako na ba si Left Inside?
1: Pagpapik sa ibabaw ng ice cream ko.
0: Ay, kami, ano ba? Kami, paano mo yan? Yung sitwasyon?
1: Katropang nene, ang advice lang sa Immunisex sa DS, mga 3 years na yung pangaloyag si Musa na laki doon, hindi naman na yung insyaktoya. Kaya ano na yung perlas na silanganan mo, color pink. Ulat to, yung gigaya. Malado ka too much siya ginaya. Kung hindi ka interesado sa isa kalalaki or duwa manda sila, prang ka ha. Kahit pwede gidiya matabo nga malaing gidiyang buot nila. Kahit umbaga, ginatagaan mo sila ano mo ng chance bala nga mga luyag sa imo. Pero too much na yung ako, babayi man ko. Ang pinakalaki awi guro na pangaliyag sa akong guro butanta mga 1 year. 1 year, okay na makilala mo na kis agani sa 5 months gani makilala mo na kung anong tao nga amo na hindi pa na worth nga kung ano ang pagpakita nila sang effort or ano kinanlan mo gidya magpili kay ti kalaw ay bala nga amo to galing isa pilion mo kumbaga si boy number 1 gali ang pilion mo tapos si boy number 2 sige man niya gyapon ka effort nga ka effort sa imo nga pangaluyag iya nga pero sa imo yang nga tagipusoon si number 1 na tuya gali iya ano ti di ba kalaw ay mga muna prang ka ha kay ti kasakit na iya para sa ila kumbaga nga paasa hon mo bala kung kakasawala kumbaga do ginabasted mo na sila nga grabbing effort nila sa imo ah
0: sakto man sa tuod mo. Alright, matabugin sila at sexy ni alas 5.21 na sa ngapuan kag babalik ang inyong extra service kaupod ang inyong Uncle Bob kag syempre ang aton nga sexy D.
1: Painit sa inyo sa kahanan kag mga tagkasadya nga hindi nyo gid malipat ha
0: syempre kay maningad-ningad man dili lang sa 103.9 XFM Bacolod katropa nyo. Exciting. We'll be back.

0: ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult a doctor.
1: Ibili sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
4: XFM 103.9.
5: Himaloa ang imo balatian gamit ang health analyzer machine sang Yes to Health and Wellness Center na hamtang sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City, tabok lang sang DFA. Yes to Health and Wellness Center, bukas Domingo, tubtob Biyernes.
6: Ako
5: ba
6: ikonin sa mga simbang. 24 years old sa Felicia Street, Lambunan. Basta, produkto ni Remilito, oy, tama, ikagutibo. Santhon Plus Gold, Santhon Minsi, Santhon Coffee Mix. Makabuli di kalawas ka tao.
7: High blood nga ini or hypertension bala? Na-consider ini nga rich man's disease? Kalabanan sa ko na gina-high blood kag may hypertension yung mga manggaranon lang.
8: Mm-hmm.
7: Kasi lamang lang pirmi maka-afford magbakalitson.
8: Oh.
7: Ang mga pigado, iya sa una, ito gabang lang kag-okrang ginmantiner sa uma.
9: Pero may mga hypertension nga yara sa mga pigado nga kung kisa, wala na balaan Doc Nelson. Okay, mostly sa mga tao, labi pa kung pigado, kita bisan may ginabatyag kita sintomas na sa hypertension. Pero ginadinay naton, okay ni, kaya ko pa ni. Amo na kung kisa, may ara mga kautura naton nga yara sa uma na abutan sa ilang stroke na nagka-problema. Kaya wala gali mabali nga mataas ilang blood pressure. Kay ang pag sige man kaon sang mga maasin or
7: maalat
9: mga pagkaon, isa na sa kabangdanan man kataas imong blood pressure.
8: Yes, so, kay kung gisa Dok Irwin, ato ka nagit sa bukid, ang kararuton bala, kararuton mga root crops, damo dito.
7: Sumuran ka na?
8: Oo, sumuran ka, dahil amun sa banwa.
7: Bailuhan mo sang?
8: Uga.
9: Uga, tinabal.
8: Nga, maayo diyan niya, ariyaw kay bailuhan kung giniginam mo pagpuli sa bayan. Ano dala mo? May ginamos ko di. Halos sa aton makauturan subong gataas ang blood pressure. Sa una mo na yung balin sa Rizel. Sa una yung mga manggaranon lang naga problema sina. Pero subong niya, pati ang mga pigado naga problema sina. Kaya nga, kung tanawon mo ang komunidad, subong anong kinalain sa manggaranon kag pigado subong sa pagkaon, how? Wala na sila masyado kinalain. Kaya nga, kung pigado, gakaon man to sila at matambok ng pagkaon. Gakaon man sila matikaon ng mga pagkaon.
10: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santhon Plus Gold.
11: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsyag ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santhon Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang mag-aan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
10: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santhon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin. Ampalaya. Garlic. Malunggay. At spirulina. Santhon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health.
8: Subong panahon man Sir Jusel, makita na ito at mga kabataan, gapungko na lang, tagaan na rin mong pagkaon. Hindi na halos sila maka-exercise, na sila makagawa. Nga hindi na wili sa cellphone.
7: No.
8: It's a high time subong, no? Hindi sila kapainit sa adlaw. Hindi na sila makakuha sang vitamin D na kinahanglano nila nga mag-protection sa ilalawas. Pabakot sila mga tulaan, protection sa ilang heart. Wala na inakay nga mga bata. Subong hindi na halos magpainit. Hindi kakita bata subong nagpainit. Hadlok na sila kay nga. Uso TikTok mo mag-itong kuya karon lauay ko. Oo. Hindi, muna sa atong mga kauturan subong. I-encourage na ito na atong mga bata. Inom sang Santhon Plus Gold Premium D3. Nga malayo sila sa balatian, pinaagi sa pag-inom sina. Una, mapunggan ilang gana nga sila magsigi damo kaon sa mga pagkaon, which is mapunggan nga hindi magtaas ang blood sugar, hindi magtaas ang cholesterol sa ilang alawas. Kag number 2, mag-inom sila Premium D3. Nga wala man sila expose sa adlaw, subong paano nila makuha ang vitamin D3? Kuhaon nila na pinaagi sa pag-inom sang Premium D3.
5: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
12: Ang akong sakit, dysmenorrhea. Naay gihatag ako ang classmate nga Premium D3. Lami na kaya kong tulog o concentrate sa ako ang pag-skwela.
5: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
8: Pero pinaka-dabes, kinaupda na ito sang Santhon Vitamin C. Pag may Santhon Vitamin C, Dok Irwin, kompleto na ang imo kinahanglan sa imong lawas.
9: Yes, no, sa mga kauturan, ito na nga itong Santon Vitamin C, non-acidic. Muna siyang vitamin C nga hindi makapahilab sa nga itong tiyan. So, ang itong Santon Vitamin C is a natural ni siya kag non-acidic.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
10: Sa Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
3: Exciting!

0: Para 538 na sa ngapon. At kamo na katutok mag-iapon diri sa inyo nga paborito nga programa. Extra service kaupon ninyo nga Uncle Bob aka Boy Turbo aka Kabukal with
1: sex di nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sa dyang nga hindi nyo gid malipatan.
0: Siyempre diri lang sa 103.9 XFM Bacolod. Thank you. Shoutout sa galing sa amon nga admin, oh, nga si Sir James King, ang pinakagwapo ang gintawo sa balat ng lupa. Thank you! Feel na feel na kita. Bisulo, di ba? Kag magpakita ka ni sa atin nga taga TikTok nga family, no? Inisama ni sa kasikat sa una, no? Honestly, isa ni sa pinakasikat nga mga personalidad sa ABS-CBN sa una. anyways, no? Siyempre, ining oras, no? Nadudulaan. Arera, masulod ko sa ako. Masulod ka pa? Siyempre, ining oras, ginadulong sa inyo sa aton nga paborito. Nga Turbo! Ay, hindi ka lang. Hindi ka lang. Sige, namatay mo lang. Nga pagay, hambal sa aton nga sexy D!
1: Turbo, mga katropa, ang paborito sang aton mga kalalakihan. Siyempre, kitaman nga mga nanay eh. Mangin paborito tana. Kahit kung makaturbo ang aton mga mister, bao, masatisfied ka na maturong pangi mo nga mata. Kaga mga katropa, ang turbo gawa sa maca at clavo wasca ng mga natural herbs na ingredients para ma-enhance ang libido sa mga kalalakihan kag syempre ma-improve ang performance pag-abot sa bedscene.
0: Hindi bedscene.
1: Hindi bedscene or bedsheet.
0: Syempre no, BFAD approved kag HALAL certified ang atong mga produkto diri nga himo sa Yes to Health Incorporated. Aba na pinigin tumaron sa aton ng mga kauturan ng mga slim. At the same time, no, syempre, kung pagkatapos mo mag-turbo, syempre, kaupo din yung mga labidudes, kag manakit ang imo kalawasan, no, syempre, hindi malikawan, nga daw makapoy ka kag malapyo, magpahid ka na. Sang aton nga, Santon Plus Herbal Liniment, para naman na do aromatic, kag dugin masahi ka lang, no, sa mga blind massage. No, makahangkahanga naga panalupsup gid sa imong lawas, tanggal ang mga stiff neck, mga varicose vein, kag kung ano pa da ang mga problema mo, no, sa imong or mga any pain, no, nga or mga body pain mo makakasgi na paggamit sa aton nga Santon Herbal Liniment. What's good about this herbal liniment, mga katropa, pwede pa ni siya sa mga kabataan tanga may mga inimblang lice, no? May mga kutor, no? Pwedeng-pwede ni ipahid para matanggal because of the medyo ano na medyo makahangkahang niya nga effect, no? Or sa iyang aroma nagakakas ang mga kuto sa kabataan. So if I were you guys, please bakla nyo na sa mga butika malapit sa inyo or orderan nyo na through Shopee and Lazada. And syempre, duga nga shoutout dira sa aton ng mga katropa dira nga nagatutok, no, sa aton nga Facebook page, XFM News and Public Service Authority page. Ara dira nagapanguna, Brian L. Albaida, mayong hapon, nagamonitor lang di sa Barangay Montivista. Di na ganing Barangay Montivista. I'm not really sure, no, pero lakas din yan, ha? No? I'm not really sure, ha, pero basi pwede mo mabutang din, no, kung ano na siya nga under sang city of La Castellana, bala na ang Barangay Montivista, no. At the same time, si Jel Win, good PM, Uncle Bob and Sexy D, Don sharing kaluoy sang mga nalinugan sa Mindanao. We're praying para sa ilang nga faster nga pag-recover sa trahedya. Thank you! Amarigani, no, naghahatag ito sa ginatawag nga prayers sa aton mga kauturan dira sa Mindanao, no? Labi na gito sa Jensen ata. Oo. So, may God bless you always kag tanay makalabot man tong tanan nga bulig nga dapat nga makalabot sa inyo. Thank you. And alas 5:43 na sa hapon kag ginatuyon sexy di. May lang gani indi kita on. All right, no. Shout out sa tanan nga mga TikTok ta dira, no, watching, no, mga Kiwi family taga Waga pagalantaw sa TikTok. And arina ang aton nga ikaduwa nga istorya sexy di.
1: Yes, meron naman kita subong pagbasahon nga sulat nga gimpadala sang aton katropa nga gintig uluhan sang Palangga ko gyapon si X. Dear Sexadia, tawagan na lang ko sa pangalan nga Sel. Nagpadala ako sang sulat kay galibog na gid ang ulo ko kag daw hindi ko kaintindi sang nabatsyagan ko. Lima na kami kabulan nga bulagay sang akon nga ex-boyfriend Sexadia. Kung isipon ko, kagamay man lang tani nga bagay ang ginhalinan sang amon pagbulagay, kag isa na ina ang rason nga pride kag nakapoy na kami sa amon relasyon. Abi ko, sa una kaya ko Sexadia. Pero samtang nagadugay dito ko gid na pamatud-an, nga palangga ko gid siya gali. Kag siya lang gid ang gusto ko nga maupod. Galing daw ara gid sa ulihi ang paghinulsul Sexadia. Nanligad nga mga simana or Domingo, nagtry ako pamangkot sa mga friends namon. Kay ang plano ko tani, kontakon ko siya liwat para makipagbalikan sa iya. Pero dito ko manabalaan, Sexadia nga, may ara na siya iban nga ginapangaluyagan. It means bukas na ang heart niya para sa iban. Sakit gid paminsaron nga nagkadto na siya sa iban tungod sa mga kakulangan ko, Sexadia. Ano ba lang pwede ko himuon, Sexadia, kag dapat ko pa bala ipakigbato ang nabatsyagan ko? Or pabayan ko na lang siya para hindi na ko makadistorbo sa iya? Kag isa pa, nahadlok man ako ma-reject basi if ever nga mag-try ko, kag piliun niya ang baguya nga ginapangaluyagan. Sa liwat, ako gali si Sel, kag madamo gid nga salamat.
0: Ano naman isa sa akon man? Isa man ang tukaring? Ari, tawag na siya. Hello?
1: Hello?
0: Nakatawag ka man.
1: Ay, nang mga musta lang ko tanin sa imo.
0: Mga musta ka. Okay lang ko ah. Medyo happy na. Ikaw, di ka pa happy?
1: Mahappy lang gid kuguro kung ikaw ang mapahappy sa ako.
0: Subong pa. Medyo busy na ko, B. Actually, intry ko man tanan pero galing medyo busy na gid ko subong. Actually, may ginaka busyhan ako subong, B. If you don't mind, ha?
1: Gali.
0: Oo. Gasagod ko manok. Ining mga chicks ko, damo ni sila. Pero subong...
1: Mga pila kabilog, be.
0: Hands na sila. So, ginapabuto ko sila. Kaya para ibaligya, amo na nga medyo busy ko. Kag medyo cute man yung handler naman. So, medyo... Kasi makabisita ka sa farm, ah. Kaya makasya-share ka din. Imo pa ni Tani.
1: Kag, anyways, may... Ayambal ako, Tani, sa imo, no?
0: Mihambal ka?
1: Parti bala sa tabo sa aton na ginunsol na gikuya amoto na tabo mo. Kagtani, mapatawad mo ko kagabasi pwede nga mag-start na liwat?
0: Na ginunsol ka?
1: Wala na lang.
0: Pwede nga gina-confirm ko lang kayo daw. Wala ka ba lang ang CCTV ka play Japon sa akong nga cellphone? Amo na ipakakas muna na para hindi na kita makita. Kay, kung paano ginaling-ling-ling tapang ka na. So, galing kay Subong. Hindi na pwede.
1: Nga
0: May tag-iya na.
1: Sino na tag-iya?
0: May tag-iya na akong nagkapusuan. Mm-hmm. Pero gintry tamantahan eh. Pero galing kay. miara na kusang. Parang kahunta na lang ka para hindi ka masakitan, ha? Hindi ko na pagpalawigon pa.
1: Dali, anak ka naglawig na gani.
0: Kilala mo si Josephette?
1: Josephette?
0: Ang aton nga, friends ako na.
1: Mm?
0: Nga doon ginasuyaan mo kay may mga anong ganyan puti-puti na alap-up?
1: Hindi, may anong pagin sa? May
0: wrinkles? Damuha pagin! Para mas manami, pagin ang mapatian mo nga pagbag-uya. Sige, anong pagin na nakita mo kay Josephette?
1: May mga blackheads.
0: Blackheads? Alap-up? Ano pagin? Wrinkles?
1: Mm.
0: Pero para ta kapabalon.
1: Mm-hmm.
0: So good nga gimbaklan ko siya sang clear. Skin clear. Clear skin. Tandaan mo na kag ipagamit ko siya sang Santon herbal soap. Nagnami balay ang kutis.
1: Mm.
0: Kay base kag makita mo sa kag indi mo na siya makilala. Manong tandaan mo. Sobra mo kapag dugdaog sa iya. Subong nagdaog na gid siya.
1: Kung ano rin po palawigon, useless man, di po panawag-dawag ko di.
0: Pero na-happy ko nga nagdawag ka, no? Laging kamusta mo?
1: Wala, hindi ka na mag-happy-happy pa. Kay may bag-o ka na, mano ka pa.
0: Mabasol mo bala ako nga may bag-o na ako nga ginapangaliyagan? Kasi ang time nga nagapangaliyag ko sa imo, do ka damo.
1: Nagduwata. Wala mo kong ginapangaliyagan. Wala ka naman.
0: Hindi. Some time nga ginagapangaliyag ko sa imo, ginapakabudlayan mo ko. Hasta nga doon napilitan ka na lang magsabat sa akon. Tapos, saan naging kita? Bulag-bulagan mo kong pamangaluyag guliwat? Mabalik naman ko sa sugod.
1: Wala ka naman na mati.
0: Ano? Ha? Kamalo ka nga maging nakuti ko di. Para ni si Atul ka doon ang kayuhan. Glebstream.
1: Ang muna hindi ko nainipan ko sa imo sa talal mo na nagbulagay ta. Ay na, grabe na ding explicar ako. Kabungulgya po sa imo.
0: Wala! Wala, kuya, sang sala. Kundi Pasko, ang tunggang
1: ko. Pasko, so kami mo monitor kumpara sa akon. Pero nga, hindi kagyapon ka bati.
0: Gusto ta kagalit tagaan sa monitor mo nagiging adjust ko kay Basi. Walang aray malang din ginang pilundutan kay Dugay mo na nga problema.
1: Gina-adjust mo, pero nadula ang tingog ko.
0: Nadula? Wala, nadula ang tingog mo. Ari lang din rin, Japo, no? Uy, bulyuman ta pa ka. Wala, gina nadula. Kung may mga tamarindo mong kusadlunggan, hindi ko na problema. Gintry ko na luog, nagdasok na gid. Kanugol lang sang sinigang umasudan.
1: Yahoo! Hindi na ako magpilit si mo.
0: Pilita ko bala? Pilita ko?
1: Nabala?
0: Amula na as...
1: Nabala? No!
0: No, hindi ko wala ka sa home.
1: Hindi ko wala.
0: One times lang.
1: Oo.
0: Sige.
1: 1 hour.
0: What? Ala? Threes lang, B. 3 hours. Abi mo, madalam ako sa mga pakwiki-kwiki? No. May bilhin ako subong. Kung sang una, isa mo lang ko kakaladgad, kag-iabuhin mo ko din sa kama, kag-ubahan, pwes, hindi na subong. May bilhin na ang akon nga body.
1: Pila ka.
0: Ba hindi na lang sa'yo mo? Hindi ko gigaya magpapresyo. Pero inalagutan ako.
1: Ang botsay mo, patsyon ko na lang niya.
0: Hindi ah.
1: Wala lang kita sang oras. Bahala ka da. Kag wala ka naman sang oras sa akon. Hindi mo naman kugya pamatagaan oras. Ano pa ginang sagay? Tadi kay explicar nga duwa.
0: Wala pa man ko niyagin sabat. Nga ano ko kagrabi nga naghahataga na dahil sang konklusyon.
1: So it means na nalag ka pa sa akon.
0: At least may lang nilo nga na yun. Archie, palibi. Ang magrinamihan ko sa'yo mo, lapit kagig kay Snoopy. Mag-smile kaya ang ilong mo yan nagangirit, gidayon. Isa na sa mga asset mo, pati ang iyong mga lips, na dumala apocalypse.
1: Ang magrinamihan si Snoopy ko, tapos ikaw si Dolphy.
0: Uy, parata ka pa balo, nagbalik na lang home alone the realest. Tuod, pero wala lang si Dolphy, pero may mga bago nga mga karakter.
1: Sino?
0: Lantawa na lang kaya rato si Claudine. Uy, tuod na, suwing. Kung gusto mo, duha na lang na malantaw. Basi pa lang, mabalik. Muling ibalik ang tumis ng pag-ibig.
1: Sige na.
0: Teka, tuanta ka da.
1: Oo, kapos mo lang gilisay mo istorya ho, no? Ka easy to get.
0: Sino mo din mabalibad sa imong mga dumbbells? Abi, kargaon ta. Namati ko, lapaw. Sa last part na. Kinapalibog. Tingin ginang headset siya nga gareklamo sa kakainay. Yung patay ko niyo, wala, may kakapatay sa akon niya.
1: Ara,
0: basi, amon, basi, ariguro. Ay, hindi. Kutiin ni man. Pero may napatay si Imo one time. Na audio.
1: One time.
0: Amo na to sa, ari lang na diyo. So, to duwan, ta na sunod. Before ta magsugod. Anyways, ari na. Ang, advice ni Sexy D.
1: Abi, ikaw naman be advice, be kilalaki ka. Sige be, duwa.
0: Back to me!
1: Duwa tagya po, duwa.
0: Sige. Para duwa, fair, no? Ang mag-inis eh, ha? Sino yung ngalan niya? Katropang...
1: Cell.
0: Katropang Cell, no? Isa lang gid ma-advise ko sa imo. Tani, mamati ka gid, ha? Kay iniseryoso halin gid sa tagipusoon ko, Cell. Dapat mas maintindihan mo gid kung anong ginahambal ko nga advice, ha? Kung nagkapamati ka man, katropang Cell, isa lang ang advice ko sa imo. Si Sexy D ang pinaka nami nga mag-advise sa amon nga duwa. Amo na gani nga siya ang babae. Pamati eh, Sexy D.
1: Katropang Cell, ang advice ko lang sa imo eh. Sakto na, ambal mo kagina na sa huli ang pagsisisi. Kaga, normal lang na iya nga maginulsul ka kahit ikabalo ka sa kaugalingon mo nga may mga sala ka or may mga foul nga natabo sa inyo before pa sang kamo kumbaga sang kamo pa nang kagindi mo na iya silinga hawak ni dia ang iya yung heart kung may ara siya yung bago nga pangaluyagan pero pangaluyag pa man lang na may chance gi na iya nga pwede mo paliwat makuha ang iya yung bit kumbaga ang loob niya makuha ang iyang heart liwat kag di syempre pamatud-an mo man nga nagbag-o ka na kung anong mga kulang mo to before syempre sa ikaduwa kung tagaan niya gid man ka chance syempre hindi mo na iya pag isulikon hindi pag pabayi o hindi bala maglabot sa point importante gin try mo ang best mo para at least bala wala ka bala hinulsulan
0: correct
1: sa umihi kumbaga wala multo bala sa imo damgo bala nga tani gin try mo na lang or tani amuni mo to
0: wala mga what ifs ah, mga what ifs
1: wala sang malain ako magtesting ka kaga normal na iya nga masakitan kakag kung amo gin man iya matabo nga pilio niya to ya ang bag-o ang imuon mo isa, let go na lang git, kagbatunon mo na lang, move on ka na mo. Thank you!
0: Mahay. Bato. Masakit mo naman, no? Ang buday batunon bala? Ang buday batunon bala? Nagsakay ka sa jeep, tapos yung mga guwanag, ito ginawa mo mo na lang na. Ang kakonswa ka na lang. Kunya mabato nga mabuswak na diri. Tapos mauyog po lang. Ora na gud siya.
1: Nag-TV na gud siya. Nagpamintana na gud siya.
0: Maglakat ka lang. Tanya yung muscle mo lang kami. Namo ni sa maglakat. No, pato man. Anyways, mga katropa, thank you, kid, ha? Sa talaga mga namati sa ating programa, no? Madami magiging salamat. Siyempre, tutok lang kita gyapon, ha? Every single day, Monday to Friday, or every day, no? Diri sa ating paboritong programa, no? Extra service. Kao pa rin yung Uncle Bob. And...
1: Sexy din yung magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa diyang hindi nyo gid malipat.
0: Siyempre, diri lang sa inyong paborito ng istasyon. Diri sa Bacolod, 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
1: Exciting.
0: Bye-bye.
1: X. XFM. FM. Hala! Kaya

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mary Besa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Kapahubin pa siyang na world.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: Exciting, bro!
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape na may natural energy.

0: Novemex. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Vision X Plus.
0: Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Mag-assist pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag-assist pain.
6: Pangkalang pain.
7: Fast and safe.
6: Assist pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Assist pain.
3: Mabibili sa mga butika.
9: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag-benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
10: Ako galing si GC, Head Security sa isa kabol. Nakatila ako sa kape ng Xanthan Gold Coffee Mix. May kulay Jen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit kanami gali magigop sang kape kapin pa mabugnaw ang chimpo te diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
9: Xanthan Gold Coffee Mix, nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
11: Mga katupa, exciting
12: XFM 103.9.
13: XFM Time, alas 6:12 sa gabi mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na nagpangunang balita. Nagpanupa si Senador Bam Aquino ka pag-ausisaon ng mahinang implementasyon sa 67 billion pesos nga pondo kaginpain sa konstruksyon sa 25,000 ka mga classroom sa pungsod. Inisapiyak sa record ng alokasyon para sa sektor sa edukasyon sa dalam sa 2026 General Appropriations Act sa Kungaa nga nagatuyo nga masabat ang mga madugay na nga kakulangan sa hulot klasingan sa nagkalain-lain nga bahin sa Pilipinas. Sa isa ka post sa Facebook sa Martes, inpayag ni Senator Bam nga isa sa iya prioridad bilang chairperson sa Senate Committee on Basic Education amo ang pag-ibalo sa mga rason sang atraso nga pagpatuman sang proyekto. Suno kay Aquino, may ginabulubanta nga 166,000 ka mga classroom shortage sa bugos nga pungsod. Isa ka problema nga madugay na nga ginatubang sang sektor sa edukasyon. Naglalang sitwasyon matapos masobra 1,000 ka mga hulot klasingan ang naguba sa mabaskog galinog nga nagigo sa Mindanao sang Hunyo 8, 2026. Inaang balita sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Babas ko ng immune system mag premium D3 soft gel capsule. Para sa nagugyon ng Philippine Horn sa Pilipinas. Ako si Katropan James King, XFM News.
1: XFM News. FM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod, XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: But steady na Rizal Trip. I-full swing na katropa ang sinadya. Kagmusikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kagibang pa ang mga shocking revelations. Extra drive. With Mommy G and James King at XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby.
1: Macaulay and the rest of the Negros Island region, and welcome na sa inyo programa ang
2: Extra Drive!
3: Gabani ka pala kay Lolo kung kay Lola Luyag mo bala mapamatingan kung nag-trending viral sa social media. Hapos ka pamagi, Carrie!
1: That's right! Basta kaupod lamang ang duwa ka mga viral na makalan.
3: Ini si katropang James King.
1: At katropang Mommy G. Basta ka muna katutok lang diri sa
2: 103.9 XFM Bacolod!
3: Mayong gabi sa tanan, na nasa iskore 24 na sa gabi, mga katropa. I'm sure ang mga ibanda excited na sa Biyernes.
1: Yes, because ang Biyernes, wala klase. Wala ubra.
3: Wala ubra.
1: Kami may ara.
3: Double pay ka.
1: Ako na pinaka-good news.
3: At siyempre sa mga katropa natin nga nagabiyay, nagkasakay sa mga salakyan, modernized, sa mga traditional, sa mga electronic. Electronic naman
1: na. E-jeep?
3: Pati e-taxi.
1: May e-taxi, no?
3: May e-taxi, no. Ang ano, bring, ano, tahan daw na.
1: Yan eh.
3: BYD ah.
1: Ano
3: na ganing meaning sang build your dreams, something like that.
1: Buhay man ko na bisa lakyan niya amo na.
3: Okay.
1: Pero may Geely.
3: Gani man.
1: Abay pa in my dreams. Pero anyway, so sinaya nga tinion nga mainit, no? Tapos maulan. Syempre, pala nakita nga tanya mga kalawasan. Feeling na pag galing ko kisa daw gina-absorb na ginbala, no? Sang init ang ato niyang strength.
3: Oh.
1: So, we feel all types of pain from head to toe.
3: Head to toe.
1: Yes. Kung na mo yung nagin yung nabatsyagan, may relief ka mo din. Siyempre, kakibat, kakabay, at sakto na, akabay.
3: Kakibat,
1: basta.
3: Kagapay.
1: Kagapay pala.
3: Tagalog.
1: Ang Yes to Health Incorporated, paagi sa Cess the Pain.
3: Yes.
1: The Trusted Pain Relief para sa mga active life dera. So, amo na nga dapat gid nga mag-take. Katula ka mo sa mga butika, especially ang mga leading drugstores, kay nationwide available na ini siya.
3: Tama, katropa. And of course, hindi magkalipat ang aton nga ultimate trio, no? Para kung ang iban gabatsyak kay init, kapahang. Ang iban naman gabatsyak sa kinatawag na hot flashes.
1: Hot flashes! Isa na kita dira!
3: Dako, ginamay buli katropa na sa kinatawag natin nga food supplement. Pares lang sa aton nga ultimate trio, ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag Premium D3 Softgel Capsule.
1: Yes. And so, speaking of, no, kadamo sa mga ginabatsyag-batsyag.
3: Batsyag-batsyag.
1: Oo. Kapin pa subong sa nagakalatabong sa aton diri sa Pilipinas. Batsyag ungid sang heart naton, ano? Nagligad ang tinalikdan na linog, no? Tapos, ining masad-sad nga balita. Party sa duwa ka mga basketbolista nga mga bataon pa.
3: Trending,
1: no?
3: Under investigation karon.
1: Yes. Tub-tub sa mao. Ano pagid niyo nga ginapahanda gid sang Fibox, ano? Kay tungod sa 8.2 magnitude na earthquake. Di ba daw ka-apektado sang aton yung heart sa mga sumasubo nga balita na nag-ano sa aton. So, dapat protektahan naton with Santon Plus Gold.
3: Correct, katropa. Kabalo ka mo ang ining mga ingredients. Sine, gapa-relax man sa inyo mo. Gapa-gabulig sa inyo nga daw. Magkalma ka mo, katropa. No?
1: Yes.
3: Hindi mo malikon, may mga katropa kita nga daw. Mayroon isang ginanervyos, sinakulbaan, may anxiety, may
1: hindi ganyan madula, no? Kahit nagkalain-lain nga tao, nagkalain-lain man na take sa mga balita.
3: Tama.
1: No? Oo, so, tagaanta ka mo update, no? Mm-hmm. Ang extra drive ang maghahatag sa inyo sa mga updates. Pagi sa amon yan ni katropan James
3: so,
1: King.
3: So, hindi pa yun yung ginatawag nilang the big one, Mami Gino?
1: No, not the big
3: hindi
1: one.
3: Pa, hindi pa.
1: No? May ara pa sang sunog gani sa Pivox, ano? Nga buluban tayan. Kaya tungod nga maposible no nga mag may magagwa no or magtuhaw nga 8.2 magnitude quake. So mo na ginalato lang ta naton kay man sa bugos sa Pilipinas may anom na ka mga trenches nga kumbaga daw ginactivate na no tungod sa mga linog-linog nga nabatsyagan naton.
3: Ang gagawa daw kung kasi sa mga games may ginatawag na unlock.
1: Nag-unlock. No, ang amo
3: sina. Portal.
1: No portal. Gani, no? Duka, what's going on? Diba? So, nagpaandam ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, Confivox, na posible ina magluntad, ano? Kay tungod nga, active na sa karoon ang anom ka mga trenches sa pungsod. Matapos ang mabasko nga 7.8 magnitude quake ito ya sa Sarangani. And, sunod pa no sa FIVOX paagi sa kay FIVOX director Teresito Bacolcol ang Philippine Trench no bantayan that's number one. East Luzon Trough, Manila Trench, Negros Trench, Sulu Trench, Cotabato Trench.
3: Lima.
1: That's
3: anum.
1: Six.
3: Anum oo.
1: Anum ini ka mga trenches. So apang ginathag no ni Director Bacolcol nga ini nga mga trenches ang maikasaranggid nga makatugas ang tuman kabaskog nga linog pariyasan na tabo sa tung atong i-discuss na pala August 17, 1976. Kay man nag-igo dito sa Mindanao ang 8.1 kag nagtugas ang mga lapnagon nga kahalitan kag isa ka tsunami. So panumdum gid sa publiko sa PBOX dapat handa gid kita no
3: correct,
1: we have the go bags ipaluon ang mga alagyan sa evacuation na magpamati sa mga official advisory sa PBOX kag manginhanda gid sa tiun sang kalamidad.
3: Oh correct mga katropa. And then well ay na da panumdum lang na pagpanganda mga katropa isa pa ni nga nabati may sukpon ka dama midi.
1: Yes, okay, may sukpon pa okay, because go. Ang update naman nato dito sa Mindanao right after no sa pila ka adlaw nga nagluntad ang 7.8 magnitude nga earthquake. Mayara yayasang na record ang FIVOX nga kabugusan nga 2023 ka mga aftershocks. Sini lamang ang Miyerkules. So, sunod sa PBOX, 528 sa mga aftershocks ang localized, samtang 47 naman ang nabatsyagan sa mga residente sa apektado nga lugar. Ang datos ngayon ni, ano, ang nagapakita man sa ginatawag ngayong kabugusan nga record nga kung sa diin ang pagtayog naghalin sa 1.3 tubtong 6.4 sandig sa impormasyon nga natipon gikan sa General Santos Seismic Station kag Don Marcelino Seismic Station sa Davao Oriental.
3: Kailang nabatsyagan, Mami G?
1: Occidental, I mean, sorry.
3: Kila ito nabatsyagan ng balmo? 47?
1: Ang
3: nabatsyagan sa mga tao? Amin naman yung na-mention ka 47 kagina?
1: 58.
3: Ah, 58?
1: 47 ang nabatsyagan, no? Nga, sa mga residente. So, others, ang 500 plus, amo na siya ang localized naman niya, no?
3: Kay kabulo ko mga tropang iban ba hindi mabatsyagan, no? Pero may aras na nakarecord sila sa nga muna kadamuon kay sa Richter scale.
1: Richter scale?
3: Oo, sa Richter scale, mga katropa, makita nila ina mo. Makita nila na.
1: May seismographic
3: yes,
1: na.
3: Yes, correct.
1: Oo, sa seismograph mismo, no? Ma-record ina ang pag-giyo bala, no? So, it's like the ECG man nasa sa atong yung heart.
3: Oo.
1: Nga kung sa diin nag-record na nag-asaka pa na og na, no? Ang
3: asa
1: graph.
3: Asa sa pinaka-nubo nga pag ano. May yes. Na-mention mo ganito, pila to 1 point something?
1: Ang pinaka-nubo is 1.3.
3: Yo.
1: No? And ang pinaka-ano nga aftershocks, pinaka-kusog is 6. So, aside from that, ano, may ara man kita death toll na kung sa diin naglambot na sa 45 dito sa Mindanao.
3: 15 to 45.
1: Yes, ano?
3: Eh, posible masaka pa na?
1: In the coming days, for sure. Mayara pa na, kahit gisigi pa sa gihapon, okay. Ang search
3: retrieval.
1: And rescue operation, ano?
3: Search and rescue.
1: Kay man, gin-deploy to daan, mga 3,700 ka mga uniformed personnel. So, they are, until now, I'm sure, they are still trying to recover no oh, ang kundiin man yes no kundiin man ini iniya
3: yan nakita ko sa ano Mami Gia ang iba niya siyempre wala kuryente ang iba yes. Wala tubig kung wala kuryente wala tubig may mga yes. Ibang nga maagyan sa mga media or ano nga sa dala noon nagpangay tubig nagpangay sa bugas kay pati ang ano pa apektado pati ang transportasyon.
1: Oo, apektado ang transportasyon and isa pa dira apektado man ang mga klase dito. Correct. Kay man base oo. Naman niya sa records sa DepEd, 554 ka mga eskwelahan ang damage kit dito pa na ni sa SOC Sergeant, no? And kapin naman niya sa 6224 ka mga eskwelahan dito sa Zamboanga Peninsula, Northern Davao, Davao Region, SOC Sergeant kag Caraga ang apektado sa karon. So, kung itotal nato din na 3.2 million students, okay, and 128,000 teachers and personnel ang apektado man. In fact, state of calamity na gin-declare sa Abel, kag-Glan Town, dito yan sa Sarangani, no, kag-General Santos City. While ang LGUs naman, when you say gani, no, nga under the state of calamity, buti niyo si na pwede na nila magamit.
3: Correct.
1: Ang fund, or calamity fund para sa relief assistance.
3: Na-declare na nga under state of ano?
1: Ang Glan, gani, towns of Glan and Alabel, no, dito sa may Sarangani and General Santos City. So, ini nga calamity fund dapat ginagamit ini sa relief assistance, restoration and rehabilitation.
3: Eh, chakto ina mga katropa damo gid nakakinanglan subong tungod sa sini nga mabaskog nga pagtayog o kun paglinog mga katropa. And Mami G, subong naman yon nagpagwa man dayo ng DICT, no? Ang Department of Information and Communications Technology nga maging stricto sila, maging maitindi sila sa paglantaw sa social media. Kabalo naman kamo sa social media. Madamo das ang ginatawag ng mga content creators. Ang content creators, ang tuyo man lang nila is lantawon ang ilang mga videos, ginapost, damo reactions, kay labinagid ang mga monetize para magganar sila mga katropa. Karon magabantay ang Department of Information and Communications Technology para lantaw para makita kung sino ang nagapost kag nagwarn sila kung sino man madakpan nga kun may madakpan sila nga nagapost sa mga faking nga mga ano kay lately may fact check kag inimo mga katropa no may arabi nagapost nag-upload sa social media no sa mga daan nga mga ano Mami G, daan nga mga videos no and then nakita nila nga ang ini nga mga videos no hindi ni siya sa ano hindi ni siya tungod sa 7.8 nga linog sa June 8, 2026. May pila ka mga videos na gin-upload no, nga paglinog iba niya.
1: 8 months ago, years ago.
3: Ang iba niya, ginagamit ang gikan sa Davao Oriental kuno, kag Thailand sang tuig 2025, nagligad nga tuig. Yeah, so, pang ano ba lang?
1: Confusing. Pero kung gusto lang nila, yan nga daw i-halitulad or hindi kanin daw i-present lang nila, dapat mayaran na nakabutang file. Diba?
3: Correct.
1: Oo.
3: So, subong niya tungod sini mga katropa, no? Base bala, isa ka mo ka mga content creators, vloggers, madamo lang maglantaw sa inyong mag-upload, pero peke gali, magalong ka mo kay man, damo na galapta subong, manginig mga videos nga ginapagwa, nga inihalin sa magnitude 7.8 nga nagigo dito sa Sarangani, no? Dito sa Mindanao mga katropa. May ara na tatlo ka videos Mami G, no? Nga nakita nga daw hindi amo balahaw, no? So may pila ka mga media outlets nga nag fact check kumbaga, no? So that's why nagwarn naman na ang DICT.
1: Kadumdum ka saan tong nagluntad ang pagbayluan ay lupok dito sa Middle East.
3: Yes,
1: no? There are countries like Saudi Arabia, Kuwait or sa diin pa tong lugar, no? Nga ginabawalan nga mag-take sang pictures.
3: Yes.
1: Wala labot sa pag-take sang pictures, mag-post sa mga pictures, no? By pila kani ka mga Pinoy nga nadakaladakpan, no? Kay tungod nga amo na ginhimo nila. So supposedly dapat amo man adiri sa aton
3: tama.
1: Para at least maano bala no, mapasiguro na di sakto gid ang information nga ginapagwa.
3: That is kumbaga kung amo ka na katropa, ginakontrol mo, ginasigurado mo. That is being a responsible content creator. Mm-hmm. So, ang parang sa na-mention mo, Mami G, ginakontrol na sa, ginaregulate na sang,
1: yes, sa pungsod. Sa pungsod.
3: O, para bala, ano, hindi makakreate siyang confusion. O
1: kung, aside from confusion, fear.
3: Oo.
1: Oh. Oh, isa gina ang kahadlok, no? Ang pagpahadlok sa publiko. Oh. And so far, kadaan sa social media, it's around the world, oh, no? So, kung makita ito sa iba niya yung mga tao, sa iba man yung pungsod, ay, this is what's happening to their country.
3: Correct, no?
1: So, lain na naman ang speculation na magagawa nara. Oh. So, lain man ang treatment, no? Isa sa mga ginatunaan man sa ginatawag yung tawag sa di gani,
3: nagkakreate ang pagpamahog.
1: Hindi, sa ano bala, ang racial discrimination. That's it, no? Racial discrimination kay tungod sina mga maling information nga nakuha. No?
3: Yes.
1: So, para likaw lang sa amusina.
3: Correct, mga katropa. No? Kung ipaiwayan na yung pag-monetize, no? Pagganar sa inyo ng mga pages mo.
1: Especially kung in terms of emergency.
3: Oo, maghalo, and, maging responsible.
1: Yes, sa mga hitabo ng amusin eh. Parang, amo na gani, factual lang.
3: Labi na ginsa mo, Mami G, AI, technology. Yes. Grabe na, makakreate ka sa kapatipatiban balaw.
1: Grabe mo, ginambal yan na kay gali, hindi siya. Ginibo lang, gig-copy lang ang imong atsura. Without your authority, nga pwede gamiton.
3: Even audios, mga katropa, pwede ka matamper, may scan.
1: Your voice, pwede na. Oo. So, amo na subong na delikado na gid, no? Sa nga ginatawag yung technology.
3: Correct.
1: If not used sa maayo nga pamaagi, okay?
3: Isa pa gali, Mami G, last na lang, isa pa kagali, Mami G, nga naging nga pagpang-stricto sa Department of Information and Communication Technology tungkol sa nagkakatabo nga gamukaron sa Senado. No, nga dapat kuno ini mga tao mga responsable hindi na magdugang sang gamo kung ano nung gina-post para lang magpati nga amo ning matuod amo na hindi matuod.
1: Actually, kung ang mga post-post lang sarang pa na nga ano mong malesen, pero ang tutuod gid yan nagkatabo dito sa Senado at ikinanglan gid nga mabalaan sang tanan gid nga pumuluyong Pilipino. But then you know, amo na gani, we have to be responsible sa mga informations man gigina share.
3: May mga tao daan nga dasig magpati, mabuti.
1: Correct. Oo, mapapati mo, no? May pila gid jay nga dasig gid jay.
3: Ala tuod, share dayon.
1: Share dayon. Yes, sa social media that's the risk and amo na pinakadelikado. And speaking of, no, sa mga information na gina-share, syempre, ikaw man, gusto mo man mahibaluan, may mga pamangkot ka, why, and why, no? And ang ina nga mga pamangkot, amo man na actually yung gina-pamangkot sang Iloy, no, sang nagtaliwan nga player sang Ateneo. Nga si Rene Butterbonia. May mostly sa iya gid laban supong ang nakatutok. But then may upod ini siya. Amo na si Divine Adeli, no? Nga isa ka Nigerian and ang pamilya so far ang update is ang gusto sa pamilya ni Adeli nga ibalik na ini siya sa Nigeria.
3: So wala plano ng posibleng halin man na sa isa ka remote ka mga ano mo.
1: Hindi na sure because wala taman mayugid na research ni si Audley. But ang focus sa karon yara sa kay Rene, no? And aning si 19-year-old, no, nga si Butterbonia ang sa karon, no, nagwa ang certificate of post-mortem examination sunod sa Aurora Police Provincial Office nga si Chief Colonel Percival Pineda. Siling niya asphyxia by drowning. Subot silingon, nalunod and nakulangan gisang oxygen. No, nakaginhawa.
3: Kagulasang foul play.
1: Yes,
3: pero
1: sa siniya nga nagagwa subong, no, may ara man kagina, no, ang ginpakita man sa mga pila ka mga media, no, diri sa aton nga pungsod nga kun sa diin, ara na sa wake ni Rene and nahibaluan na the officials of the school na Ateneo ang nagkatuman dito na nga isang sorry. In fact, may press con ang kay Eloy Sine, no? But then after nga tapos na ang meeting with the Ateneo officials, nabatian, no, sa sagwa mismo sa wake sang ni Rene nga nagasyagit, nagahilibion ang iloy sini. Mm-hmm. So after that, no, nahimasmasan, nag-press conference ang iloy and
3: Justicia.
1: Yes, Justicia ang ginapagita. And of course, the sorry from the Ateneo, ang hambal niya is hindi na maibalik.
3: Correct.
1: Ang kabuhi sang iyayang bata. Oh. So ang gusto lang nila is to know what really happened.
3: Ano gidyang natabo?
1: The timeline and everything.
3: Kung gaano gani ang iloy nga ang bata ko basketballista nga naglambot.
1: Dito ya sa baybay. Dito
3: baybay ano na swimming hindi man siya.
1: Na and may mga reports pa subong no. Ang ano to ng 300 meters ang mga Ateneo nga team.
3: Mm-hmm.
1: No? 300 meters and dapat hindi ako halit sa kapulisan mismo, no? Kaya hindi sila kuno dapat paghilabtan.
3: Mm-hmm.
1: So the fact nga dira sa Aurora even ang mga residente dira gahambal ga delikado gid ang waters,
3: okay,
1: no? Dira
3: okay
1: sa ilay ang lugar. Amo nang damo ang pamangkot.
3: Mm-hmm.
1: Because why nga ah? Amo gid na, no? Ang klase sang training. Ang isa dira is hindi man siya yung military or nag-train pareya sa muna ng kalakasan in ang military training, no? Kundi pareya sa basketball training. But then, ang Philippine Sports Commission naman, no, ang mag-provide sa monetary or monetary assistance niya 250,000 each para sa pamilya sa mga Ateneo players niya si Batarbonia and Odili, no? And inaya wala labot dira mag-ara pagin sa mga measures sa karon nga ginahiwat or ginahimo I mean with the UAAP, SBP, NYC, SHED and DepEd para ma safeguard na sa karon ang sports training nga ginatawag.
3: Ayun, dapat lang ina. But then gagwaban Mami G, no? Ano gid bala may mga ginalegar nga team building tapos may gagwaman nga base may initiation nga natabo tungod mga baguhan sila inang inang luyag mabalaan sang iloy kay man nga ako no may aran siya sang ganun te daw 20 kilos nga
1: weights
3: weight sa iyang atiil
1: pero gin deny na sang former coach ni or una gid nga coach ni okay, ano ni Batarbonia no. Galing kay ti wala pagit sa official nga statement mismo from the school no nga nagapahibalo kung ano gid bala ang natabo.
3: Mm-hmm.
1: Ano ang mga situation that time.
3: Mm-hmm.
1: And
3: laban-laban Mami G, ang mga iban nga mga players they is hindi hipo sila mo kay may matubag gid ang ano matubag gid ang mga abogado.
1: Yes. Oh. So and dugang pang information man sa kapulisan nga apat ang nalunod pero duha ang nagkalamatay.
3: So nasalbar
1: gid ang duha.
3: So kung hindi nga apat niya, puro sila mga pagwana, parehas kanda ano?
1: No, wala ko idea sa duha,
3: mm-hmm,
1: pero ang hining, of course, natampatay baguhan, gidya.
3: Hindi mo gidya malikawan mga katropa mo, nagasyagit sa ngustisya. Hindi mo malikawan nga bisan pa paano may kilala na iloy niya mga katropa, no?
1: Mm-hmm.
3: Na posible nakakuha siya sa mga impormasyon, sa mga natabo. That is why nagasyagit siya. Nagpangayo siya sa ginatawag nga hustisya para sa iyang bata.
1: Yes.
3: Kahit kung kabalo lang siya kuno, kung muna ginambal niya, kabalo lang ko muna.
1: I mean, every gidin kanan, especially ang mga Iloy, no, will never allow. Kahit kabalo naman ka, mother's knows best, di ba? So, siling nila gani, ang ginalantaw dara is the consequences.
3: That's
1: if
3: right
1: mabugat ang konsekwensya, I'm sure ang mga gidin kanan niya, hindi gina yung magpasugot.
3: Correct. So, ina mga katropa, pila lang sa mga nag-trend, kag mga nag-viral, kag mga balita, kag impormasyon. Naton nga nasturyan. Subong, sini nga gabi sa aton programa nga Extra Drive. Magabalik pa kami, mga katropa. Ang ini nga programa, bahin sa aton programa, ang ginadulong sa inyo sa paborito nyo nga mga kape. Ano gani, Mami G?
1: Yes, ang ato niya nga Santon Plus Coffee Mix, ang ato niya Premium D3 Coffee Mix, kag ang ato niya Santon Gold Coffee Mix.
3: Magabalik pa kami. Ako si Katropang James King.
1: Kag ako naman si Katropang Mami G. Padayon na nga magtutok. Dari sa
2: 103.9 XFM Bacolod.

0: Exciting!
1: XFM 103.9. XFM News. XFM News.
2: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Ginbasura sa Korte Suprema ang petisyon sa manunudlo nga si John Barry Tayam nga nagapangayo sa pagkilala sa quorum sa 12 ka mga senador bilang valid sa tungasang issue sa pagbago sa liderato sa Senado. Ginpaathag sa Korte nga ang pagbasura bangod sa kakulang sa legal nga tindog sa petitioner sa issue. Sunod sa Korte Suprema, napaslawan si Tayam nga pamatudan ng direkta siya nga apektado o kung nagtuga sang kahadlok sa ginpasaka nga kaso. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakit sa kalawasan magamit sa Subtle Plus Herbal Oil para sa gaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM 103.9
3: Southland Plus Gold.
4: Mapala si Tony. Problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Southland Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
3: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold. Mabili sa mga butika.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na.
6: Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot-buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak po kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun! Ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibal gina epekto siya ako sa Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.
6: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
7: Ako gali si Grace ang silay. Sa nga discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, umiandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagbid ako.
6: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
8: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sa Xanthan Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sa Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sa isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sa kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.
1: Excellent.

0: Extra Drive with Mommy G and James King on XFM.
1: Hola, mga katropa, nasyada, this is Ais. Nasaan gabi? Tiyo na para timplahon ang inyong Santon Gold Herbal Tea.
2: That's right, ang ato niya nga Santon Gold Herbal Tea, mga katropa. Hindi lang niya silingay ang pampakakas lang, ano? Sang ato niya nga papa-feel light sa ato nga chan right after eating, kundi may cleansing nga ginahimo diri and para mabalanse ang ato nga yung well-being. Okay?
1: Tama.
2: So, yes, dapat gid nga mag-inom sa ato nga yung soothing herbal blend bilang parte sa ato nga daily wellness, no? And iniya ang may ara sa ingredients nga, of course, moringa or malunggay, turmeric, cinnamon bark, kag stevia ang gigamit dere.
1: So hindi na kinalansang kalamay, mga katropa. Natural sweetener nga daan ang stevia.
2: Yes, and natural detox.
1: Yes. So kinanglan nato din na, mga katropa, kung feeling mo do nagabutod-butod ka, kay kung palakaon ka, presakon. dalay gon ta ka, hindi na.
2: Hindi na ako pa dalay ka. Wala ko yung kakagilty kung bang ginakaon ko.
1: Mga katropa, hindi magkalipat.
2: Yung mga katropa, si James King, kadakaon niya na yung mambala sa guilty ko.
1: Nasa huli ang pagsesese.
2: Apelyedo yung
1: galing. Siyempre, galing mga produkto, mga katropa, sa Radyo Mabakal, order online, mabakal sa mga butika, sa inyong lugar, and of course, hindi magkalipat, sa aton nga Yes to Health Store.
2: That's right. Okay, sa aton niya nga mga katropa dira, dapat nga maghanda na kamo, ano, sa inyo yung adlaw-adlaw. Kaya di kabalo naman kita, no, ang ato niya yung ginihimo adlaw-adlaw, hindi lang para sa aton, kundi para gidya sa aton nga pamilya. Correct. So, since sa Friday, may ginapaabot kita yung nga
1: holiday.
2: Yeah, it's a holy holiday. And, wow, tunga na sa ang tuig.
1: Ay, oo.
2: Do ka namin lang ah.
1: Ano?
2: Do ka namin lang.
1: Namin lang, no?
2: Naanom na lang kamula na bilhin.
1: At least may ginapahulat. May ginahulat-hulat. Kung ang iba niya na tapos na ginapahulat, kita yung maginahulat-hulat.
2: Maginahulat na, pero labay lang na siya. Pero ari pala na yun, dali lang yun. Kay tungod nga, sa iba niya galing na pungsod, katropang James, kabalo-kabala nga, ang ilay ay ang time off.
1: Uh-huh.
2: Or shall we say, day off. Mm-hmm. Or shall we say, the Kishianis?
1: Mm-hmm.
2: No?
1: Ang rest day.
2: Yeah. Bayad!
1: Bayad? Bayad ang bayad?
2: Ah!
1: Sabihin na nga mga pungsod, ma.
2: Let's check! Actually, there are 30 countries nga nalista dere, but we will trim it down to 10.
1: Mm-hmm.
2: Okay? 10 countries nga, kumbaga, from 1 to 10, gijaya, ang ato niya nga i-mention sa karon. So, amunin mga pungsod, nga kung sadiin, ang paid nga time off, of course, worth the most. Okay, not number 10. Gusto mo, dito ka maubra sa Switzerland.
1: Ah, daw hapus ba?
2: Yes, wala labot nga namin. Ang ilang Swiss chocolate, no? Gami ka namin man sa ilang yan yung paid time off.
1: Oh my goodness, Switzerland.
2: Yeah, Switzerland, Abby, is a powerhouse when it comes to banking and pharmaceuticals.
1: Oh,
2: so, mas kilalainin sila sa mga high salaries and low when it comes to unemployment. Dari sa aton, daw milyones ang gyapo nang wala sang ubra, no? Oh, boy. Pero dito sa ilaya, very low ang unemployment rate, no? Ang mga workers dito, entitled malaya sa 21 ka day off, no, in total, and that is
1: 21.
2: Yes, 21 days off.
1: Mas damo pang day off. Days off nila sa ano?
2: Sa kabulan.
1: Sobra
2: ba? And ininga time is worth an average of $5,849. Tumataginting.
1: Ang isang isa kadlaw nila. Ay, ang tingob na nila.
2: 21 days off.
1: Grabe.
2: Gabi, malaki na yan. I-convert mo, be.
1: Nagubra pa?
2: Kung nalang yung nagubra para sa day off lang.
1: Mag-ubra pa ka mo, 21 ka dias ang...
2: Amo na gani ko, hindi sila mag-ubrati. Day off nila yun, wala bayad mo. Aria may bayad. Okay, at number 9, let's proceed to France.
1: Ang France, grabe daw, permita batiyo, bun batiyo rin na
2: uy, pero gano'n yun sila ni? Mga top 10, gitsaya. Anyway, galing, no, sa France, very famous sila sa 35-hour work week. Dili sa ato sa Pilipinas, 40 hours lang ang ano sang dole.
1: Dito 35.
2: Dili 35 lang, ka-hour. Worst, no? Kasi work
1: tag,
2: week.
1: Tag lima ka oras. Tanong ka oras lang sila gabra.
2: Panami, no? Oo. And then, very strict ang ilang alo when it comes to protecting the employees. Gabi, no? And, I mean, protect ang employees to the right to disconnect from our email after hours. So, walang istorbo after work dito sa France.
1: Oh, di ba? Hindi pa rest din eh. Ang kisa, ang sepultero, ginadala pa sa
2: balay. Ginadala pa yung kubra sa balay mo. Dito yun sa France yan, no way. No? So, very strict ang ilang yung law sa pag-implement nila. So, they are protecting their employees actually.
1: Possibly, Mami G, family-centered.
2: Family-centered, yes. Kung self-centered man, kung yung single ka.
1: Self-centered ang tawag daw.
2: Correct. Single ka, nag-iisa. Ano pa be? May iban ka pa? Anyway, ang ining country, nag-provide naman niya, kung dito sa Switzerland, 35-hour work week, ano? Diri naman niya, I mean, 21 days off. Diri naman niya sa France, 41 total days off.
1: 41 lang po sa sunod sang quarter?
2: Spades off. Huh? 41 ng total.
1: In a year?
2: Total ka days off.
1: Not
2: in a year. Quarter? Grabe kayo, baka kumaka 41 lang ka. Siguro, in a month, let's...
1: 41 days off in a month?
2: Sobra sa isa. So probably, isa nito a year.
1: Masa lang yung calendar nila dito?
2: Mapas, probably. Oo, pero hindi, I mean, total eh. So, but silingon, it's for the whole year.
1: Yes,
2: ang hindi nga day off is, siguro, kung sa aton bala, mga sick leave,
1: okay.
2: Amo na siya yan.
1: Hanggang pwede ma-avail sa mga workers.
2: Yes, oo.
1: Okay.
2: So, ang average allowance mo in 41 days off is $5,977.
1: Kaya man ang gina-story natin ng paid katropa.
2: Yes, paid. Ganyan mga days off, okay? Next on the list, number 8, Ireland.
1: Ireland.
2: Mm-hmm. Now, ang Ireland nag-transformed na sa major technology hub sa Europe. Mm-hmm. So, sila ang nag-host sa mga headquarters para sa mga kompanya. Parehas lang, Google and Facebook. Mm-hmm. So, mga workers naman din yan, nag-abatan sa 31 days off, just like in, higher than Switzerland, mm-hmm. but lower than France, mm-hmm. no? Kag mas mahal ugaling diri ang bayad. Mm-hmm. Kaya nga, ang 31 days off nila, $6,151. Yeah, ang value.
1: Diba? Mag-day off ka na lang, huwag ka na magtrabaho.
2: Again, paano kayo mag-day off kung wala ka sang ubra? Everyday day off na naging naiya. Number 7, Finland. This is known bilang world-class education system and technology sector. Mm-hmm. Okay? And ang mga empleyado na rin naman yan, nag-abaton sa 38 days ng total paid time off. Oh. Ang average earnings nila sa siniyayang paid time off is... $6,751. Wow. So, mas higher pa gid.
1: 61, ha?
2: Yes.
1: Boba.
2: Number 6, Austria. No? Siyempre, ang Austria is located in the heart of Europe. Mm-hmm. Nag-offer inisang high number of vacation days.
1: Ooh.
2: Because total sini is 43 days off gijaya. Pag gusto, bakasyon!
1: Wow! Nalak, Mami G, may mga madaglaban niya, mga tawag niya, mga turista. Tama na. Dinatingod nila why sila nag-avail sa ilang mga days off.
2: Natagpila ka inadlaw lang ilaiting banay because worth it naman. Syempre, di ba? Nga makabakasyon ka.
1: Mm.
2: At ang mga employees naman niya higher than the other countries that we mentioned because they are receiving for this 43 days of $7,444. Yeah. At number 5, we have Iceland.
1: Iceland? Oh, tugnaw da.
2: May mga land. Ang Philippine land, wala.
1: Wala na butang.
2: Wala na butang Philippine land. Let's see, may number 4, 3, 2, 1 pa. Okay, at number 5, Iceland. Ang ining island nation, of course, nag-rely sila sa massive na tourism industry. Mm. Wala labot nila, may fishing industry and aluminum smelting, no? Nga nag-drive gid sa ilang economy. Mm. Ang Icelandic workers nag-enjoy gid sa 38 total days off with an average pay during this leave nga nagalambot gid sa $8,239. Mas mahal pa gid sila ya. Tandaan mo na Iceland.
1: Oh, Iceland. 8,000 times 60. Pinaka.
2: At least, di niya Iceland. Greenland ang iyong Greenland, makita. Sa Greenland, Iceland ang makita. Kabaliskan. Ano na tabo? Anyway, number 4, Sweden. Sweden, isa naman niya ka-global leader when it comes to technology and manufacturing. Mm-hmm. Ini naman niya ang balaygid sa mga giant companies parehas lamang sa gina-enjoy sa mga kabataan sa karoon nga Spotify ka-Vuvo.
1: Spotify ka-Google.
2: Yeah, Vuvo.
1: Ah, Vuvo.
2: Vuvo. Oh. Oh. Mm. Oh. So, ang mga workers dere, hindi ka bata. Ang mga workers dere nag-earn sa average of $8,500 kag 41 days off again na enjoy nila.
1: 8,000.
2: Yeah.
1: Paid days off mga katropa.
2: Correct. Number 3 on the list, we have Denmark.
1: Denmark.
2: Yes, at kabalo naman kita, isa sa mga gina-consider, no, kag ginatawag gid nga happiest country, ang Denmark. So, but silingon sa work life nila, nag-enjoy sila. 37 days off, oh, no nga paid. And what? That is roughly $8,702 in total. Yes.
1: Pero kung i-convert, kung dollar, US dollar, na convert mo siya sa ano, peso, ara siya sa mga ano, lapit-lapit half million.
2: Oh, my gosh!
1: Ano na grabe sila magbakasyon.
2: Oh, lavish. So order dire, order dito.
1: Oh, hotel dire, hotel
2: bill mo
1: dito.
2: Ko doon, bill mo ko niyan. Ha?
1: Kadami pamatian mga katropa.
2: Kadami pamatian. Pero may mga Pilipino na di for sure, mga OFW.
1: Yes, yes, of course. Or mga... Gina-enjoy na nila ang inang mga, ano.
2: Yes, laban-laban dire. In the field of siguro no ang sa mga nurses naton and other so, skilled workers or professional workers. So number 2 on the list, nearing the number 1, we have Norway.
1: Norway.
2: Yes, Norway is also rich when it comes to natural resources. Parehas na namang sa oil kag mga seafoods, no. Ginagamit sini ang iyang wealth para ma-ensure nga maiara sang mabakod nga social safety net ang iyang mga pumuluyo.
1: O di ba?
2: Kano ka namin, pamatian. Kailan ka lang Pilipinas?
1: Palangga nila ang ilang mga national.
2: Yo. Working force ni eh. Ano ba? Social safety net. Oh. Diyan ang ginaistoryahan dere. With 37 days nga paid time off, no? So, well, most probably, ang mga taga-Norway, kung may ara ka dira sa Norwegian nga karelasyon, huwag mo na umpitawan, be!
1: Oh, may kondo ka na!
2: Imagine, ang ila 37 days nga paid time off. That is with an average of $10,353. So more than a half million.
1: Yes. $700,000. Yeah, dira-dira, Mami G.
2: O, te, dirigin na yung pagitao nila na pang mga apam nila, for sure.
1: Ay, ang 10,000.
2: Mapilipili na sila.
1: Oo, dira-dira.
2: Diba ha? Grabe. Oh, number 2 na na ha.
1: Number 2 pa lang to.
2: Number 2 na to gani.
1: Number 1.
2: Oh, ang number 1. Diri pagid ka mo dapat mangita sa ang inyo nga kapareha sa kabuhi. Pero dapat apaitaon yung soulmate.
1: Oh, okay. Okay.
2: Dito ka mo kadto sa Luksong Tinieste, Luxembourg.
1: Luxembourg! Ano na? The part, lapit siya ba? Great Britain?
2: Doon naman, naging European countries. No? Aging panglawag natin. They're very rich. So, Luxembourg, although it's just a small European nation, pero famous ini sa ginatawag nila nga booming financial sector and high standard of living. Oh, ay, kumakabunin nga high standard of living.
1: Gamay man siya
2: galino. Gamay lang siya nga komunidad.
1: Napalibutan siya sa Belgium, France, Germany.
2: Yes. Doon parehas mo bala sa Vatican?
1: Grabe.
2: No, doon kamuamo lang na balahaw. No, napalibutan man ng Vatican eh.
1: Pero progressive, no? Mm. Luxembourg!
2: Yeah, Luxembourg! So, mga workers naman diri, nagabatan sa 37 total days off. This is paid, remember? So, ang earnings nila during this time, no, nag-average to an impressive $11,512.
1: Tandaan
2: mo to, Norway kag Luxembourg, ara gidara nga nga level.
1: 8,000, 9,000. Iniya at 10,000, iniya 11,000 pagidya.
2: 11,000 pagidya mo.
1: 11,500.
2: Yes. Okay. So, putsilingon si Nia na katropang James ang mga may karelasyon ng adaan. Kasi Nia nga mga pungso, tagayuhum-yuhum sa ginpanglawag tani.
1: Laban.
2: Laban, good in. So, kung ang mga workers no are looking forward sa ginatawag niya nga bakasyones, no, manami gid, although madamo pa ning mga pungsod, no, kay there are actually 30 on the list, but I just mentioned ang 10, no, top 10, kumbaga nga dadagdag
1: isa lang tama ba di okay na tong top 10. Wala da pepi, wala da Pilipinas.
2: Ang mga wealthy nations with strong economies, amo ni sila ang mas nagabayad gidya sa dalagko sa ilang mga workers.
1: Oh. And even ang mga taxes sila katropa, no?
2: Yeah, this tagas is where your taxes go.
1: Yes,
2: no, diba? Dapat ganyan. Proud lang.
1: Oh, oh. Mm-hmm. Sa Pilipinas, where do our taxes go? I don't know.
2: Amo na dito yung pagsunod ni Angeline Quito at ang hirap. Tumamoy na.
1: Ang taxes na, Dr. Kabalo, kisa makababalan tamas din, kakad to, Mami G, no? Sa mga ayuda na, tax na.
2: Ay, pagkakalo, probably ayuda.
1: Pero ang mga nagabayad tax,
2: wala ayuda.
1: Wala ayuda. Pero
2: may alam ako nung ayuda. Kilala mo lang mag-apply.
1: Ang mga nag-assign kung sa din makatong tax, sila pang dagko ang ayuda. Dagko pa.
2: Oh, wala labot sa pili pa. Malapit sa luwag.
1: Yes. My goodness.
2: Ay, ang sakit. Nangita na pa din mga apa mo. Ah.
1: Ang hirap. Pero hindi man nakita, ma'am, kakatropa. Damo mo na mga pungsod nga doon. Amo-amo nga.
2: Handa mo pa man, no? But kung diri nadala, there are 30 on the list, still kadamo sa Gihapon. And imagine ang kalabanan diri na include sa ginatawag ng happiest countries.
1: Happiest countries?
2: Yes. Oo, kalabanan
1: in terms of ano, sa mga sa medical nila.
2: Yes.
1: Oh, education, I'm sure.
2: Correct. Tanan, financial.
1: Oh. No?
2: So, tanan na ya, as in, shouldered by the government. Correct. Ng kalabanan. Ng mga benepisyo nila.
1: Oh, that's why, at the age of 18, labi na ginsa, there sa US, the age of 18, ginatudlan nila nga daw,
2: mag-independent.
1: Oo, ng ilang mga kabataan, mag-ubra ka mo, itingwaon nyo, ang mga makapaskwela, alam kami, suporta, kung kulang, suporta. Diri sa ano ya, sa Pilipinas siya, eskwela ka na, kung bahala. No, eskwela ka maayo. No, hindi ka, hindi ka na mag-ubra, kayong bahala. Ato balang, well, not all.
2: Depende, ano. Pero, I think sa una pa na nga mga ginahimo sa mga ginikanan. But right now, I'm sure, kahit maski ka niduha kabilog ang ginikanan nga nag-aubra, ginakulang pa. Not so, subong niya, I feel nga ang mga kabataan, they have the urge nga magbulig no sa ila pa ni Malay. If not for the family, it's for themselves as well.
1: Correct. Well, anyway, may batiyan naman ka mo, mentoran ka mo, mga katropa, no? Madamo pa niya. Storyanin lang kita.
2: Damo pa pungsod.
1: Damo pungsod na. Puro, tunta na sila. Pati mga planeta, pati mga stars sa galaxy. Unanta, katropa.
2: Pero dali lang din pala. Kaysa beauty, lang yun nadala ang Pilipinas mo. Why pata sa mga this wealth universe and education?
1: Sige lang ang galaxy. Gusto nyo, kantuan na pati lugar ni Thanos din siya tuwa.
2: Ay, atos na pala Thanos. Talipat ka?
1: Sa Raisteres.
2: Oo, sa Raisteres na siya.
1: Huwag ginutan naman siya ulo niya, no? Sino ganang otodulo sa iya?
2: Nautagin ba ito sa ulo, ha?
1: Oo, ginutan ni,
2: ay, oo, galing, no?
1: Ni Thor, di ba?
2: Oo, galing, oo. Di, goodbye na si Thanos, eh.
1: Ginakigan pa nga gani siya. Ginutan mo!
2: Basta I love you 3,000, ha?
1: Alas 7:36 isa sa gabi, katropa. Kamu nakatutok sa Extra Drive? Kaupon si katropang James King.
2: Kakatropang Mommy G. Let's be informed. Let's enjoy. Dali lamang sa 103.9 XFM Bacolod.
0: Extra Drive.
3: Exciting, bro!

0: Katrupa, exciting!
1: Sample Plus Cold.
2: Ako si Weng. Patagal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Santon Plus Gold.

0: Sumabot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Dibidib.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
6: Naun sa diay ka?
5: Grabe si Unyok, dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan, exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Sister
8: Pain. Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na trini, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palagay na dati ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
10: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwa pa pa, ay may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
9: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Help stores nationwide kag mga drugstores na pizza in mga lugar.

0: Oras natin mga katropa, 7:54 na sang gabi. Salamat, kamadamo sa inyong pagtiner, kagpagtutok, halin pa kagina, ala sa isang gabi.
1: Yes, sa mga kabataan nyo din na, kung maginihin mo nga, hindi man namin, teach them a lesson.
0: Yes, basi, katuan ka mo sang ano,
1: ERPB.
0: Bureau.
1: Educational Rights Protection. Bureau. Anyway, no.
0: Nag-trend siya subong. Nag-trend siya.
1: Nag-trending siya subong.
0: Bag-gawin mo.
1: Hindi ba lang cyclist. Okay, post mo na datat natin sa page. Okay. Just look for that one.
0: That's somewhere in ano, Mami G?
1: In MOA.
0: Ah, okay. Manila.
1: Kainan na isang aga. Natabong event. Ano? Sa mga cyclist. And ugaling lang.
0: Matripan ganin niya sa mga grupo-grupo. Okay, kailan daw ba kaniwang nanumbag siyang ta-dakuma
1: tao? Actually, kadamo na. No? Naglapta na gid siya. Kadamo na sa mga naga-comment. And although hindi man nami because mga amodi sa social media still a sign of bullying. No? Ang ano lang tatani is kung mapatawag ini and then, you know, amo na, yes. Teach them a lesson.
0: Pero mas nami actually, Mami Gino, nga masolusyon na dahil kaysa sangsalain pa ng tao matandog sa mga bata.
1: Oo, muna ganit. Dapat git nga mahimuan na isang paagi at least, no, to clear everything and hindi na wala na sa may mahalikan.
0: Oo, kaya kung as soon as maka-explain sila, makapangay siya, pasensya, napagpabayan na siya. Hindi na siya tandugon sa mga matuduod ng mga ano.
1: Oo, hindi na siya pagtandugon, git, sa mga ano. But then, sa mga ginikanan, there's a big part, no? Sa pag-monitor sa inyo ng mga kabataan, nga hindi manakit sa iba niya nga tao, o iba man ng mga kabataan.
0: Nami man lang ang inyong atong ginsakit na bisang kadoko nga bata sa iya.
1: Pero wala gid siya nagbato.
0: Pasensya,
1: damo gani nagpraise, no? Nga ginpadako siya sa maayo sa iya nga ginikanan. Because sa in a place like this, kag in an event like this, there's no need nga manakit bala. No, pwede man nga istoryahan ini o galing kay ti ang maling akala, no, ang gito na ang sini is maling akala lang daw.
0: No,
1: so amo na nga dapat gid magano. Dapat gid nga mag
0: sibaluhon kag ano. Tapos sibaluhon kag nga nag-lead sa mo na. Sabagay, video man lang namo hindi na to kabalo ko man.
1: Although may mga nag-comment na nga mga upod sang gin-sumbag. Sini nila kuno nasalaan lang gid, no, kay daw nagsya kuno ang nag hindi siya ang nagtutok sang laser sa sining siklista ninga nanumbag.
0: Okay, so, pero nga naging sakit dangan na nakit siya mo na ba?
1: Amo lang na, no, nga why? Nga ili malid gid sa amo sina, no, kadamo man lang pwede man lang maistoryahan anay, then before ka manakit you ask anay kun siya gid, no, confront and then
0: Abataw ganto si confer. Deputy Bong kag si director ano,
1: sino
0: ganto pangalan nila
1: si
0: to?
1: Si Inspector Han.
0: Oh, kag itong si atong babae itong daga si Shagin.
1: Si Inarim.
0: Oh, gasinggit. Oh, madlagan lang siya kay masinggit dito sa mapautwas.
1: Si Deputy ano gidya yan umiga ko yaya.
0: May pa ko kalabot sa ano itong part.
1: Wala ka,
0: ano,
1: tapos na
0: itong,
1: ko.
0: Itong part ba lang daw rason nga na gano'n. Hindi na ka muna, wala akong gumamangkot sa inyo.
1: So, hindi na ako mag-reveal
0: spoil.
1: Pa. Sige, so muna no, kadamog ako sa maistoryahan naton. Anything under the moon. Boss naman, magabalik kita no, sa ato niyang programa ng Extra Drive.
0: That's right, katropa. Salamat, kid kamadamo. Ako si katropang James
1: King. Ako naman si katropang Mommy G. Tutok lang din sa
0: 103.9 XFM Bacolod.

0: FM. And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kung gapapayat ka, gapaniwang, the best time nga pag-inom sa Santong Plus Gold naton is before meal. Kaya nasupress niya ang imong gana para hindi ka magkaon sang madamo. Sa muna sa itong makauturan, kung hindi ka mo gusto nga mag-tambukid ka mo, hindi ka mo gusto magtaas masyado ang timbang ninyo, ang pag-inom sa Santong Plus Gold before meal. 30 minutes before meal, inom kasi na. Kaya nga, pag mag-inom kasi na, ginasupress niya yung ang imong gana, hindi ka dali magtambok. Pero kung gusto kaya nga gapadako man niya lawas mo, pwede mo siya inom after meal. Na, ang kaon mo and then after sinaiya nabusog ka na after 30 minutes sinaiya amo pa pag inom mo sa Santong Plus Gold. The same ang benepisyo makuha mo, ang kalilain lang nila ang kung unahon mo nag-suppress lang ang gana mo. Ang Santong Plus Gold naton namin si inom mo naton 2 to 3 times a day.
0: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santong Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santong Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Santon Vitamin C.
2: And then, inom gid Vitamin C. Hindi gid ninyo pagpabay A ang adlaw nga hindi ka mo makainom sa Vitamin C. Ang Vitamin C, makuha mo lang natin ini sa mga prutas at mga utanon. Most especially sa mga green leafy vegetables at siyempre sa mga oranges. Pero masyado kalaka ang mga tao nga nagasigi kaon sang mga oranges subong nga panahon tungod sang kamahal sini. So, ang Vitamin C mo nga kinahanglan, hindi mo gid makakuha Dok Irwin, so nung himuon mo, bakal ka na lang sang Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Oh. Sa mga bata, Dok Nelson, hindi makatulon sang kapsula. Pwede ligit siya kakason sa kapsula, ang iya tuunod nga powder, itimpla sa alabaab nga tubig, amo ipainom sa mga kabataan. Labi na sa may mga kabataan nga may ga-infeksyon sila, like ginahilanat, ang mga bata gagmay ga tubo ang mga unto, ga perminal sila ga sinat-sinat, Doc Nelson. Makabuligin na ang pag-take sang vitamin C in a liquid form, kay ibutang na siya sa tubig, tanggalon sa kapsula.
4: Premium D3, ang mas ginpamaskog na vitamin D3. Ang premium D3 isa ka functional supplement na ginpapaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang premium D3 mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga iniyang may aras ang dako nga mabulig sa pagpapaskog sang aton immune system agud magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang premium D3 adlaw-adlaw.
3: Talking about sa protection sang ton nga lawas na pamatudan sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the VCO,
2: yes,
3: ang virgin coconut oil. Suno, yes, sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas nga ang VCO ila nakita nga once ang tao mag-take sang VCO, malayo sa pag-develop sang mga virus, hindi lang sa COVID-19. Ang langit-git kasi na sang pag-intake sa mga suplementong may BCO.
2: Yes.
3: Ang premium D3 naton, hindi lang BCO ang ara dira. Hindi lang vitamin D3 ang ara dira. May ara pagid sang moringa. Tatlo kakombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Sang iya nga po to sina in a form of gelatin nga halin sa vegetables. Friendly sa aton nga stomach. Pero kung gusto gid ka, nga halin sa imo baba, iya na maproteksyonan pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach, imo na nga sangon mo. Kay dira pa lang pag penetrate dira sang oil, sang BCO, moringa, kag vitamin D3, iyan na nga amat-amaton, pamatay ang mga kagaw pagkadto sa imo esophagus, pagkadto sa imo nga stomach. Kag hindi lang dira, Doc Nelson, sa mga pagton ini nga kombinasyon sang tatlo, amunis siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pag-develop sang viruses, pag-develop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amo na nga kung ang tao puno pirmi sang vitamin D3, BCO, kag sa moringa oil, kung pirmi siya ka-intake sina, malayo siya sa pag-develop sang cancer. So amo ni ang 3-in-1 subong nga in a liquid form makabulig it protection sa aton nga lawas once nagainom kita sang premium D3.
4: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3.
5: Subot sang pag-inom ko sang premium D3. Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dughan, kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatyag.
4: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
6: Mga katrupa, exciting!
7: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Santod Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali is

0: XFM. FM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy. Sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo.
7: Sa aking call center agent.
6: Burmigin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
7: Ibang ganyan epekto sa akong sang Sister Pain.
6: Nagasigda. Sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Maribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Ma-duty ka gid nga fresh.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Mga katrupa, excited!

0: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil. XFM. Santone Plus Coffee Mix.

kape na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: 21 minutes after 9 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
2: Paugat nga, ugayong
1: na. Pwerte nga, ngasang bakbayan.
2: Dahil mo itong karabakraon, porn star. Pabunahan ito ko sa iaya mo na ay, no?
1: O, pwede.
2: Porn star. Mayang gabi, mga katropa, magapalayag na ang programa nga.
1: Phone pal.
2: Opod nyo, katropang Troy Tisoy.
1: At katropang Dolphy lang ka.
2: Guwapo na, bugaw, luy-luy pa.
1: Bigalan na, porn star pa.
2: Gabi kita sang?
1: Sang June 10. It's Wednesday. Wednesday pa lang tagali.
2: Oh, Miyerkules pa lang, nagalingasaw na ilok pa.
1: Bayabas.
2: Hindi ko wala magkalipat nga ang inyo wala hygiene kung kaisa. Amo na pinakaimportante mo. Bisa ni butang tatuod nga ang aton nga mga kabataan, bala kabataan o kuno mga dalaga, iti hindi gid man kita ya naka-computerize utok na may malipatan kita, no? Pero nabalaan ta na nga daan nga nag-aalingasaw ng aton nga mga ilok, hindi kita magkalipat nga magdala sing tawas o kung manawas, git.
1: Correct.
2: Tapos dugay-dugay nyo, ano, may mga CR man na mga eskwilahan, mga opisina, dugay-dugay nyo kahugas ang inyong, ano,
1: yung
2: monarchy.
1: Oh, correct.
2: Siyempre, kay tawas yung suryanta ilok. Nan, para pagsakay nyo sa jeep, freshman ka mo, Japon.
1: Oo, ah?
2: Diba?
1: Hindi man na mahal ang tawas.
2: Wala ka, ano, Dol? Wala ka odor?
1: Wala, eh. Wala, kuya.
2: Ano ginagamit mo nga madula ang baho sa iyong ilok?
1: Ha?
2: Ano ginagamit mo?
1: Deodorant.
2: Langka. Ginawa tulad ko pa sa bat niya, santon plus herbal soup.
1: Sa buyak.
2: Nadula lang sa siya pa ni Mood. Masabat ka pa, Ged?
1: Sige.
2: Nga ang ginaulat-ulat ko, santon plus herbal soap, pwede na sa ilok, kung baw ilok mo. Ang clear skin niya, amo na yung agapagwapa, agapamis ang cookies.
1: Ah, okay, sige.
2: Na, no, manitigulang na, malipaton pa. Lutulat ko, ang sabat niya, santon plus herbal soap. Gagawin ko ba sa tarot ng 500?
1: Oh! Amo na, ganyan. Wala sa rin mga ginakulang wildo mo.
2: Bo, ginakulang ba? Basi kong bahigan, taka sa ako na cash.
1: Talaga lang ha. Kagi na dulong masaton sang premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
2: Kanami pa naman sang akon nga adlib nga parte sa ilok pagkatapos deodorant malang isabat niya. Hindi ka worth it kagaan sing ano ah.
1: Sang?
2: Sing ano tawag sing gani man, mid-year bonus. Ang imo kapaltahan, nabi mo ano, pitla magbasa sang endorsement. Ang ako na ginasegway tani, products ang Yes to Health, deodorant niya ginasabat. Kung kaisa, kung mag-duty kayo nag-music, gapatuyo. hindi mo deserve magaan sing mid-year bonus. Mabalos ka na lang sa ano, sa Christmas na lang.
1: Oo.
2: Ako umandayo, no? Hindi ka na yung mag-ano, hindi ka na yung magpuis, ano?
1: I'm just being honest.
2: Ba, honest? Kung madakpan eh, pero kung hindi gani, marason ka man.
1: Si ano, being honest, babe?
2: Ha? H-O-N-E-S-T.
1: Honest. Oh, God, eh.
2: Ay, welcome na ang aton tanan ng mga katropa ka naka-tune in na sa tanan ng XFM Radio Station ni Boss Rems sa bilog ng NIR Kagpanay Island. Naka-tune in na ang mga taga-Bacolod. Mabatian kita sa Bacolod 103.9. Upod ta si katropang Aranal, lipat.
1: John Ray?
2: Ano?
1: Judy Ray?
2: Again?
1: Judy Ray.
2: Final answer.
1: Judy Ray.
2: Ikaw, ano ito sa bungadlaw? Merkules, no?
1: Yes.
2: Oh, sure?
1: Oo,
2: Sure.
1: Sure.
2: Hindi ka na mag-ilis.
1: Sino naman sa Chris?
2: Abuti mo. Anong araw sa mga dughan? Nang imo pa nag-upnop?
1: John Ray.
2: Ha?
1: Si John Ray.
2: Nano? Tadong nga pala mag-pronounce bla?
1: Judy Ray o kung John Ray?
2: Ampot si Muya Ice. Si
1: Judy Ray?
2: Ha?
1: Judy Ray.
2: Final?
1: Oo.
2: Are you sure?
1: Sure.
2: Correct.
1: Thank you, Judy Ray.
2: Sa Kabankalan, klaro man kita mabatian sa XFM Kabankalan 106.1 o punta si Katropang
1: Papa Rodel.
2: Are you sure?
1: Very sure.
2: Sure na sure.
1: Sure na sure.
2: Correct. Nice. Sa Kanlaon, mabatian kita sa XFM Kanlaon 101.7 with Katropang
1: Bibi Ron.
2: Are you sure again?
1: Yes.
2: Final answer.
1: Final.
2: Correct.
1: Thank you.
2: Pero hasta la ni tatlong insakto yan sabat, wala na ni Dayon. Sala-sala ni Tanan. Yes! Believe me. Sa Sagay, klaro man kita mabatian sa radyo via XFM Sagay 87.5 kag sa XFM Sagay Teleradyo. Malamtawan kita sa Analog Channel 13, IPTV, Digital Channel 29 via Star Cable, Silay, EB Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, kag Escalante. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 with Katropang
1: Alec.
2: Are you sure?
1: Very sure.
2: John Ray. So, huwag ka na pulak. Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 with Katropang
1: James Dean.
2: Are you sure?
1: Yes.
2: Final answer.
1: James Dean.
2: Noel. Sa Rojas, Capiz, mabatian man kita sa XFM Rojas 106.5 with Katropang
1: Neil.
2: Are you sure again?
1: Charmaine.
2: Final answer.
1: Charmaine.
2: Are you sure?
1: Charmaine.
2: Hindi na mag-change mind mo.
1: Charmaine.
2: Neil.
1: Ambisyon niya. Hutik, kimang ko bala ko, hindi ka mag-duty.
2: Sa Ruha, sa Kalibo na yan, Charmaine.
1: Oh, okay.
2: Charmaine gali, Charmaine.
1: Charmaine.
2: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique, 93.3 with Katropang.
1: John Ray.
2: Ha?
1: John Ray.
2: Again?
1: John Ray.
2: Are you sure?
1: John Ray, ah.
2: Sure na gina?
1: Oo.
2: Hindi ka na magliwat?
1: John Ray.
2: Ha?
1: John Ray.
2: Dahil lang, pagkitaon ko, anay, birthday gali subong ni Chief gali, oh.
1: Gani?
2: Birthday subong ni Chief Junel, no? Happy birthday, Chief. Pero sigurado ka na.
1: Oo, ah.
2: Mm. Ang tuod nga sabat, kag-insyakto nga sabat.
1: John Ray.
2: James Dean. Kompleto na.
1: Tandaan ko na ginabala.
2: Oo. Oh, gambal na gambal. Tandaan mo man Japon kada gabi.
1: Kaya kung
2: hindi
1: isulat.
2: Hindi mo na perfect.
1: Kaya kung isulat kung magambal ka man na.
2: Oh, hindi na yung pwede.
1: Cheating naman na.
2: Mga katropa, kung gusto nyo mag-join sa amon nga programa, open na ang amon nga linya. XFM call and text line.
1: 0912-0076-793
2: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Klaro na? O sige, mabalik pa kami ah. Kaya mapasunata kami sing bonggang bongga ang mga favorite songs nyo. Ma-enjoy nyo dere asa alas 12 upod nyo si Katropang Troy Tisoy
1: kag si Katropang Dolphy Langka.
2: Ini ang XFM Katropa mo
1: exciting.

0: si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
1: Sa aking call center agent.
0: Pero may gina ko nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
1: Ibalga niya epekto sa akong sang assess the pain.
0: Pero sigda, sige di madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Assess the pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Assess the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
4: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: Delayville. Balik na sa phone, follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kasi si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen sa magusto magwapa kagwapo. Mga kape ka na healthy ka pa.
1: Kag sa Santon Plus, mangustin and malunggay capsule. Pinaka-epektibo nga food o kon herbal food supplement para sa may mga bukol-bukol, sis kag tumor.
0: Ang tanang Yes Oil products si Boss Rem Sarang Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. We've got the caller in line number one. Good evening.
2: Hello, Troy.
0: Oh, ano? Mayong gabi.
2: Mayong gabi, man.
0: Ngalan. Ngalan mo. Dula, ayaw. Ano?
2: Presentation, Troy.
0: Mati, bla. Liyo ko patay sa iyong monitor sa cellphone lang pamati, hindi pag i-load speaker. Ngalan, anay luwat, ngalan?
2: Roncel Dixon, Troy.
0: Si Roncel. Taga din si Roncel?
2: Taga Dao, Troy.
0: Dao, Capiz. Ang combination sa iyong first name, ngalan na ni Papa kag ni Mama mo, no?
2: O, Troy.
0: Ano ngalan ni Papa mo gani? Nag-start sa letter, nag-start sa Ron?
2: Ronil.
0: Ronil.
2: Pagkakitirya.
1: Pahumukumukha, man.
0: Taga Dao, Capiz. Sila na edad mo, Roncel?
2: 19, Troy.
0: Uy, kabata pa man. Pero makabata na ni.
2: Pero makabata naman, Troy.
0: Aba, may pinamataan ka na?
2: Muntika na lang, Troy.
0: Ah, wala na buo.
2: Ay, nabuo, Troy.
0: Ah, bawas ka, guru, ya. Giskwela, gaubra.
2: Dari sa Pan, Troy, sa Liloilo, Troy.
0: Ah, ara ka da subong si Liloilo?
2: O, Troy.
0: Sa din si Liloilo?
2: Sa Mandurya, Troy.
0: Sa Mandurya, anong bura mo da?
2: Ara di sa Itlogan, Troy.
0: Ah, nga sa Itlogan kagid na wala da sing tinapayan.
2: Why did tinapayan, Troy?
0: Pero abi mo bala kung wala itlog, wala gid tinapay.
1: Correct.
0: No?
1: Oo,
0: isa man sa mga ingredients ng tinapay ang itlog.
1: Ang itlog.
0: Hindi lang imo itlog dol pa. Kay kala ina guro kong imo itlog isubak, isagol.
1: Kada mo gani gambal nga ano ni kon no?
0: Ano na?
1: Ostrich.
0: Ostrich na kada.
2: Itlog with patlong, Troy.
0: Oh, ba?
1: Ano?
0: Itlogan. Sa dina dapat sa Mandurya yung itlogan, man?
2: Dari sa City Proper.
0: Dahil lang gitbala, Mandurya ta mo. Sa ano gitbala, sa may Mandurya Public Market, dira?
2: Sa Super, Troy.
0: Ah, sa Super.
1: Sa Super, ya, eh.
0: May kilala ka daw sa Super nagapamaligya sa mga Cheese Curls kag iban nga mga sari-sari store nga malaligyaon. Si Madonna ang ngalan niya, si Madonna Gomez. Wala kami nakilala Madonna Gomez da sa Super.
2: Wala, Tron.
0: Ha? Pwes, hindi ka mo kilala, hay.
2: Malamang, Joy.
0: Nga nakatawag sa phone pal ng tuyo ni Roncel.
2: Uyab, Troy.
0: Uyab? Dahil lang, i-check ko na yung line number 2 kung uyab ni. Hello, line number 2, uyab ni? Hello?
2: Uyab, Troy. Uyab. Dahil lang, i-check ko.
0: Hello?
1: Ano, mati lang sa'yo.
0: Mati lang sa'yo. Oh. Hindi siya magsabat, lalaki ni Guro. Okay. Sige, ngita kasi uyab. Ano na pangita mo sa isa ka uyab kung ka pamati? Agit bi sa amon, bi program, bi? Ano na pangita mo sa isa ka uyab, bi?
2: Yung palaban, Troy.
0: Tapos?
2: At lumalaban.
0: Boom! Daw ano, daw kubra.
2: yung enta ka nga ubahan, Troy.
0: Amo na iya. Gumamati isa. Oh. Amo na ang pinaka-importante, ang mayara, gidiya sing pag-inubahay nga magatabo, gidiya. Pila na kabilog yung muna nobya sa edad mo nga 19?
2: 5, Troy.
0: Kadamo. Guwapo ni Gon.
2: Amo na bulang ginatawag pula, Troy. Amo bulang kaubag na...
0: Ginahala na? Ba? Guwapo ni Guro si Roncel ay man. Facebook, ha?
2: Meron, Troy.
0: Be, ano nga alam mo sa Facebook, be?
2: Roncel Dixon, Troy.
0: Ah, ang Dixon mo, D-I-Z-O-N?
2: Oo, Troy.
0: Ba? Bala. Ang color blue, ano naman? Ang nakakalo puti, ikaw ni?
2: Oo, Troy.
0: O may ari man di lives in Dao Capiz ang naka ano. Ay, ari siya. Abata pa man si imo pre. Hindi ka nagin
2: mag... Pero man nagabata, Tron.
0: Hindi ka nagin magpapugong, ano, manguyab ka nagin niya?
2: Manguto nagin, Troy.
0: Ano, no?
1: Mamuto nagin siya.
0: Mamuto nagin siya.
1: Uy, in fairness lang, ha?
0: Gwapo.
1: Gwapo ba sa imo?
0: Oo, ka, baby face pa galing. Oo. Pero manyak-manyak na ba?
1: Pero...
2: Katural lang sa Toro, Troy.
0: Do feeling ko, Migo Ronsel, hindi ka na makauli sa Dao. Do makapangasawa ka
1: gani
0: na taga... Makapangasawa ka na taga super.
2: Supermanyakis man daw.
0: Supermanyakis.
1: No, supermanyakis man yung daan ang gina-istorya mo.
0: Asa di ka na... Asa itlogan section ka na no, sa super, no?
2: O, Troy.
0: Ba? Pila ka na daka bulan, Gobra?
2: Mga 3 months, Troy.
0: Ah, bago pa lang. Ah, mapuli pa ni sa Dao. Mm-hmm. Mauli pa ni siya. Wala ka to may ginbilin sa Dao.
2: Why pa, Troy? Mangita ko, Troy, para mahikutahan ko doon pagpuli ko, Troy.
0: Gagi, ako si Imo. May skwila ka sa Iloilo while gobra ka na sa Itlugan. No, Dolph, no?
2: Ay, wala ko sa Plantan.
1: May skwila ka sa Milaflor.
0: Hindi, ah.
1: Pertuod man, iskwila ka.
0: Ubra ka na yan sa Itlugan. Bisan, ate, ang kwarta ya. Ara lang na yan ang kwarta kung ga-ubra ka na sa Itlugan.
1: Correct.
0: Manami pa yung iskwila. Kaya damo-damo ka pag hindi makilala.
1: Kaya kung sa ano nang tapos ka na high school, wala pa?
2: High school lang, Troy.
0: Eh? High school? Mas senior high school?
1: Kung sa bagay, kung mag-senior high school ka, pagagab, pwede ka man gapong ka, ano, ka-ubra?
0: Galing, nalingaw na siguro super. Nalingaw na siguro super.
1: Ano?
2: Mapuhay na got 1 year.
0: Ah. Yung pauhay mo, anay, kapag itaon mong imong aswerte sa mga, ano, sa mga taga-super kung may makilala ka na.
2: Mapuhay na got 1 year, Troy. Manguto ko, anay, Troy.
0: So tama, agad ang imong ginapangita ang babae. Ano to gaya na pangita mo sa isang babae?
2: Ang palaban, Troy, at lumalaban.
0: Kag?
2: Andat nga ubahan.
1: Hindi ka gusto sang dalitan?
2: Ha?
1: Dalitan.
2: Hindi ko na, Troy. Gusto ko makamandag.
0: Wow. Dahil lang yun. Line number 2. Good evening, babae ni.
3: Hello?
0: Aba, babae.
1: Aba, babae.
0: Basi may itlog niya. Hello, hello, Bilewat. Hello, Bilewat. Hello, Bilewat. Hello.
3: Hello?
0: Ah, babae? Sino ni? Ah, hindi pag muala, yung muambal ah.
1: Oo ah, klaruwa.
0: Mabalaan ginanamon ka rin na sinungalan mo?
3: Luna.
0: Hindi gani klaro. Hindi pag ilang speaker ba? Hindi pag sapungi mo nga mouthpiece ba? Luwat, si? Si?
3: Jonah.
0: Si?
3: Jonah.
0: Jonah?
3: Donna.
0: Ah, si Donna.
1: Donna.
0: Mag-aga, anong ngalan mo?
3: Donna Bell.
0: Si?
3: Donna Bell.
0: Ah, Donna Bell. Mag-aga, gani, anong ngalan mo? Donna Bell? Mag-abi, Donna?
3: Donna Bell, ang ayoko, Donna.
0: Ah, naka-join na ni sa? Naka-join na ni sa? Mm-hmm. Hindi ba ni sa babae?
1: Kwan ka man?
0: Pag-prank ka na lang, may kumabahay ka kung hindi.
3: Babahay.
1: Pay ka pa ako, be?
0: Ano naman ta? Assuming, ha?
1: Amugid.
0: Diwat, be, ambalay mo pangalan kung mabahay ka man, be. Ngalan mo?
3: Ikaw na, be.
0: Ronsel, matyagan mo Ronsel, ano, makuha ko man niya tingog, Adolf, no?
1: Oo, eh.
0: Ah, sige, sorry, sabi ko no Ronsel.
2: Dumay kwento, dumay lawit mo na to.
0: Itip.
1: Amugid, eh.
0: Wala man na di problema, kay open man sa tanan nga gender.
1: Kung sa bagay.
0: Galing kay ang nalaina na mo, nang hindi bala magprangka.
1: Oh, correct, hindi ka lang bala magbinuti.
0: Oo, prangka lang bala, kung agi, okay man na. Kay aton man na sing painan nga para sa ila. Kung babae, babae, gid. Tapos yung lalaki, lalaki. O sige, ang sabat, Donabel, babae, kagid man o kung nage?
3: Agi.
1: Okay, kundi ginako, yakin. Ako ya doon na Belma Franca, nagilang kong daan si Imo, ha? Hindi pa agawa si Roncel. Ay dumugon, tagid ka.
0: Roncel, nag-ako. Roncel? Nag-ako na siya.
2: 1.5
0: ba yun,
2: Joy? Ha? 1.5 ba yun?
0: 1.5? Mabato ka 1.5?
1: Oo, mabato ako na 1.5.
0: Dali lang, daw hindi na
2: ganyan. 1.5 bago, tugot.
0: Daw hindi na ganyan. Hindi ka sampot, sukto nung pa 1.5. 500 lang, be.
2: Hindi tayo, gusto ko yabla, Joy.
0: Okay lang. Donabel ang totoo mga pangalan, gani, ano?
2: Donato.
1: Dramatista man yung ganit, Troy.
0: Doon katigda sa sabat yung Donato, ha?
1: Ano pa na iya? Katiga-tiga pa na, Donato, Troy!
0: Pero okay lang ng Donato.
1: Oo, ha?
0: Kisa sa Rodolfo, di ba?
1: ako gani, Donato, Rodolfo, kunaga, Rodita, kung gabi.
0: Una sa galing kakauya, ha? Basi po, hindi tanang panumunubuan ang gimo price run sale sa 300.
2: Minimum na, Troy.
1: Nasilingan ka lagi, Troy. Mag-ano nga daan, subong niya. Mag-jer-jer.
0: Oo.
1: Kinilo-kilo na niya, subong
0: mga
1: niya.
0: Mga buisit. Oh, ikaw na una, Roncel. Ano, flag na that number mo kay okay na to. Kailangan pakita mo sa isa ka babae kay Soriao na mo si Donato. Go ahead, Roncel.
2: Wait, Roncel. Tawag ka nang kuya ko, number two.
0: Sa uluha lang bala.
2: Sir 9, Troy.
0: Donato, hindi mo pagkuhaon, Donato. 1.5, sukot niya bala. Dona!
1: Dona, ra ka pa?
0: Dona? Yeah. Ara ka pa. Hindi mo pa kuha number niya. 1.5 sukot niya kadaan. O, sige. Go ahead, Roncel.
2: 0909.
0: Okay.
2: 627.
0: Okay.
2: 9073.
0: O, sige. Isa pa hinahinaya lang gamay. Go.
2: 0909. 627. 9073.
0: O, sige.
1: Okay.
0: Good luck na, ha?
1: Ang una nga mag-text sa imo, si Geraldine.
0: Ay, hindi ka man na magpasugot kay 1,000 lang na yung budget. Tapos ka Japan 500. Salamat, Roncel. Mayang gabi. Regards sa mga taga-super, kag mga taga-Mandurriao, Iloilo.
1: Mayang gabi da sa inyo tanan.
2: Mayang gabi, Matoy.
0: O, Donna, kita naman. Ano tuyo mo, Donna?
3: Ano sa kanyang number yato?
1: Ano? Wow, yung number?
0: Hamali, ano ito ganyan number ya, Troy?
1: Hindi na! Tumugon, taging kakaroon. Sige, ya kita.
0: Mangita lang tayo, iba ni mo, Donna, ah.
1: Oo, ah.
0: Donna? Ilan na edad mo?
3: 23.
0: Taga diin?
3: Lola,
0: Lola, lapas. Ah, taga-lapas. Uy, taga-lapas. Tani si Roncel.
1: Saniin ka sa lapas.
0: Dali lang. Wala yung pag-imutang Roncel. Dali lang yun na. Taga-lapas, gali si Donna. Lapi.
2: Amo gali ito. Gusto nagigunga taguan siya. Gusto yan, lapit yun ito.
0: Oh, tiyan mo na lang niya. Oo, na, naman.
1: Si Donna na lang.
0: Oo,
2: Chaktuhan
0: lang ni makat chaktuhan lang ni pag di ba mapauwi ka 1 year pag balik mo eskwela chaktuhan lang gini nga may mga sakit ka na.
1: Abi ko ni may balon ka na.
0: sige na. Pila na gani edad mo Donna? Liwat 20
1: 23
0: da 23 19 pwede ah kita na nagapaninda ka man super Donna.
3: Oo.
0: Ute, aragali. Ano ito gani number mo gani, Roncel?
2: 0909.
0: Lain man yung ginatawag mo sa akon.
2: Ako nga, isa ka sub card ni Troy.
0: Ara na naman. Ah, sige. Ah, Donna, kapamati ka, Donna?
3: Oo.
0: Oh, sige, 0909.
2: 627.
0: 627.
2: 90.
0: 90.
2: 73.
0: Ti kung sino madaog sa diskartihan na inyo para kay Ronsel. Amo ang pilion ni Ronsel eh.
1: Oh,
0: hindi taman siya mapilit kung gusto niya si Donna kung hindi.
1: Oh, correct.
0: Pero di pa.
2: Perder siya kayo dito. May 1-5. May 1-5 kung kuhaot to.
0: Wala ati gayunan niya na iangitaan niya na yung idea paano sa mga 1-5 mo. Di ba Donna? Ito, kayo mo pa gani Donna, no?
3: Imuhin ko lang na
1: toke
3: kasi
1: naka-intok ko
3: kami Koreano.
1: Ba? Toke kung toke.
0: Eh, tarungan na, anay, maghambal ka antes ka mag-offer toke. Salamat, Donna. Salamat, Ronsel. Bye-bye. 4:10, babalik pang phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang
0: ka. Nagkakamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Excited!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: 7 Plus Herbal Soap.
3: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Bili na!
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
7: Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 20 minutes after 10 o'clock, you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting!
0: Kadalig, isa permesa ako na background. May gabi kay Raymond. Raymond Bunyi, sang Santa Fe, Pilar Capiz.
1: Kagmayong gabi man sa kay May Dibuzet, kay Rex De La Yarte.
0: Ang phone pala programa ginadulong sa isang turbo dietary food supplement for men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Sa ginadulong masatong sang Clear Skin Herbal Soap. Kutis porcelana, kutis artista pa.
0: Ang Yestel products, sa ramabakal sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Line number 2, good evening. Hello? Ay, wala ka sabat.
1: Hello?
0: Hello, good evening. Hi. Matian mo kami?
2: Patroy.
0: Oh, sabat man bala kayo, nag-hello kami. Dahil lang kita, connect ka na mo. Aryo, hello?
3: Hello, Troy.
0: Aragali. Good evening.
3: Good evening, Troy.
0: Pangalan?
3: Jan Villarias, Troy.
0: Taga din si Jan.
3: Jan Villarias.
0: San? Taga diin ka?
3: Taga Dumaraw, Troy.
0: Din sa Dumaraw.
3: Bungsuan, Troy.
0: Ah, dali lang gid. Ang imo tingog daw pare sa taga ano, fishing port. Nga to balang ginbuko si Dolphy nga nag-chat ka mo ni Dolphy, wala.
3: Why, Troy? Ay.
0: Lapit ka.
3: Why,
0: saan?
3: Troy?
0: Sa Dumaraw ka, no?
3: Oo, oh, Troy. Taga Dumaraw, Troy.
0: Ano kalayo ang Ungol Ilaya sa imo?
3: Malayo, Troy.
0: Ang Patcho sa Banwa?
3: Malayo. Magyapon, Troy.
0: Oh, pero ang inyong kumun nga Patcho diragin sa may Banwa, sa may lapit sa simbahan?
3: Oo, oh, Troy.
0: Ah, tisan o tamang umpanyar?
3: Lumingko, pwede na to, ya.
0: Malayo gali na ang inyo, ya? Ang, ano, ang ginambal mong lugar?
3: Oh, Troy?
0: Oo. Pila na edad mo, San?
3: 22, Troy.
0: Ga-work?
3: Oh, ga-work ko, Troy.
0: Ano work mo?
3: Sa Bikiri, Troy, Bikir.
0: Dira man sa Dumaraw?
3: Si Lilo, Troy.
0: Din si Luilo.
3: Sa Haro, Troy.
0: Sa Haro. Isa lang din sila kalugar ni ano, ni Mama.
1: Oo, gani.
0: Oo.
1: O Dumaraw.
0: Ni ano, ni Mama.
1: Mama.
0: Mama.
1: Mamasita.
0: Naidlaw na kay Mama.
1: Gani man.
0: Naidlaw na kay Mama Munyik. Naidlaw na kami kay Mama. Oo, ah, isulod mo gid nga hindi man kaladlawan. Nahidlaw na kami kay Mama Munyeka. Kilala mo si Mama Munyeka?
3: Mamalay ko.
0: Ah, malay ko man sa imo.
1: Wala kaming malay.
0: Pila ka na da katuig sa ano, sa harong bilang isa ka panadero ka, no? Panadero?
3: 5 months, Troy.
0: Oo, oh, panadero ka, panadero.
3: Oo, Troy.
0: Basag ka di magmasa, Dol.
1: Yes. Amo pa natin ihambal ko.
0: Wala ka pa ka-try masa sa isa kage?
3: Why pa, Troy?
0: Gusto mo? Gusto mo i-try?
3: Masa, Troy, kage.
0: Ano? Gusto mo i-try?
3: Di ko, Troy.
0: Hindi sa mga na yun.
3: Basi ko mamasahan ko pa yan. Lang ang lawit, Troy. Hindi na, Troy.
0: At yung masahon niya man yung lawit, yung masahay ka mo doon, ha?
1: Amo ni Jaim. Himuon tanga bitso ko, ay.
0: Hindi ka na stick bread.
3: Masahon, Troy. Ako nga special pre, special santo, yung munay, Troy.
0: Away kami labot.
1: Ano ko, no?
0: Yung ako ng specialty munay. Away kami labot, yung munay. Hindi man na damo, harina. Laban man na hangin. Laban hangin, yung munay, ah. Commercial ka, tama.
1: Wala labot, sinag na ginaluod ko na iya.
0: Bali, pila ka nakabulan, Gaobra, bilang isa ka panadero, gani, liwat?
3: 5 months.
0: 5 months pa lang, bago ka lang gid na hire?
3: Oh, Troy.
0: Now, you fired. Kati ka na. Te, pila na kabilog, damo man may kabakal sa inyo, da?
3: Damo pa, Troy.
0: May mga gwapa, wala?
3: Ngara, Troy, eh.
0: Mm. Uy, siyempre. Din sa Haro, dadapit man. Landmark. Kaya kami landmark sa Haro.
3: Dadapit sa Unanga, Haro Plaza, Joy.
0: Ah, dira lang dapit. Sa DN man, unhan sa Haro Public Plaza, no? Sa may, ano ba, sa may Haro Big Market.
3: Oh, dito, Joy. Sa Unanga, Joy.
0: Sa may intersection nga pakadto sa Babia, pakadto sa SM City.
3: Oh, itong may likuan, Joy, pasulod, Joy.
0: May, ano, may bulkitan, vulcanizing shop.
3: Nakaagi lang kami na, Joy. Salunan po, Joy.
0: Unan-unan gamay, ba? Lapit ka mo sa, ano na gani, balay? Sa Dungon B, Dungon A.
3: Dungon A, Joy.
0: Agoy, tultulan tayo, no? Ara ka lang nagali sa Dungon A. Dira to dapit nga nagululuwa ang baka. Nga may nagkuha gani video gani, wow, ari na kami subong sa Australia kay naglabay. Naglabay ang baka. Nagtapok ang baka gi sa may ano gi sa may highway kita bala sa may before ano SM City na. So feel na feel lagi niya nga taga Australia siya. Pero aral lang siya galiya sa may SM. Dapet, wala mo kung mantayan mga baka mo da ay.
3: Uway po ko siya natuloy.
0: Away ka pa na. Ano pagkita mo si sa kababayi?
3: Palaban, Joy.
0: Palaban naman tanan. Ano pagid?
3: Manamit.
1: Wala. Manamit magano?
3: Sakit mo sa hawon.
0: Manamit?
3: Masahon.
0: Manamit masahon. Ano pagid?
3: Yung magaling magdala, Joy.
0: Nang?
3: Nang trogo.
0: Basi imo hinambalan subong do hindi ka kasampot, basi hindi ka naging makambal kung
1: kid.
0: Manamitan ka kung maano imo tarugo.
1: Diba si akong ginapangita mo?
3: Hindi.
1: Ano?
3: Ridolf, labas na
1: Ridolf. Labas na Ridolf. Di kaya amo man bala ginapangita mo.
0: Oo man, ginaano mo ganin tubo gani, Dol?
1: Ha?
0: Ginaano mo ganin tubo gani?
1: Ginawashing.
0: Asamag?
1: Ha?
0: Asamag?
1: Manggit o.
0: Te, manukasan, bato?
3: Masi matambahan mo lang tubo nga may kalawang ka, ang Dol. Basta
1: matitanos ka, Dol. Ay, wala ko yayaga, ano, yayaga pili. Ah, basta may tubo lang niya. Ginawashingan gani.
0: Pilang edad sa babae yung pangita mo?
3: 21.
0: O, sige. Single mom, pwede?
3: Kahit ano, Joy. Basta magaling.
0: Ba? Sige, ah. Number 09.
3: Wait lang, Joy. Wait lang. Napatay siya
0: po. Sabi ko, ikaw nang napatay.
3: 09.
0: 755.
3: 414.
0: 414.
3: 755.
0: 755. Only what? 09.
3: 755.
0: 09755.
3: 414.
0: 414.
3: 755.
0: 755. Okay, tawag na ka mo kay San. Para ano gani, San?
3: Para makutahan.
1: Para mamasa.
0: Regards sa mga taga-Dungon. Damo, salamat, San. May gabi. Bye-bye.
3: Bye-bye.
0: 30 minutes after 10, mabalik pa ang phone. Palubod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Yeah, Katropang Godfilang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil. XFM.
0: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: Nagapaday ng phone pal nga programa, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kaginadulong man sa aton sang Vision X Plus, kung nagkakurap-kurap ng inyong mga mata, mag-Vision X Plus na kamo.
0: Ang tanan ng Yeswell product, sa ramabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Line number 2, good evening!
2: Hello, Troy!
0: Malalaki ta na tong color.
1: Gani ba? Man.
0: May babae to ginagaling binabayi.
1: May lawet.
0: Sino ni?
2: Ako nito, si Jan Troy.
0: Jan sang?
2: Gabi sa Troy, sa Tao.
1: Oh. Sino to, nakapanawag ka naman?
0: Bago ko lang yung panawag, nawag ka naman yung what? Ano naman?
2: Uwe man to, gabi, Troy.
0: Kagabi, waay? Karon pa na, karon pa na ulat-ulata lang kay ang amon di ginaistoryahan after 1 month ka pa pwede ka intraliwat.
1: Gani man.
0: No. Why chance? Oh, sige, go.
2: 09.
0: Tingin, di mo na pagsugpunan. Bugtoon ko na lang imo ginawa. Nabugto gisaya eh. Oh, dial ka mo XFM call and text line Smart and TNT subscribers.
1: 0912-007-6793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Hello?
2: Hello, Troy.
0: Oh, sige na, plug na. Dasiga.
2: 0907-0970-675. 2732.
0: Okay, bye. Line number 1, good evening.
1: Hello.
0: Hi, good evening. Pangalan?
3: Hello, sir.
0: Pangalan, ma'am, mayong gabi.
3: Good evening.
0: Oh, liyo ko patay, ma'am, sa imong ano? Sa imong tawag sinigani, monitor? Sa cellphone na pamati, hindi lang pag loudspeaker.
3: Nag-distance na ko.
0: Oo. Dahil lang, good ma'am, good man, yung concern.
3: Si
0: Janica. Ay, ikaw man, Japon?
3: No.
0: Ang sa ano niya, sa Muliluni niya, oh. Sige. Sige, sir, oh. Ano tuyo mo, sir? Nahidlaw ka naman sa amo ni Dulpe?
3: Oo, gapamati ko, sir.
0: Oo. May request kanta?
3: Oo.
0: Anong title?
3: One friend, sir, One friend ni Dan Seals.
0: Ba, tamatamag yun. Nasulod yun sa ako nga playlist, ma. Sige, ay play ko karon si Ramang. Mambugaw kami anay subong gabi, sir.
3: Yeah. Oh, sige.
0: Salamat. No problem, bye-bye.
3: No problem, thank you.
0: Okay. Sige. Line number 2, good evening.
1: Hello?
0: Hello.
4: Hi, Troy Dolphy.
0: Hi, good evening. Pangalan?
4: Neil.
0: Neil. Sang?
4: Amigo nyo bala.
0: Dahil lang, wala pa kami
1: Ano ko no?
0: Migo ta ko no. Wala pa din nabutang sa listahan. Oh. Migo kami nga si Neil. Ang Migo na mo ni Neil, technician.
4: Ay, sorry.
0: Ang ano, view ni siya ni ano? Ni sino ganito gani? Ni si Farah?
1: Kaifa?
0: Ah, Kaifa?
1: Oo.
0: Tama, Neil?
4: Oo, Troy.
0: Oo. Sigurado ka gidman nga Migo niya ka o kung ginbaylo yan na kasubong?
4: Grabe ka man, bisan amo lang ang sitwasyon naman doon, hindi niya ako pagbailoya.
0: Oh, hindi ta sure. Hindi ta sure.
1: Oo.
0: Basi mabot ang time nga magbinailuhan na ikaw mo.
4: Hindi naman tapo, Troy.
0: Ah, hindi ka maghambal sing patapos. Dahil bilog ang...
1: Bilog ang wala. Pera.
0: Hindi, ang itlog bilog. Nga nakatawag liwat si Neil?
4: Wala. Kay may... Ang...
1: ang
4: kaya
1: ano?
4: May papakot ako to nga wala mo ginbasa.
0: Ah, dosala ko pa binga wala akong ginbasa. Sa kadamo ko na wala sa inyo wala eh, mo gindi priority. Oh, sige, pakto na muna. Ano to ang papakot mo kay kami mapakot ah?
4: Ah, sige ah.
0: Sige, go.
4: Matahom nga buho.
0: Matahom nga buho.
4: Boy ugat ginaguro.
0: Ano? Ilong guha lang ba kayo dadalom sa imong ano, karaya? Luwat.
4: Buhi nga ugat ang ginaguro.
0: Buhi nga ugat ang ginasulod, guro.
1: Ginasulod.
4: Oo, mama.
1: Matahong nga buho.
0: Uling. Uling.
4: Hindi.
0: Ngayon kami, clue. Clue.
1: Clue, anay ah.
4: Di ko daw colorate na, Troy.
1: Nang
0: lipstick.
1: Kuhan ng aritos.
4: Hindi.
0: Lipstick.
4: Hindi.
0: Dali lang gid. Ano to hambalya ko no, colorete?
1: Mm.
0: Dali lang gid. Sa di na gina-apply sa guya, sa nawong?
4: Hindi daw daw ano bla daw abay na sa design sa lawasang tao.
0: Sala eh. Sala ka lang kay sa klomo karon manda ka sa ako na.
1: Kuhan ng singsing.
4: Very good.
0: Asing sing.
1: Asing sing.
0: Oh, isa pa. Daw nabitin kami.
4: Kung ako pagustuhon, hindi ko pag ronson. Kung kinaugali o ronson, pag-i-uli-uli.
0: Ang bot akray, ah, naginay.
1: Hindi ko.
0: Iligay nun lang, be. Iligay nun.
1: Hindi ta akong kamaan, ah.
0: Hindi kita, mon. Hindi makapadalom kita na sa, ano, sa karay ar.
1: Karay ar.
4: Tama niyo, kung ako pagustuhon, hindi ko pag-idusok botong o kung kinaugali.
0: Kung ikaw pagustuhan, guro.
4: Oo, oo.
0: Kung ikaw pagustuhan, hindi mo pag-idusok botong. Tapos?
4: Kung kinaugali.
0: Hmm.
4: Idusok kag i... Balik naman bala?
0: Ambot ah, sabta dang imo mangkot ah, daw ikaw. Bisan ikaw sa pamangkot mo, doon budlayan ka man.
1: Oh man.
0: Anong sabat?
4: Budlay, mag-translate na bitro
0: eh. Di budlayan mo kung mag-intindi. Kaya darumdalom na na.
1: Oo.
0: Anong sabat mo, be?
4: Trombone or trumpet sa musiko.
0: Anong trombone?
1: Ah, trompo. Trompo na bala.
0: Trombone? Trumpet ko, no?
1: Ang trompet ng daw torotot?
0: Torotot?
1: Ah.
0: Na, ano na sa kunuya? Ako kami
4: hindi
0: naman, ah.
4: Hindi mo ginaunos-unos na.
1: Ah, kung sa bagay, ang ginaama mo na, Blat Roy, oh.
0: Mm. Tapos, ah, are, kami naman, ah. Do, imo lang yata na niya. Are, oh, ah. Ready ka?
4: Really?
0: Oh. Napasulod ng ulo, ginbira pang ikog, sabat.
4: Luwag.
0: Wrong. Napasulod ng hello ulo. Napasulod na ang ulo, ginbira pang ikog.
4: Hilo kag dagom.
0: Dinda sa duwa, hilo kung dagom.
4: Duwa ah. Ay, dagom eh. Hilo.
0: Final answer.
4: Final.
0: Are you sure?
4: Sure.
0: Napasulod na ang ulo, ginbira pang ikog.
4: Oo.
0: Sabat?
4: Dagom kag hilo.
0: Pantat.
4: Ay, pantat.
0: Nagsulod na sa sabuho. Di ba madanlog ang pantat? Kilala ka pantat? Te, tsakto man?
4: Tsakto man.
0: O te, salaagi mo sa bat. O, si Dolpo naman.
1: O, anong matabo sa bagis kung kuaan mo siya sang ulo kag ikog?
4: Ano to, liwat?
0: Nang taon-taon hindi ka mabuang sa amon.
1: Anong matabo sa bagis kung kuaan mo siya sang ulo kag ikog?
4: Owel na lang bilin eh.
1: Ha? Gikuaan mo
4: na
1: siya
4: gani.
1: Gikuaan mo na siya gani ulo
0: kag ikog.
1: Mm-mm.
0: Oh.
4: The owel shark.
1: Ano ko no?
0: Owel shark ko no.
1: Ma owel shark, oh. Sala eh.
0: Fish ano? Oil.
1: Ha?
0: Fish oil.
1: Sala, ah, fish oil. Sala.
0: Ano?
1: Ginkuaan mo siya ulo, letter B. Ginkuaan mo siya sang ikog, letter S. Di ba la? Kaya kung di bang king agi siya eh.
0: Naglahe. Hindi ko kumpormi si Anila. Hindi ko pa-explain ka ron. Tapos na daw ginago to
1: yayaw. Okay. Eh, spelled lang bagis bala?
0: Oh, bagis.
1: Oh,
0: B-A... B-A-G-I-S.
1: Di ba na?
0: Okay.
1: Eh, kuaan mo siya ulo, letter B. Oh, di ba? Dahil ang ikog, ang ikog, letter S. Di ano matabo sa, ano matabo sa magis? Kung kuaan mo siya ang ulo, kag ikog. Kundi maging agi siya eh.
0: Kaya, masige, may ara ka pa da? Ara ka pa da?
4: Hindi na lang, request na lang ko.
5: Anong title?
4: Tulog na lang ko karon tapos ni.
5: Oo, anong title kay may nag-request na one friend? Pwede, playable siya?
1: Ano yung mga request, ano? Nel, ano yung mga request?
4: Pwede makapatugtog ka mo, Troy, kinaraya songs.
5: Ang probinsya, nana naman?
4: hindi na, lain-lain.
5: Ano?
4: Maghahalat ako by Bernie Garcia.
5: Ay, wala kami na kopya kay sa Antique lang na abi mo. Ban lang.
4: Sige na lang, aray na lang.
5: Ano?
4: Ako ay tunay na nagmamahal, B6 band.
5: Ano, no? Tunay?
1: Tunay na nagmamahal?
4: B6 band.
5: Ah, J Brothers, nandiyan ang Amon?
4: Wala.
5: Bago na?
4: Hindi na, ano man na, Troy?
5: Wala kami na.
1: Si J Brothers, mana, di nga kopya.
5: Oo, tunay na nagmamahal.
1: Oo. Tiyak mo na lang, ne?
4: At hindi, ano na lang isa?
1: Ano?
4: Eureka, ako ang tunay na may pagtingin sa iyo.
5: Eureka? Ang ari sa amo na Eureka, basta't alam ko lang. Ano pa, Ged? Kami na lang ma-play, hindi na lang mag-request ah. Gakanta ka man Japon sa Monsonata.
1: Ako na lang bala makanta.
5: Ano pag inakanta?
4: Ako sa'yo, ikay akin na lang, Troy.
1: Ako'y sa'yo, ikay ay akin. Amo na?
5: Sige na kanta ganit. Sige na kanta ganit. Sina?
4: Daniel para Moderna.
5: Ha?
4: Daniel.
5: Daniel Padilla, no? Sige, play ko ah. Thank you. May gabi. Regal okay. Sa mata, Antike. Bye-bye.
4: Bye-bye. Tulog na lang ko.
5: Oo. Iulatan na yung kanta.
1: Iulatan na yung imong kanta. Kaya nag-request ko man bala.
4: Bala ka, Dolpino.
5: Pagkasunod sa one friend, imo dayo na alamat. Bye.
4: Love you, Troy.
5: Love you more. Kay ano ha? Sino to gani yan, Obya?
1: Si Kaifa.
5: Kay Kaifa, to yun para sa imo. Bye. XFM time, a minute after 11 o'clock. Mabali pa ang phone, palupon nyo si Katropa Troy Tisoy.
1: Gag, si Dolphy lang ka.
5: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo Ililo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix. Kagintilangan ko man. O kikidyo bala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Kani ka mo, kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Woo!

0: Og daw ang yang awang-wang ah. Troy Tisoy!
1: And Dolphy lang ka.
0: Nagapaday ng phone pal, ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang ascorbic acid nga nagapapag-on sa atong immune system. Mapailayo mo sa mga narisari nga balatian, ilabinagid kung ginasipon ubo ka mo, tumar lang ka mo sang Santon Vitamin C.
1: Kagara man ang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric, ag cinnamon bark, nga tumanggid ka namin.
0: Sara mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na mong katawag, XFM call and text line, Smart and TNT subscribers.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mulat kami ha. Ang gabi na kay RJ Neil Ispadero Kiachon. Hi sa family Kiachon sa Agsilab, Sityo, Pastuhan sa Pian. Kagsakon paring tirador sang single mom. Nga si Alejandro Weng watching live from West Philippine Sea. Always git ko di kapamati sa West Philippine Sea.
1: Wow!
0: At least kalabota sa West Philippine Sea, no? Gusto ko natatani mga kanto sa Kalayaan Island.
1: Hindi lang sa pag-intrahan, kain-check.
0: Victor Pintoy, Kabahog. Base may balo da, Troy. Okay na ko sa balo.
1: Mahingap, imagali kay ano ha, nung Alejandre Ledesma Nonato.
0: Hi, line number one, good evening caller.
1: Tinakopyaw.
0: Nag-hi pa lang gani. Kag, mayong gabi man sa kay Jan Eris. Ah, si Jan Eris, amon itong caller. Dumduman mo kagabi. Si Jan Eris, so bala? Atong ano to gani anong mandumduman ko siya kagabi man basta gilantaw mo niya nga ano nga account kagabi idol si Jan Eris nga atong ano gani man atong manyak man ah kadugay yung madumduman ah
1: sa kadamo sang color
0: sweet darling good evening Raymond Buni sang Kapis hi Valdez Febrero, good evening kay Julio Sancho Abilarde Medina mayong gabi Erwin sa Bando Bayunon shout lang da kay John John kay Eric si Sir Eric Biring bala kay gabi wala ko ma ano ba mabasahan iya greetings naglantaw sa aton nga live doll
1: oh sa Kapis na siya no
0: oo dumduman ko ni siya si Eric Biring kadaog ni siya sa aton pa promo nagligad mugi ni siya ang aton nga maalwan kag solid nga supporter sa XFM. Lang tawabla kung solid ka nga ano nga supporter sang XFM makadaog kag diya sa promo.
1: Yes, ginabugayan ka man.
0: Nan. May maabot pag kita nga promo, pailawag ko na lang na kung ano na kung ready na ang mga materials kag ma distribute na namon sa tanan ng XFM radio station. Wala labot sa Santon and XFM libu-libong pa-premium. May maabot pag hindi nga pa-promo. Nga may mga pa-premium man worth 5,000 pesos.
1: Wow!
0: Tapos may mga gadgets naman, may groceries. Basta, Dol.
1: Ate, ang
0: malagaw naman ito si Nidol. Marikorida naman ito ni Dol.
1: Amo naman ni palibot-libot ha.
0: Di ba kasadya lang basta gina-bless ka permi no? Basta XFM na ya solid din na iya.
1: Kag wala kami diaga imbento sang amon nga mga premyo.
0: Gato pa ginayayang kwarta sa tagdaog. So wala labot sina ulat-ulata nyo lang na pero ang existing namon nga promo mo ning Santon and XFM libu-libong pa premyo kun sa diin 3,000 pesos sa inyo madagugan kada Friday kag nagahulat sa inyo ang 50,000 pesos sa grand draw 30,000 20,000 kag 10,000 kag pulo tanan ka consolation prizes nga tag 5,000 pesos
1: te
0: lapit na gid So all you have to do, bakal lang kamo sang mga Yes to Health products, pareho sang isa ka blister, sang Santon Gold Capsule. Te, maumpawan ang ginabatsyag mo, makadaog ka pa, kagdako ang chance mo mga kwarta sa sininga pa promo. Tapos bakal ka man sang 1 blister premium D3 soft gel capsule, isa ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag 5 ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Isulat nyo lang sa white envelope ang complete name, address, contact number, kag pirmahan. Isulod nyo na daha ang ginpang mention kung ang mga Yes 12 products, then ihulog nyo sa mga drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM radio stations nga nahamtang sa inyo tagsa-tagsa ka mga AOR. Ano ba yung meaning si AOR, be?
1: AOR,
0: Kung kapalo ni sa masampat ni tayo, no?
1: Area of responsibility.
0: No!
1: Ano ang gali?
0: Area of response. Oh, dira nyo pangulog sa tanang XFM radio station, and every Friday ulaton nyo ang amon nga mga posting sa mga social media accounts ang XFM kung sino ang maswerte nga nakaangkon sa 3,000 pesos.
1: Eh, imaginable ya.
0: Entra na kamo ah. Kay wala pa kami color, so bang pa-music kami anay ah. Dason, mababay na kami dayon kay buwas Webes na no.
1: Webes na buwas.
0: Wow, ma-day off naman tanay sa lang kagabi. Troy Tisoy!
1: God, God, filang ka!
0: Ining XFM, katropa mo!
1: Exciting!

0: kage dia. Hindi na pag-i-deny pa, agi kage dia.
1: Correct.
0: Thank you so much sa mga nag-join kay nagpamati sa programa nga Phone Pal, sa mga technician on duty sa tanan nga XFM stations kag sa tanan nga station manager. Madamo gid nga salamat sa inyo kag sa ngalan sang amon nga CEO Boss Rems, Doc Remilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow. Adios amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Good night.
2: XFM 103.9.
3: Mga katupa.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: X. XFM.
3: FM.

0: dulo.
1: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
3: Mga katupa.

0: Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: System Pain.
8: Ako si Lani, isa ka bus driver. Kung tubig sa nawad na ako pagbiyahe, ang System Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom usang System Pain.
3: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samfon Gold. Coffee Mix.
9: Ako si Rodelis ang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Samfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate. Nag Samfon Gold Coffee Mix na.
3: Samfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
10: XFM 103.9.

0: kapsula 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magkaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
6: Assist the pain.
8: Si Sairani sang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Assist the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
10: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ha?
3: XFM 103.9.

0: pena, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
4: Para sa DNMS?
3: Para sa tour nyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, sulayon na ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
6: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Santhon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santhon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glutathione.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: XFM 103.9.

0: Apple Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
2: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santon Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
6: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Di pwede-pwede ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
8: Hala, ka-exciting!

0: parang pain. Fast and safe. No! Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.

0: kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Try Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaki, nag-take ang akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Santhon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito nga kape, ang Santhon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santhon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Mm-hmm. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
9: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Mga katupa.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
2: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santhon Plus Herbal Oil.
0: System Pain.
6: Mas gari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipaylipagi ko sa mabatean kong Santhon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
8: Mga katupa.

0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo,
3: isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Bili sa mga butika.
4: Mga katupa.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold.

0: exciting Pilipinas. Bueno mano pa programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news.
0: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas, dirigitang sa XFM.

Good morning, Pilipinas! Good morning, siyudad sa Bacolod! Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome, welcome, welcome sa programa nato, Andrea, sa Exciting Pilipinas, mga katrapa, subong yaga, adlaw sang Webes! So, okay. June 11, nakita mga katrapa 2026, kung hunyo on set of this meal, 20 size. Good morning sa mga katrapa naton. Nga bugtaw na! So, good morning and syempre tutok na din sa programa naton nga pampuka ko naga sa Exciting Pilipinas. Good morning! Mga katrapa, oras natin subong alas 4.52 na sang aga. Yun, oras, oras, oras. Matamat na da. And of course, mga katrapa, subong man, aga Thursday, kung Huwebes, June 11, 2026. So far, mga katrapa, ang DOST, Pag-asa, ang wala sang low pressure nga nakita sa sulod o kung pasulod sa Philippine Area of Responsibility as of 2 a.m. today, mga katrapa. Pero may ara sang thunderstorm advisory, mga katrapa, no, sa pila ka mga LGU Dria sa syudad sang o kung sa pila ka LGU Dria sa probinsya sang Negros Occidental. So, tayo mga bulubat siya gan sa gihapon ng paggalom-galom kapag ulan-ulan, mga katrapa. So, make sure you bring your payong, you bring your protective equipment. Butas nyo da ko na need magbota sa inyong mga lubrahan o kung lugar. Agod ikaw ang safe. Kaya iti mga katrapa, tig-ulula na. So, no, yes, sa DOST Pag-asa. So far, ano mga kwento ninyo? Mga istorya-istorya ninyo subong yung simana? Ano ang mga nakalap ninyong balita? Nakalap na balita. Okay, mga katrapa, subong ya, nga adlaw, sang Webes day for sure, madamo-damo na kamo sang natipon, dira nga mga informasyon, nag-information, halin sa inyo yung mga kabataan nga nag-eskwela. Tingnan, napamangkot nyo man sila nga, how school? Did you enjoy in school? Mga ganyan. Dapat kinapamangkot nyo na sila mga katropa, like everyday, or kung hindi man everyday, good, within, ano, the other day. Di wala. Kahit yung mga katropa, dapat mabala na to kung kamusta sila. Kung ano ilang setusyon sa ilang mga tagsekas ko lahat. Dapat yung mga kotila kung naton, kung nag-enjoy bala sila. Kahit kung nag-enjoy sila, meaning sadya digto. Kung wala sila nag-enjoy, yung mga katabo digto nga something, kumbaga, hindi dapat ginaubra. Kahit wala nag-enjoy yung mga kabataan. Or, makuto nyo man sila kung kamusta ang school. Do you have friends? Kahit kung may friends sila, meaning, okay ang environment. Kung wala, diba, sige na bully na sila mga katropa, no? So, dapat, pamangkot natin ang mga kabataan. Ano, pag-abot nila, kung kamusta ang natabo sa school. Anong natabo? Ano ka mo? Nag-drawing? What did you do in school? Diba? Dapat na, kabalo kita. Tapos mangkoton nyo man. O kung miskan nyo na pagmamangkoton, gali. Lantahon nyo ang reaction sa mga kabataan kung ano bala, na sadyahan sila, excited sila everyday nga magkanto sa eskwelahan. O kung natakpan. Lantahon-tahon ang reaction nila, no? Kung ano bala ang ilang a reaction against sa imo o kung a reaction nila sa imo kung magambal ka nga mas cool ka na dugi-dugay, mas cool ka buwas or ano nga ba mo sa ila kay kung excited siya, ay ti na may answer girl sa school, diba? Makadrapa oras alas 4.56 na 4.56 in the morning. And of course, nakatutok mo sa gihapon sa programa natin, Andrea, sa Exciting Pilipinas. Mga katrapa, live the live kita, ha? Sa ating official Facebook page, sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And syempre, mabati na magkita sa inyong mga tags sa radio. Yan kita sa 103.9 and 96.7. So, tutok na! Comment down your greetings and pa-shoutout. Kaya ato nga nakaroon ay pang-shoutout sa pagbalik natin. Dari na sa programa natin sa Exciting Pilipinas. Sakaw po din yung si Katrapang Wendell Balinario. Hey,
din yung paglisuwang yung mga tags sa Karadyo. Okay, mga katropa, magabalik pa kita, ha? After sa na yung mga kanta, magkapabugtaw sa inyo yung mga nagigising na diwa this morning and after sa inyo yung mga pahanumdom. And speaking of mga kabataan, itong with nga break klase na gani. And of course, sa Subong, for sure, gapo kaway na every morning. Mukawagid. May mga panaga maoy. Sa mga kabataan dyan, no? Mata-mata. Discipline sa kagalingan. And sa mga mother dear, good luck. Sorry mga katrababay. Apo Hacking Society. Halina't pakinggan natin ang Batang Ba.

0: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: XFM 103.9
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
5: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka na

0: Good morning, at nagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning, good morning, good morning. Welcome back here sa Exciting Pilipinas sa Kaupod sa Katrapang Wendell Polinario sa Bungyanga Adlaw siyang Huwebes, mga katrapa. Kamusta ang inyong mga gising? Mayong aga sa tanan yung mga tagpalamati and of course sa mga nagatutok man sa aton yung Facebook Live. Good morning sa inyo, sa ila ni Ma'am Jessica Gonzalez. Good morning, nakadan ako na siya, like and share, thank you so much. Na good morning dira sa iyo Ma'am Jessica Gonzalez. Sa kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning man. Sa kay Tita Maddy Marcito, good morning. Sa kay ilaman ni Sir Lord Navales, kay Jelwin, good morning, Mandira. Nasa ilayan ni Rando Verdad de los Santos, good morning. Kay Lenny Ligatam, Noha, sa mayong agaman. Kay Nang Lani Balinario Pagtaugan, good morning. Kay Renzi Sanchez Alcalde, good morning. Sa kay Mama, ano dira, no? Mama Nining, kay Papa Eric, good morning din sa inyo, kay Chiche sa may La Carlota City, nagatutok sila subong. Sa kay Leonessa Kachombo, good morning man, mayong aga kag, thank you for listening. Sa kay Marlon Campuet Villalva, mayong aga man. And of course, sa kay Genotran sa Palma, nga nagatutok man sa itong programa sa mga aga. Kay Nang Ingrin Suyom, mayong aga. Nagatutok sa aton diriya sa Exciting Pilipinas. Good morning sa inyo. Oras taton oras. Alas 5:11 na. Hoy, what are you waiting for? Amat-amat na digamo. Amat-amat na tigang, amat-amat na luto sa atong mga pamahaw. Subong yang adlaw sang Huwebes, 'di ba? Amat-amat na kay medyo ang gutom. Yeah. Amat siya. Sa kaya niya, Ricardo Manais, good morning. Mayong aga, nagtutok sa ito programa. Adria sa aton, sa kaya Elmer Dalion. No? Ara naman, nagtutok naman sa ito Facebook Live. Good morning sa inyo. And sa mga katropa man aton all over Negros Island Region. Sa Bilog ng Pilipinas man, sa manabutan sa ito niya, nga signal sa ito niya radio frequency, kag sa ito niya nga mobile radio app. Good morning sa inyo and tutok na! O, sa ilan ni Sir Lord Navales, nagamali siya. Good morning, katropang Wendell. I'm newly wake up once again. Aba, bago, una naman bugtaw, Sir Lord Navales. So yun, and mga katropa, na-mention ko earlier natin na ano nyo bala, na-obserbaran nyo ang mga kabataan this week kung kamusta ang ilang galaw. Galaw, sunod. Hindi, na ano nyo bala na kita nyo nga kung excited sila o kung ano man ang ilang reaction after. Happy bala sila or maoy lang nga maoy. Ano? Kasi mga katropa, kung may araya sa mga nagamaoy or wala nagasulod sa ilang mga tagsaya ka mga classrooms o kung eskwalahan, may araya mo niya sa mga estudyante niya super excited! Excited to the max! Kung sa diin mga katropa nga, bisan, way pa sang klase, biskan Sabado, way pa gani nag-lunes. Maeskwela na yan. Pwede ka daw! Saan ka pa? Din kaya? Mag-amusin na, di ba? Pero namin na ha, nga may yara sa isang love for studying, love for learning, di ba? And syempre, speaking of mga katropa, tiniyara kita sa video nga nakita sa TikTok. Amot nga nga, subong ko lang nakita. Dapat yan, nakita ko din siya mga Monday pa lang. No, kay parang gati, napreta na yun. Nanti, magbuka sa klase. Pero tiyan, subong ko lang siya nakita sa akong niya 5, kung sa For You page. So, subong lang natin siya i-play eh. So, are you ready? Grabe, dumaboxing. Anyways, mga katropa, sabong live na live na sa ito niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari na! Ari na, ari na, ari na! TikTok ka na!
1: Ang pasok aming din ngayon!
0: Maoy si Toto.
1: Gayak na siya kay ate, na raw siya pang? Sa Lunes pa? Sa Lunes pang pasok? Practice pa lang yan? Tinisting lang kung kasya sa'yo. Halika na.
2: Wait na.
1: Halika na, hindi pa pasok Juan, sa Lunes pa, Sabado ngayon. Saan punta mo? Iwan na raw siya school bus pang. Wala pa school bus kaya tinini. Kaya sarado pang dalsada. Kaya Ma'am Nini, tara na. Practice pa lang, baliktad pa. Sinilas mo, baliktad pa nga. Come. Lunes pa pasok, Monday pa, Monday. Practice lang yan, testing lang ba kung kasya sa'yo. Halika.
2: Sinilas mo.
1: Wala na din, pasok sa loob, bihis na.
3: Tanggal na.
1: Grabe, ang tangis ba pa? Bakit di magbihis na? Tara na. Magkagir kayo. Tawa-tawa. Huwag na ako magtawa-tawa. Pag napasok na siya sa school. Kaya gikap naman namin. Tara na. Uwi na. Pasok na. Bukas pa. Pasok.

So, le, pa siya na yung last yata sa video. Pero, hindi na pagkubahon. Kaya mas kila na siya. Pero, sa Badoo pa lang ni, wala pa niya kasi. May pa niya nag June 8 mo. Wala pa niya nagbukas yaho sa video. Ganyo. Pero gamaoy siya. Kaya hindi siya gani ko na mag-uba ka. Ay, mabayaan na sa kuno gani. Kaya mas kila siya. Katika, tagsing-tagsing. Wala sang tingog. Yung bala mag ay, te, hindi ka muna yung magbangon kapag skwila, ring bata yaw, wala pa gani sa pre-klase, maskwila na siya yaw. Tanawan nyo ba lang short yaw, kaya ang short nga, hasta dapat sa tuhod, hasta sa iyang batis. Amo na siya, ka-cute, pero maskwila na gid sa iya, biskan sa Bado. Mamaoy siya, pero biskan suli po yung chanelas, cute-cute to. Mandam ka lang tuto ha, kung mag-skwila ka naging tutuod ang ka mag-maimaway ka to sa skwilahan ha. Okay, ma'am. Gawa mo rugso, o. Gawa mo rugso. Mag-stamp, stop sa tail. Gawa mo rugso. Wala ang bata. Ay. Ay, sige lang ha. Pero ka namin, no? Kay gustos ang bata mag-skwila. Take out the iya. Mag-taw ka na da. Diba? Good morning, Juana. Dara sa mga nagpamati. Isa to sa La Carlota City. Sa ilan ni Lala Nancy Luces. Good morning. Gamayong aga. And of course, sa mga katropa natin nga nagatutok sa atin. Sa ilan ni Sir Tristan Wyatt Gulay. Gamayong aga. And of course, sa mga katropa natin nga nagatutok dirate. Imos na kamuda. Ang bata gani, oh. Advance mag-isip. Sana kayo din. And mga katropa ko na sa 580 na! Ay, bugtaw na. Ano na din ang mga sudaan ninyo? Ano na mga ulam ninyo for today's video? For today, mga katropa, Thursday. Te, kahapon, sudaan naman kita, DC. Ano ah? Manilaga! Kamay, ano? Fried chicken! Sangod to. Pero sang aga? Ano ba isudaan ko sang aga? Kalipat ko, importante. Sang busog ko, kapon. Pwede matulugan ka after pumaha. Saka busugan. Ay, hindi. Tinula nga manok ako ang pamahaw kahapon. Eh. Daka kita, Daisy. Ang panyaga, libre lang ah. Birthday kahapon ni Chip Soy. So, may pamapapanyaga. May linaga to kag fried chicken. Oh, basampat gid. So, may init man nga panahon. Grabe man nga bulaw. Oo. Di ba lang? Sige ah, mga katrapa. Nine tuloy. 519 na. So, tusok na. Pamati na ka mo dira. Matamat na digamo, ha. Matamat naman ligo. Matamat na dira. Hikot this morning. And speaking of, well, nagadigamo ka mo dira para mapabaskog ang inyo. Yan nga, ha. Galaw-galaw. Samtang nag-himo sa ato na dira. Ang programa, mga katraparing mga musika na magkahatag sa inyo sa gamay nga kasadya. Ariwa, Dancing Queen by Abba.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: XFM 103.9.
2: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa mga kapitan.

0: ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
2: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ako si Boyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilahan. Di man nakabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani kamo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
2: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
4: Nga XFM, kid how?
5: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
4: Nga XFM, kid?
6: Inami ang music, ah.
4: Nga XFM, kid?
6: Ay...
7: Pura ka lang, music magkatapos mugtaw ka, blam, may harap kayo sa mga balita, blam, so namin kayo mga DJs nila, kag... Wala sang konkreto nga sabat.
8: Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, kaka-X, simply...
4: May how, kita, pag...
8: Oo, enjoy lang.
4: Nga XFM, kid how?
9: Timo!
10: XFM 103.9
11: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

0: inyo mga Radyo Katropan! Dari sa Exciting Pilipinas! Good morning once again! Oras natin sa mga Katropan, alas 5.30 na! Sa mga wala pa na nakahimos, mga matamat naging kita. Nakagangatan niya, haring adlaw, nag-silip na sa kalangitan. And of course, may klase pa sa gihapon kay Webes pa lang adlaw. Buwas pa ang Independence Day, kagbuwas pa ang holiday. Wow! First week pa lang sa klase, may holiday na ba? Tayo mga katropa subong, ano, ingat sa mga nagabiyahe na dira, no? Nag-drive na sa ilang mga salakyan pagkanto sa ilang mga eskwelahan, sa ilang mga lubrahan, no? Kung sa mga lalagawa nila dira, no? Good morning, good! And syempre, thank you so much sa mga nagtutok sa aton subong yung adlaw sa ilan niya. Nung bong sibongga, kaya Barry Ingada, good morning. Kay Luisa Cachombo, good morning man. Sa ilayan ni Lola Nancy Loses. Kay Althea Servando, good morning. Kay Monique Macho Maday, mayong aga lang. Sa ilayan ni Rando Verdad Los Santos. Kay Lineli Gatamnoha. Sa ilayan ni Rinsif Calde. Sa ilayan ni Leonessa Cachombo. Kay Papa Eric Roderick Aquino. Kay Marlon Campoy de Villalva, morning man. Sa ilayan ni Juno Transmari Palma, mayong aga. Sa ilayan ni Mike Kel Magwad, good morning man. Ano, thank you so much sa pagtutok subong sa itong programa dari sa Exciting Pilipinas. And of course, sa mga nagapamatik man dira sila mga tagsa-tagsa ka radio, good morning man sa inyo. Sa ilan ni Johnny Ordonio, good morning man. Nabal niya, good morning katropang Wanjal. Watching live subong sa may Tabunan area across sa Bago City. Mayong aga! Salamat sa pagtutok dira sa aton nga programa subong. At wala na kita sa oras pa mga katropa. Oh. Magabulos naman sa aton ang Circuit of Health. And after that, at balitaan na naman kita kaupod kay katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. So hindi pangilisong yung mga tagsaka-radio, ha? Paday lang sa pagmamati at pagsuporta dari sa itong istasyon XFM Bacolod sa itong programa Halin Aga hasta yamagabi. Sa ilan ni Lita Pane, good morning kay Tess Marie. Good morning sa inyo dyan. Sa ilan ni Ella. Agad ito, no, doon dyan sila, Tito Mark, yala, Tita Kring, sa ilayan ni Kalila, sila ni Lolo Nayet and Lola Indang dyan. Good morning sa inyo, dyan sa New Lucera, Iloilo. Mayong aga, and syempre mga katropa, hasta naman na buwasan. Agad tayo kitang yapon, buwasan, dri lang sa atin niya, Estasyon, XFM Bacolod. Sa itong programa, magapampuka ko naga sa Exciting Pilipinas. Once again, happy, happy Thursday! Huy! And good morning!
1: XFM Bacolod, News and Public Service Authority. Santon Gold, live testimony.
2: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
4: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit minabag job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala. Nasawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
6: Si Sairan, isang Baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald. Bago ko nang discover nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog kag himos.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukinamon nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Sari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna nga mga health tips and informations. Ang amon sini nga paghatag sa inyo sang sabat sa kutob sang amon sini masarangan. May kang tanan sa inyo sini mga ginabatsyag sa lawas, tawag tayna nga masakit. May ara nga sakit nga ti aragay lang. May ara nga masakit nga ti kon hindi matabangan basi kon maglala kag magastuhan ka lang. Well, sa ito sering pagparagad, we'll be having our Doctor of Alternative Medicine Practitioner, Doctor in Naturopathy. We have our guest and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa ta, The Secrets of Health.
2: Welcome man, Sir Jose Hill. Kagamuman, gina-welcome man nato ng aton sini tanan niya mga tagpalamati sa kutob sa badabutan sa aton tingog sa pagwaragwag. Tanbay lang ka mo dira, kaysa dugay-dugay, isa na naman ka tupi ko. Ang amon sini pag-aistoryahan nga sigurado gid ako makahatag ni kaayuhan ilabinagid sa itong mga tao nga afektado sini.
0: The Secrets of Health.
1: Ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C ginatawag ini sang Yes to Health Incorporated nga Ultimate Trio. Kay kon makonsumo ninyo ini, it's as if nga nasuplementuhan ninyo sang ginapangita nga vitamins and minerals kada adlaw ang lawas nyo.
3: Santon Plus Gold.
4: Yes to Health.
1: Bisita kamo sa clinic sang Yes to Health Wellness Center. Diri iya sa aton sa Panay, located ini sa Ayang Building, Yulo Street, atubang na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Pwede ka mo nakabakal sa tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Kung damo inyo baklon, volume inyo baklon, dako man ang inyo sininga discount. Kag may libre kita dara nga consultation na Doc Leo.
0: The Secrets of Health.
1: Ito nga paghahambalan subong ining kondisyon bala nga halos tanan siguro nakaagi sini. Amoning problema kay nalikon na hindi ni mo ini matatapan, posibly can cause further infections kag dako sini nga problema si kayong lawas. Pero ang iban sini Doc Leo kon amoning nabatyagan lugar magwa sa CR magluwas nga nagahingo-hingo ang sipon laban na ba nagapamahid paluha mo
2: kagang iban sini na magluwas nga makabatyag sang distress sa tiyan may mabilin pagit sa alatrasan.
0: The Secrets of Health.
1: We will be talking about constipation. Hindi talang siguro pagilungguhon na Doc Leo, no?
2: Tindihan naman nila.
1: Kaya base kon ilungguhon namon ng inyo sinamo, hindi nyo maubos bala. If we speak about constipation, ginawa mo kabuna, hindi magwa. Ina, bangod mga bian, sa aton man sininga ginakaon. But speaking about constipation, ano ini Doc Leo, ha?
2: Amo ini Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sininga digestive system, particularmente sa aton sininga tinae, o kung dira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sininga pag defecate o kon ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kon masobra pa. Agiban Sir Josil, waay ganyan nagabatyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nag-stay sa tons ringa o colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sa ni. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni, sunog ang clutch lining mo sa ni. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa ka tao.
1: Amo nang ginatawag nga everything nga ginakaon ta ginadeposito ta na sa sulod sa ato sini nga digestive system sa tiyan and then ginadigest ina kag ginaprocess sa aton tiyan na mapuslan nun, amon ni nagakadtong duga sa ato sining lawas, ang sagapra, akag ang ugasip kon sa lubi pa, amon ang ginapagwata.
2: Mm-hmm.
1: Kon sa mga tubo pa lang, iya sining bagaso.
2: Mm-hmm.
1: Amon ang ginapagwata, ini na namapuslan. Mm-hmm. Problema sining kang iban, deposito lang deposito.
2: Mm-hmm.
1: Why ga withdraw?
2: Mm-hmm.
1: Bangko lang yang nisigika deposito. ito may interest, iniya konsige mo ka deposito kagaway gid ga-withdraw laban-laban sini galastuhan Dok Leo.
2: Gaw gid ang maka-withdraw sini tungod sa gasto.
0: The Secrets of Health.
2: Speaking of constipation, Sir Josiel, ang aton pag-istoryan subong ang chronic constipation. Hindi ba lang nakabatsyag ka lang sini like kaisa sa isa kabulan or sa isa kasimana nakabatsyag ang mga kaduha, hindi sa nga muna. Kay parte na sa aton sini nga bowel movement kami mga times nga muna. Pero magambal kita ng chronic constipation, nag-suprer ka sini kung ara ka sa amo sini nga sitwasyon o kung kondisyon sa binulan or iban gani tinuig. Nga amo ni ang ilas sini nga kondisyon susulod sa tinai.
1: Pero sa masami, anong kabangdanan sini Doc Leo Hao? If we speak about constipation, nabudlayan ikaw pagwa sang higko, dapat kung tani magwa na through your what we call as excrete, no? Nga ah, may amo sini Doc Leo. Anong kalabanan na ginahalinan sini?
2: Sa kalabanan sini Sir Josilis lifestyle, kag okay. Diet, naton. Ang aton lifestyle, more kita sa mga kalanon nga waising fiber. More may kita sa ilim nun, instead of normal nga tubig, ang may mga kolor kag may mga kalamay. Among aton sininga mas na gustuhan. Magluwas pa, may arakid man kung kaisa Sir Josiel nga mga kondisyon medical nga nag-aefekto sa aton sininga bowel movement. Like pag may problema ka sa thyroid, hypothyroidism, posible makonstipate ka man. Posible man ang irritable bowel syndrome o kung IBS. Kung diabetic ka man, constipation man ang isa sina sa ma-experience yan. Kag may mga problema ka sa nerves, neurological disorders, amo man eh. Kag sa mga ginatumar nga bulong, kag iban pagid yung mga factors, Sir Josiel.
1: So with that, kung nagabatsyag ka na, kag nag-suffer ikaw sa constipation, ano ang dapat natong sining himuon? If we speak about lifestyle-driven sining constipation, bangod ka iti mahilig kaya magkaon sa karne sa baboy, baka, karabaw, kanding manok pagkatapos kon makakita ka gani utan pamatsyaga mo doga panamkon balang gadigwa-digwa. So ano ang pwede mahimo sini sang tao suffering from constipation Doc Leo?
2: Kung lifestyle related Sir Josiel, i-assess mo kung ano ang mga kabangdanan o kung mga factors sini. Like halimbawa kulang ka sa fiber kaya hindi ka pala kaon utan, hindi ka pala kaon prutas, amo nang imo sini correct. Dugangan mo siya, i-manage mo siya. Tapos posible constipated kaya hindi ka pala yung tubi. Instead, mga soft drinks, mga fruit juices, hindi mayo. Kay kung kainom kita sa mga makalamay, Sir Josiel, naghuna-una lang kita nga nagpasulod kita sa fluid o kung liquid sa tong lawas, pero ang kamaturan sina, ginadehydrate na to ng aton tiyogolingon.
1: Baliskad ang epekto. Ha?
2: Basta sugary.
1: Pwede naghambal ang iban niya, bakal ganito isa kalitro siling niya, kay donami, hindi pa dulundon, hindi nagari ipanghatag isa kalitro. So isa kalitro na to na inom ko, one setting lang, one meal lang, pagkatapos madehydrate pa ako, makonstipate pa ako.
2: Pag sulod sa lawas, ta automatic release na sa aton lawas yung nakabalo siyang hindi mayo. That's why, why sa sing benepisyo kung naman ang purpose nimo. Instead, to be good dapat.
0: The Secrets of Health.
2: Kung nagatinamad ko na Sir Josiel maghulag ng isa katawo, automatic nagatinamad man ng tinae. Maginatawag kita ng peristalsis movement. Nagabalod-balod ang aton sininga tinae sa pagpuga, pagwa sa aton sininga higko. Kung kulang kita sa exercise, nagahinay man na siya. So isa man sa kabangdanan. Kagang isa pag yun Sir Josiel, no? Anaro na to ng aton tugalingon. Nga once magbatsya gani kita nga daw makadto kita sa CR for bowel movement, hindi ta na pag-delay. Hindi ta na pagpabuyan-buyanan. Manotice nyo once gani karon nga nagahana nga doga batsyag ka pero pabuyan-buyanan mo, madula na lang na. Hasta nga malakat na lang ka, tingala ka, huwag ka naman nagbatsyag. Hasta nga maanad na lang karon ng emotion nga at yan, nga instead nga may urge ka kung tani, gusto ka mamuhin, madula na lang, hasta nga madula siya sa yasin nga timing. Kagang iban pagit siya ni Sir Josiel, ano, may mga tao gid nga hindi gid sila magamit sang CR, kundi sa ilabalay.
0: The Secrets of Health.
1: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko. Pag hambal ba lang constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
2: Isa Sir Josiel, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sininga higko eh. Kag suno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
2: Ambot lang kung paano nila takso na.
4: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: The Secrets of Health.
1: Ang problema sinigaling is the design right now. Sa aton sining bowl.
2: Mm-hmm.
1: Ang design sa aton sining bowl subong, it's as if nga tupong ang imo sining paa sa imo sining buli.
2: Mm-hmm.
1: Unlike before, sang uso pa iya sang una sa uma,
2: mm-hmm,
1: nga buho-buho lang. Mm-hmm. In short, gakatin-katin ka. Kasi kungkong. Mm-hmm. Tipag si kungkong mo, ay, kung kaysa hindi nakalisensas niya, magwako. Pero subong niya, Dok Leo, kinanglan mo pa iya kambya. Kaya kung hindi mo pag ikambya, matyaga mo doon kasagod, doon ni magwa.
2: Ay, bansi na, ginapanugyanan niya magbutang sa bangkito. Patungan sa ila sa ringa tiil samtang nagapungko sila sa toilet bowl.
1: So dapat nga daw nagakatin-katin ikaw.
2: Semi katin-katin.
1: Nga, kung magpungko ka lang straight. Ang imo sining anal part, actually, may ano man na, no? Kung sa mga tubo pa bala, may elbow.
2: Yes.
1: Kung mag, hindi ka magkatin-katin, ang elbow, manogid, makipot.
2: Yes.
1: Pero kung magkatin-katin ka, buta malong kumpurming kada kon, sulod mo man ang kada kon sa gwa.
2: Manami ang flow niya pag pagwa.
1: Okay.
2: Pero isa pa kita lang sining ka problema na ton si Sir Josiel sa subong bala.
1: Mm.
2: Kada mo sang complication. Ang isa sang problema kung nga ang hindi mahimo ng pagkatin-katin, kay may mga body aches and pains nga mabatsyagan sa hawak, sa tuhod, nga sa dukabudlay gid. Isa pa gid na. Which is ang isa sang edad, factor man sa constipation, Sir Josiel.
1: Kung naga-edad ka?
2: Yes.
1: Why?
2: Kung nagahina ay muhulag.
1: I see. So, number one, you should exercise.
2: Yes.
1: Dapat mobile ikaw. Kung namong kalabanan sa mga bedridden nga ini, higda lang, higda, higda, most likely constipated.
2: Yes. That's why iban sina kinanglan sa mga bulong or laxatives or suppository para nga maka-release sila.
1: Ang gagmay-gagmay nga nagaglinuwa na, ambal nila, ti daw kanding kamamuhin ba?
2: Mm-hmm.
1: Gagmay-gagmay.
2: May problem na sa sulod, Sir Josiel, sa ilasin niya colon.
1: So you should check your doctor. So, cases like this, paano na ito ini mapunggan, Doc Leo? Nga, hindi kita mag-suffer sa constipation.
2: Ang isa sa ni, kung lifestyle-related siya,
1: hindi
2: correct na ito na ito sa nga lifestyle. Pagkatapos, ang pinakamanami pag na ito nga himuon, supplyan na ito ang kulang. Especially kung hindi kita palakaon utan. Kag especially kung nakabalo na kita nga utan ng isa sang liabi o kung solusyon sina, hindi gyapon ta makauyon. Anong uton himuon? Gamitan naton siya, pasudlo naton ang utan through supplementation.
1: So kaon kita utan, galing kung hindi kita kakaon utan, inom kita kapsula nga may utan.
2: Mm-hmm.
0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
3: The Secrets of Health.
2: Ang manami sini sa Santone Gold Capsule, Sir Josiel, kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya, kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya mo ning queen of vegetable nga moringa, may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Ang isa ka problema kung nga constipated ng isa ka tao, kaya isa sang pagbatyag nga mamuhin siya. Samantalang kung magamit gali kita sang Santone Gold Capsule, pinagi sa moringa, may aras sa insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool na ton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sa gut motility o kung ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid, amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually, hindi ang pulp o kung ang unod sa mangustin sinikunding niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones. Nga may antioxidant and anti-inflammatory property. Hindi siya direkta, Sir Josiel, ano? Nga makabulig sa constipation masiling na ito nga direct as laxative or bulk forming. Pero makabulig siya para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinai. Nga kung may inflammation sa sulod, ang isa sa resulta sini amo ang IBS o kung constipation man. Amo nang ginahimo iya sang sansong dalin sa mangustin, ginapunggan niya ina. Pagkatapos may ara pagitsasang garlic. Amuning manami niya kombinasyon na ton musampat din sa constipation. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic. Nagabulig din siya para nga ma-promote ang pagtaas ang populasyon sa beneficial bacteria. Okay, once gani karon nga mag-decrease ang population sa beneficial bacteria, Sir Josil, sa ton sa nga tinae, ang isa man sa results ni amo ang constipation. Ando naman nami pagyad kimera sa sang spirulina. Ang spirulina hindi man sa direkta nga maka-affecto kung makasulbar sang gitatawag constipation. Pero ang manami iya sa spirulina kay nagabulig sa balanse sang gut microbiota naton. Magambal kita nga gut microbiota, tidiris ni ang mga bacteria, tidiris ni ang fungi, viruses, dira sa aton sa nga digestive tract. Balansihon niya ina. Nga kung madula gani ang balanse sina, ang isa man ka resulta is constipation.
0: The secret of health.
1: So before paman maglabot kita sa punto nga ma-resort kita sa ginatawag sini pag-inom sa mga synthetic medicine, abi diri kita anay sa mga utanon. Kung hindi man kamo makauyon nga utanon ina isulod sa kulo no kun kaldiro butangan sang sangkap panakot dira nga nauyon na ninyo, abi inom na lang kamo sa Santon Plus Gold kay nakakapsula man ina, wala sang aftertaste.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: The Secrets of Health.
1: Makabuligid man tuod ang malana madanlog nga pagkaon, Dok Leo.
2: Makabulig, Sir Josiel.
1: Just like for example, Premium D3. Kay oil-based ini siya. May virgin coconut oil. May malunggay oil pagid.
2: Yes.
1: And the vitamin D3. Yes.
2: Ang vitamin D3 mismo, Sir Josiel, naman ni sa Premium D3 na ton, mismo siya, makabulig siya para magnami ang gidatawag motility o kon ang peristalsis movement sa aton sininga digestive system o kon sa aton sininga colon. Isa na sa sang kinanglanon gid mo kay hindi man siling na basta nagpanaog lang na nga waay si nagpush o kun waay si may nagstimulate kundi may nagpuga-puga na siya para nga mapagwa dito sa aton sininga anal area para ma-release na mga basura, ma-release na mga higo. Isa na siya sang ginaubra o kun mabudigan sang Premium D3. Kagang manami pagid sini sa Premium D3 kay hambal mo kagina Sir Josil, may mga oil ni siya.
1: Oh.
2: Mayara sa sang moringa oil, kag mayara sa sang VCO o kun virgin coconut oil nga makabulig pagid pahapos. Amo na yung manami Sir Josilo kay may fiber ka na halin sa Sunthone Gold Capsule.
1: Oo.
2: Nagabulig to sa bulk kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sininga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
1: Good ang Premium D3. We need the oil sa vitamin D3, especially ang VCO, may antibiotic-like effect pa ini, Dok Leo.
2: Yes.
1: So makabulig ini nilas tinay ta.
2: Problema bang bala Sir Josil sa mga constipation, ano, constipated? Taas imo sininga risk sa nagkalinlain yung mga infection.
1: Sa aton sininga pagpulupamangkot iya sa mga medical practitioners, delikado ina because that could cause colon cancer yung natawag nila, Dok Leo.
2: Maging factor good sa Sir Josil.
1: Kaya ang kalabanan sini, we have to individual close to me, mga family friends get. Nga tig isa ka semana sila kag makapagwa. So until lately nga why na gid mong sa galabutan tig sobra isa ka semana.
2: Correct.
1: Asa sang ulihi nga gin pa doktor and it was found out malala na stage 3 na ang cancer sa colon. Bangod sang grabe na to, nagarok na ang pagkaon dito nga wala mapagwa.
2: Imagine na bala ko ng basura mo, hindi mo mapagwa sa imo sininga panimalay o tulod sang duha, tatlo ka adlaw, kung may mga tinae sang isda na dira o kung may mga sapay na dira sa mga karni, anong matabo?
1: Manimaho, gid.
2: Much more kung istak mo dira sang sinimana, di maglayo ang sitwasyon sa sulod sang aton sininga tinae kung di kita makadefecate o kung mapagwa sang aton higo, suppose adlaw-adlaw.
1: So kinahanglan gali, adlaw-adlaw gid, no? Makapagwa gid kita higo.
5: Yes!

0: Secrets of Health.
1: Ang vitamin C versus amo ining masami kag kinarekomendar gid para sa tanan because we cannot manufacture that vitamins within our body.
2: Yes.
1: Most of us nagagamit sang vitamin C. Tikod mag-inom ka vitamin C, that could help sa constipated person.
2: Amo pagyud ning manami Sir Josiel sa vitamin C. Kay nga man, kun hindi mo pagkumpletuhon ang kombinasyon bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nagbulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa may ginatuwag nagnami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kun na-activate na siya. Pero kun tig-agya gyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko. So in short, mahumok na, may fiber pa, matanlas na, nami pang pagpuga-puga sang tinae. In short, kung sa balano na ton, mapungko ka na lang.
0: The Secrets of Health.
2: Pero halalungan man, like for example, taas mo BP.
1: Okay.
2: Hindi advisable nga nagpamersa ka kung nagpamuhin ka. Kung nakaagi ka na sang stroke. Gina-discourage man. Kagiban pagid yung mga medical condition nga hindi gid makapaayo kung nagpamersa ka kada ikaw magpamuhin.
1: Kay kung mamersa ka, ang imo sining heart nagasunod man, nagapump na sa sang damo nga dugo. So, delikado kay base karon kon tuod may high blood ka. Tingala ka lang, oh, nagpamuhin lang to sila niya, patay siya iya.
2: Imaginable, Sir Josiel, kung may hapo ka, tapos mamersa ka sang ga-effort agad dito kay kabudlay siya pagwaon. Ate, muna siling na why ka ginalagas. Pero ginawa mo ang ginalagas mo.
1: So, kinanglano na to, if constipated, mag-inom sa Santhol Plus Gold, Santhol Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: Kagaman namin, pagin sa ni Sir Josiel, kay both siya makabulig sa current nga problem sa constipation, at the same time, ma-prevent nga magbudlay liwat ang pagpagwa mo sa inyo sining higko.
0: The Secrets of Health.
3: Santhol Gold.

0: now available in your nearest drugstores.
1: Yes, to help!
2: Almost 80% guro sa mga Filipinos are taking coffee. Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hindi lang kay gusto ninyo magpainit-init sulok-sulok, hindi lang kay gusto ninyo nga to taste the aftertaste of coffee sa dila ninyo, may pagkapait-pait, butangan nyo kalamay, may tamis nga gamay. But make sure nga more than that, pari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. A good to magbulig stimulate sa ato siningalawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that? Ang glutathione nag-detoxify sa ato siningalawas. Ang collagen, dakong epekto yung sining to maintain sang manami, firm na ito sining skin. At the same time, nagapanami sa ato sining mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati, bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang-idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo lang sang function sa ato sining nga brain. At the same time, nagabulig, agud to magbalance sa ato sining mga hormonal imbalances sa lawas. Kay may isoflavone. Namini sa mga nag-suffer na menopausal symptoms. Sa mga lalaki, bala, inang nagkabaraka about prostatitis. Ang kulang gali sa ehersisyo, kag sobra sa ehersisyo, may cause prostatitis, Doc Leon, no?
3: Kung ma-infect siya, Sir Josil, timo na yun, maka-experience ng lalaki sa symptoms ng UTI because of that prostatitis.
2: No.
3: Pero ang isa pagid, muna siling nga slow but steady ang BPH o kung prostate gland enlargement. Although, benign siya, pero hindi man natin makuha ang possibility, kapiyan pa kung magpa-PSA, kakadumid yung mataas, concern to talk to your medical doctor, gid.
2: Oh.
3: Isa na siya nga mahimo mabalanse o kung malikawan, Sir Josil, na kondisyon sa kalalakinhan, kung nagagamit ka man sang Santon Plus Coffee Mix.
2: Oo. Oh. Ti ang iban nga muna. Ti diabetes ko yun. Ti premium D3 coffee mix. Templado na siya, pero hindi mag-shoota pa inyo blood sugar level because ang iya sining sweetener is stevia, the one recommended para iya sa mga diabetic.
3: Kagang problema sa mga diabetic, Balancer Josil, is maluya eh. Although di matanan ha. Alam no, may iba na kabalong na mag-manage sila sa ring lifestyle bisan diabetic pa. Ang premium D3 coffee mix, nagabulig ni magpa-energized sa aton.
2: Taba?
3: Yes.
2: Magamal ka-energized, nagapapagsik ah, sa aton. Generally, ang caffeine is an upper. Amo na nga sa mga kauturan, ang iban gabatya gabi insomnia. Mambalati, hindi ko yung mga pe kay na insomnia ko. Pero nami tani mga pe. Tiyara ang kape nga wala caffeine. Santon Plus Coffee Mix. Well, ang initanan yung mga produkto mabakal ninyo sa Yes to Health Wellness Center sa siyudad sa Iloilo sa A. Young Building, Yolo Street. At ubang na sa Midtown Hotel sa City Proper. May libre dira nga konsultasyon adlaw-adlaw from 9 o'clock in the morning. Ara na nga to sininga Doctor of Alternative Medicine Consultant adlaw-adlaw in the person of Doc Ray Impina. Sa Bacolod City, mabakal ninyo ang mga produkto ini, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, sa Yes to Health Store, dara sa Lizarre Street, Bacolod City. Sa Aklan, Capiz, Antique, Guimaras, pwede nyo ni mabakal sa mga suki nyo mga butika. Kanto ka muda sa Mercury Drug Store. Sa Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, or you can order that pinagi sa Shopee kag TikTok Shop.
4: The Secret of Health. Sister Pain.
5: Si Michelle.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
1: Kasi pinakamanami sa mga may problema, Sir Josiel, sa joints, palang alay, palang nakits ng lawas tungod na constipated. Mm. Inasuggest ko na ito ng tatlo. Santhon Plus Gold, Premium D3, and Santhon Vitamin C. Pagkatapos ko ng sakit, bala, nag-disturb gid sa imo.
2: Oo.
1: Pwede sila makagamit sa Sista Pain na ito, Sir Josiel.
2: Sista Pain is a pain reliever. Ha?
1: Yes.
3: Santhon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: The Secrets of Health.
1: Kung ka-experyensya ka nga, ito, mas nag-isog pag daw. Daw, baho mo nalang isogaw. masuggest na ton tumarga po Sir Josiel sang tatlo kakombinasyon na ton tapos gamitan sang Santhon Plus Herbal Soap.
2: Now,
1: para ang mga body odor bla. Gamitan mo sa sabon kay may antibacterial nimo. Pabuligan nga ma-neutralize ang mga nagasulungaw sa aton sa ning lawas.
2: Ang himuon ninyo panghabon kamo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahila mo may masalawid kamo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
4: The Secrets of Health.
2: And then if you want nga magkinis pagid especially ang inyo sining guya. Sa mga kauturan ta, gamit bala kamo sa Clear Skin Beauty Soap. Yung Clear Skin Beauty Soap, may glotacogic ini nga nagabulig pahami sa aton kutis. So, Clear Skin Beauty Soap kag Santhon Herbal Soap, sa gihapon sa suki inyo sa mga butika kag pharmacy, pwede kamo sinakabakal.
4: The Secrets of Health.
2: Kung may ginabatsyag ikaw sa different parts of your body or any part of your body, apektado man sinaktuali ang ereksyon mo eh.
1: Yes.
2: That speaks about our psychological reaction.
1: Mm-hmm.
2: Mahambal nga ti, sakit akon nga kamalingking. Gusto mo man kuntani, galing kiti daway na gana, kay because ang imo sining pinsar, ara nakafocus sa sakit sa imo sining kamalingking, why na sa imo kuluhiton. Pero masolusyonan ina, gamit ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Kaya nagabulig siya, Sir Josiel, panami sang blood circulation. Especially sa mga kalalakihan, parang may ara sang ereksyon, kinanglan sang manami ng blood circulation. Pero siyempre, kapiyan pa kung constipated, inuman gid sang kombinasyon naton nga tatlo.
2: And then, inom ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Mga 30 minutes before ang loving-loving. Hindi man nga pag inom mo, ara dayon, mahambal nga stand straight dayon, hindi. It takes time for our body to react. That's why nga it is highly recommended 30 minutes before ang loving-loving, among pag inom nyo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
0: Para sa mga

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: There you are, ladies and gentlemen. Naglawig kita sa ato sininga diskusyon on constipation. Kabay pa nakahatag kami sa inyo sang giya, nakahatag kami sa inyo sang dugang sininga information on what to do, especially kung nagabalik-balik ang inyo sininga constipation.
2: Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionex Plus. Ayos yan!
3: The secret of health.
4: Sa nagpamangkot, Sir Josil, ano, ano kung kalawig ang pagtumar niya sang premium D3, Santhon Vitamin C, kag Santhon Gold Capsule sa constipation? So, ma-recommend na to, dapat straight-straight yun ni mo. Sa isa kasimana, kung nami ang response ng lawas mo, may manami ka na sininga mabatsyagan o kung pagtawhay. Pero, gina-recommend na to, pwede mo gin siya sagihon up to 4 weeks. Para nga tayo yun ang pagbalik sang kondisyon sang emosyon nga tinai kag digestive system. Kag likaw sa mga makalamay, mamantika, likaw man sa pag-inom pirmi sang soft drinks. Kag iban pa nga kontra sa aton sininga ginabatsyag especially sa constipation.
3: Supple Plus Gold, the secret of health.
5: Yes, to health.
3: Supple Plus Gold.
6: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
3: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visionex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionex Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
9: Visionex. Epektibo. Subukan mo rin. Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Sister Payne.
15: Si Michelle Nagali is

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold

0: para sa XFM. And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: XFM Network Philippines.
2: Mga katropa,

pasibo nga nasaga pinangis ang ginting kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.

0: AM News Express Manila.
1: XFM Time, alas 6:17 na. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsaling kaman sa mga bahin sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Adlaw kita subong sang Webes, Hunyo 11, tuig 2026. Kag subong aga kami ang inyong mga tag balita.
2: Ako si Katropang Wendell Balinario.
1: Kag si Katropang Franz Sandro Burgos. Igadulong namon sa inyong mga kaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga katropa nato, dira nga nagamonitor sa ilang nga mga radyo, ang XFM Bacolod, yara sa FM band, kag sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. Yara man kita mga katropa sa Northern Negros, XFM Sagay City sa radio frequency naman nga 87.5. And also sa Southern Negros mga katropa, XFM Cabancalan City sa radio frequency naman nga 106.1, kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7.
2: Mga katrapakit naman ang malantaw sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita man na mayara sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat, bangod mas gin pahapos pagin sa inyo ang pag tutok ninyo sa iba niya mga istasyon sa XFM Philippines. Bangod mahimo na ninyo ma-download mga katropa sa Google Play Store app ninyo sa mga Android phones ang atong official streaming app, amuning XFM Radio Network. Ma-download nga libre mga katropa kag ma-access dira ninyong kapin 60 ka mga on-air stations sa XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
2: Mga katropa, miyara magkita sa text line dari sa itong estasyon XFM Bacolod ang aton nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:20 na, mga katropa, atong padulungan ang mga pangulong dinalan sa lokal, national, international, kagiban pa. Diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Polis ngayon bulbado sa ginaligar extortion sa recruitment sa PNP, gindisarmahan kagin paidalom sa restrictive custody.
2: Tatlo ka mga pangalan nagtuhaw sa unang pagsapol sa Yunega kag Love Negro sa konsino ang pililian sa pagka-gobernador sa tuig 2028.
1: Siyudad nagatags ang reorientation sa mga ambulant vendors sa North Capitol Road. Para sa itong mga headlines sa National News.
0: Express Balita, National News.
1: Ombudsman nagmando sa 18 ka mga maleta boy sa pagsubmit sa ilang individual affidavits.
2: 206 ka mga OFWs applicants ang na-rescue sa ginasiling illegal nga accommodation sa NCR kag Cavite.
1: Para sa aton nga headlines, international news.
0: Express Manila, international news.
1: Brazil, ginpaunta ang bakuna sa dengue kasunod sa duha ka napatay sa nasambit nga kaso.
2: Chief Prosecutor sa ICC ginsuspend sa tunga sa kaso nga sex abuse.
1: Kag para sa itong nga balita sa sports, PJ Obiena mag-asylos ang training sa Grace Halin sa Italy.
2: Kag sa ito naman mga katropa nga showbiz balita, aton kilala akon karon kung sino wala nga aktres ang nakagraduate sa high school sa edad nga 50.

0: 4.
1: Alas 6:21 na, mga katropa nyo na ba't yan? Ang mga pangulong dinalan sa lokal, national, international, kagiban pa. Kaginingin na dulong sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
2: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
1: Ato na padulungan na makaundaan sa mga balita diri sa lokal.
3: Express Balita. Local News.
1: Tatlo ka mga pangalan ang matunog na pilian o kung pililian sa posibleng mga magkakandidato sa pagkagobernador sa probinsya sa tuig 2028. Apang nagkapati si 2nd District Congressman Alfredo Marañón III sa United Negros Alliance nga buhi gyapon. Ang ila agreement upod sa Love Negros nga isa lang ang ila mangin kandidato. Kag kun sinugid man ini mahibaluan sa unang quarters sang 2028. Suno kay Marañón, makahimo na sila sang pagsapol upod sa Love Negros kag nagtuhaw ang tatlo ka pangalan. Magluwas ang iya pangalan nga raman na pangalan ng Congressman Javi Benitez kag Mayor Salvador Escalante nga posible mangin pililian sa pagkakandidato sa bilang gobernador sa 2028. Suno kay Marañón, may marason pa sila nga pagsapol kag giya ginalauman nga magapabili ng ila kasultanan sa Love Negros. Nga kung matapos ang termino sa isa ka grupo, magabulos naman ang isa ka grupo nga wala sang kasumpong.
4: Ginpahayag naman ni Congressman Javi Benitez kag 3rd District o konsang 3rd District nga nagatutok anay siya sa ila trabaho sa Kongreso kag sa anuman nga desisyon sa plano sa 2028. Suno kay Benitez, masyado pa kalayo sang eleksyon konsang election period kag malayo pa nga mga mag-aistoryahanay sa nasambit nga plano. Ang importante suno sa iya nga amo ang sabton ang health concerns sang tagsa ka distrito kag ang pagbulig sa industriya sang kalamay. Kung nagwa man ang iya pangalan sa mahimo pililian nga magkandidato sa pagkagobernador, ina nga bagay wala man balasihan bangod gin patuhaw man lang ang iya pangalan nga wala man sang konsulta. Nagapati ang bata nga Benitez nga maabot man ang eksakto nga panahon kung sino ang mahimo nga magkandidato kag kumbala ipabilin ang kasugtanan nga unified the candidates sa tunga sang Love Negros kag United Negros Alliance.
1: Natala na nga mag-iwat sa meeting ang Board of Directors sa Makulod City Water District kag ang bagong tagiyas ng prime water infrastructure sa Hunyo 16 sa gutalakay ng mga plano sa pagpaayos ng serbisyo sa tubig sa syudad. Sino kay Bacolod Long District Congressman Albie Benitez na nagatubang siya miyembro ang Basiwa Board sa Hunyo 9 igapresentar sa Crystal Bridges Holding Corporation sang Losyoko Group ang ila proposed modernization program para sa Water District. Lakip sa mga prioridad sa programa ang pag-atak sa mas masaligan nga serbisyo. Lakip na 24 oras nga high pressure nga supply sa mas dekalidad nga tubig para sa mga konsumidor sang Basiwa.
4: Di pa rin duga naman ni City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chung balido ang ordinansa sa Bacolod City nga nagapahanugot sa mga ambulant vendors kasunod sa concerns sa provincial government nga nag-obstruct ang ila operasyon sa North Capitol Road nga nag-apekto sa trapiko. Sunod kay Attorney Chung, yara sa regulatory powers ang syudad ng paghimos ang sininga ordinansa. Apang bukas man ang LGU sa mas hugot nga regulasyon kag monitoring ilabi na sa mga vendors nga wala sing permit. Kinkompirmar man sa nasambit nga City Legal Officer nga magapatigayon na sang reorientation na City Administrator sa papangunan ni Attorney Mark Mayo para sa mga vendors sa lugar. Naibaluan man nga 42 ka mga ambulant vendors ang gintugutan sa Bacolod City para sa special permit na likdan nga Mayo 26. Samtang ipahayagwan ni Cho nga ang iya pagkadismaya o kung ang pagkadismaya sa syudad matapos ginpost pa sa social media ang sulat sa Provincial Administrator antes ini ma-review gilayon sa syudad. Yeah.

0: Gain patawag kagin or reorient sa Bacolod City LGU ang 42 ka mga ambulant vendor sa North Capitol Road. Kauna nga gin tagaan sa syudad sa special permit agad makabaligya sa lugar. Ini kasunod sa ang gin patala nga letters ng probinsya na angot sa concern sini nga nag-obstruct na sa dalan ang mga vendors sa Kilid, Lagoon. Sa interview kay City Administrator Attorney Mark Steven Mayo, ginpahag sini nga ila iga reiterate sa mga vendors ang vending ordinance. Nakip na rin pagsunod, limpyo sa area subong man ang pagplastar sa ilang mga bangko, kaglamisa sa kagin kasugtan ng vending time, gala sa isang gabi, tuto balas 10. Ipatag ni Atty. Mayo nga ang mga nagabaligya pagkaon lang sa area ang may ginakapitan ng special permit. Kung may aras ang nagplastar ng non-food items sa area, panigurado, walang mga inis ang ginakaptan ng permit halin sa syudad. May angot sini, magapatigayan man sa operasyon ng City Legal Enforcement Team sa lugar agad masiguro nga wala sa mga illegal nga nagabaligya sa North Capitol Road. Ilaman ginakonsiderar, natipuno ng mga vendor sa area tupong sang isa ka hotel, kag hindi na maglabot pa sa tubang sa Provincial Treasurer's Office o kung corner Gatoslaw Street, North Capitol Road.
1: Nagpadayon man ang Bacolod City Government sa pagpatuman sa flushing kag-clearing operation sa bahin sa North Capitol Road sa tinalikdan nga adlaw sang aga bilang kabahin man sa kasugtanan sa tungasang syudad kag sa mga food vendors nga magagamit sa lugar. Ang nasambit nga operasyon gipangunakan sa Bacolod City Engineer's Office ang Rapid Drainage Response Team upad man ang DRMO Bacolod agud masiguro nga mapabilin ang kalimpyo kag tawhay sa nasambit nga dalanon. Suno sa syudad regular man nga ginapatigayon ang among aktibidad kag nakaapat na ini ka beses nga ginpatuman sa nasambit nga dalan halin sa ginregulate sa Bacolod City Administrator's Office ang operasyon sang grupo sang mga vendors sa North Capitol Road na gintagaan sang special permit.
0: Gindisarmahan ng police ngayon bulbado sa natabong ang ginaligar extortion sa tiyon sa recruitment sa Philippine National Police sa Negros Island Region sa tinalikdan ng bulan sa Abril. Sunod sa kay Police Brigadier General Romano Cardinio, ang Regional Director sa Pro-NIR, personal sining nabato ng reklamo gikan sa 30 anyos ng aplikante sa recruitment matapos sining nagbayad sa 10,000 pesos para makakuha sa pwesto kag makasulod sa hanay sang kapulisan. Dugang pa ni Cardinio, nagdugang pagid sa 40,000 pesos ang tagreklamo nga may kabugusan tanahan sa 50,000 pesos. Kag sa tiyon nga nagagawa ng resulta sang recruitment, wala na laki pang iyang pangalan. Kagilayon siningaging palabot ang insidente sa opisina sa Pro-NIR. Ginpahayag man sa Regional Director nga ang police kagin paidalom sa restrictive custody sa Pro-NIR na garanggo sa isa ka police corporal kag isa ka babae. Sa karon nagapatay na investigasyon angot sa natabong insidente kag nagpalabot ini sang paandam sa mga kapulisan angot sa pagpanukot sa recruitment.
1: Nagapadayon ang investigasyon sa Binalbagan PNP angot sa pagtiro patay sa isa ka PROC chairman apisar nga ginako ini sang New People's Army kon NPA. Ang krimen nga natabo sa sitio Mag-anay 1, Barangay Biao, Banua sang Binalbagan aga sang Hunyo 8. Kumadumduman ang biktima gid kilala sa kay Marlo Galana, 58 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar. Suno sa kay Police Captain Joylan Vinson, ang Chief of Police sang Binalbagan PNP, ila sa karon ginatipo na nagakaigo nga impormasyon angot sa mga persona ang ara sa likod sang krimen agud mapasaka ang nagakaigo nga kaso. Dugang pa ni Venson na wala pa sang record sa kapulisan ng mga biktima apang gipahayag sa mga rebelde nga isa ka asset sa militarang biktima kag ginimbestigahan sa karon ang nasambit nga pahayag sang NPA. Natabo ang krimen samtang nagatrabaho ini sa kampo bilang isa ka inkargado kag may nagabot nga mga persona nga wala tabo ng guya kagilayon nga gintiro sa makapila ka beses ang biktima nga nagresulta sa iya kamatayon.
0: Nagapabilin pa sa intensive care unit o kung ICU sa isa ka ospital sa syudad sa Bacolod ng isa ka lalaki matapos ni mamungguan sa isa ka pribado ang sasakyan sa National Highway Barangay Camp Clark Banua sa Isabela gabi sang Hunyo 9. Ang biktima aging kilala sa kay alias Stephen, 24 anyos, isa ka cook sa isa ka restaurant kag residente sa Purok 3 Barangay Camp Clark Banua sa Isabela. Samtang ang driver sa sasakyan nga nakabunggo sa biktima aging kilala sa kay alias Erwin, 39 anyos, isa ka school principal sang Libas National High School kag residente sa Barangay 3 sa nasabit nga Banua. Sa next investigation sa Isabela PNP gikan sa Barangay Libas ang sasakyan kag ginaligar nga na side swipe sini ang duha ka mga tricycle nga nagapark sa igad sang dalan kun sa diin ang biktima nagapungko sa isa ka tricycle sa backride sang isa ka ukon backride sang isa ka tricycle kabangdanan sang aksidente. Bangon sa mabaskog ang pagkabunggo, nakaagom sa pila sa ulong biktima kagilay nini nga gindala sa ospital samtang ang principal gilay nga nagsungka sa kapulisan kag gipaidalom sa reglementary period.
1: Mayara na sa person of interest ng kapulisan angot sa pagtiro patay sa isa ka barbero sa Purok Araw 2 sa Kon Araw 2 Barangay Vista Alegre, siyudad sa Bacolod, gabi sa Hunyo 7. Ang biktima ginkilala sa kay Carlito Alcala Jr., 50 anyos, kagresidente sa nasambit ng lugar. Sunod sa kay Police Captain J.R. Reyes, ang station commander sa Bacolod City Police Station 7, nagagwa sa ilang investigasyon ng may kaantanan sa pagtimalaw sa motibo sa krimen. Kagkilala sa biktima ang suspek, dugang panireyes sa ilan na sa karon na ginatipo ng mga nagkakaigong ebidensya kagpagkuha sa mga saksi sa krimen para mapasaka na ang kaso batok sa suspek. Kumadumduman ang biktima ginsulod sa iyang barbershop kagilayon nga gintiro sang wala makilalaan nga suspek nga nagresulta sa kamatayon.
0: Alas 6:32 na mga katropa. Inyo na ba tiyan? Ang kaundan sa balita sa lokal. Kagining inadulong sa inyo mga katropa sang Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: Alas 6:32 na ito padulungan ang mga kaundan sa mga balita sa national.
3: Express Balita. National News.
0: Naglabot na sa 45 ang death toll sa Mindanao matapos ang magnitude 7.8 ng linog sa tung Hunyo 8. Sunod sa pinakauling report ng Office of the Civil Defense, lakip sa mga bago nga na-record ng mga biktima mo ang pito gikan sa Banua sang Jose Abad Santos kagisa gikan sa Malita sa Davao Occidental. Magluwas diri, 17 naman ang na-report nga missing nga ginalakipan sang 4 sa Glan. Glan Sarangani kag 4 sa General Santos City. Kapingin sa 450 ka mga individual ang napilasan. Kaginabulubanta, 35,673 o kon 35,673 ka mga pamilya gikan sa 199 ka mga barangay sa rehiyon 9-11-12 kag Barm ang apektado sa kalamidad. Sa karon nagapatay na search and rescue operations ka may kapin 3,700 ka mga uniformed personnel gikan sa Philippine Army, PNP, BFP kag Coast Guard nga gin-deploy nga nagagamit sang 21 ka mga air and sea assets para sa relief kag transportation sang supplies.
1: Nagpaandam ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o CONFIVOX nga posibleng magluntad ang magnitude 8.2 nga linog sa 6 ka active trenches sa pungsod. Kasunod sa mabaskog nga magnitude 7.8 nga linog nga nag-igo sa Sarangani sang tinalikdan nga Hunyo 8 tuig 2026. Sunod sa CONFIVOX Director Teresito Bacolcol, ang mga lugar nga ginabantayan mo ang Philippine Trench sa East Luzon through o kontro sa may Manila Trench, sa Negros Trench, sa Sulu Trench, kag Cotabato Trench. Ginatag ni Bacolcol nga ini ang mga trenches may kasarangga magpagwasang tuman kabaskog ang mga linog pareho sa natabo sa tinalikdan ng Agosto 17 sa 1976 sang mag-igo ang magnitude 8.1 sa Mindanao nga nagtuga sa malapad nga kahalitan kag isa ka tsunami. Bangod sinigin pahanumdom ang publiko nga magpreparar sa go bag, ibaloon ang mga alagyan sa evacuation kang magpamati sa opisyal nga advisory sa FIVOX agod maging handa sa anuman nga kalamidad.
0: Na-rescue sa Department of Migrant Workers ang masobra 200 ka-overseas Filipino worker o kung OFW applicants gikan sa legal accommodation nga ginaligar ginapadalagan sa mga pila ka mga recruitment agency sa Cavite, Pasay kag Manila. Sunod sa DMW, naglabot sa 206 ka mga persona ang na-rescue gikan sa mga pasilidad nga hindi rehistrado kag wala nagasunod sa nagkakaigo nga talaksan sang pagpangabuhi para sa mga aplikante nga OFW. Kalabanan sa mga ining mga caregivers kag naghulat sa deployment sa Middle East. Sunod sa ahensya, ang mga akomodasyon para sa mga OFW applicants ang dapat rehistrado kag nagasunod sa standards kangay sang proper ventilation, fire safety permit, occupancy permit kag health permit. Ginpayag man sa DMW nga nagsugod na sila sa investigasyon kag posibleng panumbungon sa paglapas sa mga pagsulundan sa recruitment batok sa mga ahensya nga nadalahig. Samtang gintanyagan naman sa gobyerno ang mga rescued individuals sa mga programa para sa skills training kag livelihood assistance agad makabuli sila nga mga maka-recover.
1: Pero ginani ang woodsman Jesus Crispin Rimulya ang mga anay bodyguards kag staff nga ginaligar konektado sa kay anay ako Bicol Representative Zaldico nga magsumeter sang ilatag sa kasworn affidavit may kaangtanan sa nagapadayon nga investigasyon sa ginapayag anomalous flood control project sa suno kay Rimulya importante nga maghatag sang separado nga testimonya ang tag sa ka-individual agod makabulig sa maid-id nga investigasyon sang Office of the Ombudsman. Ang self-identified bagman nga si Zaldico ang natala naman nga mag-atubang sa mga investigador sa maabot nga Kunyo 11, 15 kag 16. Sunod sa ka-assistant ombudsman Mico Clavano, madugay na nga gina-istorya sang ilatalatapan ang mga nadalahig bilang kabahin sa katuyuan nga ma-review ang tanan nga posibilidad o kung posible nga ebidensya. Una nga gipahayag ni Attorney Levi Baligod, spokesperson sang 18 ka mga malita boys nga handa ang iyang kliyente nga magsumiter sang dugang nga ebidensya. Lakip na mga literato kag video nga ginaligar may kaantanan sa ginaligar pagpanagtag sang kuwarta.
0: Alas 6:37 na. Mga katropa nyo na ba tayo ng countdown sa mga balita sa National? Kagining inadulong sa inyo sang Santon Vi o kon Premium D3 Softgel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
0: Mga katropa, itong padulungan ng mga countdown naman sa mga balita sa International.
3: Express Balita, International News.
0: Ang Brazil ang temporaryo nga ginasuspender ang paggamit sa pinakauna nga single dose dengue vaccine sa kalibutan kasunod sang duha ka makaduluda nga kamatayon. Kapin sa tunga sa milyon ka mga individual ang nakabaton sang doses sang bakuna siling ituig sa Brazil kag ginaprobahan sa mga otoridad sa ikaing lawas sang Nobyembre. Ini ang pinakauna nga single dose inoculation batok sa mosquito-borne dengue virus. Tatlo ka severe case ang na-record sa mga otoridad lagi pang duha nga nagresulta sa kamatayan sang 58 anyos nga lalaki kag 48 anyos nga babae. Si isa ka 38 anyos nga babae ang nagsulod sa intensive care unit apang nakagwa na. Ang ministro nagsiling ang wala gid ginapaabot ng mga epekto, wala naobserbahan sa tiyon sa mga tests sa kapingin 16,000 ka mga voluntaryo sa 14 ka mga estado sang Brazil.
1: Gin-suspend sa Executive Bureau sang International Criminal Court o ICC si Chief Prosecutor Karim Khan bangod sa mga aligasyon sang sexual misconduct. Ang 21 kakatapos ang Bureau sang Assembly of States Parties o ASP ang nagadumala sang ICC. Nagdesisyon paagi sa isa ka-qualified majority nga suspendihon si Khan samtang ginahulat ang katapusan nga desisyon sang Bureau bilang competent decision maker. Ginataga na pagtamod sang Bureau nga ang suspension wala nagapakita sa katapusan nga resulta. Dapat talupang doon nga si Khan na ginakusahan sa ginaligar nga incident kung hindi disente nga pagginawi sa isa kababae nga empleyado nga nagatrabaho sa idalong niya. Ang issue nagsugod sa timprano nga bahin sa tuig 2024 nga si Khan ginakusahan sa isa kababae nga kabulig nga nagsiling nga ginharas siya kaginpilit sa pila ka hindi maayo nga mga hilikoton.
0: Alas 6:39 na. Inyo nabatean mga katropa ang countdown sa mga balita sa International. Kagining inadulong sa inyo mga katropa sang Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
0: Alas 6:39 na mga katropa. Atong padulungan ang balita sa sports.
3: Express Balita. Sports.
0: Magahimos ang dako nga pagbago ang Pinoy pole vault ace nga si EJ Ubiana paagi sa pagsailo sa iya training base alin sa Formia, Italy. Pagkato sa Athens, Greece, kung sa rin mag-train siya kaupod ang grupo sa international pole vaulters. Ginipatag ni Ubiana nga parte ini sa pagpangita niya sa competitive environment nga magadala sa iya sa pinakamaayong performance. Nagsailo si Ubiana sa Formia sang 2014 para mag-train sa idalom sa kilalang Ukrainian coach nga si Vitaly Petrov. Kakaupod ini, nalabot niya ang dalagko nga kadalagaan sa iya career nakip ng pagka-top pole vaulter sa Asia. Sunod sa iya nga bisan maayo ang pag-iya sa iya tuman ka importante man sang competitive elements sa training. Kadugan sa iya bago nga tika nga ginkilalaman ni Ubiana ang legasiya sa iya partnership kay Petrov kagitawag ang veteran coach bilang isa ka pinakadako nga halige sang iya nga career. Alas 6:40 na mga katropa. Subong oras, padulong ng pila ka mga players para sa Game 4 Subong sa NBA Finals. Best of 7 mga katropa. Sa karoon nagpanguna pa ang New York Knicks, no, sa standing nila Subong 2-1. Kag Subong mga katropa ang hampang magpabilin sa Gyapon sa New York konsiliin sa Madison Square Garden. Bantayan nato ng mga updates diri lang sa XFM 103.9 Makulod para sa aton nga Game 4 sang NBA Finals, no? Magkasambuwa ang New York Knicks kag ang San Antonio Spurs sa Madison Square Garden, Subong. No? Alas 8:30 mga katropa, ang hampang oras sa Pilipinas. Ang balita sa sports, ginadulon sa inyo mga katropa sa Premium D3.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3. Manamit na, super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
0: At na padulungan ng balita naman sa Showbiz.
3: Express Balita, Showbiz.
1: Mga katropa, sa tanawan nga balita sa Showbiz, sumbong yung mga katropa nga adlaw sa Webes mga katropa. Isa ka-aktres nga ti mga katropa finally na graduar na sa junior high school sa edad niya mga katropa nga 54 years old. Mga katropa, amoy ni siya si Nadia mga katropa Montenegro. Kung sa diin mga katropa, at the age of 54, na-fulfill niya ang iyang dream mga katropa nga makagraduate niya sa ano mga katropa no, sa high school, sa junior high school. Kay ti mga katropa ang nasambit yang si Nadia nagsulod gali mga katropa sa showbiz sa edad nga 11 years old. So 11 years old mga katropa ang career, nagpadayon hasta nga wala na inisang tion nga mag eskwela. Kay ti mga katropa sa una ang mga actress siya full time ginawala double-double, ay wala sa mga ano mga katropa how mga presubong abing may mga AI background na nga ti pwede lang sa studio lang blatanan mate ka sa unay abi kun sa bukid gid ang mga tinaruha ito sa bukid ko mga tiklodana ito sa pangpang dragid na gaano naga take mga katropa. So ti bilang artista mga katropa kag nagsulod early at the age of 11 sa ano sa showbiz, wala na nakaiskwela mga katropa ini si Nadia Montenegro. Pero ti sa karon kay halin sa una gali sa mga interviews ginahambal yun na yang gusto yaya makatapos gid mga katropa makakuha sang diploma at kagung posible pa lang makakuha pa gid sang degree sa college. So mga katropa sang tinalikdan lang ano nga mga graduation mga katropa sa DepEd no sa high school nakakuha niya nga diploma paagi ni mga katropa sa ALS sa Alternative Learning System Program mga katropa no nga ti nakakuha siya sang diploma sa high school, nagraduate siya sa high school kag ti sa karon gusto niya pagid nga magpadayon pagid sa pag-eskwela kag ti in the future hopefully nga makakuha man siya kuno sang college degree mga katropa. So tiyambal sa iban si Nadia gani nga manggarano na nag-eskwela pa kita paihan nga ti amo na lang ning way out kuno sa poverty. Ti mga katropa, timing lang kay subong nagbukas ang klase. So it's a motivation and inspiration sa aton man nga sa mga estudyante diradong nga mag-eskwela man tarong ano. Sa mga katropa oras naton 4:44 na kag ang aton nga balita sa showbiz ang ginadulong sa inyo sa aton nga habon sa Yes to Health. Una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap mga katropa ang makaprevent sa early signs of skin aging. Marami gid gamiton sang bilog nga pamilya mga katropa kay ni antibacterial madula gid ang germs kag amoy sa aton nga galawas. Ang Santon Plus Herbal Soap. And syempre may isa pakita kahabon para naman niya sa mga mahilig sa glutathione and kojic kag ginipunan pa sang virgin coconut oil kon sang VCO ginimpon sa isa kahabon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita dala sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap available sa mga drugstores.
0: Dala sa 6:45 na mga katropa nyo nabatian ang balita sa showbiz. Kag mga katropa tong padulungan ng balita espesyal nakaupo naton si katropang James King. Subong ni nga tiyon mga katropa, tingin na bantayan gina Game 4, no? So, na-mention natong kaina sa itong balita sa sports. Pero mga katropa, may mga bagay galing na dapat natong likawan bilang fans. Bilang isa ka-fan dira, be, sa hampang, especially sa NBA, o kung namuning National Basketball Association. Kaya may makamugali mga katropa, ma-ban for life. Di man siling yung unlike sa ibang mga katropang Wendell, sa mga sikat ng mga personalities, bala, pwede kaya kapalapit, maalis niya, pwede makapaselfie, no? Pwede makapapicture po, naman na, no? Malisin siya ka na, babe. Pwede ka picture. Pero I don't know kung ano gining story sa likod sa sininga persona nga ni. Nga agin, banned for life, gid siya sa NBA. Okay, bangod sa selfie lang. Pero ang nakita ta mga pictures, doon nag-selfie ng isa ka-fan, saka ay Wimbanyama, no? First name na ganin ni Wimbanyama. Ano ganin, first name na, nalipat ko sa first name na ni Wimbanyama, no? Victor Wimbanyama, no? French play French na siya gali. Kag mga katropa do siya ni ang star player sa karon man sang Spurs, no? Do nakita tang picture sang isa ka fan nag-selfie sa iya pero ginban for life siya sa NBA. Katropang James, kamusta ng imo nga paglantaw dra live sa NBA?
4: Good morning mga katropa, mayang aga sa tanahan, nini ang balita espesyal. Sa 103.9 XFM Bacolod, kaubod si katropang James King. Kag para sa aton nga balita espesyal, kabalo ko mabala, duwa ka mga fans, basketball fans, sang NBA ang ginpamatbatan, sang lifetime ban. Pagkatapos nga mag-selfie sa ila paborito nga NBA star. Isa ka fan mga katropa ang nagpatumagid mismo sa court, no, sa basketball court sa fourth quarter ng NBA Finals. Ang natuyo is magpa-selfie kuntani sa iya favorite star nga San Antonio Spurs nga si Victor Wembanyama. Naresto ang hininga fan mga katropa. Kagintagan, pukun, ginpamatbatan sang lifetime ban sa tanan nga mga NBA arenas. Natabo ang insidente mga katropa kung sa din nagresulta sa paguntat sa hampang sa tungas ang New York Knicks kag San Antonio Spurs. Kung sa din daog ang New York Knicks sang 105-95 Game 1 victory. Sa nabilin nga 6 kaminuto kag 28 ka segundo kung sa diin ang New York ang naguyat sa score nga 92 batok sa San Antonio Spurs nga 86. Ang ini nga fan naglagan patunga mga katropa. Nagauyat sang iyang cellphone sa iyang kamot kag ginpalapitan ining NBA star nga si Wembanyama pati ang New York Knicks center nga si Mitchell Robinson lapit sa 3-point line pero gilayon siya nga napunggan sa mga securities. Makitaan katropa nga sa sining ang tabo nakibot si Wembanyama kagang bilog na crowd tungod sa sining pagpatunga sang isa ka NBA fan. Hindi lang siya, may arap pa ibang nga insidente kung sa diin ginimo man ni sang isa ka fan sa tumas ang hampang. Nadesisyonan sang NBA kag sang NBA commissioner nga si Adam Silver nga iba nang inika duwa ka mga NBA fans. Para sa iya, hindi sila actually makabig ng mga fans tungod may aras ang lain nga motibo kag posible nagapangita sang global attention. Maban sa karon, hindi lang sa Frostbank Center ang hindi nga mga NBA fans kundi sa tanan ng mga NBA arenas for life. Ina ang aton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Papaskugon ang inyong system mag-premium D3 soft gel capsule. Para sa nag-ugyon ng Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
0: Wow! Ayan si Katropang James, why nagdalagan pa ito nga ba? Ganun, tao to sa... Karon, aralan na ito siya karon sa higad. Ma-report, ma-update na sa karon sa ito na
1: court side report.
0: Court side siya pero hindi mo lang ito siya makita iga pa nag-o siya palipod-lipod lang da sa
1: lipod-lipod na
0: nga kibot ka na lang nga ga-report na siya
1: o
0: update na to na may bantayan tayo ni karong mga tropang game 4 ah, no? Sang NBA best of 7 kuti mga tropa din tanan ni mabalaan kung sino ang makabawi ang San Antonio kung padayon ang New York Knicks. Kahit after sa Game 4, after sa New York, ang Game 4, mas for the Game 5, mabalik sa San Antonio Spurs. No? Tinguan din isang Spurs, kahit duwa na daan ka, hampang puro git sila zero sa ilang court. yung mga katropa ni Bantayana, no? Diba si Kulmazi, Roma ng New York Knicks sa ilang court, sine sa Ulingang Pang. Katropa, this is the second ano sa ila, bali apat sa Spurs, tatlo sa New York Knicks nga court, no? So pinaka last kung malabot sa game 7, balik sa San Antonio. Alas 6:51 na mga katropa. Ato ni padulungan ng mga produkto katropang Wendell sa rinta ni Mabakal mga products na to.
1: Yes, mga katropa, ang atong mga Yes to Health product, ang Mabakal sa atong mga Yes to Health store. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizarri Street, Barangay 39, Bacolod City. Mga katropa, ini Mabakal man sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's Generica, South Star, kag TGP. Sa mga lokal nga butika, Mabakal man, malapit din ang mga butika sa inyong lugar, pamangkuta lang ang produkto sa Yes to Health kung ang atong mga Santone products. Sa kung syempre, ma-order man online, i-search nyo lang sa inyong mga online shopping applications ang Yes to 2011 para sa original nga produkto.
0: And yes, sa mga katropa na tondra, katropang Wendell nga nag-monitor na. Good morning sa ila.
1: Oo, sa ila ni Ma'am Marivic Jorge Castin. Good morning. Monitoring sila kuno from Felisa Moms Chapter. Good morning. Sa ila ni Sir RV Chris Caceres. Good morning, man. Sa ila ni Gary Victoriano. Good morning. Sa ila ni Ma'am Shirley Arevalo. Thank you so much pag-monitor. Sa ila man ni Ma'am Jessica Gonzalez. Good morning.
0: Yes,
1: sa ila ni Ma'am
0: Lia
1: Lombrado. Good morning. Tamiya, unta na lang iyang Mariwa kasi maring Elmsua. Good morning, Mandara. Kay Ma'am Elvira Gilugo.
0: Doon na lang ako. Bisa may ginalanta ako. Bala nga ito. Korean novela. Blas bunga ako. Doon na ka. Anyo nga siyo. Kasi pa, kisadaan. Kasi doon ka ano man sa life, no? Doon ka stress man bla. Tapos mga katropa na tondra, no? Ba, swerte mo sa dyantis mo kayo. Una pa lang spana. Bakasyon naman si Berbaso.
1: Una pa lang adlaw.
0: Tana all.
1: Tana all.
0: Sige lang ha. Eskwila Mayo. Importante, Eskwila Mayo ha. Sige, katropang Wendell. Ang oras na ito ginakolabos na ay magabulos ng bullseye, no? Mga katropa na tondra nga nagatutok. Sambay lang. Sambay lang kaya po sa XFM Hotline. Mga katropa, sa liwat, kami inyong mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendell Balinario.
0: Kasi si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagaog yun, nga Pilipinhon sa Pilipinas. XFM News.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9. The Secret of Health.
5: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
6: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kung dira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal gani kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka adlaw isa ka semana o kun masobra pa. Ang iban Sir Josil waay gid yan nagabatyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw adito na sa nagastay sa tonsil nga colon. Ang iban kun nabuton man puwerte man kabudlay. Ang ila sini nga maexperiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla kun sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini Sir Josil makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatyagan ko na constipated ng isa ka tawo.
5: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
6: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag sunod pagini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
5: Amo na kalaba ha.
6: Abot lang kung paano nila takso na.
3: Santhon Plus Gold.
6: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang Queen of Fruits and Vegetables sa kadamo sang ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini ni nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Pun, magamit gadi kita sang Southern Gold Capsule pinagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sang aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding yas nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
7: The secret of health.
5: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
6: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
5: Oo.
6: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
7: The secret of health.
8: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
6: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhone Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko.
7: The secret of health.
9: Santhone Gold Coffee Mix.
5: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining nga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhone Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhone Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Santhone Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sining lawas? Ang collagen, dakong epekto yung sining to maintain sang manami, firm na ito sining skin. At the same time, nagapanami sa ato sining mga joints. So, Santhone Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santhone Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sining brain.
7: The secret of health.
9: Santhone Plus Gold.
10: Rosinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhone Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
9: Santhone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Santhone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Santhone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
12: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
13: Vision Next! Marami na ang natulungan!
14: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
13: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
15: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
16: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
17: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
18: Go! Let's get it!
17: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
18: Uh-huh.
17: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
19: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga buki ka.
2: Kumaan ka rin sa centro. Come sa Bullseye.
3: Depart.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santo Gold, live testimony.
2: Wanita, badaho. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko. Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Bilang isang post-seller agent na nakagator shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Sister Pain.
10: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Adlaad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung ako mulan sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Santon Gold Coffee Mix.
12: Sister

0: Party.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southern Gold Live Testimony.
2: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Southern Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Southern Gold.
1: Southern Plus Gold. Southern Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Southern Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Southern Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Southern kag vitamin D3.
6: Kasi sila na siya sa una, ganyan ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon, isaga pala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Southern kag vitamin D3 ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Southern Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Southern Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Southern Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo man kusina, ha?
9: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
8: Oo, oh, gali. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan?
11: At masakit sa pakiramdam?
10: Kabagyan!
11: Mag Southern Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang,
11: tanggal agad ang kabag.
10: Southern Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one.
11: Sa presyong magaan.
10: Southern Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
12: Dari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
1: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di-pagi ko sa mabatian ko nga Southern Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Nga, XFM, kid, how?
15: Kaya pagbuktaw ko, balita dayon mo.
14: Nga, XFM, kid.
16: Ay, nami ang music, ah.
14: Nga, XFM, kid.
16: Ay, wala ka lang music, magkatapos magbuktaw ka, may harap ka sa mga balita. Blabos, ang aming bigit sa mga DJs, nalakad.
17: Wala sang konkretong asa. Kag
18: wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X. Simply,
14: may how kita pa.
18: Enjoy lang.
14: Nga, XFM, kid, how?
19: Timo!
9: XFM 103.9
10: XFM Network Philippines.
4: Mga katropa, X

0: Kare ka mo dire sa silay kang magpanaksi sa among kaiwatan sa Charter D Celebration sa Sarad ng Silay kagan Silay Festival kag welcome ka mo sa paglibot-libot dire sa among mga social houses kag mananit ng mga pagkaon dire sa Sudan ng Silay para magpanaksi sa amon nga mga kaiwatan kagamon nga mga delicacies dire sa Sudan ng Silay. Gina-imitar ka mo namon na magpanaksi sa amon dire nga kaiwatan sa 69 Charter Day Celebration sa Sudan ng Silay kagkan Silay Festival. Kari ka mo dire kag magsinadya kita o yun silay noon.
1: Kamaturan ang salandigan sang kanatan.

0: in this country to call me president and then show me a piece of paper and you ask me to go with
1: you. Bullseye! Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
1: It's not Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay, kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
1: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Iniwak o kunang bata, tapos may balay na.

May aga mga katura, pamayaga sa mga suki naton nga ta Marabati. Welcome na sa Bullseye. Para bago naman nga adlaw mga katropa, it's Thursday. Today is June 11, 2026 mga katropa. Bago lang natapos sa celebration kay Kinaon. At sa celebration sa birthday ni Chief Engineer Janelle Apsay. Mayaga. And to all the birthday celebrators mga katropa, this morning, happy birthday sa inyo ha. Kag enjoy lang ang adlaw. May ara kita subong. Aga pa makita ante sa mga panamalay ta, nag-aaso na. Damo luto. Sa una na mga katropa, sa mga bataas, sa mga panimalay ta, ma-excited ta sa aga kay inaablang may mga luto ubla, no? Once nga nag-aaso na, bugtaw na sila, no? Once ka nag-aaso na, dugay-dugay, pungko ka na sa lamesa kay mamahaw na mo. Diba na? No. Kanami isang kultura sa Pilipinas, mga katropa sa Pilipino. Isang una pa. Nga kita, gina-enjoy ito pa ng sumong na ine, no? Pagsulod sa teknolohiya nga ni, first things first sa aga. Li-li anay sa Facebook. Li-li anay sa mga postings. Li-li anay sa mga kung anong ginpost ng tupad balay sa mga abyan na antes pa man magluto, post anay sa Facebook kay para makita sang makita sang ano eh, makita sang tawag sini, makita sang mga tupad balay. Kasadya, no? Pero anyway, mga katropa, amo na sa nagkakalatabo sa aton nga panimaray mga katropa, mga abyan. Importante lang, maintain ta lang aton nga kondisyon sa lawas ta. Nga hindi tayo magminasakit, kag hindi tayo maglinain pamatsag na ito mga katropa, no? Importante, kondisyon ng lawas ta. Bisan ano pa ng istorya, bisan ano pa ng bisan ano pa ng away, bisan ano pa ng tawags ni? Bisa na, no, panang istorya. Kung nagkamasakit ka, lain pamadsag mo. Ati, amo man ang Japon eh. No? Balda man Japon, mga katropa. Anyway, welcome sa pabaraga nato. Ako naman sa katropong Winsoli. Nasa update kami. Tugtumalas, Jess, ang aga. Sa pagtalakay naman sa mga balita, mga impormasyon sa aton niya pagpangaragad. Mga katropa, diri sa Bullseye. Upod nato sa technical side, katropang Chris Lebrando. Ako naman sa katropang Win Salinas. Tatlo ka oras kay mga tanakay kita sa pinaka mga balita, mga impormasyon nga aton tutukan this morning sa aton nga palatuntunan. Kailangan ka mga balita aton nga nasagap subungo. Dapat bantayan tani. Katropa, Basiwa may bag-o nga general manager. Bag-o naman eh. Sino ang nag-hambal? Ang lokal ng pangunahan sa Bacolod, mga katropa, wala say? Headlines! Karoon tira karoon ah. Pila ka mga kilos protesta o kung pag-protesta sa gwa sa Bacolod City Water District sang 59 ka mga illegally dis-

0: Dismissed nga mga basiwa employees, mga katropa, nagapadayon sa pagpatigayon sa kilos o kunrali protesta. Magwa sang basiwa pagparawagan ang gindihon nga agreement sa tunga sang basiwa kag ining 59 ka mga empleyado nga una na kag ginhambal sang civil service kagin desisyonan sa civil service ang status sa mga ano gani sa mga basiwa workers nga imbalido ang pagdismiss sa ila sa rason nga redundant kag at the same time katropa ang sadya kay ti wala sila ginbalik ang desisyon sang Civil Service Commission, mga katropa, reinstatement kag payment sang back wages nila. O galing daw gin-dispute ini, no? Gin-challenge ini sa pila ka mga abogado, mga board of directors, mga katropa, sa Court of Appeals, no? Ano pa na subong pending? Amo na ang medyo pila ka mga latest karon. So ang protesta sang sining mga basiwa employees, mga katropa, padayon karon, tanaunta ang pila ka mga latest updates na mga katropa sa pagpangaragad naton sa aton nga palatuntunan. Dirigid lamang sa Bullseye. Ari pa, no permit, no selling sa North Capitol Road. Panindugan sang lokal na pangunuhan sa Bacolod, katropa, dira sa North Capitol Road matapos kinagapilar ang provincial government nga pauntaton ini, no, ang ining pagbaligya sang mga vendors dira sa North Capitol Road ini matapos kintagaan sang permit sang lokal na pangunuhan sang syudad ang ining mga violent vendors, mga katropa, para magbaligya dira. Tanaw-tanaw pinakamang latest sila karong mga katropa because nga tin amuni ang hinyo kay hambal nila kuno naglain ang itsura sang North Capitol Road pero sabat naman sang North sang syudad ati kung wala permit, no selling, no, sa mga vendors dira kag reorientation pag patigayunon daw. Tanaw-tanaw pinakamang latest update, mga katropa, samtang update naton sa Negros Occidental, mga katropa. Ang isa naman ka persona patay, nagligad nga adlaw gin ako sang rebuilding NPA. Samtang mga katropa, kinuwatay days mga Negros Occidental nagaduging. Kumustahon ta man karon ang pinaka mga latest development. Ang kaso naman sa mga isa ka barbero bla, no, sa sudad sang sa Barangay Vista Alegre, kaginlot hang to sa riding in tandem, may ara na sa persons of interest. Lang taon ta lang na, no, istoryahan ta man sa aton nga pagpangalagad subonggid nga aga samtang nagapulo pang apika sang Sancton Gold Coffee Mix. Katropa, relax anay, ha, para magbaskog balik enerhiya. Wala man epekto, wala man delikado sa kalamay kay ti Stevia man ang ginagamit na, no? Plus kung ano mga makita nyo na sa Sancton Plus Gold, ara man na sa Sancton Coffee Mix, Sancton Gold Coffee Mix. Kaga syempre, katropa, maputi ka, magwapo ka pa, ha? May collagen kagluto tayo. Ari pa, mga katropa, pinaka-latest development update sa aton nga national. Ang statement ba na nga may ara sa duwa ka grupo sang Senado, ano ang epekto sini sa aton? Ano ang igo sini, mga katropa? We are so confused. Sa nagakanatabo sa Senado karon, ano ka mo? Matrabaho pa ka mo? Ay kung hindi ta, may eleksyon na ta. Ito ka talaka na bla? Kung hindi ka mo mag-opisina, magpinanghalin ka mo na, mag-resign ka mo na. Ay para buslan ta iba na. Aryo, sa katropang Kriso, willing kami ya. Volunteer kami, mga senador. Joke lang. Dito na kaya. Perdita na. Mga katropa, ang isa to ba na sa ginfile sa Supreme Court na nag-hinyo sang confirmation or explikasyon, no, halin sa pinakamataas ng korte sa pungsod nga gin sumiter sang isa ka high school teacher kay ginatamaran ang aton nga mga mamalidha nga mag kadto sa Supreme Court bisan sinuman puro lang taktak puro lang puro lang away ang obra nila sa Senado nga wala nila madumduman nga mag pangayo sang konseho sa Supreme Court katropa ang ining gin sumiter kung petisyon bala ni Mr. John Barry Tayam ang isa ka high school teacher katropa nga nagpangayo sang explanation no sang ining 12 members 12 ka mga senado nga angot sa ginahambal nga quorum gin-dismiss sang Supreme Court mga katropa dason ginhambal din nga wala sang lack of legal standing okay ari medyo na confused man ta mga katropa atoy kita ya mahambal man ta free man ta maghambal ya sa imbis nga klaro ta ni nangayo ni ang ining estudyant o kun isa ka teacher sang kaklarohan sa Supreme Court naglala pagid naglingin pagin ulo naton ha kag amo naman ni ang ginahaboy sa so, ano balbalanay naman sa social media ko ang idea gin dismiss wala legal quorum wala legal basis ang dosay ka mga senador ha amo ra kuno mo no wala sang amo ra oh ti ang ibang naman to nga panindugan sa hindi ah ang question da wala sang sufficient nga ebidensya or dokumento nga ipakita ang iya petisyon ni ano ni Mr. John Barry Tayam because wala man sa hindi man sa bugado ha di dira nag-rule ya katropa ang Supreme Court di balbalanay naman social media ang diri sa sunod sa pungsod Pilipinas mga katropa subong ang nain lang gid kay ti imbis nga dito kita sa interes ng tao nagtipyok kita sa istorya politika mapanig kita sa politika ang aton nga mga paghusga based sa aton nga mga judgment mga apyan nakaangkla na kundin ka pro Marcos ka o kun pro Duterte ka no dira na oh that's why gaway away kita mga katropa kay bisan na ano pa explanation kag kun ano pa pa pag ano naton pag argumento para sa interes ng tao hindi gi-Japon ni ko ah. Kita nyo ah kon magkanto kita sa Senado mga katropa kabalo kita may ara sa mga pro senators da pro administration nga mga senators mga katropa ibang dagani ginadloka naman ang nagtipyok naman ang kita para hindi na madalato sa kasway oh di ba may ara naman ang senator senadores ya nga nainman ang ila panindugan no may ara mo na senador nga pro Duterte ah nga mga senador mga katropa di amo ni ila nga ginapadlagan subong ila ni sistema dira sa Senado subong kag kita iya gakabiktima kita kay ti gusto ta magpati sa mga manifesto bla sang mga politiko sa ila interes ya no ako unta mga katropa wala sang mayo nga natabo sang nagligad kay mga administrasyon why ta naton maserbisyuhan ang interes ng tao kay puro lang to corruption ha alin pa to gani sa bisan alin pa sa panahon ni Presidente Fidel V. Ramos Gloria Macapagal-Arroyo kanto naman kita sa administrasyon ni Noynoy Aquino kanto naman ta sa administrasyon ni Presidente Duterte ari naman kita sa kay Presidente Marcos ang korupsyon laganap na Japon mga katropa no amo na so diin ang tindog sang taos bong din kita kay puro naman ay politiko ning nga interes kita pakigbato sa ibang di amo na bla kung kisa ka kalain ha ka-obvious na kayo kita ka paggamit man ta aryo ang administrasyon ginagamit naman gahom ya para dipinsaman posisyon ya ang ibang da nga mga appointees mong laptaramag man grabe man mag pagwas ang ila gahom kilala ko ganag ang balsing budline na may ipo-appoint pa sa ganit ano kuno oh makadto sa ano to sa executive branch ngayon dito lang ah ihatago lang na sa ila may drop ako sa away nila sobra-sobra na lang sila oh imakon mo lang oras mga katropa 7:32 is magpangalagad naton sa aton panatuntunan sa sulbaran nyo ni ang flood control let the investigation And tutuod nga inquiry or filing sa kaso mga katropa nga matabo para matawhayan kita, makapanumdum kita, makahambal kita nga may gobyerno nga nagapakigbato sa interes ng tao. Kay kun hindi natun inipagimuon katropa ay sus bulubalda-balda naman ta, no? Ang inipapili ta sa mga opisyal natun sa gobyerno katropa, kung kisa ba nasulon man ta mo, kita ba nagpili sa mo? Kita ba nagpapungko na sila mo? Kita ba nagbutang na sila mo? Pagkatapos mong ho, tarabla, nag-grabe yung paggamit nila sa gahom? Di tao, desisyon kita. Tao, ano'y mo onta? Tao, maboto pa ta? Madampig pa ta sa kita natun tagsa ka man lideres, may arag na sa pipi ng mga politiko ng mga interes nilang dapat servisuhan, hindi interes ng tao. Ano-ano man ato man mag-ilinaway na dagko ka mga politika dari sa politiko sa atong kapungsod man, ha? Kay pag akoon ta mga katropa, subong niya may isyo sa flood control nga tubtub sa karon, wala pa na matagaan sulbaran. Ha? Makita na ito, nang gina-file ka kaso mga katropa, ginalaot subong o mga kontraman sa administrasyon. Ang taran nga mga critics niya, gina-filean niya kaso, ha? Ginalaot niya. Ang iban ni mga katropa, ang grupo naman sa mga Dutertes, gusto man magbalik sa gahom. Aray tanawab lang mga katropa, marealisan na ito, gahom ka gahom ning ilagi na pakibato subong. Ha? Gahom niya, posisyon para mag-angkon sa gahom sa gobyerno sa Pilipinas para sila naman hari. Din ang interes ng tao da, din tadaya sa ilang inapakigbato. Kita nga mga away-away lang ta, mga haboy ta sa mga tilaga sa ano, mga away tayo mo. May post lang to, mga away tayo mo. Bala na, no, blablabla. Kaya muna ginapatihan ko tuod ah. Pero saan, madmad na ta mga katropa, ha? Madmad na ta. Nagamitan na ta once, twice, thrice. Subong Japo, no? Gamito naman taliwan. Lapit ng eleksyon. No? Kita mo, heightened kayong issues politika. Nga, ang ining mga kaso mga katropa, hindi ba, bisan sa 12 sa korum na naman yun, wala sang senador nga nagpaminsar. Nga okay, kantuan ta na yung Supreme Court para maklarohan ining 12 mga ang korum ta. Ha? Ano ba na? 24 or 23? Or 22? Ha? Ang majority. Wala git? Kita mo? Namian sila iya. Kay kada isyo, istoryahan sila. Ha? Kada isyo, star sila. Kataas popularidad nila. Ang mga hambal sa marketing mga katropa. Whether good or bad somehow, it's still publicity mo. Nabalik man Japon sa mga ano sa mga politiko, sa mga political figures ta. Nga magtaas ang popularidad nila. Nga, lapit na eleksyon. Anyway mga katropa, importante mayo lang lawas ta. Hindi lang tayo permi nag-ligid ha. Hindi lang permi aton sakit tulod ta. Aga-ubo ta, gatarangkaso ta. Okay ba lang na iyang tapdan ta, magmasakit ta, kung magsipon ta, mag-ubo ta. Pero ang nagkakatalo na iya, kung paano kita mag-ayo. Ano kadasig ta mag-ayo mga katropa na depende sa immunity, resistance sa tao. Aryo, para hindi ta magmasakit, dali-dali katropa, inom kita sa aton nga, inom kita sa aton nga ultimate trio, sa Yes to Health, para magbakod lawas na aton mga abyan, ha? Okay? Ang ultimate trio na itong mga katropa, ang premium D3, ang Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C, no? Isa na, ano pa, why that nila, importante yan, hindi tayo magmasakit. Kaya kung magmasakit, kita gidya perdi, kaya nga, sa adlaw-adlaw, amunay aton nga paragang, kay ngita tayo kwarta adlaw-adlaw, sinawa ito man na, million-billion na yung kwarta nila, da? Anyway, premium D3 mga katropa, ang suplemento natin nga vitamin D. Makuha natin sa soft gel capsule sang premium D3. May ara na sang virgin coconut oil kag manunggay na oil katropa nga nagpanami pagid sa epekto sang vitamin D because may ara pa suporta sa antioxidant para sa pagpa-nutrients nga kinanglan sa lawas natin, no? Premium D3 pamangkot ni dugay-dugay ho. Kasi nga, may ara man sa Santon Plus Gold, may ara man sa manunggay. Istoryahan tara karon ha? premium dito mga katropa, amo na yung aton nga vitamin halin sa adlaw. Okay? Nagapabakod sa aton tuhod. Hindi ka na magbalot. Mabakod ang imong tulaan katropa. Support bone, supports bone health. Pagkatapos, gapamanami man sa sirkulasyon sa aton nga dugo. Kag siyempre, mga katropa, gapanami man sa aton nga ng production sa happy hormone sa utok ta para happy all day. Santon Plus Gold katropa. Santon Ukon Mangosteen, may arat na sa Ampalaya, may arat na sa Malunggay, may arat na sa Garlic, may arat sa Spirulina katropa, no? Nga mga makabig naton na depensa naton sa kontra sa infection, hindi ta magminasakit dali-dali. Sipon-sipon, okay na, pero duwa tatlo kadlaw, okay ka na. Ayaw ka na, ha? Santon Plus Gold katropa, ha? Especially sa mga kuturan naton nga medyo taas ng dugo, ga may ara na sa blood, kung high blood na, kag diabetic na, may ara sa Ampalaya. Ampalaya, ginakontrol niya ang aton nga blood sugar, no? Ang manunggay ng mga katropa, it supplements us with need nutrients kaya kailangan sa lawas naton, no? From A to Zinc, dako ang buligs na sang ano ta, sang manunggay. Ipoy na, ha? Ara na sa aton ugsaran, pero sus, Miracle 3, ina mga katropa, kung hambalonta. Ang aton nga garlic katropa, ang pus-on muna sa bla, no? May ara na sa sang enzyme nga magwa, amo ng allicin. Nagapabulig na sa mga katropa, pabaskog o kung pa alam sa aton nga mga soldado sa lawas, ang depensa naton nga bakod, mga katropa, kontra sa mga infection. Kag siyempre, spirulina, ang ginahambal na rin mga katropa, spirulina naman niya, bulig niya is ginapanami niya ang aton nga reaction bala, no? Ang dasig siya ang ginapakupo sa mga bukol-bukol na. Ang inflammation sa lawas naton, amo nang ginahalinan sa mga seryoso nga mga masakit mo, no? May ara ka sang pabayaan mo, ga hubag na tiil mo, ha? Pagkatapos pawalaan mo lang, malid na sa infection. May mga bukol-bukol ka na, dako manibulig mga katropa, no? Sa nga Santon Plus Gold. Kaya siyempre, ini mga nutrients, suplemento ini ginistrihan ta pirmi. Suplemento rin ginistrihan ta pirmi. Ang suplemento, kung hindi maproseso sa lawas na ito, wala pulos na. Ang vitamin C, amunay iiyang trabaho sa pagproseso sa ining mga pagsuproseso karon sa mga nutrients nga nakuha naton sa mga vitamins naton sa premium D3 sa Santon Plus Gold, amo nang ginaproseso ya, ginapaabsorb ya dasig-dasig na mga katropa sa aton nga lawas, no? Amo na iya ang bulig niya. Kung hindi na sa maproseso, useless na siya, no? So kinahanglan maayong absorption man sa lawas naton para dali ni mag-epekto ang mga suplemento. Okay? Just make sure nga ang aton nga vitamin C friendly lang sa aton dyan, kay base magsuka-sukata, maglain pa madyag ta, ang experience sa mga kilala ta, naka-vitamin sila, pero dugay-dugay suka-suka sila, wala japon pulos ang gininom, ang ginkaon to nila nga mga suplemento, ang ginpagkaon, no? Tiwala. So importante mga katropa nga piliun ta ang alkaline based nga vitamin C. Amuni ang Santon Vitamin C. Baklani sa mga butika, sa Mercury Drug Stores, sa South Star Drug, sa TGP, sa Generica Stores nationwide mga katropa. Or pwede nyo makantuan sa mga Yes to Health Wellness Centers naton. Ara kita sa Vinco Building number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City mga katropa. Amo nang aton nga mga Yes to Health, akon naton Yes to Health Wellness Center. Pwede ka mga bisita da. Kanto ka mo kang pamangkot ka mo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Alright, oras naton alas 7:40, ba commercial pa night. Balikan ta aton nga patrol, latest development sa mga issues ka mga balita mga katropa. Sa aton nga pagpangalagad, standby, balik kay ta pagkatapos ini.
1: Bullseye. XFM 90.3. XFM 103.9.
2: Sample Plus Gold.
3: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Visio Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
11: Go! Let's get it!
10: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
12: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika. Sanfon Gold Live Testimony.
2: Apo balik si Milo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matari. Sumubok din ang Sanfon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Talaga po nga nakakagaling ng Sanfon Last Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
3: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sanfon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanfon Gold Herbal Tea.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Sanfon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Sanfon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo.
8: Sa aking call center agent.
7: Permigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibalgi niya epekto siya ako sa Sister Pain.
7: Marasigda, sige na madulang pagsakit sa ulo.
0: Sister Pain, panggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na
0: world. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika.
10: XFM 103.9.
11: Likawan ang sobra nga alcohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Balancing ang mga komentaryo.
1: Further
0: then, yung nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pasalaya.
0: Ini ang Bullseye.
3: Oras mga katrop, alas 7.50 na sa aton nga orasan. Nagasako naman ang mga kauturan ta pagkadto sa opisina, kadto sa eskwelahan. Muning routine te pirbi mga katropa. Oh, kung ikaw ya busy ka tungod ti may ara ka sang trabaho, huwag ka naman oras para mag-chismis mo, no? Huwag ka naman oras para magpamati pa kung ano pa kung sino pa ang mga tao da. Ang pamatian mo. Tutok kita ya, mas ano kita, mas tawag sini, mas keen kita sa aton pangita. No? By that's la! Ha? Ay, sus. Mga bad trip, tulad na. Mula na, Bi. Pero pagkatapos, kibot nyo na, ano itong tabo, ganun? Magpot-magpot ka pa sa piyak. Pilipino. Oras mga katura po, 7.51 na. Check on tanay, pinakamalitest update sa aton nga patrol with katropang Franz Andrew Burgos, katropa. Ariho, pinakalitest development pro-NIR. Ginaimbestigahan na ang pagpatay sa NPA sa Negros. Kagkapulisan, may persons of interest na sa pagtiro patay sa isa ka barbero sa Barangay Vista Alegre. No? Paon tinib na ang pinakamang latest update mga katropa with katropang Franz Andrew Burgos.
0: XFM Live Reports.
3: Katropang Franz, may nga aga. Katropang Franz.
4: Oh. Pagtong sa pinakamang insidente. Sa pagpanglupang diri sa atong nga nagkakalatabot sa region, sa nag-Silent Region. Sa tinalitanin ng mga simana o tinalitanin ng mga bulan kato sa Irwin. Which is, ang ini ng mga insidente, may mga pag-ako no, sa ginapatihan na tapo sa New People's Army. Kung mga NPA katropang Irwin. Diri sa atong sa probinsya sa Negros Occidental. No? Kahit po nato lang ikan sa tawang katropa Irwin na sila na ka mga biktima sa sining ng mga pagpamatay humalin dito sa norte ng bahay sa probinsya pa ubos din man sa sur. Katropa Irwin kung sila yung ginapatian, ginako sa sining ng mga rebelde ng grupong New People's Army. Kaya katropa Irwin din nato din pagulungan. Nagpapigangot kita sa atong regional director sa Police Regional Office sa Negros Island Region. Sa kaya Police Brigadier General Romano Cardinio, angot sa sining mga krimen katropang Irwin kung sila hindi involved ang pila ka mga civilian na ginaaligar, ginapasibangtan assets ng militar. So, ginpayag din sa atong ni Police Brigadier General Romano Cardinio. Nga nagpatawag sila at nagpatawag niya siya katropa Irwin sa emergency meeting. Angot sa pila sa mga provincial directors sa nga nakaidalo mismo sa pro-NIR, no? Mismo sa Negros Occidental, Negros Oriental, at mismo sa isla sang Sikihor, katropa Irwin. Angot sa sining emergency meeting sa pila ka mga asod-asod na mga pagpamatay na ginaako sa New People's Army kag involved ang mga civilians. So, katropa Irwin, may ginando lang din siya sa iyaning emergency meeting man. Angot sa sining mga krimen, katropa Irwin, sila binagin niya sa pagpasanyog, pagpabaskog sa monitoring sa pila ka mga panuwak ng syudad. Kung sa lindari, katropa Irwin, nga ba kami nagakalatapo ang ini nga mga linutangan ay katropa Irwin. Kaya ang pinakalatest, amunin sa banwas ang binalbagan mo. No, dito sa may barangay Diaw. Kung sa hindi ka tropang Irwin, ginako man sang NPA ang ining krimen. nga ini nga biktima isan siya ka overseer man sa kampo sang ini ka tatawin din palakitan tagintiro sa makaduwa ka beses sang wala makilala ani nga mga suspect. But after sa pila ka adlaw nagpagawa man sa statements ang New People's Army nga ang nasabit ni nga biktima ang ginaligar ka Trapper Irwin asset sang militar. So, so amo ning ilang pag-claim sa bangganan sang krimen bangod ang mga biktima nga ila ning mga gina-target ang may kantanang gidman sa tropa sang gobyerno. Pero Katropa Irwin, wala kanina katapos ang nasambit ning mga pagpadpay sang aton nga kapolisan. Dahil si Katropa Irwin ongoing ang investigation sa ila ning mga krimen. Kay titodo ang mga shooting incidents diri sa aton. Hindi man sila ni Katropa Irwin may kantanan gid sa insurgency. Pero ang ininga bagay Katropa Irwin or ang ininga kaso, isa sa mga ginatagan atensyon sa karon sa Police Regional Office ng Ghost Island Region o ako ng Pro-NIR na may kagtanan sa sining ng mga krimen o kung mga kalakasan yung ginabuhat sa New People's Army din sa atin sa isla sa Negros, Katropa Irwin.
3: Isa din ang Katropang France at Binalbaga, no? Ginako nila?
4: Correct. Oo, ginako na nila. Kaya also, Katropa Irwin, nagdumduman mo to sa Badwa sa Kalatrapa na ginapatian anay tanod. Tanod to. Kang gid-ay man, which is gin-ako man sa New People's Army. Kag masamita ni Katropa Irwin yung napalapanggan ng mga kaso. Ang lunsay, arasa norte ng bayan sa probinsya. It's either sa Manua sa Kalatrapa, kukon sa Manua sa Tuboso. Kaya gabulos-bulos ng ni Katropa Irwin. Si Andrea, sa sore ng bayan sa probinsya, it's either from sa Binalbagan, sa may Tawagan o dito sa may ano man, no? Hindi mamaila na dala o sa siyudad sa Kapankalan man din. So, muling ini nga mga kaso kontra Irwin so far ay doon may pinakadapo lagi niya ng record ng kapulisan. Ang mismo sa norte ng bayan sa probinsya kay possibly ni Katropa Irwin may nag may mga dinalaot ang ini nga mga rebelde sa ini nga mga lugar. Ay, kung madumdumang tayo kung Parwin, last April 19, nangin madugo ning inkwentro mo. E nag-resulta man sa 19 ka-individual na ginatudlo katapos ang NPA ang napatay. During that encounter, sa tunga sang NPA kag 79th Infantry Battalion sang Philippine Army. Pero kata Parwin, posible hindi ginamalipod ang ina nga mga bagay. E ti siyempre, nagligad ng tudaan, may inkwentro man nga natapo sa syudad sang Escalante, man. Kung sila itong isa ka militar ang napatay, Katropang Irwin. So, ang amunin nga mga kalakasan nga ginabuhat sang NPA, isama ni sa karon nga ginabantayan sang pro-NIR Katropang Irwin. Kahit sa Boston nga daw, no? Independence Day, hindi pa mangko pa man ini kung anong ilang pagbantay, especially sa posibli igalunsar ng mga oblag protesta o kung mga protest was nadungan sa Independence Day naton. So far, ang pro-NIR kato pa Irwin, do nagbando lang man na for the security kagati mangin pasado lang ang lugar sa posibling pagtuhaus ang mga mag-protesta. No? But based aton nga regional director ya, gasiling siya nga do during Independence Day, hindi gidman amuna kuno kagrabi bala ang or amuna bala ka damo ang presensya sa pagprotesta sa abuna nga adlaw man ka Tropang Irwin. Betting ma mo ni forma na sila mo. Kaya basta ko may mga protesta ti kabalo naman kita. Kaya posible nga basi may mga kinamonitor ras lang ang dinaligar may kang kanan man sa sining armadong hublag nga posible ang presensya ari man diri sa idalom o kung sa syudad kung sa dingin na patigayan ng nasambiting mga protesta ka Tropang Irwin.
3: Ano ni ka Tropang France ang ilang briefing nga ni depensa, alerto sila, mahimo lang mga assessments sa nagkakatabo kag paghimo sa mga pinaka mga precautions eh kay ti daw ga landa ko daw balos-balos naman bla kalatabo sa mong
4: posible kita pa rin no kay ti an sa bahin sang kapulisan ikabalo naman kay ti sang ilan niya nga trabaho ang pag investigate no And also sa pag-file ng kaso, bako sa sining mga rebelde o kung may makilalaan, grabe. Kahit kung lang taong tanidahan ka kaparwin, ginako po sa New People's Army mga krimenta nga sining nga ginaisip sa karon sang kapulisan. Uh-huh. Wala ba ni sila kid may ma-pinpoint individual kung sino nga tao ang makailan kitang kaso. Ito nga ginako sa NPA.
3: Generic
4: eh. Yes, correct. Kaya ang kinanglan din ka pa parawin, may isa ka personalidad na makilalan para makailan kitang kaso na may kantanan sa sila ng mga pagpamatay dari sa aton, especially sa isla sang Negros. So, tiisan isa karon sa mga paghangkat man sa mga kapulisan, kahit ikat pa parawin ang ibandaan ng mga suspect man, way tabo ng guya.
3: Gani.
4: Pero, posible nga kasi may nakakilala.
3: Basi kilala man.
4: Oo, oh, gani
3: basi man. Basi nadukan lang.
4: Oo, oh, correct. Oo, kahit basta way tabo ng guya, isa na sa mga bagay nga, you know, baka pamilya, nakatag ba lang sa familiarity sa mga nakakita sa sinangang suspect o kung sa sinangang ginapatihan katapos ang NTA na mong sa likod sa mga pagpamatay dari sa aton sa isaman sa Negros sa Propahawing. Pamatihan, tanda ba lang ang aton nga regional director sa nga pro-NIRC Police Brigadier General Romano Cardinio. Isa natin nga sa Propahawing ang ilaman nga preparation for Independence Day Buwak, June 12.
1: Yan ay binabantayan na natin ngayon. Nagkaroon na kami ng emergency meeting tungkol dyan. So, mayroon na ako instruction sa ating mga provincial director,
3: yes, po.
1: Sa ating mga chief of police na paigtingin yung aming intelligence gathering. Tapos, para ma-monitor natin to, and then makikita nyo ngayon ang ating checkpoints sa nakakalat din para maiwasan at ma-prevent yung mga ganitong insidente.
5: Okay po. Ardi, but there is investigation po kasi may mga possible na ano naman eh, no? Kiniklaim na naman ng NPA yung mga ganitong kaso, sir, yung pagpatay.
1: Yes, actually meron silang mga open claim na sila yung perpetrators dito, pero hindi naman lahat. Yung iba naman na based sa investigation namin, may mga personal grudges na hindi naman talaga related sa mga sa mga NPA related cases.
5: Yes po. RD, yung assessment niyo sir sa ano sir sa sitwasyon ng ano natin ngayon dito sa insurgency sa ngayon sir so far.
1: Actually based sa coordination natin sa Philippine Army, talagang medyo nabawasan na ang activities nila ngayon pati ang sightings kasi the Philippine Army is also very active in conducting patrols dyan sa area na kung saan na frequently meron tayong sightings na nakikita at tumutulong din ang ating Special Action Force,
5: yes,
1: ang ating Mobile Force Company and Battalion ay umiikot din. Kaya pinagtutulungan namin na talagang maitaboy na dito yung mga sinasabi na